0: ikaw ang ganoy.
1: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic at lawadlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Sports ngayon. Sports ngayon.
4: Ato balita sa sports, ipadangat na karon sa atong sports analyst ng international boxing judge, kasama ni Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ni Edward, may buntag.
5: Mayong buntag kasamang Ken. Tinaw ba? Klaro ba?
4: Tinaw kay kasama ni Edward.
5: Kini atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Ni Abantina, ang defending champion nga Oklahoma Thunder, alang sa conference sa final sa Manila, gipildi kagahapon sa Game 4, no? Ang Los Angeles Lakers sa score nga 115-110, no? Nindot kaayo ang mga duwa, no? Gikan sa subod sa first quarter, nga doon na sa fourth quarter, din dikit pa kayo na apay higayon nga nakalabaw gani ang Lakers. Apan sa dihang nga nabuksan nila ang pultahan na sila ang usap ginigihapon sa Thunder, no? O dito, sa pipila na lang ka minuto nga nabilin sa fourth quarter, wa na gyud pa makaapas ang Lakers o gipildi sila sa Thunder, pinaagi sa score nga 115-110. Ang kasamtangan nga MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander may nangungo sa opensa sa OKC, pinaagi sa iyang 35 puntos. May puno usab si AG Mitchell, pinaagi sa iyang 28 puntos. Samtang ang naparot nga Lakers, gipanguluhan kini ni Austin Reeves, pinaagi sa iyang 27 puntos. Pinuusab si Roy Hachimura og 25, og si LeBron James og 24 puntos. Tungod sa maong nga playoffs nga duwa, no, sa first round, gisweep usab sa OKC ang sa Phoenix Suns, og karon sa second round, ila usang gisweep ang Los Angeles Lakers. Nagpaabot na lang ang Thunder, no? So kung kinsay mudaog tali sa Minnesota Timberwolves o sa San Antonio Spurs, no, sa ilang duwa, no, sa playoffs, ang kartada pariha tag-dos-dos, no, og reduce na into 3 games ang duwa tali sa tali sa Spurs o sa Wolves. Kung kinsa ang mudaog nila, mao usab ang makontra unya sa Oklahoma Thunder. Kiningat ng balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Gikan diri sa Dakbayan sa Naga, kauban ako si Mayor Balchong, kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatap! Ironman!
4: Salamat kay kasama nga Edward Ligas para sa ato nga balita usab sa sports niining mga orasa. Unyatang ininyo karong taon ha, ang pagbalik ni Attorney Rufil, aroy padayo na ang iyong mga isyog, mga komentaryo, man lang sa atong pipila ka mga pahinomdom. Uban ako diri sa control, kasamang cases many ha, Nems Kinyo na si Gerald Alvios, ako sabi yung Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
3: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Bygone, 100%.

0: Knockdown. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang bang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
4: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmeña Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
9: CBO Idol! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
10: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever! Buy now!
9: Ito ang idol ko!
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita?
11: Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: bubbly apple, pineapple, at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bye!

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
12: Atong atak na may galas 8:16 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
11: Straight to the Point.
12: Ini nga portion makikilantod ganato usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bugmayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga nahimutang sa Osmiña Boulevard duol sa Cebu Doctors Building, ingon man sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
11: Straight to the point.
12: Ogunya sa pikas nga bahin sa mga kagalaan ang kininga portion nato sa ganato megala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga moy makaingon ani mga kolon polyps o nay motubo sud sa atong tinai og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa latigo mga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang kahupay sa atong kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kay usa ka sachet sa Super Fiber, mga sagol sa kabasong tubig, imong shake mayo o kutawang mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
11: Straight to the point.
12: Alas 8:18 na. Mga higala sa ato pagbanuban karon nining atong tulumanon inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Labihan ka mga stressful sa mga balita, mga higala, ng atong gipangsundan rong buntaga. No? Ang kuanday, ang House of Representatives inday kinuha pa magka-submit sa Articles of Impeachment dito sa Senate, no? Ang ila may gala, dali matatog submit mga kagalaan at tong Lunes, doon na may change of leadership sa Senado, wapan lang masubmit hantod ron. Nangita pa siguro sa glaing timing ron, mahigala kung sa kalaki ani at uning sundan mga sukit ng paminaw rong tataod. Kay permiro dato, masubmit may galag hapon, yep, convene ang impeachment court karon mamat yung original plan. Pero na bulilyaso man may galag dito sa Senate. Pero mula gini, kining mga panghitabo ron may galag, medyo ang ubang nasod nagtanaw na to, murag makaluluoy kay Pilipinas dahi, eh, naunsa naman tao ni. Di ang ubang mga nasod may galag, nag-strategize sila unsaon pagsulbad sa crisis, labi pa sa volatile nga hisgutanan sa Kapsay Kalinaw dito sa Middle East, pero ang Pilipinas na po iyang kaugalingon nga salida mga higala. At alam niya agi katawa mga sukit ng paminaw. So, kini, ato ning sundan, ato ning hatagag pagtagad mahigala, o gani karon si Senator Bato de la Rosa na amanon sa Senado. So under siya sa protective custody sa Senado. Ang pangutanan dako na ron, dili ba ni pwedeng lusubo nila day? Or pwede? O maingon nga, ah, bastos na sa kaayo, mulusob. Nga mo yung, ano na bastos? Kini mahigala, taganda rin pagtagad ha. Kahit tuwa si Baturon mahigala sa Senate, under protective custody sa Senado. Pero, kinsa may makapugong mga kagalaan o unsa ilang mga nahunaan. Ha? Kaya wala naman sunod sa balaod, kaya wala bitaw. Wala nang, mula na tanang ang kalakiha, may gala o kwan. Medyo doon ay kakulian ang mga sukit di Paminaw. Atong isgutan nilang tataod mga kagalaan. Kini nga mga punto, mga sukit di Paminaw. Nga usa ka senador sa Pilipinas, mga kagalaan. Gigukod may gala. Without any basis. Nga nung may basis? Kaya ka na kung warrant niya gi-issue sa International Criminal Court, ICC, mahigala nga wak pa ma-recognize atong korte diri, why? Equivalent na gwa? Ha? Unya imong gukuro ng usa ka senador tungod ana, medyo ngilad kaya mahigala ang paminaon o tanaon. Ato nang isgutag tiwas mga sukit di Paminaw, follow lang ang tag-rules, follow lang. No? Ato nang tagag-pagtagad, plus dili pa mga kagila na usa ka track na limbuad ni sa may barangay sa Pangdako ng Dakbayan sa Sugbo. At sa check si Idol Tweety sa report. Yes, Idol Tweety.
11: DDDYHP. RMN Report.
1: Attorney Rufi, live and direct mismo dari sa Sityo Kadulo, barangay sa Pangdako ng Dakbayan sa Sugbo. Kung di natuwag yung gianhi, ang kining naalarma nga nalimbuwad nga dump truck, Attorney Rufi, dinhi mismo sa maong lugar. Gipanag-iyan ni siya, Atty. Rufila, sa Kerante Construction o gatuang nahibawaan nga igagaw ni, posibleng igagaw ni sila sa tag-iya sa QM Builders, Atty. Rufila. Sa pagkakaroon, Atty. Rufila, hangtod karong orasaha, pasado alas 8, wapag ginakuha ang kining nga maong dump truck. Kay tungod, Atty. Rufila, ang katong mga nianhinga operator kay gamay daw ang ilahang gidala sa pagkuha ni ini nga maong dump truck. Hinoon po Atty. Rufila, unang investigasyon na uga to ang nasayra na Atty. Rufila, kabahin na ni nga maong panghitabo kay kini nga maong truck, dunay katugat nga usa ka pasero ang jeep Atty. Rufila. Hinungdan nga ni nga apply ni siya brake. Apa na Atty. Rufila, siya pag-apply o brake, dili naman mukupot ang brake Atty. Rufila. Hinungdan nga wala na po siya makakontrol siya manubela nga giya drive-an. O giya na lang gibangga din hi sa may bungto din hi Atty. Rufila. Kaya kung din hi po siya sa may tuong nga bahin na Atty. Rufila, diri po siya ni nga liko kay matagak yun siya sa pangpang. Kay pangpang naman siya diring dapita Atty. Rufila ang kini nga maong area din hi dapita. So sa pagkakaroon na Atty. Rufila sa tuwa pong nasairan, wala eroon hinuon ni siya sulod ang kini nga maong dump truck. Nga gikan na sa atong nasairan una, tuong. Gikan pa ni siya sa tuong Atty. Rufila. Dari siya ni Agi sa may barangay sa Pangdako. Nga atong higayon na, atong gabi una Atty. Rufila kagahapon. Kaya tungod ragyo dito ang nawad ang siya break. Maunang nalimbuwad yun ni. Napad rin Atty. Rufila. Gani Atty. Rufila, ang mga magi nga motorsiklo dari Atty. Rufila, maglisod yun sila. O pag-agi, tungod po daning mga nagkalat, nga mga sagbot, lakit na ang kining mga murag balas-balas. Hinungdan nga kaganina po, dahil sa tumpagan ni Atty. Rufila, doon na ganito yung natumba nga motorsiklo, nga doon ay dalang bata. E tungod po, sa kaabog, sa ka-slide, ani nga maong lugar.
12: Adol Tweety, unsa may taba, kalsada ni iyan nalimbuwaran? Wala ni siya matagak?
1: Kalsada, kay perti ng gamayan ni kalsada ha, murag iyahan na yung nalukop ang kining kalsada dinhi sa kining sityo Kadulo, Atty. Rufila. Karon nga, naadinhi si Sir Robert o sa mga tanod sa barangay sa Pangdako, Atty. Rufila, nga maupoy nangunay o panglimpyo aning mga balas-balas nga natagak ikan sa bungtod kay maugay hinungdan yun nga ubay-ubay pong mga tumbang ang mga motorsiklo din ni Ilabina o dunay angkas. Kinahanglan yun na maghinay ang mga muanhi din ni Atty. Rufila, mga muagi. Pero kung dako-dako gani, nga na mga four wheels na Atty. Rufila, di yun makaagi din rin dapita sa CQ Kadulo, barangay sa Pangdako.
12: Nga nga nga ni Pugos, manasagsood nga gamay magkikalsada ko no Idol Tweety.
1: Sa ato kay na siren Attorney Rufil, ang kining driver dili gyud ni siya mao ang driver ani nga maong dump truck. Bali siya rin ni drive atong higayuna. O posible Attorney Rufil, wala man gud dinhi ang kining operator pag nya tapo mapangutan na posible nga dili siya familiar siguro ani maong lugar niya basin kusog pod gyud og padagan base ra pod sa mga residente nga naa dinhi kagahapong adlaw nga naka witness gyud sa mo panghitabo nga medyo kusog-kusog gyud og padagan. Ilabi na dulhugon ra ba gyud ni Attorney Rufil, maayo na lang gani, nagpasalamat ang mga residente Attorney Rufil nga wa gyud masagit si padung dito subos kay ubay-ubay gyud og mga balay Attorney Rufil ug ubay-ubay gyud siguro og kining mga maangol atong panghitabo. Iyaha na lang gyud na bangga dinhi sa kining pangpang ay sa kining bungtod Attorney Rufil.
12: Okay, nagchat ako sa Idol Boy kay kana kunong lugar ra diha. Nahinumdum siya nga naay unahan ana no, kaduloy or before ana naay bakho nga natagak sa una, unya nakadisgrasya sa to. Duna ganito yung namatay, gumikan anang pagkadisgrasya.
1: Okay, pati pangpanga Attorney Rufil, pangpang kay nista na nang diri sa pikas nga bahin. Maayo na lang gani, iyang gibangga dinhi sa kining bungtod-bungtod, dili dinhi sa may pangpang. Kay kung sa pangpang si Attorney Rufil, posible gyud nga simba ko lang po doon ta Attorney Rufil nga doon nag yung makalas ato nga kinabuhi kay law manggit kay siya nga pangpang Attorney Rufil. Hangtod gani karon Attorney Rufil, doon na pa yung mga nag-agas din hi nga mga oil gikan sa sakyanan. Wa gyud gihapon pa, wa pa nakabalik ang operator, di ba Sir Robert? Oo, kay naman si Sir Robert diri siya say nagbantay din hi Attorney Rufil. Siya pa gaman sa mga mangagi din hi. Kay tungod lagi pud atong bata pud Attorney Rufil in town na natumba pud diri. Tungod sa ka-slide. Naaman din rin napita ito ni Rufil nga gibangga. Makita man na ito. Gihigta na lang gani ni ang kaninga maong dump truck po dito ni Rufil. Aron dili po da nga mo tagit si padung po sa ubos.
12: Asal mo ko na mga ang driver na ito mga sakay?
1: Ang driver sa pang nasairan kay naana sa Traffic Enforcement Unit ito ni Rufil. Gikustodiyan na niya. Dan padayon pang investigasyon kabahin po da sa nahitabo kay ang iharamang yung rason kay na wala na ginikupot ang brake at ni Rufil at all sa katong iyang pagkasugat atong pasiruan nga jeep.
12: Okay.
1: So for ito ni Rufil, mao na ang nakuha kabahin na ni nga maong nga disgrasa dinhi mismo sa sitio kadulo barangay sa Pangdako ni nga Dakbayan sa Subo at ni Rufil. Kini yung Idol TV Sayas sa 93.9 na di kapugnan sa pagkatudong nago ng balita o sa DYHP Tatak RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. So kini di ay maong dump truck ipanagiya sa Kiranti Construction or Kyokun Corporation. Lahi de kuno ning Kiranti Construction sa QM Builders. Pero maoran ning mga palintiha sila. Nya dapoy nagchat nako palihan na naka kuha og budget sa flood control. Ako ni lagi kato katawa may kinikinig ang mga mag-chat na ito, no? Naghanay lain nila mga info nga makuha sa so, Kiranti Construction. Pero na, mauban ni, mauro ni Kiranti Construction sa QM, lahi. Lahi ng Kiranti Construction, tinod, bitano, lahi, bitano sila. Pero nabisulti na ko rin sa chat nga, parihan na sa nakadawat o kuan, kinini ang budget sa flood control. Kaya ito mga kanyang mga higala, mga viewers ng no, Prebuyag, nagawis na ilang kaugalingon po niya mga komentaryo, mga sukintig paminaw, ha? O niya, kinikarong kwan, ha? Labi na mga kigalaan. Kini mga congressmen ron, malagmit bitaw po niya, mangisog silag maayo mahigala sa impeachment ni Sara, gawa sa mga allegasyon nga nakapaldo tong uban o ronsa pa tong uban. Kaya kung ang concentration sa investigation tuan ni Sara, medyo malimtan mahigala ang flood control. Nabantay mo, naminga mong flood control. Pagpuli mahigalang lakson at tong Blue Ribbon Committee gisugda ni Senator Rodante Marcolita, wana, nagana man ang naghihinay ang flood control scandal investigation. Mamani ang kuyaw karon mahigala, nainomdom na hinoon ko sa atong kiranti mo hinoon ng truck nga nakuanoy, mo na hinoon ito ni humdumani atong isyo. Kini mga good mga kaigsunan, daghang mga butang, mga dagkong butang, ano nga, crucial kayo ang change of leadership diha mga higala sa Senado. Kay, kanalandaan o, si Lacson may galagi, pulihan na isip pro-tempore leader. So si Tito Soto, gipulihan pagka sa isip Senate President, si Kaitano na mo yung Senate President. Ang pro-tempore leader mahigala nga si Lacson, gipulihan po mahigalang Loren Legarda. Karon, ang kanang committee mahigala sa Senate Blue Ribbon, og ibalik na mahigalang Marcolita, or kinsay panadon na doon ay giprinsipyo. Kaya kinimanggol mahigalang Senate Blue Ribbon Committee mo ni mag-imbisigar sa mga anomalia. Kung mag-imbisigar kag mga anomalia, gihinalan nga isog-isog sa gigi ka din ha, o niya prinsipyado po ka. Kaya lisod man kayo mahigalang mag-imbisigar-imbisigar niya nalikoy ang imong prinsipyo, lisod na sana.
11: Straight to the point.
12: So actually, katong kang Rodante Marcolita nga pagda sa Senate Blue Ribbon Committee, okay ka itong pagkadalaha. Pero ng change of leadership man mga higala naging Senado, so napulihan siya isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Lacson may nipuli. Actually, pag sugod mga higala, okay naman po ito si Lacson. In fact, siya magani mo ay nag-expose sa today nga kinsa si Bersamin, Amina Pangandaman, siya may nag-expose na katong mga kwan. Nga naa may higala within Malacanang, walang kunoy labot ang presidente, but gilibutan na diha og mga buaya ng naa. Ha?
11: Straight to the point.
12: Wala man akong giingon, og ayaw naglabutan ang presidente, kaya wala makailabot, pero kanil man ipatawag, sila si Pangandaman, sila si Bersamin, sila si Jojo Cadiz, kano wala man mapatawag. Ha? Naa na sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Wala na oy. Nagpalayo mahigala ni Likoy ang investigation mahigalang Ping Lacson.
11: Straight to the point.
12: Labi na pagawas mahigala atong Sergeant Gutisa. O niyan ang gawas 18 ka Marines. Awa na oy. Tiyan mo na. Kanang 18 Marines. Sa ilang pag-ingon na deliver may kwarta, consistent na sa kang kuana, sa kang saldi ko. Consistent. Nga muna yung nahitabo, na-deliver kwarta. Unya, sa ilang pag-deliver kwarta, naa mga higala mga pictures. Muna importante, hasta ganitong sa helicopter, day, hasta ganitong sa sakyanan, hasta mga higala itong kang kimbo nga balay. So, sa ito pa sa imong pagsulti nga na-deliver ko kwarta riha, back up with evidence, substantiated with pictures, nga naagyo nag-deliver mahigala mali-malitang kwarta. Pero unsa may nitabo, wag yun ipatawag ni Lacson.
11: Straight to the point.
12: Muna niya ka nakaingon, mula mang nilikoy is Lacson sa iyong pagkasinit. Blue Ribbon Committee Chairman, maay pa muntan ipagsugod. Actually, okay naman is Lacson pagsugod. Karun nga, administrasyon dahil, no? Karun pa na si Lacson nga murod na, unsa yun siya? Kaya sa una, at least ba, ang iyang prinsipyo ba? Magkalahi lagi usahay og opinion, pero kaya ba o tanga, at least based on principles. Pero karoon, makatingala ka yun. Kwarta, gipicturan ang kwarta, pwede naghana. Namang NBI, maka-check man sila. O EI ba na o di ba? Fabricated ba naman pictures o di ba? Magamit man ang resources sa gobyerno. Kana mga pictures sa 18 Marines, i-check daw ba si ginimuhimo lang nila. Daghan kay malita. I-check ninyo ang CCTV sa mga hotels, din dito na nila ginala. Mag-counter-check man na. Pero wag yung buhat ng Lacson. Pero madriaga dahi, wag yung picture. Pag yung madriaga, naghatod ko kwarta, muna muna, wag yung picture. Pero mo yung ipakadako nila. Muna, makaingon ka ba, porbida, no? Naunsa man yung kalakiha in town. Nga karon, kay si Lacson mga higala na may change of leadership dito sa Senate, o sa may mahitabuan eh. Malagmit mga kagalaan mabalik ni Marcolita ng Senate Blue Ribbon Committee, bida, diha ng laay ron. Mao gini ilang proteksyonan. Nga, kinahanglan di makuha ang leadership sa Senate. Naabong mga higala ni Senador Bato de la Rosa. Una, kanas bato mga kaigalaan o kadtong di gusto nga maimbisigar ng flood control, ha? Ah? Labi na katong na-involve sa flood control, suko ka ng baturo. Kay kining kang bato, mahigala nga, gihimo. Nga doon na change of leadership diha, mahigala sa Senate. Pagsugod na ng Senate Blue Ribbon Committee, bisa pag maingon nga, sige, mag-impeachment ta. Ilatang-latang talang impeachment para ma atong ma-bahin-bahin ang oras. O karong adlawa, impeachment. Ugma po, Blue Ribbon. Mao na hindi kahadlukan, mahigala. Panag ka na mga congressmen, kasama nagsulti, si Tubi Tiangco, may nagsulti. Dili nagika na ako, ha? Si Tubi Tiangco. Ay, aron niya, klaro-klaro ba? Masi suko muna ako, nga. Kini na bang flood control, mahigala? Daghay mga suko, ha? Kasama na yung Tubi Tiangco, nga kini mga congressmen, maningkamot ning uban og ilag yung ipindown sa ara para malingaw mga tao ba nga si Sara lagi tutukan. Dili na malimta ng ilang flood control. Kasi pagkakaroon man lang gud mahigala, kabantay ka, pabor-pabor man lang ni. Bisan pag naka anomalia, basta di lang ikaw mo imbisigaron, okay ra. Ay kinsama ilang giakusan. Akusal silang Sara Duterte, kinsama ni ng mga nangakusar. Kini mga congressmen, mga higala, nga na-involve mga kagilaan sa flood control projects. Nga nung nahilo man ang flood control project ron. Ha? Nagmabalik si Marcolita niya. Huwag mo ingon si Marcolita, okay. Katong itin mo rin si patawag itong balik. Muna mga kagilaan nga, katong na-involve sa flood control project, suko ko itong bato. Ha? Katong mga DDS, damali pa itong bato. Nahimo mga heroes, bato ang kalakiha. Pero kato mga higalang mga kontras mga Duterte, labi na kato na involved ato mga flood control project, kay mo tingkay na managbalik ron. O gibalik na Marcolita, mahigala, delikado mo tingkay nagbalik. Kay nahilom naman, wala naman si Lacson, di naman tiwason Lacson. In fact, partial report naman iaday. Iyan ang mapapirmahon ang mga senators pirma na mo. Ingo mo, senator, di may pirma, partial pa man na. O man tiwas ha. Di naman matiwas si Lacson, kay di naman niya ipatawag ang uban. Nang karon, o si Marcolita may muda anak, niya mo yung si Marcolita, okay. Atong ipatawag tong 18 Marines. O niya kato saldi ko, okay na ta. I-zoom, i-zoom lang. Okay na ta nga ka nang ipatestify yun, saldi ko nga zoom. Dakong problema yun, mga kagalaan. Ah, muna, kinikaroon, dinuray lang, tensyonado pa kayong sinit, ha? Di pa ni Kwan. Tensyonado pa na mangita pa sa pamaagi unsaon nila na nga makuha nagbalik ang leadership. Kana, kana sa bato ilagi ng kwan, nasa bato ron sa Senate, under protective custody, pero kabantay mo, daghan kay mga polis, daghan kay mga nag-atang sa gawas. Kay once mga higala nga ilan ng makuha sa bato, lusubo na diha, ibutang talang mga sukitig paminaw, call it bastos. Kaya bastos kayo. Wa na sa balaod, wa na bitaw. Katulang gihimot na ikang Duterte. Nabritos balaod. Under constitution may gala ka ng warrant of arrest na gikan sa ICC. Automatic din ang ma-implement din sa atong jurisdiction. Pero ilang gibuhat? So kining kang bato, pwede man lang buhato ni mo ni kuyaw. Kay once mga higala ilan ang mabuhat ni bato, hadlock na ba mga senador? Delikado na mo kurog ng ubanday. Kuyaw gud ay, di kita mo sipak-supak kay ito na. Ha? Karon mga higala, tensyonado pa ang senador ron. Maningkamot, mangita gina pamaagi. Kato mga na-involve sa flood control, mangita gina pamaagi, may galong saon tamana nga mailog na balik ang leadership. Ibutang tagwaas bato diha mga kagalan. Ilan ang masignit si bato. Nga ilag yung ipada sa dahig. Sudusi na lang kay mga senador ang nahabilin. Mubila na sila usa mga kagalan, kaya di man po pwede ligig. Ang leadership, ginalang kay 13 yun. Ang pikas, makabira lang laing senador. Pit-on baka nila ng mga villas, may gala ka ng mga negosyo sa mga villas. Ha? So, delikado pa kayo ng kahimtanga di actually. Delikado pa na. Muna, ang katawang Pilipinhon, tutok yun. Tutok ang mga tao. Ang nakabintaha ron kay nana mga social media, makareact na ang mga tao, mga kagalaan.
11: Straight to the point.
12: Ha? Makahatag na sa reaction dayon, unsa na yung mga hitabu, ang mga sukitig paminaw. Ha? Muna, kanaas ba to? Naghimo na mahigalang nahimo ng instrumento da unya. O mabalik na markulita niyang balik ng investigation sa flood control, si Bato may nakaamong anang tananday. Ha? Ato kung analisalon, pag maayo may gala, talawa. Sus, gigukod yun lang maayo eh. Dili man tamo kan, di tamo ingon anang nga, nabulaga, wa makabantay sila. Pwede nga, wa kabantay mga kagilaan, nabulaga sila nga nung nakasood yun si Bato sa session hall. Pero inyon ta nga, na ay warrant. Mabitagi yun eh, suto rin, nga naman ko na nagkikoordinate pa nga na ay warrant. Na ang taga NBI, atangan gito. Ang importante ito, dili yung mag-abot session hall. Kaya kanto pag-abot niya sa session hall, mao naman tayo pag-manifest ni Peter, abot si Bato. Manifest me nga na aming number. 30 na among number. Oh. So change na ang leadership diha sa Senado. Kaya ni Musyo naman na yan si Joel Villanueva Mahigala nga ibakit. Ah? Ibakit ang tanang positions diha makigalaan sa Senate.
11: Straight to the point.
12: Pero grabe yung naagian Bato mga kagalaan. Nga nung pultiman dagan ni Bato, aron makaabot sa dito, murabag, maningkamot, bigay mo, abot lang ka dito sa session hall. Aron niya makakuha og number ang mga senador, ma-change ang leadership sa Senado. O ma-change ang leadership, dako nag-effect. Nga to sa impeachment o nga rin mga kagilaan sa investigation sa Senate Blue Ribbon Committee.
11: Straight to the point.
12: Pero natuo ta mga kagilaan, kuan na ng taga-pikas ng kampo, di na basta-basta, oy. Nag-umido sana sila karon, ha? Ah? Saon ta man ng kalakiha ron. Isig planuhay, yun na. Ha? Ah? So, muna yung mahigala mga sitwasyon na atong ipadayon pag hisgot rong atong taon, mga kagilaan. Ay, gahapon gani, nagka-inkwintro si Pangilinan o si Ruben Padilla. Daghan kay mga panghitabo, eh, naon saan naman taon ng kalakiha. Murag yung taon, magtanaw ng atong mga fellow Filipinos nga to sa gawas sa nasod o atong mga tagagawas tanaw na unsa ng Philippine Senate. Na unsa naman ng Pilipinas. Nga ba ng kagubuta ba yung taon? Grabihan na lang yun. Murag wakta ka pahuay. Magkala kada tuig doon ay problema. O niya ang problema, kanabang nag-ilog bitos gahom na eh. Waba niya nga, natay problema, atong itubangon sa ning problema sa Pilipinas. Kanang wakbang tay away o sa nila ba? Pero karon grabiha eh. Atong tiwason, mahigala hisgo, tuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.42 na.
13: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Good morning, my dear plants.
15: Ditiligan ko kayo. Parang di kayo matuyo.
14: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
16: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Mami, makahinomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Bag

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyot
8: lang! Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanabag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya o pwede tayong makatakot sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus Forte. Mag NuZip Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may galala sa 8:49 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the Point.
21: Na atong balikan mahigala itong mga isgutanan rumutaga. So kining kang Senator Bato de la Rosa nga siya mga higala mo'y nakatrigger aning tanan nga dunay change of leadership mga higala diha sa Senate. Napulihan yun mga higala Tito Suto ni Alan Peter Cayetano. Medyo dako ni mga higala nga mura nga isahan ang pikas kampo ani. Ang delikado ni mangita ni pamagi magkabawos dai. Unya ang pagbawos ini may gala tan-aw nato og unsa ilang kalaki mga kaigalaan kay may kag binastusay. Kana landa ang pag-implement nimo og warrant may gala gikan sa gawa sa nasod. Gikan sa ICC implement nimo wa gani mo agi sa atong korte. Klaro anang binastos.
0: Straight to the point.
21: Mismo gani mga higalag. Kaso gani bisag gani mga kaigalag divorce nga tuwa sa laing nasod. Nakakuha kag divorce decree ha. Tuwa sa gawas nasod divorce ka sa imong partner dito. Pagabot sa Pilipinas dili pagka consider nga di ka basta-basta makaminyo sa og lain. Kay kinahanglan nga kana nga decision imo nang iadto sa korte kay imo nang iparecognize sa korte. Dunay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili na basta-basta oy nga gikan dito sa gawas nasod pag-abot diri implement. Pastilan, no? Sumuna nga dunay warrant of arrest. Nag-issue mga higala dito sa ICC dili na automatic nga ma-implement dili mga kaigalaan sa Pilipinas.
0: Straight to the point.
21: Kay dunay klarong requisites ana under Article 3 Section 2 sa atong 1987 Constitution. Muna nga, nga nagdapag is warrant mga Australianis god. Ato lang agi katawa mga kaigalaan ha. So kung tanaw ni mo mga sukit di paminaw, kini ba, punto por punto ba lang, base mga kaigalaan sa balaod, muna iyang ipakita. Nga i-confirm sa niya mahigala sa ICC nga doon nag-iwarant. So katong kang bato mga kaigalaan nga, wa mo tunga siya. Kay doon ay warrant gikan sa ICC. O dakupon yun sa magala, ipadagi sa dito. Nato'y basis. Pero ang DOJ, ang NBI, o guban pa mingon, wala man, wala may warrant. So, katong pagka-Domingo, mga kaigalaan, planado na to, dilita ingon nga kung ano eh. Domingo, di ba, kamantay ka na, Domingo, igawas ang balita nga isubina si Bato, mga kaigalaan, sa CIDG.
0: Straight to the point.
21: So kung isubina mga higala sa CIDG, mahalugwa ka o ahat. Otherwise, pangitaon ka. Inilugwa ni Bato, inigato sa CIDG, dakop na, wala na, di aman na kay waran sa ICC. Ha? Lupad na dayon. So ang ilang teknik ito nga mo, lugwa sa Bato. Si Bato sa mga higala ni lugwa, dito sinip. Oh. Eh, ito mga kakigilan, di lang gawas anang ICC warrant nga mapadaan las Bato dito. Paghatag sa nag-strong signal nila, nga ay gamugsupak-supak sa administrasyon. Kay kaya nalang himuon ang ilang gustong himuon.
0: Straight to the point.
21: Kato na yung uban, may kailangan, gawas na, di Bato, ari dili sa Senado, Senador go ka. Ha? Tunga dili sa Senado, trabaho na, wakamang kamong trabaho, siyang trabaho. O, ang tuyo ato, mahigala mo, gawas ba ito? Para dakop. Kaya kinigon maong warrant, makigilan. Nagtupag kong last year na day, ang warrant day. Kamantay ka day, Ken? Asa man itong pag-confirm sa ICC kasamang names? Naman ito, no? May confirm ang ICC, ani? Kanos ama na? Last year pa. November pa. So, kitago-tago lang na. Hindi na na, gawas ba ito? Gawas niya kay, araw mo trabaho na ka. Mabitay ngos ba ito, bitaw, oh. Nga nung mga tanama mo nga na ako sa sinit, suwa ko din rin magsige mong pangitang asa ko. Pronto yung ato mahiga lang at patungahon sa pa, dakop, dakop. O sa mga gibuhat, ang si ADJ mahiga lang niya, okay, mag atong supinahan. Ito nga atong supina, pusas na, dito. Ato na mahiga lang sa akuan, muna yung iyon niya, dakop, sa dahig ka na magpaliwanan. Ay nakapindot ni Bato ana isip PNP chief mga kaigalaan doon na pag kay mga imugo ng under ng mga polis kanad to day. So doon na pa na yung mga taos Bato sa diha. Dili mo underestimate ang intel. Pag inan sa naay warrant. Pero bisa pag naay warrant si Bato, kadto mahigala, wala may warrant, sige pamakak, way warrant. Isupina sa CIDG. Di ba, kanong dumawa pag ganit Bato, 10,000 polis, giandam na. Giandam na. Pero pag yun, nabay warrant, mingon si, kung wala may warrant. So kato, kuan gito, murabato ka ng para pa i-downplay ba mahiga lang, okay na gawas na mato, wala talagang iwanan. Pero ready na ang pagdakop mo dito sa kininiang sinit, ready na mga taga-NBI, mga kagilaan, kining taga-NBI nga nasuguan, nasan sila. So in civilian clothes mga kagilaan, nga dito sa Senado, ang tuyo mahigalan dakpon si bato. Di kito pasudlon dito sa session hall. Kay wakto kasood sa session hall, why change of leadership? Labig na dakpan to sa ubos day. Awa na, aming hoy po sila ni Alan Peter Caetano ato. Di ta kaabot to 13, dili sa ka-manifest nga kinini ang nanami number. O kato, ready to sila. So kato sa si, sila si Alan Peter Caetano nga nakahibaw nga mutungas bato. Siyempre naman na mahimo dahi og di ka mo-coordinate sa mga kauban, mutunga ko karuntong taod, mo appeal ko sa kwan. Gahinam-hinam ang dughan na ito nga makaabot sa Senate Session Hall. Akanto po mahigala sa si Tito Soto, wala na. Gahinam-hinam po ito mahigala, dakpan ron. Ikabot ito sa uwaso, dakpan ron. Tapos di riman agi, mahigala, fight exit, dinaganay mga sukit, di paminaw, tama sa ginawa. Ha? Nakaabot yun session hall. Pero confirm ha, nga doon nagiging warrant mga kagilaan ang ICC nga gi-issue. Ato paminaw ng taga, o sa mga commercial sa tadi, sa? O, ato paminaw ng taga ICC, be. O sa gisulti, mga higala ka na gini. Naiudyo ni Dong.
3: Sige. Control Chamber 1 of the International Criminal Court and sealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder. Mr. De La Rosa is alleged to have been involved in a common plan that lasted from approximately the 1st of November 2011 until the 16th of March 2019 to kill alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. During that period, Mr. De La Rosa was a police officer and he held various positions in the Philippine National Police, in the Davao region, and in the PNP Intelligence Group and Directorate for Human Resource and Doctrine Development, the position of Chief of the Philippine National Police, and the position of Director General of the Bureau of Corrections. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
21: Okay, sige, mana sa post dong. So mo ni ang basis nila. Na, confirm. So sige, ingon may kailangan. Why warrant? Para lang to mga kailangan tungas ba today? Okay na, tunga lang, wala lagi warrant. Pero why warrant? Giandam ng 10,000 kuno ka mga polis. Dili mo gawa si Bato anak mga higala. Masupina na ang CIDJ. Ang ilang pagsupina ka ng Domingo. Ha? Supina mga sukit di paminaw. Unahon ang Bato mga higala. Kaya ko ang gobyerno may mangita mga higalaan. Tinunon yung kay pangita with the intelligence funds sa gobyerno mga higala. Bisag asa ka musuksok mga sukit di paminaw, mahimo ka makatago. Pero kadugayan na inday kin naagi makatugan ana kadugayan. Labi nag mo offer na may galang money, millions sa i-offer aron nya kinsay makatudlo asas bato. Oh. So muna mga higala nga kuan gyud. Kinini ang ilagyod mga higala nga patungahon o madakpan. So pagtunga mahigala, ipada dito. Kuan di ba? Kanang, umuingon ka mahigala ko, no? Tungap, dakpon, ipadas dahig. Inigpadas dahig maghatag ni Ugkuyaw ngadto sa ubang mga senador. Oh. Unya matod pang Trillanes Mahigala na asay infosad nga si Senator Bunggo mo ay sunod pod nga lutsan og waran tupalis. Gikan sa ICC. May pa Trillanes to, kasuito, kastanan. So alang Mahigala sa mga nasukong Duterte kay Trillanes, si mo ano ninyong hero sa... Kanto Mahigala, mga pro-Duterte, hero nila sa bato atong panahon na. Pero sa kanto pong nasukong Duterte, si Trillanes, mahimo pong mahero na ninyo. Kaya kritigo niya Mahigala ang paningkamot niyo saan, oh. Siya gay nagpakita ng warrant of arrest batok ni Bato de la Rosa. So confirm. Karon pa lang na confirm nga nay warrant. Pero kini nga warrant wala ni Mahigala ma-recognize sa atong Philippine court. O mo ni na hinungdan nga ilang da coupons bato. Niadto Mahigala milabay nga Lunes. Perting dagan Mahigalan bato. Gukod mga kagilaro magkaabot dito sa session hall. Kay dunay dako mga higalang katuyuan nga makaabot yun siya. Dito sa session hall. Oh, naman na, change of leadership. Kaya guwa pa mag-abot sa bato, may kalit naman tumingon niya. Ay, sa, kay, mubutal sa ako dito. Pantuas ako sa session hall, wala na dahil, hindi ko man itong dako pa ito sa gawas. Wala na dito ito sa inyong plano. At ang nangyagi, katawa-katawa, mga sugit ng paminaw. Ah nga, si Bato, asa man ito nung, pelting daganang Bato Mahigala. Kato pagdaga ni Bato, aron to makaabot yun sa sectional kanayo. Oh. Naka, dagma-dagma ko sa Bato Mahigala. Oh. Allah,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
0: This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
9: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
10: Bre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
11: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na migala sa 9-8 na sa tubuhan uban kaloning atong tulumanon ginyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Balik ta mahigala sa tundugang hisgutanan mga kaigalan. Ang technicalidad ha, atong hisgutan ni mahigala ang mga paghitabo. Pero alay po tas technicality sa tusang hatagag pagtagad mga kaigalaan. O gakini nga portion sa dili pa mahigala mga pisa tagkadali. Relax, relax, gamay mahigala. Tugan to sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usas active gasagol nini ang Rosehip. Ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, aron alibyuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Okay. Now, ato balikan. With the confirmation sa ICC, okay, dili na kan nga, walay warrant, walay warrant. Klaro na. Si Trillanes ingon na ay warrant. Ang ICC ni confirm nga na ay warrant of arrest. Bato kang bato de la Rosa. Ang question na nakaroon, valid ba na nga warrant dire sa Philippine jurisdiction?
1: Straight to the point.
0: Why lipon-lipon niyan sinahan? Dili valid. Nakasupak siya sa atong 1987 Constitution. So, ang ilang buhaton mo agis la o regular court. Kay bisan gani mahigalas ako nag-iingon kana mga divorce nga mga decrees nga makuha nimo gawa sa nasod dili na valid pag-abot sa Pilipinas. Lahi mga higala ang atong balao diri. Kinahanglan nimo nagduna kay recognition of foreign judgment. Moadto pagka korte imo pa nang i-recognize. Iprobar pa na dito mga higala nga kana nahitabo gyud na decision nga ingon ni ana. How much more kining warrant of arrest nga mag-deprive ni sa liberty sa usa ka Pilipino? Kanya, why lipod-lipod niya tubag, ha? Even ang Rome Statute nitahod sa atong balaod. Nga muagi sa local court. Ang ato mahigalang Constitution under Article 3, Section 2, klaro kayo mga sukit di paminaw ang nakasaysay diha sa ato 1987 Constitution that even full-size students nakahibalo. O sa may gingon, ang Article 3, Section, sikat man kayo Article 3, kay Bill of Rights mo na. Ang Section 2, mga higala, niya naman Bill of Rights, deklaro, the right of the people to be secure in their persons, houses, peoples, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue upon, except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.
1: Straight to the point.
0: Kana nga provision mahigala sa atong 1987 Constitution, naghatag ka na garantiya nga ang tao mga higala dunay kagawasan dili basta-bastang dakupon. Ah? Dili basta-bastang dakupon. Dili pwede mahigalang dakupon ang tao nga way hinungdan mga sukit ng Paminaw. Na kanang maghisgot kag warrant ang elements, ang requisites for valid warrant, giklaro na niya, niya ng mga provisions o base sa mga jurisprudence Supreme Court na kinahanglan, i-issue ka na gumikan sa probable cause o ang probable cause must be determined personally by a Filipino judge. Ah? Lain nga requisite nga kanang maong judge must examine under oath or affirmation the complainant and the witnesses he may produce. So, doon na mga higalay pag-determine sa probable cause to be determined personally by a judge. Of course, mga higala, Filipino judge, mga kagilaan, nga mutanaw, muna nakabutang sa atong 1987 Constitution.
1: Straight to the point.
0: O kaning warrant ni magawas ito lain nga korte, dili Philippine court, invalid. Ilang buhaton, ilang pa na i-recognize dili mahigala sa atong Philippine court. Ang problema kay diriditso mang ila. Ha? Murabag ka na bang pagyatak na sad ba? No? Ato punto-punto lang ba? Agila sa mong korte. Ha? Tahulan ninyo ang konstitusyon. Na anak mahigalas batakang malaod. O, waman mga kagila ng ilab. Limang ka na may galang ginukdan na dito, senador, imong gukuron, mga sugit ng Paminaw, pero daghan ay purpose. Nga ila may galang ipada sa dahig si Bato, dili makabutar, dili ma-change ang leadership sa Senado, dili makabutar o maghatag o kahadlok pa sa ubang mga senador. Labi na itong giingon, mga higalang huhungihong dahil nga ang sunod nga isuhan o warrant si Bunggo. So ipada na dito, so pila na na yung mahabilin senador? 22 na lang. Ha? Ilang ilugon mahigala ang balik ang leadership sa Senate. Makakuha sa 12 ka senador, mamiras lang laing senador nga makakuha sa 13 nga numero. O imo mapadaas bato dito sa dahig, o sa may bation sa mga senador, pwede nga mangisog sa samot nga, sige lang, barog lang ta, taman sa ginawa. Kalang uban na day, mga handok mo sa day. Ha? ang mga hadlok ana makigalaan, gamitan yung pwersa. Inigamit yung pwersa, sila may administration, gamiton ang tanang pwersa, depende po na. Kaya na po mga senador, mahigalang mabarog yung sa prinsipyo, wahalag mga magkinaunsa, barugan ko lang ni. Ha? So, kung pa ni siya mahigalang, ang sitwasyon na mo ng tensionado kayo ang senado. Muna diha nga, doon ay confirmation dito sa Daheg, nga doon nag ICC warrant. Kanto mga kaigalang pagbuting na nga, i-declare nga vacant na, nakalusot na, dito sa bato sa session hall, murag nawa mga higalas ko galingon si Soto kadali. Pagbuting ko, wa, makatingog na yun. Tanawa lang, balik ka lang doon kanto nga Joel Villanueva, niya hantod magbutan ni Soto, nawa, observarin niyo Soto. Sige dong, niya totoo na katosang buting. Natay mga obserbasyon nga gihimo. Sige dong.
2: Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President?
3: What does the majority leader say? There is a motion to declare all positions vacant in the Senate.
4: Mr. President, under our rules that takes precedence, we'll have to vote on it. We'll ask for a roll call vote for the motion of Senator Joel Villanueva.
3: So a roll call vote is in order. The Secretary will conduct a roll call. Senator Francis Pangilinan is recognized before. Because once we start the vote, we cannot recognize anyone.
5: Yes, Mr. President. Just a clarification as to seats. Or positions, are we speaking of all positions?
3: The motion is all positions vacant.
5: Which positions? Just for the record. All positions of elected, of the leadership.
6: All positions.
5: Okay. Thank you, Mr.
3: All right. The secretary will conduct a roll call vote.
0: Roll call. Roll call.
3: The motion is to declare all positions vacant. A vote in agreement is a yes, and a no for the other side.
0: Okay, pause along.
3: Go ahead.
0: Pause along. Siya may nag-instruct, ha? Okay, so, doon ay motion to declare all positions vacant. Uyon ba mo ang motion nga, ibakante tanan, or dili? Yes or no ra? So, tawag ni mo nga, yes. Uyon ka nga, vacant. O tawag ni mo nga, wag ka mo uyon, no. Si Soto na yung mo ay nag-instruct, may wag makatubag na yun. Murag na wa sa mahigala, murag na kuwan siya. Murag na-shock pa siya sa mga panghitabo, mga kaigalaan ba? Si Bato mga nagtunga, mga nagkalit ko na. Ato niya, hindi katawa, may katawa. Sa mga nag-insta ka, yes or no? Mauro na ang kuwan. Mauro na ang buto. O, yan sa'yo, pagsugod na dong. Sige dong.
7: Roll call of members. Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian.
3: Excuse me. We cannot hear the votes of the people. Please rise and say your vote.
0: Okay, pause. Sana po yung isak, ha, nga. Di kakadungog sa inyong boto. Tindog ko niya, sulti niyong buto, ha? So, sa butos mga tao, kung pa siya sa iyang mga members sa Senate, kung pa siya kayo, nga, di takadungo iklaro ninyo. Ha? Pero sa dahil siya na ikitawag, siya may huwag makabantay. Murag huwag sa mahigala, kung pa siya, buwa nga na, itabu, ay, muna magnakalit. Ya, ato balikan mga kagalaan, no? Ato balikan. Sige dong, proceed dong.
7: Roll call of members. Senator Aquino.
8: No.
7: Senator Cayetano Alan.
8: Yes.
7: Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa.
8: Yes.
7: Ako Senator De Ejercito. Senator Escudero.
3: What?
8: Abstain.
7: Senator Estrada.
8: Yes.
7: Senator Gatchalian.
8: No.
7: Senator Go. Senator Hontiveros.
8: Okay.
7: Senator Lacson.
8: No.
7: Senator Lapid.
8: No.
7: Senator Ligarda.
8: Yes.
7: Senator Marculeta.
8: Yes.
7: Senator Marcos.
8: Yes.
7: Senator Padilla.
8: Yes.
7: Senator Pangilinan.
8: No.
7: Senator Tulfo Irwin. Senator Tulfo Raffi.
9: No.
7: Senator Villanueva.
9: Yes.
7: Senator Villar Camille.
10: Yes.
7: Senator Villar Mark.
9: Yes.
7: Senator Subiri.
9: No.
7: Senator President Soto.
3: No.
0: Nalangan, nalangan, sir, siya mo yung nalangan, mahigal, agtubag, uragwa, pasaka, wapakaplasis, ha? Bata, ito paminaon. Usala ni abstain, ane, pag vacant.
11: Yeah, hello, 30.
0: Okay. So, kini, pag ang unang motion to declare all positions vacant, usa lang ang ni-abstain. Pero pag voting na, duha na, ang ni-abstain, mahigala.
3: With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions, in all the positions in the Senate is hereby declared vacant.
12: With that, Mr. President, may I move? Therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President.
3: Are you designating me as the presiding officer? Because I am the position is already vacant. I think you must elect somebody to take the position. I am no longer the presiding officer. So you designate a presiding officer. In the meantime, I
12: yes,
3: suspend
12: sir.
3: Session.
0: Ay, ay, ay, ay, paluod. Ato, katatawa, Miguel. Arita, sa sunod dong, katong sa, kwa na dong, booting na dong. Kaya ato na i-discuss mga kagilaan ni kwan. Ato sa, kwa na. Ato ta sa sunod na, katong pag nominate na. Unya, nagbutuhay na.
12: The session resumed. May I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer.
13: Any objection? There being none, the motion of Senator Amy Marcos is hereby approved. Please proceed.
14: Sir President, may we also nominate Senator Joel as the temporary or acting majority leader?
13: There is a motion by Senator Alan Peter Cayetano that Senator Joel Villanueva be made an acting majority floor leader. Is there any objection? There being none, the motion is approved.
2: Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President.
13: Is there an objection? There being none, the period, yes. Is that an objection, Senator Pangilinan?
5: We do not object because we do not have the numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record.
13: Noted, Senator Pangilinan.
0: Okay, artas sa buting ha, artas sa buting. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundom, kaya ito ning dugang hisgot karon. Alas 9.23 na.
1: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Balita! Di ba si Dong?
10: hanggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muad to na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo plenty? Ay galinti!
16: Kidney Care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
22: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
23: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
24: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
24: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
22: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargato!
8: MaxVit Kargato!
9: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong atak na sa 9:28 na mahigala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Getting a portion of the galato mahigala sa said liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitulkitul sa panit, bilibili, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan, sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma, o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
16: Straight to the point.
15: Okay, alitas tundugang hisgutanan, mga kagalaan, ang ilang voting may ato sa balikan, mahigala. Ang nahitabo dito sa Senate, mga sukinti paminaw, pag ginuminit si Alan Peter Cayetano, nagpili sa mahigala ni Cayetano o ni Suto, at aning hatagag pagtagad, mga sukinti paminaw, at sa balik-balikan kadali. Kay hantod nun, gahapon tensionado, una tamo hisgut gahapon, ato ako sa tuntong Lunes, kay waton ko matiwas na. At sa balikan, mga sukinti paminaw, be. Asa naman tong voting dong? Dito na to sa kwan na lang doon. Voting, sige.
17: Period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is hereby approved. Majority Leader.
18: May we ask Mr. President, the newly elected Senate President, to take his oath, Mr. President? And suspend the session.
17: Session is hereby suspended.
18: This juncture, I move that we reconsider the closing of the nomination of the Senate President, Mr. President, and we'd like to give the floor to Senator Ping Lacson. So move, Mr. President.
17: We first have to act on the motion by Senator Joel. Is there any objection? There being none, motion is approved. Senator Lacson is recognized.
19: Thank you, Mr. President. I move to nominate Senator Vicente Soto III to the position of Senate President. I so move, Mr. President.
17: Is there any objection? There being none, the
0: Okay, we now proceed with the voting.
18: There are two nominations. What we will do now
0: candidates
18: is
0: for Senate presidency.
18: Mr. President.
0: One is Senator Alan Peter Cayetano, and the other is Senator Tito Soto.
1: Okay. Pwede na mag-vote.
0: Pursuant to Section 2 of the Rules of the Senate, we will now proceed with the roll call vote. Secretary, please.
7: Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia.
8: Senator Soto.
7: Senator De La Rosa. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Cayetano Pia. Senator Gatchalian. Senator Go. Senator Hontiveros. Soto. Senator Lacson. Soto. Senator Lapid. Senator Legarda. Senator Marculeta. Senator Marcos. Senator Padilla. Senator Pangilinan. Senator Tulfo Irwin. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. Senator Villar Camil. Senator Villar Mark. Senator Subiri.
20: I would like to be an independent member of the Senate.
0: What is your vote, Senator Subiri?
21: Abstention.
7: Senator Sotter.
22: Cayetano.
0: May we get the results, please? Para gisapot-sapot, gisoto yun yung panahon na day. Sabi sa pabunta ni Cayetano, may pinabunda ko ni Cayetano. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President.
15: Okay, atong tanawon itong mga nagbutar ha, asam itong mga pictures dong. Katong uyon, katong supak, o kiting ni abstain. Sige daw. Okay, muna ang mga ni uyon ha. Cayetano ni. Muna yung mga buto ni Cayetano. 13 votes. Ang tradisyon mahigala sa Senate nga si Cayetano ang butar ni Soto na padayon. Sa dengi pangutana si Cayetano o kinsa yung butaran in sa Soto. Si Soto sa dengi pangutana ni Baos po mahigala nga Cayetano. Wala, wala pa mo uli eh sa iyang kasapot. Ako lagi ka itong katawa, may gala. Ito, observeran, bitaw ninyo. Nadugay sa katubag, may gala itong katong suto. Dugay, niya doon, no? Kalo na po, may gala, pagbuting na, simple moment tradition sa Senate. Magpunta na kay Tano, isa, suto, Senator Soto, pinahinay ba? Pero sa suto, punta na, suto, Cayetano! Saput-saput giling taon, mga kagilaan, ha? Pamina ko, saput-saput, di may galas taga NBI niya, may kaon-kaon ninyo, huwag mo ka, guko, di ba to? Ang nagsulti, mga kailan, si Amy Marcos, may nagsulti sad. Ato naman ang i-play kagapon niyang sulti, nga dito mga higala mga taga-NBI, nangaon sa opisinang suto. Kay matod pa may gala doon ay naka-sulti, mga kagala, nagpakitir man si suto na ikon, no? Sakto mo sa gwardiya niya, sakto mo kaon, mo kadakop. Sobraan ka busog, siguro mahigalawa, makagukod, mahigal ang bato, kadako ng bato. Pero bato, mga god, posibleng politisado pag-iapunin ay, ka PNP chief ba yun eh. malagmit ng gym-gym gyapon ba? Nya praktisado na. Ginagana yung may galawag yung kaapas. O sa tubig-tubig pa, maayon ni Muduag tubig-tubig gyapon. So, atong tanaw na, kini mga higalang mga nibutan. O? Oh? 3-6 kabuok. So, pagbutan ni Kaitano, ngadto ni Soto, bisa pag mutay doon Soto dahi, bisa pag may Soto ang butan sa isang kagalingon, sa ito pa 12 na kabuok ang butan ni Kaitano, kasi Kaitano wa ang butan sa isang kagalingon, iyang gihatag niya ang buto ngadto kang Soto. Mga tradisyon sa sinit. Panalitan ng gitay doon sa isang Soto, may Soto ang butan sa isang kagalingon, ang may tabo ato, napuro gyapon silang Soto. Mapildo gyapon dahi kin. Kaya na naman sa yung number ng 3C. So muna nga, kung ikaw may suto para paghatag o pag-maintain tradisyon, mo respetar kag butar po sa imong kuntla. Muna tradisyon sa sinit. Ay, lapo kayo pinabundak. Ay! Ako lang lagi katawa, mga sugit ng paminaw. O niya, muna ang sa 3C. Ah, Kaitano, Pia, muna ko i-analyze sa una pa, ha? Nga once si Peter mo ilang ibutang as president, mabira nila as Pia. Isip igsuon. Unya, kisa pa may laing mabira nila, si Villar, kanandoha ka Villar sa mga kaigilan, kaya kini si Peter dahi, kung ano, mula kauban na sa ilang partido yun, sa mga Villar, di ba? Oh. Ah, kung ano sila, sa NP man dahi, Nationalista Party. So malagmit, mabira. Pero kanagong mga Villar sa lagi, di na basta-basta nga kuan, duha ra ba na sa kabuok mga sukit di paminaw. So, nabira naman duha ka Villas, unya si Lorin Ligarda nga iyang anak ni Togi, ayusad mga kagalaan og tikdol-tikdol dito sa ubos balay balauranan, medyo dili ni mo masabot ni mo. Nga kanang inahan mahigala mo gawas yun yung pagkainahan ni Dekin, malam, mahimo po na imong anak ni Togi kulatag maayo sa ubos balay balauranan. So, si Lorin, ni kuan yun siya, ni patigbabaw yun mga higala niyang pagkainahan. So nakakuha sa 3C ka mga buto. Kisa may nahabilin mga kagilaan dili sa nibutar kang Kaitano. Morning musunod. Okay, predictable naman yung daan. No? Asa man to sa si Kwandong, katong sa kang Kwan kang Soto. Okay, kani kang Soto. Bam Aquino, Win Gatsalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Duha Katulfo, o si Soto. Morning mahigala ang nibutar. So, siyam kabuok ang nibutar kang Soto. Kini sa change leadership pala ni sa Senate, ha? Duha ang ni-abstain. Asa mo nindohan ni-abstain doon? Kani o? Kani o? Sato pa, kini ni Angwa sa nagibutaran. Si Meg Subiri, og ingon man mahigala si J.B. Ejercito. Kini si J.B. Ejercito matod pa sa iyang advertisement, J.B. is the good one. Ay! Pero ka ng good one yung kadugayan ng JB. Mubarog yung kadugayan, JB. Ah? JB Ejercito. Ganunan mo, himo yung kabaruganan. Ato-ato ha, kaya di pwede na magsigil lang kag neutral-neutral. Unya mo, claim ka good, good one di ha. Masikwati ka kadugayan, anak. Ah, magsigil kag neutral-neutral. Kuhan yung ka. Kung sa'yo mong gituuhan. O nagtuo ka karon nga, maayo ang administrasyon ni Soto, butar. Ah? Utan-on ni mo, maayos Peter Kitaro, butar. Eh, mag-abstain ka, bida. Mag-playing safe, bitaw, day. Kanang mag-abstain-abstain. Nga, alin ako sa tunga, anak. Wala ko'y badapigan. JB is the good one. Aha. Nga, karon, kini si Subiri, kini ha, 3C kabuto ng daan ang nakuha nila sa change of leadership palang daan. Ato na nag-forecast daan. Hindi kabot sa impeachment ni Sara Duterte diha. Ang tanan mga Pilipino nagtanaw, di lang kamong mga senador. So ayuhan ninyo, with your fairness, kay di man malikayan mahigala, mukonvince sila or dili mukonvince, dako pa man ang larisunon. Pwede butang talang mukonvince na, nga doon na mahigalay impeachment nga mahitabo. Kanidaan, mabasa na nimo more or less, nga dili giyod mga higala, lahi sa House of Representatives nga, zero si Sara dito dahil sa House Committee on Justice. Huwag yung kayo nag-anan dito, kita mo, pag-voting mga kagilaan, dito sa House Committee on Justice, tanan yun animos. But sa Senate, doon na mga higalay numero dito mga kaigalaan, dili nimo ma-underestimate ang mga mudapig kang Sara dito sa Senate. Kaya kinigong impeachment court is a sui generis nga kaso ning maabot diha. Mutanaw sa ebidensya, but at the same time, mutanaw sa pamulitika. Amo na klaro-klaro ha? Real talk lang ning ato. Muna, kinalan yun niya kung doon ang ebidensya ang prosecution, overwhelming evidence yun. Overwhelming evidence. Kaya nagtanaw man ang mga tao. Sumuayo ang mga senador pag butar. Kaya mingong mga senador, ang magitanaw ang ebidensya. Tanawan niyo klarong ebidensya. O overwhelming bang ebidensya sa prosecution, di tanawan niyo maayo. Kaya mga tao, nagtanaw masad. Musaway man ang mga tao, bisag klarong mga ebidensya, o mahugay po na inyong baruganan. Ang sa defense board, ang sa mga abogadong Sara, iklaro po din nga mabungkag ang arguments, presentation, o mga evidences sa prosecution. Kaya once makahatag o doubt mga kaigalaan, naapod mga higalay katarungan ang mga senador nga dili imemo konbiktong Sara. E tanawin ko na mga higala, lahi mo kong iskorte yun niya, regular court, tanaw sa ebidensya, ah, ang regular nga korte. But kinigod mga higalang sa Senate, kinigod, real talk lang ha, mutanaw sa ebidensya, but at the same time, mutanaw na sila pamulitika, kay mga politiko na sila. Muna, dawaton talang yun ang kamatuuran, anak. Dawaton talang kamatuuran, anak. Ang nakalahi sa judge, nga regular court, kay kanang judge sa regular court, mo decide na, based sa evidence, nga makita, na timbang-timbangon ng ebidensya. Anyway, kanang judge, may galawa man ay interest sa kaso, hindi kin. Di man parehan, senador, sultil tayo tinood ha, imong ipindaon si Sara, di na matanggal pagka vice presidente. Di na kadagan sa 2028, kay doon na kay planong mudagan di ay. Wala nga gusto ka na imong ma-disqualified si Sara, na may personal interest ba? Kaya blanca lang yun yung pag-istorya. Ibutanta, kini si Risa Hontiveros. Nagplano guning mudagan pagka 2028. So iyang ikabangga si Sara Duterte. Saan man ang kalakiharong iyang banggaon Sara anong 2028? So iyan ang ipatangtang doon sa personal interest. Oh, in the, sa pikas nga habing po, panalitan kita sa si Bunggusan. Mga Duterte, loyalist man nila mga higala. Imubutar po nila Duterte dito. So naabay mga personal interest mo nang kinahanglan ang ebidensya, i-overwhelm ni mo. Overwhelming yung evidence. Para ang mga tao nagtanaw masad. Both ang pikas o pikas na nagtanaw, kini mga pro-Duterte nagtanaw, ang mga anti-Duterte nagtanaw sad. Muna nga, ingon po mahigala mga dumadapig Duterte, ayuhan niyo butar ha. Inyo ganang binuangan Sara niya, bantay lang mo inigleksyon. Muna man sila. So kanto po mga dumadapig mahigala, suko na Duterte, inala po na niyo mga senador niya. Ayuhan niyo ha, kay bisa pagdagang ebidensya Sara niya, inyong i-absilto, bantay lang mo inigleksyon. Muna yung may tabo, kay televised man eh. Labi na karoon na ng social media. Muna yung may tabo, ane. Pero kung ang ebidensya ganang murag, more or less na day, free sila nga mo himo og ilang judgment nga unsa ilang kalaki. Kaya nga naman, dili ba labig kuwang-kuwang ang ebidensya, dili kay ligon. Ang mga senador na makahimo-himo sila kuwan, plus, mupatigbabaw mahigala, mupatigbabaw man ang ebidensya, pero mupatigbabaw po yung pamulitika. Kay pilagod kabok ng mga senador diha mga kaigalaan nga re-electionist by 2028. Ha? Timan ina, pilagod ang re-electionist. Wapay labot mga kaigalaan sa kinini ang klaro naman na daan, mabasa naman na. Ang tinood lang ha, real talk lang, mabasa na ni mudaan nga mukonbikto, ganakan na, konbiktohon ka si Sara na day. Based sa pagmingon niya, wakman, wa ebidensya, mukonbikto ka na Sara, si Kwan, Risa. Kana si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Tito Soto, o Lakson, wa na, mabasa na ni mo. O kanipukas ka Duterte, mabasa po ni mo, kana si Bato, kana si Bunggo, Robin Padilla, Rodante Marculita, kana sila, ila po nang i-absulto, Sara. Mabasa naman mo. So, tanaw ni mo kinsay swing votes diha. Kinsay mga senador nga medyo swing votes ba? Kana bang naniid pa ba? Ha? Pero kana na bato, kana sa si Bunggo, di na naman naniid. Ay, automatic na naman higala nga i-absulto tag ni Sara. Pero bingo po kag-risa on T-virus, may gala po na, ay, bisa pag automatic na sa nga, konbiktuhon ni kita ka lang. So muna nga numbers game kini. Numbers game. Ang impeachment makaigalaan. Now, katong duha pala na, katong leadership pala to sa Senate, ha? Katong duha. Atong basahon lang ng duha dong, GBRC to, katong duha nga ni abstain ba dong? Tanawal lang itong duha ni abstain dong names. Kini o, GBRC to o kini si Mig Subiri. Pulos ni sila mahigala nga, murag playing safe ba? Ha? Kanang mo abstain ka, kanang mo neutral-neutral ka, murag kag playing safe ba? Nga okay ka sa pikas, okay po ka sa pikas, nga na. May, minana ang mga tao, pag-abot sa mga kalisod na, ka ng aktual naging magkalisod na, pagklaro sa baruganan, oy. Labi na kung madesisyon na may gala nga, usaman, kumbituhon si Sara o dili, di pwede man neutral-neutral. O tanaw niyo nga angay kumbituhon, kumbituha. O tanaw niyo nga dili angay kumbituhon, barog yun. Yes or no, yung klaro. Dili kay, nakastunga-tunga, nakasagray ng kalakiha, aki. Ha? So karon atong basahon ni Ron. Kining duha, asa man eh, tanaw ninyo. Kini GBRC to landaan, timan eh, kini GBRC to mahigala ni hatag ni announcement daan dahil, ingon na siya daan nga ako di ko ganang impeachment, kay nakasuway mi sa una, ang iyang papa na impeach ba ya? Ang iyang papa mahigalawa ba katiwa sa iyang presidency, o dili lalim ang ilang naagian, ana, matod pang GB. So malagmit, kung imong basahon ni GB, walay laing pressure ba? Malagmit, i-absent to sa raan ni day. Kay daan naman sa ni-issue statement nga, di may ganahan ng impeachment, kay naami experience ana nga ang iyang amahan mismo na biktima anang gitanggal mahigala sa serbisyo og apiktaran sila sa ilang pamilya. So malagmit og atong basahon kinis GBRC to malagmit moabsil to ning Sara. Pero patakasayo gyud ha kay basin pug presyuron puning maayos Malacañang. Unya good one ra ba ni siya kuno. JB is the good one. Klaruha. Klaruha yung pagka-good one, JB. Ako, maaari ba ni JB na ako usahay ka ng ma-interview na ito ni? O panalita, magkasuloy ka din nga ka ng di ko ma-influence, eh. Ako lang ni Sultian niya. O tanaw ni mo, angin kumbito, kumbito ha. Ayaw pag neutral-neutral. Pero dili angin kumbituhon, i-ako it po. Ha? Ayaw na nakasuwa to nga, pabida. Kaya kini Subiri, o sa may tanaw niya Subiri, tagaminda na oro ba nila eh. Nagabukid nun naman eh. I-absulto sa rani or mukonbikto. Muna yung dakong question. Kaniha, leadership pala sa Senado na wapay labot sa pag-convict ng Sara kaysa pag-conviction na lahi naman ang numero kinalan. Dili man 13, 16 ang gikinanglan. Atong balikan o tuntaw, duman lamang spipila ka mga pahinomdom. Alas 9.48 na.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
21: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with Bagusin. Lantanog mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunay na Baudil Sur, 40.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
22: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
8: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
23: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
24: Ayaw hulatan nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katul, dili ini mo siya mapahilom? Kabi sa doon saon ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga patuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025, December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante. Sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang-international ang ACT senior high school. Walipitado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muato na ko sa ACT.
3: Oh, ang impreti! Ay galinti!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhani mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humbaado, bukadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang nailhani mong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sige computer.
12: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, nasil na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, mataga daw.
28: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefin HCL Corphenamine Maliate Paracetamol and Zinc ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong takna mga higala alas sa 9:55 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
15: Atong balik-balikan mga higala tong dugang hisgutanan ron. Para kong ingon, kini si Subiri o kini si JBRC to. Basaha ko na ninyo. Basaha ko na ninyo unsay buto ani. Kini JBRC to, daanan ni ingon nga dili isa ng impeachment kay ang papa na, sa una na biktima na inana nga tagitang-tang sa posisyon man ang di sa ganahan. Daanan sa ingon na ikaduha, re-electionist ni JBRC to. So magbantay ni by 2028, mudagan panigbalik pagka senador, o di ni mo tarong sa impeachment, delikado ang iyang kahimtang ani, o mapadayon pa ba ni pagkasinador, or dili na. Pero mo lagi na, ang kanang pag-ingon niya, ay kahadlok sa imong baruganan. O tanaw ni mo ang ngayong konbiktuhon, sarak konbiktuha. O tanaw ni mo dili ang ngayong konbiktuhon, ayaw, kaya mga tao ba yan, nagtanaw ba yan? Ang mga tao ba yan, reasonable ba yan kayo? Ang kanabang mga tao nga, wa kadawat o malita ba? Klaro lang bitaw. Kanabang based on principles ba? Kanabang walay interest. Katong mga tao nga natanaw lang timbang-timbang, angay ba ning konbiktuhon o dili? Kasabot ba yung salapon? Di ni mo ma-underestimate ang mga tao eh. So muna nga mo, tanaw yun ka, unsay ka matuuran, angayan din mong barugan. Kaya magsalig ka mahigalag, doon ay lain pa ganing hinungdan na, dili ganit gikan sa imong konsensya na, dili ganit gikan sa imong pag-evaluate na, dahil nakadikta ni mo o unsa ng kalakiha, na ay nakapapresyo ni mo nga nung kanak may magibutuhan, diha na yung laay na napita. So kinis GBRC to, re-electionist ni, by 2028, mudagan pa ni pagkasenador. Timanin ninyo, unsa o niya, pagbuto o niya, conviction ni Sara or dili. So katong mga suko sa mga Duterte, daghan mga kamuni ha, timanin ninyo sa GB, iya ganing absolto, Sara, ayaw magbutan ng GB. Kato po mga DDS, utanaw niya, convicto on Sara, suko mong JV kay mo convicto, ayaw niya butari. Eh. Sa 2028.
14: Straight to the point.
15: Ana, alam mo na, kini si Subiri. Si Subiri may gala, taga Mindanao man eh. O sa basan niyo ni, mo, convictong Sara ni, or dili. Ang iyang asawa ni, congressman ni, pon. Okay, congressman ang asawa ni Subiri, damo yung nag-text na ko din nga, congressman ang asawa ni Subiri ni, kuhan ko no, ni abstain san. So, prihan lang baruganan Subiri. Dito sa ubos balibol ulanan ni abstain, neutral yung asawa, subiri po sa Senate, neutral po. Nagkasnabot ni magtiayon niya, neutral lang ta. Ah, neutral lang sa nanduha. Pero doon ay nangutanan ako, asa naman ko ng mga tulfo, nga isog mo nata ni. Ay, muntag sa laki ng mga tao po, no? Kuhan ka kayo sila nga. Sige lang, mo manang kang tulfo, san. Ngayon mo nga, isog mo lang magtiayon, mag-away. Ila po na, dapat uban may galang o ka na mga ginagmay lang ang mga kaso ko no. Karoon na yung mga dagkong kaso muragwa man, mga hilo man. Labi na sa flood control. Na, mo na ila po ng kwan, baruganan. Ha? So, pastilan mahigala, no? O niya, hay, pastilan. Tumon eh, ang duha. So, huwag ibutang takinin duha mahigalag, di ni mo absiltong Sara, adi ni mo konbiktong Sara, maglisod sila kuhag 16 votes. Kaya ang pagkonbikto mga higala, 16 votes may ikinanglan. Kaya 2/3 votes man. Pagbawa na ginagingon, depende pa na sa pressure. Kung ata kasabot sa mga klasiyas, pressure ang ihatag ana. Pero mubalo gini mga senador, kaya ilang mga hunahunaon sa pressure or di nakama senador, hunahunaon saan ni mo. O gini GBRC to, maghunahunaon man siya, unsa may imong baruganan, klaruhag yun pag ang imong butaran nila, huwag angay konbiktuhon Sara, kaya na ebidensya, konbiktuha. Huwag tanaw ni mo kuwang ang ebidensya, ayaw konbiktuha. Kaya pamulitika lang tanan. Otherwise, mag nahuna mo sa ka, basig manundog kang Trillanes, hindi naging muda, huwag bisa ganing dagag mayor, huwag yun. Huwag nila huna-huna o nung mayo, amot, budagag kapitan Trillanes, muda, huwag siguro. Ato na agi kato katawa ni Maygala. Ang 2024 statement nila, Senator Juan Mig Subiri, may admit niya, kuan, mura, medyo dili, alanganin sa impeachment. O niya, ang iyang asawa sa 3rd District Representative Audrey Tan Subiri, may abstain from voting. So, pariyari sa baruganan, dito sa iyang asawa, congressman, congresswoman, abstain. Siya po sa Senate, abstain sad. Ha? Pero ang tension sinadoron gapi paghapon kayo ha kay kagahapon lang daan gisinggitan mahigala ni Kiko Pangilinan si Ruben Padilla. Mo nang gaaway sa dito mahigala mo grabe emotion tensionado pag yun kayong sinit ha. Tensionado pag yun. Ani ato paminawon kadali ha. Unsa ni ilang debate mga kaigalan sige kuno dong. Okay.
1: Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report.
2: So, I understand, Mr.
1: As
2: President.
1: A matter of tradition,
2: I understand, Mr.
1: we
2: President.
1: Allow that.
7: Ginoong Pangulo, pililabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
1: Yeah. I understand. Yes,
7: that's why this... sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
2: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
1: The appeal, and for the record,
7: paano natin pag-uusapan yung ibang...
2: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution...
15: Isog ni mga senador lumulag, nadugo ng biklulono ng mga utok. Bali, kaya may higala mabikil ang mga senador kalong panahon na, ha? Mula di pwede magsamok-samok kalong panahon na. Standby sa kadali, may higala to si Padangat, napipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 10:02 na.
13: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Bye.

0: Patanan, daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, BTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kayo sa akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide Marie o, nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Anamay himutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys, fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FT. EB253516 Series of 2026.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
13: Atong atak nala sa 10-8 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.

0: straight to the point.
1: Kini nga portion itong kilato mga kagilaan sa DTX 500. Taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin mga diabetes ka, o niya wala ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ay nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag ganitaas ang mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pag-aisa sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na kulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon ay tsalang tinggikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. Girl fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
0: Straight to the point.
1: Kato sa balik ka gamay dong nagsini mula to ni taas ang tingog ni kwan ni pangilinan. I still have the floor. Inaana murag suko kayo. Ha? Murag nga emosyonal lagi kayo mahigala, tensionado kayo senado. Ah, balik ka to gamay dong. Akin na kayo.
2: In this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
3: The appeal,
4: and for the record, pag-uusapan yung ibang...
2: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution Number 44.
1: Okay.
2: So to say that...
1: Sa mga mahigala, ha? Ini tayo mga kagilaan. Pero pagkahuman, iduol po sa pangilinan ni Ruben Padilla o ni Lamano. Huwa po ng Lamano sa Ruben. Sports lang, sports lang. Asa man to yung paglaman nung haidong, bebe? Asa man to, be? Ha? Laman nung lagamay. Wani dool ba siya? Ha? Ay lang yun siyong bagay, ha? Ay lang yun, ay lang yun. Ayun na, hinahinay lang na. Wala na tatakot dyan, ha? Dapat mapatungas si Little Lapid pala na yung magkasaga. Ay, nahinay lang. Nakainitay.
5: Tanungin mo yan. Eh, tigaw. White type na rin yan.
1: Nakainitay mga senador.
5: Wait lang, record counter na ito. Okay, sige na. Hindi na mayroon ang buwa wait na si Yes.
1: Kani mo ni. Mo ni ang lain niya version dong. Kana gilaman o man siya ni Kiko. Oh, wala. Laman o takin ang gisinigay, tayo ganina. Ani Inaw ko, may gala mo lang si Sharon Cunita, may makapalamano, ano siguro na duha. Kini si Lubin Padilla, doon ay duha ka mga movies, ano kaniadto nga iyang partner si Sharon Cunita. Sweetos Inday Ken, ano yung galing niya, kay Muraga, usan sa mga fans ni Sharon. Ang mga kanta Sharon Cunita, makuha, maging Inday Ken, mag-video kayo na. Sa atin tayo ito, Unexpectedly Yours, o saka romance drama, ah, katong ilang si Ruben Padilla o si Sharon Cunita, o oh, kani. O niya, kani maging sino ka man. Oh. So, kani maging sino ka man, si Sharon o si Ruben mo ay managuyap, ano, sa salida, ako na, hindi po din kong magsilos po si Kiko po. Maging sino ka man, oh, 1991 ka na nga, kwan, comedy action, ah, nga movie, oh, kani, duhan ay kabuok, ang iyang kwan, Unexpectedly Yours, si Ruben Padilla o si Sharon Cunita, ang sabay istorya, basta kining maging sino ka man, muragwan na sila man, nag-uyab ni sila day, nakauyab ni sila ni Sharon at the time, niya kwan, anindot pa na ilang kwan, o, ni katong paggawas anang kanta kay nga, maging sino ka man, no? Sa tong ko na ikaw katahi ko na rin eh katong maging sino ka man. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan mo na no tiwala sa isa't isa'y kailangan asa to sunod na okay? Sa to Murag may mukhang tayo si Idol Boy ki. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. So, kos kay ko pagilinan ang kantahan. Ngigaw, memorize ko na ni kasamang kesos minya. Asa ni Inday Ken, galing niya, oh. Mahal kita, basta't mahal kita, iniisip nila ay hindi mahalaga. Pasinsya, pasinsya lang itong tingog nga more or less sige mga kaigalaan, ha? Hindi na ako may kailangan si Juan Ruben Padilla, Kiko Pangilinan, gahapon, initay, yun? Kainitay, pag humag-initay, hapin mo subagay, ha? Muraga si Sharon Cunita nga magtanaw inay murag si Sharon may makapalamano ni paglamano mong duha niya ha kay kinini ang kwan. Total pareha man tantanan din hinga kwan dunay mga pinagsamahan ani. Ate lali kato katawa mga sukintig paminaw pinang gubuta ini kaya emosyonal ang mga senador. Emosyonal, no? Si Ruben Padilla sad, emosyonal. Si Kiko Pangilinan, emosyonal. Mo tong pagduol pang Kiko, nanuol po ba mga senador? Nabalaka po, may gas, jinggoy, niduol, jinggoy. Asa, tanawa ko doon, paglamanon la doon, money doon, no? Paglamanon, sige ko, no? Ang video ko doon, ano? Sunduol, jinggoy, kilisod man, o, ano man sa mo, dawat sa kwan? Paduol si jinggoy, paduol si Peter, paduol po si Bato, para makatabang sad. No? Kaya mula, init naman kayo, barang subagay man. Si Win Gatsalya, napalikod lang. Pero may problema, kaya naman sila ito lapid, maluwas na rin na yun. At aliyagi, katong katawa, mga sugit di paminaw, morbida. Arit sa tayo, mahiga lang. At sa nintagag, pagtagad, mahiga lang. Astilan. Alas 10 na, mga higalas, uban-uban, karoning atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Ato sa nga tagag pagtagad ni Amay Tiguang mga kagilaan nga kanana ang gidaginot pa manin nila. Unahon to sa ipag kamay lang di patang padayon ng isyo mga higala sa movie nila ni Kuan Sharon Cunita o ni Ruben Padilla maging sino ka man. O katong unexpectedly yours. Inday ken galing niya, memorize niya na mga kantang Sharon Cunita sa gutong high school life. Na memorize, inday ken. Mag-video kin na ganit medyo sa DYHP, mga ganit yung paborito yung inday ken galing niya. Labi na, sinday Maris Abadies. Pero sa dilipat ng padayon, may gilan niya, usa ka senior citizen nga di na katarong o di na ganit kadungog, gidakop na yung mga higala kay matod pa nagpakilimos ko, no? Nagpakilimos, unsa man, di ba nagkuhan mo siya silindron na eh. Nagkwanto karo niya, gidakop man yung mga kaigsunan. Tapos ang tagagpagtagad, di rin, tuloy niya ron si kasaman Jane Gallardo. Yes, Jane?
3: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
6: Yes, sir, Juman, Attorney Rufil. Ani ata karon din hi sa may Carbon Police Station. Kay ato po din nga gisuwayan good o ginati si Tatay Ireneo, Attorney Rufil. Di panganlan lang sa gid ni siya, Attorney Rufil, tungod kay nagpakitabang po siya. Kay wa pag gidi ni siya na duaw po sa iyahang kabanay din ni Attorney Rufil. So napatabang po din siya kay matod pa. Di pasangin lang ni siya, Attorney Rufil, nga nang limos. Nanglimos na siya dira sa may 138 nga mall, dira sa may Colon na Tony Rufil. Pero sa atong pagpakiginabi ni tatay, siya si Tay Utso Anies na din siya, Tony Rufil, senior citizen, niya medyo mag-isod na po din siya o dungog sa atong mga pangutan na, pero gitanin kamutan na ito nga, madungog po ang iyahang habig. Matod pa, Tony Rufil, kalit siya nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicant Office, Tony Rufil, nyagi pasangin lan matud pa nga nagtakalimos siya dito nga which is gibawal ang ganyan sa pagkakaroon na Tony Rufil na mangin city ordinance ana nga gibawal na good nga magtakalimos pero matud ni tatay magpatukaro siya gamit ani iya ang momita Tony Rufil apang hindi sa inkong nagtakalimos siya toy og mong Attorney Rufil kung naay mo hatag kay iyahang dawaton pero dili ingon nga mamugos gid siya sa mga tawo gani ang mga tindera din ha sa kanang mola dira sa Colon na Attorney Rufil asa siya nga magtambay kaya tugutan siya nga magtambay siya sa kilid as long as dili gid siya mamugos og pangayo sa mga tawo Attorney Rufil so kuto bragid unta sa muhatag niya sa maluoy niya nga muhatag niya kwarta iyahang dawaton tungod kay naluoy po dahil siya sa iyahang 3 anyos nga apo Attorney Rufil para lang pud unta nga dunay mapalit nga pagkaon so karon so wayan pang didato Attorney Rufil kung madungog kay naman ta karon dahil sa Carbon Police Station nga napa ni ron si tatay ni 7 pa ni siya Attorney Rufil gidakop so taod-taod na ni siya din hiin tao na di pa dako pagig gidaginot pagig intaw na Rufil na nasurot gid intaw ni siya dres presoan so mo ni nga murag emotional gid kaayo si tatay samtang ato siya gid kahinabi ka gani ha kay wa pa nakahibaw ang iyahang anak nga naa pod ay siya dere sa iyahang nga ID Attorney Rufil kay taga Dayas day ni si tatay so nagpractice ra ni siya matod pa ang kaning iyahang musical instrument nga gigamit gipalit ni sa iyahang anak kaya niadtong na wagtang ang iyahang kapika sa kihapon Attorney Rufil nakita sa iyahang anak nga medyo gulanon gid sa tatay so mo naman kalingawan ra gid unta Attorney Rufil ba nakitaan niya ang pagagi nga basin pwede
1: nga gidaginot pa man nagdakop ni taw niya may 7 pa dinhi wa pa kagawas ang tudlon
6: wala po gid nakagawas in taon na Attorney Rufil kay wa pa pod kay bao iyahang anak so wa pa nakapiyansa kay napasakaan ng gid ani siya og kaso o na karon diri si tatay Ireneo Attorney Rufil no maayong buntag tay Ireneo pasensya sa ato ang mga naminaw Attorney Rufil medyo makusog ato ang tingog nga murag mosagit kay di naman gud kadungog kay si tatay Attorney Rufil so mating-mating nga po to ang mga suping pigtaminaw nga base gisagita na to gituyo na to kay para mas makadungog si tatay kay mo tubag ramang gid siya Attorney Rufil live from tani sa DYHP RMM Cebu sa ISM kauban na to si Attorney Rufil Banyo bayon sa katinood nga nang limos ka sa may Colon
7: Colon na nawala ko mga yun na yun ko na kung namin na kasukon na tao ko ma'am na no,
6: Kahit ang kadakok ni Mugi, kalit ragig ganila o dakok?
7: Oo, naganda si Kato na nalaw ang taon na rawang na naroon na po may nulay. Huwag man na sa tatay na natukar man na. Ah, bawa na, hindi na mga ayaw, hindi mo na mga ayaw, huwag man na mga ayaw, natukar man na. Narinig ko na rin, nasakit ko na tatay. Huwag ito, hindi na kukarga, hindi na magkulata.
6: Pagi kulata ka sa nagdakot ni mo?
7: Oo.
6: Ilang ang tabok nagkulata ni mo tao?
7: Oo na, usa ang nagkulata.
6: Isa ang nagkulata? Di unta man kanya pag kulata.
7: Saka na po, nalakulata ko sa tubo.
6: So di ka itra ka, ay mo haraon ta nga magpatukara, gin unta ka?
7: Inaong ilang ko naong mga ko ilang ilang o ako ilang yung ilang na ilang mo na kaya mo sa sura.
6: Saan naman kakadugay yung
7: tatong?
1: Okay, ikuan ka na putol, na putol. Gi-prison ni Miguel Ake, nagpakilimos. Na ay, nagkuman na siya, di ba nag-music-music, maniw ka ng silindron, nga music, nasa kuan niya, dipindi lang kasi muhatag, inala ba? Idakop siya o gi-priso? Gidaginot man lang tiguang na taon. Pila man edad ko noon ni Jane? Okay, gamay lang kay Miguel ha. Atong balikan mga kay Miguel. O, kana mo na iyang kwan? Mo na iyang instrument?
8: Yes, yan ang salipan! Yes!
1: Mo na iyang pangwarta niya sa kwan? Kana mag play lagi silindron? Okay, standby name, gamay lang name sa atong balikan si kasamang Jane Galardo. Muna itong recorded earlier, Mahigala, nagipa-play ni sa kwan. Muna iyang trabaho diha, niya, pindi lang, muhatag ka. Yan na. So, gidakop nila mga kaigsunan, gibalhog yung suprisuhan. Paitas ano. At tawagan tiyan lagi kisa iyang anak, Mahigala, gamay lang kayo dahi. O, kini nga portion natin ka na ito, mga kaigalaan sa Sugar Troll. Daghan na kalon na doon ay gipamati, doon ay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, o gingaman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula, A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din ang gikan yun sa ilang mga dahon, mo'y gigamit isip herbal medicine. Muna makatabang kinigdako alang sa mga nagisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, kanunay matag-adlaw nag-Sugar Troll. At sa balikan si kasaman Jane. Jane, pila edad na niya, Jane?
9: D-D-D-Y-H-P Tata, RMM Report.
6: Sintay utso. Manog sa sintay utso ni siya ato ni Rofir karong October. So, uh-huh. Kung yung nag-itawin siya ato ni Rofir, mag-isod itin taon siya o dungog sa ato ang mga pangutana niya. Doon na po na.
1: Iyang mga anak, kaila sa siya mga anak?
6: Kaila siya, pero usar ang iyang anak ato ni Rofir.
1: Kaya mga kunulon?
6: Tay, asaro ni mong anak, tay.
7: Ano ganang babae?
6: Oo, asaron?
7: Nga, tabuan.
6: Tabuan? So, wala pa siya kay Bang Manak.
1: Wala kay Bang. Kisa may ngaan siyang anak, kanas tabuan?
6: Kisa ay pangan sa imong anak, ka.
7: Angel
6: Soto.
1: Okay, okay. Sige, kaya itong kuhaon ang complete name sa iyang anak. Ano ato ni Ikuan na kasaman din? Ilang pa mga ginaginot ng tiguang intaon nga, Ikuan eh? Yes, Jane? Go ahead, Jane. Okay, sige. Sige lang. Standby na Mahigala, no? Kay tungod sa itong Ikuan. Ato lang pa... Sige, sige, okay. So, sige lang. Ato lang ipadayon. Off-air na lang. Itatag pa maagi yung sa mahimo na ito. Kalo isang taon mga kagilan. Na nagpakilimos daplin. Nagdang silindron, tukal-tukal ba? Nya, naipan niyo butang. Kinsa na yung gusto mo hatag. Makahatag lang kang sinsiyo diha. Pero gidakop. Ang katong nangawat sa mali-malitang kwartawa pag gidakpihan to doon. At lang agi ka to katawa, no? But maunay ka matuulan, mayong... Di pa lang taon diil, kamayong pambalikason.
9: Straight to the point.
1: Ah. Pastilan, mahigala. Kini nga portion, hatod ka nato, mga kaigalan, sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Dietary Supplement. Original Koi Herbal Dietary Supplement. Na doon na kini mga higala na kadaiya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa itong panglawas ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company o gi-distribute kini sa Belgian marketing o of course FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
9: Straight to the point.
1: Okay. Itong tagay, pagtagad, mahigala. Kinini ang... Sige, atong kanon sa mahigala. Balikan ras, Jane, kadali. Sa dugang report. Yes, Jane, go ahead, Jane.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
1: Okay, naputol. Balikan sa ano to kadali, mga higala, na yung maong kuan in town. O ni maong tiguang mga kagalaan. Unsa may kaso ilang ipasaka? Unsa may kuan ani? Atong gitawagan sa mahigala ang kuan ha? Ang Cebu Anti-Mendicancy nga kuan? I-check na to si Agsama Eliron kung makakonekta dito. Kay may 7 pa man yung napriso. Unya ang iyang anak siguro ato sa ikuan. Inday nga ma-connect na to po ang iyong anak. Or ma-tabuan naman. Doon naman dito. Ito na yung ipad to na kasamang Jane siguro ikaw man. Yes, Jane. Kumusta, Jane?
9: D-D-D-D-Y-H-P. Tata. RMM Report.
10: Yes, Attorney Rufil.
1: Yes, go ahead. Go ahead.
10: Yes, Attorney Rufil. No, now, balik ta karon din he sa may Carbon Police Station. Matod ni tatay, Attorney Rufil, ang pangan sa iyahang anak, Angel Soto Tay. Tagatabuan. Nanawagan si Attorney Rufil tungod kay wala pa di ito nakahibaw nga napriso in town si apo ni Attorney Rufil. Naluoy lang din taon ni si tatay sa iyahang apo. Matod pa, naabtay niya nga walay kaon. Nga mo ito nga nang ginabuhi po siya, pinahagi aning pagparto para Attorney Rufil. Pero dili gud ingon nga nang limos niya. Sayon sa nakakadugan yun nga nagtukar. Unsa nakakaduga yon nagtukar anay mo hang unsa nagbigay yon
11: gayon ba
7: tukar
11: pande katabuan pila ka tuig
7: but ano
10: dugay na
7: may bukas ma'am may bukas.
10: Ah, by bukas ang title imong kanta. Unsa nang kakadugay yon? Nagtukar. Unsa nang kakadugay?
7: Bago pa?
10: Bago pa. Mga pila man po di mo ang makita, anak. Pila man po di mo matigom ka ng mga hatag-hatag.
7: Kadugay na kung hatag-hatag. Hindi lang makikita na sa mga tao. O ba na sa tao?
11: Makikita mo po lang.
7: Ano na ito kaya na
10: dahil
7: balik na kaya na
10: may bukas Attorney Rufil doon na kay dugang pangutana ni tatay Attorney Rufil pwede na itong mapaabot ko sa iya ha
1: sige anyway asa nakahinom doon anak sa mauli sa iyang anak anak sa magulian sa iyang anak nga babae
10: adto ka magulian sa imong anak tay adto ka uli sa tabuan adto siya muuli pud atay ni Rufil sa iyang anak
1: sige anyway ato
10: ang balay
7: ang balay sa laki
10: balay sa laki so dito po ka nagpuyo
7: tugo na kong anak dyan pa na ayaw dyan busara akong mana pa na busara na mong awa yun na na asal na pulo. Wag ba siya balay tarong. Upos na saan. Ako, hinahina ko siya ba? Isa siya na hinahina siya ka na para kaula kung ano mo pinangga.
10: So, kusog man ang DYHP o IFM dira sa tabuan, basig na minaw ro ng imuhang anak, niya basig makaduaw na siya ni mo din hing. Kaya dugay-dugay naman pa niya, wapa na siya kahibaw. So, basig sa kanina itong panawagan na kaanhina sa itong malikon Angel Soto imuhang anak, Angel Soto, iyang anak ato ni Rufino.
1: Kinsa man ko na nagpa-prison niya, Jane?
10: Kinsa may nagpa-prison ni mo?
12: Kapo.
10: Sa?
12: Probe.
10: Ah, probe, ato ni Rufino. Sa probe ang nagpa-prison. Sugi ka ni Tara Kalaguha? Kalit ka nilang kuha, no? Dapatan ka?
12: Naman ko dapatan na in mo sa ilang kong piso.
10: Kung magdapat, didala na yung katri. Kaila ka sa naong nagdapat ni mo?
1: Kaila siya sa naong? Nag-approve.
10: Kaila siya sa naong, Attorney Rufino, nag-approve, mata. Kaila ka sa naong?
12: Duha ta yung pinagkulata na usal na football. Sa kanang usal ng kusog ng kulata, ilang kong naong. Ako, ilang mahal niya.
10: Waka kaila sa pangan. Duha man pa na dapat ni Attorney Rufino matagpaagusan ng football. Langot sa, maoy, wala kang ay nakaroon. Ilara ka sa naong.
12: Ilara
10: siya sa naong po, Attorney Rufino.
1: Ah, sige, sige, Jen. After ano itong program lang, unya, nagkahuman na sa off-air na lang atong may tatag pamaagi.
12: Tugan mo ka. Tugan ko na. Kamu trabaho na mo, di mo pulis na naroon na dapat mo na ang watusa na itikuhang ko, na itikuhang ko, na inaong ko na bata. Naroon mo suko mo na wakong atong ating ating doon. Na inaong ko na bata na yun. Tumbo si mo pulis na inaong ko na bata na wadyo ko sa inaong wadyo mo munuang.
10: So, ikuha nila ang imuhang silindron, niya, wala mo gihatag, na suko sila.
12: Ako di ko Muslim, ako takitaw ko na natukaran ko para nag-apon na tayo ko. Na ako nalipay lang ako na naitunod na gawato na ako na wap, pasinsa ko. Nanamang kung nanamang kung nanamang kung saan natukaran ko daplin, nanyaya niya akong na di mo na lang po, wag mo na po tay, bawal mo na. Na bawal na wag mo mga yung tukaw mo sa kada tao na jagan mo na loo itawa ko ha kaya na moto na muri suko ng ito ko moto na kika ba suko pa kika kani karga lang karga mo ilog karga
10: tugi pa dakop ka gidala dayon ka din eh
13: tapi yun sa mga tinong
10: o niyang iyahang habi po dati ni Rufil nakalit siya nga gidakop
12: tungod ko lang yung
10: abi nga na
12: limos. Mamani, mamay kong kaga na ang laki na tay. Yahayari mo tayo. Na abi kami mo sinilang mo kung nilang ko atang inyong na mora tayo na ako tantabang buang mga tay. Ayun mo dang buang mga tay. Nagahi ko mo ay muto iyong bunot, mamamunod. Kulata rin.
10: Hindi kulata kanila. Pagdakong.
12: Na lalabas ang laki. Na, ay, dapatin ang tatay tao. Tatay. Yatang lalasin doon dyan. Hindi ko yatang dyan. Mora sa akong tabang tao. Tatay ko, mamamunod ko. Mora ko tabang tao.
10: Yes, Attorney Rufil.
1: Okay, standby. Sige, Jane. Standby sa kanila, Jane. Destuli niya kalon si Mr. John Lumayag, ang Executive Director sa Cebu City Anti-Mendicancy Office. Ato sang hinabion kadali nining atong panaguban-uban ron.
9: Lahat ng tanong. Straight to the point.
1: Mr. John Lumayag, may buntag sir. Live daron sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Si Attorney Rufil Banyok ni sir.
14: Sir, maayong buntag. O sa'yo mong tigpaminaw, sir. Good morning.
1: Kini si Irineo Vidal Salma nga na preso karon sa may carbon area, sir. Unsa may iyang kaso gina ni?
14: Kuan, sir. Duha ang ato ang balaod na sir, no, sa national law o sa city ordinance. So, ang gi-file anang kaso, sir, isang tong city ordinance.
1: Okay.
14: City ordinance 1631, anti-mendicancy ordinance.
1: Okay. So, unsa na may status ano yung kaso? Napasakan ng Piskalya?
14: Sir, na-inquest na siya, sir. Pagdakop niya following day ato.
1: Okay. So, diin man ninyo madakpin ni sir?
14: Kuan, sir. Ato na nadakpan si Sir Ernie no, sa Colon, sa may Iconic, sir.
1: Unsa may ang gibuhat na yan ang panahon na, sir?
14: Nadakpan na si sir kay tungod nakitaan siya aktwal nga nang limos nagdagbaso nangayo gi siya sa mga tao nga mga agi.
1: Tinuto nga nagga-play sa silindron na may mga pictures o na may video nga nakuha.
14: Iyahan ang statement sir pero apan sa atong apprehension during apprehension nakitaan siya nang limos.
1: So, unsa man ni sir, wala na niingon niya kwan, consideration ninyo, inyo na gining iduot ng tiguang, muragluoy man pagkayo, sir?
14: Based sa ito ang record niya, sir, nadakpan na nato siya kalima, or kaupat, sir, sa among record, atong giturn over ni DSWS, and then mabalik gihapon siya, sir, sa kadalanan.
1: So, wak mo ilang option, ang pagdakop o pagpapriso lang, ani?
14: Actually, sir, naatay program, sir, no, sa city government, ang pag-abot program, nga tanang mga mendicants or homeless natay programa nga ipasulod sila.
1: Okay.
14: Unfortunately sir, 80% sa ato ang agdihon sir, dili sila mukuyog kay mahadlok sila sir niya. Wala tay legal basis nga atos lang pugson nga mosud sa ato ang programa.
1: Pero sir, makadaot ni sa administrasyon ni Mayor Archibald, tawagon ako siya karon ani.
14: Sir, kami
1: medyo sir, bad optics niya sa iyang administrasyon. Wala mo yung consideration na in or matabangan tani sa kwan, mapasood tani to sa DWD kasi makatikon na nilad bang paminaon niya na preso na tungod lang anang butanga?
14: Yes sir, naatay program lagi na para nila sir and then sila sir, dili sila musood sa program kay tungod ay doon ang ilang rason is mahadlok sila sir nga basing nung dili sila makagawas-gawas so wala tayo legal basis mo sir nga to silang pugsod sa pagpasood sa program.
1: So, kini si tatay, na-appeal na nito sa inyong program? Sa una? Nanan sa record?
14: Ang amuha, sir, is among giturn over ni DSWS, pero dili ko ka-sure kung naka-appeal ba siya kaya si DSWS nang mag-handle ang anak niya ng programa, sir.
1: Okay, kanos aman yung na-turn over sa DSWS, sir?
14: Naami record, sir, upat kabuok dire, sir, sa among office, sir.
1: So, inyong giturn over sa DSWS, kinsa may nidawat ano dito?
14: Actually, sir, kuwanser, naami detailed nga DSWS sa muang office before enforcement, kuyog yun na sila na mo. So sila may mo intake sa tanang information na makuha na mo sa kadalanan.
1: Okay. So, muna ni, tiwasan lang yun ninyo ni, nga anak na sa prisuhan.
14: Akong bisitaon karon sa Carbon Police Station sir kung unsay status iyang kaso and then unsa akong matabang dito sir sa kwan if
1: pila may piyansa nga recommended sir.
14: Wala ko kakita sa report gud sa kwan sir sa mo nang atuon ako sa Station 5 sir daw na kung unsay status iyang sa iyang kaso karon sir.
1: Ordinance man gud gamay kay ba ordinance ra so basin og makililimos taon na ordinance ra so wa di gid sa kapiyansa bisan og kwan lang mo na nga gusto ta mahibaw o pila yung bail recommended ani?
14: Yes sir, akong atuon doon sa police station sir, nagsabot na may kung unsa akong tanawin sa status yung kaso sir.
1: Palihog ko sir, kaya tulad na yung konan sir, kasi mahimo kayo mo nagloo, imasag kayo mo kahimo krimen yun good, or ordinance naman.
14: Sige sir, akong atuon karon sir, akong subayon kung unsa yung status yung kaso sir.
1: Okay sir, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
14: Thank you sir, thank you.
1: Ayong buntag.
14: Buntag.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Raja Boy Nationwide! Okay, moto mahigala si Mr. John Lumayag, ang executive director mga kaigalaan sa Cebu City Anti-Mendicancy Office. Ato lang kuanan mahigala kay kuanan magud ordinance mo rin nako an pila may piansa da nga ordinance man nya nganong man taon ning tabua no makaluoy sa taba kay nama sa tay mga tiguang gud nya kuan sakitan taw tanaw no onya inana lang na play lang silindro nya nadakpan dito mahigala na priso may 7 pa medyo maka kuan ba was why sa ato na ato alas sa sel kay basi ako mo anha lisod na kayo ikala si anha. Pangitaig pamaagi sa ninyo o paabot ko ni Mayor Archibald kung sa magaling ni video kwan kay day tangan lang programa lang kwan susihon ta ng DSWS kung sa mahitabo ang ano man isang adto kung adto na magkana okay so sige Jane kwan na sa da Jane ato lang tagad pagtagad sa off-air na lang mga higala tungkol sa itong kagipot sa ulas mga kaigalan alas sa 10:44 na happy birthday ni Royce Lagala sa Mabago Carmen Bohol. Okay na pailaing nga birthday greetings. Belated happy birthday ni Grace Bermudez of Alberca, Canada, from the Bermudez family. Oh, gikan po sa imong BFF, si Nori Bermudez. Oh, happy belated happy birthday, Grace. Gikan po nako. Dere sa happy birthday na nimo. Kalimot ko gahapon pag greet. Okay, wala tayong ulas mga sukit di paminaw. Unya kinini ang magtiwas lang taong mapuhon sa atong programa mga kigalaan o niya ato natong kwan tong tiguang taon murag makaluoy sa ato mga higala nga maulot to hinungdan tong kwan pangitaan na sa pamaagi siguro lain sa may maayo na. Okay, anyway yan naman itong atoon ko no kay ordinance gani gamay kay day ordinance day pila may piyansa ng ordinance nga kung saan man ang ordinance niya wa taon kagawas tatay ito adito mga higala sa kinini ang presuhan pero ang katong nangawat o malita-malita to agawas noon pang mga lagi talaga ng katawa pero ito mas stress. Hay. Pero wala tayong ulas mahigala. Sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ng Diyos. Maing buntag Pilipinas. Tata RMN.
9: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
15: Country with 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
16: Tata RMN!
17: All the time, RMN kami.
16: Tata RMN!
15: One radio is favored by all.
16: Tatak RMN all the way.
17: Loyal kami sa RMN.
16: Tatak RMN.
15: One radio network conquers all.
18: Number one.
15: In the latest KBP Kantar official survey, Rajamo Nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
19: Makakarating pa rin sa'yo.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
22: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
21: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
20: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po na abli. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagagian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Dr. Limuel Espedal, 2 days taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Dito lang siya sa tiyan, dito siya acidic. Diginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagan salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
2: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko. Wala, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy, ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasul Tihon.
9: Pastel Tihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa Pastel Tihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
8: Kun ako ang Pasul Tihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang Pasul Tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
7: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
9: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, naman, Marie.
10: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
10: Yun sa man ninyo, Marie.
11: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
10: Uniface?
11: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kikayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
11: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
12: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
13: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayar. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagon ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtutampo karon pinadasa sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dubrek. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaya kalaan ang atong magtatampo si Dubrick.

Kini akong kumpare, tungo lagi kay suod kay may anin duha. Murami si Pedro o si Nanik na baro, suod kayo. Ari, gilis yung dagan ako kung sa'yo problema. O niya kay suod lagi, adi sa takabaliba doy. Mao nga, kung saan yung problema na ako, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Batod pa ni Petra, mas nindot yun ang salsa kay Kino.

0: sa daghang gwapo. Nabi. Oh,
1: pamam. Nabi pa rin ka doon. May tuyo ko nun siya ni mo.
0: Ah, o sa may tuyo sa daan ang kanta pati diri.
1: Ako lang. Ay, pangutan. Ah, oy, ako.
0: Pasudla lang, day. Pasudla lang, diri, day. Pasudla lang. Oh, pre. O sa'y ato ni mo. Pre, do break.
2: Ah, we. Mayroon sa dipa ka sulti si mong tuyo. Mga kanta sa dami. Kaya mo rin naputol akong kanta. Kaya na sa kong sawa na. May mga tata, mga tata. Yeah, larga ha. Taysa ha. Taysa. Kani ato ko taho na.
3: Kaya na, diap. Kaya, pre.
2: Ah, yeah. Kani. Ah, kani ato ka taho. Larga.
3: Okay, usap ka tabi.
2: Ah, malagin niya. Kung mainotil ka sa gugma,

0: Okay. May lang draw na luyog ni mo gamay panindot kayo. Tumlinga rito bitaw. Usay problema mo, nasuroy man ka.
1: Ha?
0: Usay problema mo?
1: Kuan lagi pre, kanang.
0: Unsa
1: man? Ang problema ko aning akong asawa pre.
0: Ano man?
1: Ha? Wa pa man ka pada kwarta pre. Nabaw, nabaw biya ka nga tuas Dubai ang trabaho kong asawa.
0: Oo, nya.
1: Tuwang narbaho.
0: Oo, nya.
1: Pre, kining, mangi yung tako pre ba nga, muham ko ni mo diha o bisag 5K lang.
0: 5K?
1: Oo, ilisan ko na ako sunod si mana pre. Kay, ingon na kong asawa nga sunod si mana siya magpada.
0: Pada siya?
1: Oo.
0: Mo ba?
1: May bakasyon ng kuno iyang amo. O nya, ipakuyog man siya. Nya, sunod si mana,
0: Uli sila.
1: Inamuli siya, muli siya.
0: Muli siya.
1: Mao nga sunod si mana, siya sunod si mana siya makapada kwarta. Ako lang tubuan, pre.
0: Pila to, pre? Pila to, pre? Na 5,000, no?
1: 5,000.
0: Ay, kining di ako kwarta, pre, pero para bayar minis kung utang taon, pre.
1: Ba, pre, pangyo alang taon ko, pre. Unya nga ako nabayari, o kung ba, kuhan ako ba? O nanay, padas kong asawa. Ako sa nang gamitong, pre, kay akong ipalit o tambal, pre. Uy, dagan po kay kong tambal nga. Palitunon, pre.
0: Kasi gasto ni mo, disize anyo si ma.
1: Ay.
0: Piang, rabakaw niya, gasto ni mo, disize anyo. Sige, sige.
1: Gabaan, gabaan ka sa disize anyo. Akiyong daguro lagi, pre. Ngunit anak mo ko ng doktor, pre, nga dili kung ko papartahan ang akong tambal, ipapalit yun.
0: Hali, ba?
1: Oo.
0: Kayo ka-absin ka.
1: Ipapsinan, ugtumar, bisag kausa, dili pa.

0: Das kung sa pre.
1: Ah, sige, sige, nya. Okay, war ko, no? Tres mil naman yun akong kwarta.
0: Tres mil?
1: Oh.
0: Ah, sige lang, pre. Main lang na, pre, kay balag. Gamain lang akong pali, akong, kwanon ba? Akong pitao nun.
1: Ah, sige, sige. Tay sa talutago ko kay akong kuotod sa nan.
0: Mapaglain sa sadis.
1: Tung asawa.
0: Sige, lain ni sa
1: sadis. Wakal, akos ko.
0: Ah, sige, ito pa.

0: salamat kay pre ha. Isipon kung nindako kayong kabubuton ako ni mo pre. Kay giluwas man kung ni mo akong kinabuhi ni mo, akong imo man giluwas kong kinabuhi.
1: Kaya nga may problema na, basta ilisi lagi tao na pre ha. Kaya parabaya tao na utol tao.
0: Ay kabalaka pre. Tubuan lang ko ni pre.
1: Ah, sige, may problema
2: pre. Kanot! Naraday kang kanahanak ka. Mas kalugayan ako pinangita ni mo, oy. Diyan mo tao ka magtagog, espirinuha, oy.
1: Ah, pre, kanot, kitsa mo na siya. Ah, oy.
2: Ay, tagalinding company ko. Sige ko panawag aning tawhana. Di, diyan mo tubag. Hangtod nga. Nag-post-post na noon ako nga ako ang cellphone tungkol sa kalagot. I-post-post din ako. Matalag.
1: Sabariya, oy. I-post-post din. Ako, may nabisang hinla ni mo?
2: Ah, basta. Dili ko ni mo berang ganun. Karoon siya mong utang. Mag-abotas presinto, ha?
1: Sabariya, presinto man yun. Barangay paganita ang
2: mag-ati. Mabuot ka, ha? Wala. Usa man bayra ko ni mo, dili kay manawag kong pulis. Aroy pa na kopte ka. Magsulte!
1: Uy, wakoy kwarta, uy!
2: Usa na! Nakita na ko ang aming itunong kwarta ka ni mo kaning tawhana. Mao nga bayri, yun ko kundi ka gusto ka manawag kong pulis. Ha? Usa man, magtawag ko, ha?
1: Ah, sila lang ni Maya, order ako. Ah, kani mo, uy.
2: Pilaman ni.
1: 3,000 na.
3: Ah, pre.
2: Unya, 15,000 man ang imong utang.
1: Pa'ko nga kung 2,000, be? Kaya akong ipuno, pre.
2: Kasi nga,
1: kuan, pa'utang nga kung 2,000 kaya ko ipuno. Kasi nga, karun. Pa'utang nga kung 2,000. Aron may insakto nga kung bayad ni mo. Kuwang pa mag 2,000. Ambing nga ang 2,000, dan 2,000.
2: Unsa?
1: Ha, unsa? Ambut anang asang 2,000 ni mo?
2: Di ano?
1: Kini-kini. Nya, pila akong pila may akong ihatag ni mo gani, pila akong ihatag ni mo gani ha?
2: 3,000.
1: 3,000. Unya, akong utang ni mo 5,000. So kuwang lang kog 2,000. Day 2,000. Pila tanan akong natag ni mo?
2: 5.
1: 5,000. Day 2,000.
2: So,
3: pasabot mo klaro ada pre.
2: Singko.
1: Singko. Nya pila lagi akong hatag ni mo tanan?
2: 5.
1: 5, nya 5,000. So, impas na ko ha. Wa na ko yung utang.
2: Ha? Wa na.
1: Lakaw na.
2: Ga oi bright mo kanot oi. Kanot jerjera ko. Jerjera ko. Utang lang sa.
3: Wa biasa rel ada kaliki habiat taon.
1: Bungkit oi, pawa dia oi lang. Si bata.

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies.
2: Health testimonies.
1: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
8: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
9: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, naging siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikukuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
10: So, ingon na na. Paragis bila-bila.
9: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
10: Bila edad din mo ron, ma'am?
9: Ako, 55 na.
8: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
12: Paragis bila-bila.
11: Paragis bila-bila.

0: dira una ko kausapa.
1: Kwarta be?
0: Utang lang sa.
1: Anak lagi anang usang utang dak. Basta laki utang mo na ini mo. Hibaka dito.
0: Sabi dia ay. Dihan na mo. Urasa ka gwapo dak. Che. Naong ni mo ka no. At murag lubot.
2: Ha? Ay klaro ni utang. Akong 3 million taon ba ya? Karuha taon to.
1: Isa, isa. Nanaway. Ikaw na inaong ni mo ay. Murag panuhot nga nabuang.
2: Huh?
1: Si Batang dito! Napadikat ya! Ang layan lakaw nito nito na hirili.
2: Uwida. Mayo ka rin, pre. Mayo
1: ka
2: rin.
1: Mayo ka rin, abot lang. Saan sa mga pre?
2: Ang akong kwarta nga para bayan sa kong utang, imo ang ipautang. Ibo ang siyang ibayan sa imong utang, purbida.
1: Ha, pre?
2: Nabara sa una ko ni. Mayo ka rin, pre, ha? Ako ang tataon itong ibayad sa kong utang. Wa na noon ko ibayad. Ikaw may ibayad. May ikabayad kasi mong utang. Por bida ako, wa na hinoon ko ikabayad. Bida, mayo ka nga, nakaginansya po yung ka. Bida, kaya nakailan mga kanahan. Sa nga haka, mga kalakiya, bro. Pagkakindos, may inyong doha. Kaligyan niya akong pari. Pagitawag ko'y kalibutan. Ang bayot sa doon ay kalibutan ng alkansi siya. Pero mas alkansi ko kay ako naman no'y way kabayad sa kong utang. Ako gipahibawa akong asawa. O niya?
3: Nayapag naman ka dubrik, uy. Imo mang gipahuwap ang kwarta nga para bayad mang kato sa itong utang sa tindahan.
2: Lo, uy, lagi ko na yan. Saunin ko masaya ang palitaw niya para maintenance taon niya.
3: Kanya nga no'y iya magibayad sa bayot.
2: Ang aksok ko kay bayad. Gihulgap siya nga. Magtawag polis ang bayot.
3: Nah, mo na ni Rondo Brick. Ikaw na hinun ang wa makabayad si mong utang.
2: Huh? Iyan mo ko ilisan. Tubuan pag ngali niya.
3: Ilisan? Nga pwerte mong kadeaing inatang sa bayot niya kaya nagtago-tago na. Wa pa masakpi, di man mo bayad.
2: Nagdilang day. Basta ningon to siyang iyagi ko ng ilisan kung padaan na yung asawa kwarta.
3: Asa da yung asawa, uy?
2: At oas Dubai.
3: Pastila ni Mudubrik. Uy, ayaw taon palabi na imong kabuutan. Uy, kaya busaran ka na sa ubang tao ay.
2: Ay, sagdi lang din.
3: Kuha-kuhae ko na nagamay imong kamaayong tao.
2: Ako rin bahala lagi ato niya. Bayad lagi ito sa kanot.
3: Pwede ay bayad. Ing na lang. Basta kay paninglagid ha. Ing na kung dili mo bayad kay maningil ko. Ako'y maningil. Makaingon gina siya nga sobra pa kus bayo itong mo'y maningil.
1: Huh? Okay.
2: May lang gani, kaya dadaan ako gamaam tao ng akong asawa. Kaya palabay pilakadlaw, nakita mis parikanot o sab. Parikanot pala na sa tindahan. Inom po soup drinks. Man nagkaon eh. Propida, doon lang kami.
1: Oh, dara kong bayad ay ha? Oh, ato na ko. Uy, muato pa na pa ko sa... Tigba kaya anda? Mangita sa kong kaprindahan ng akong motor. Lukatong lang ako inig makadaanag kwarta akong asawa. Magpadaana.
4: Pre, get out!
1: Pre!
2: Parmida, no? Parmida, di motor naman ako kumpare. Say, smile pa. Unsan ba ito ibang utak, pre?
1: Bitaw, pre. Ako ang kining, nangita pa ko, pre, kaprindahan ng akong motor, pre, kay gamiturun kain akong kwarta, pre. Wa ako makatumar sa kong tambal, pre.
2: Ha? Mau ba, pre?
1: Ulagi, pre. Nya. Para ba makabayad sa kong imong utang, pre? Ako nang iprinda. Kay wa palagi mo abot ang kwarta sa akong asawa, pre.
2: Uy, ano, pre. Okay? Pila mo sa iprinda sa imong motor, pre?
1: Iprinda ko na nag 10K, pre. Para mo, para bayad ni mo ba? Ay, palit na kong tambal, pre.
2: Oo na diya, gipauta di ka palit tambal. Imo mo sa dinong, gibayad itong imong utang sa bayot. Yawa, ikaw yun noon, wala nakakabayad sa kong utang. Ako saan, wala ko kabayad sa kong utang sa kong giyotangan.
1: Maulagi, pasinsya lang kita, pre. Sige lang, pre. Bayad lang tika, ato, pre. Ay, sus, ginawa ko. Maprinda niya akong motor, bayad lang tika.
2: Mababa, bebe. Ako lang dawatan niya, be. Pila iprindahan niya mo?
1: Ha?
2: Pila ito iprindahan niya mo sa motor?
1: Kuan, pre, kanang... 10,000 lang, pre. Okay ka na? lokator niya.
2: Oh, mayo kay kadawat ko sa akong bono sa akong amo ba. Eh, ako li dawat ana.
1: Ah, sige pre.
2: Jismail to no?
1: Oh, Jismail.
2: Nya didaka na ko og 3,000 pre ha. Atong imo utang nako 7,000 lang.
4: Ha?
1: Pero ah, ayan, ah sige, pero sige lang pre. Okay
2: ra. Adara. Adara. 7,000 na. Ah, asa ang yawi?
1: Ang yawi?
2: Adara, adara.
1: Adara,
2: okay. Nya.
1: Pre.
2: Unsa man? Unsa man?
1: Ayo lang pre ha. Kay karong Domingo nako ako karong Domingo ako na lokaton.
2: Ah so wala tay pero pirma lang.
1: Ay pirma pirma kinaraan man pre.
2: Ah sige sige.
1: Wala pirma. Dapat kung kwarta sa sawa ng pagdap. Ay hatak din ko.
2: Okay, sige pre. Bawa pre, sige pre.
1: Okay, salamat.
2: Sige pre, adto ko.

0: Nawad ang nabakaugana sa kama?
1: Masinug!
0: May diabetes ka?
1: TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adlay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga effective
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
0: Sa mga butika.
1: TTX 500!
0: Ang tuba
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
1: Efektibo
0: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500!
0: Imo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: TTX 500!
0: Garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba, nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Nganong gidawat pa na ni mo, uy?
14: Ano ka ba yun? Sa iyong utang rin na ito na eh. Huwag din na niya lukat ito na umala. Siya tablar, nagbaligyan niya ang kantidang ni Jusmeli ang motor.
13: O niya ang mga papilis, ana?
14: Awa man, rin niya ang madataan. Pero ingo ito siya, nga lukat ito niya karang Domingo.
13: Pantay bitaw, ha? Ikaw dubrito dali arag hindi mo madasad. Uy!
14: Ay, sa din lang, guday. Probida. May na lang, at least, katabang tama, di ba?
13: Nakatabang lagi. Niya siya, nga gitabangan ni mo.
14: Aba, alam siya. Total, di alam na itong motor niya.
13: Ay, ginukwentaan ni mo dubrito. Uy, basi baga problema taan na, ha?
14: Ay, so siya mo yung problema, di day. O din niya lukaton taon. Sige, day. Atura ko, ha?
13: Uy, uy, yaga ng motor.
14: Ah, dihan na lang na. Domingo pa man na lukaton.
13: Hindi ni mo sakyan.
14: Kulisin siya taon. Lukat mo kulisin siya.
13: Hala, mao ba?
14: Ah, sige, maglakaw na ko. Balang yung taon ako gamit ang motor taon. Kaya huwag ko lisensya. Niya ako lang sa ibutang sa bahay. Parking na ako dito. Hangto nga, lukat to na ni parikanot ang motor. O niya.
15: May duty day ka ron nga Domingo man?
14: Oh, nami trabaho ron Domingo na. Dinalian mo doon. Mau nga, amol na itong trabaho.
15: Niya ka ding motor, uy. Karoon mga ni kuhaon. Lukat to. Oh,
14: karoon eh. Kaya ingon, ito sa parikanot. Huwag manay ka rin siya. Hatang nilang niyawit ha. Kuhaan niyang 10,000 day ha. Ayaw lang tabo itaon.
15: Mau ba? Kansim ka ano?
14: Ah, huwag ito mong warta taon na pahuwam-pahuwam taon. Ang ato, makatabang taon niya, bayar na na ito. Ah, mubayar lang sa ato ang giyotangan. Ay, ang giyotangan na ito, mubayar lang din na ito, di ba?
15: Ay, nahala, maumang ka ha.
14: Ah, sige, arin ako.

0: Sakto ra man ni gitas-on aning motora, makatukod pa man di ko ini. Aw di gani lukaton, magpraktis ko ako ang nasto break nga magpalukat pag og lisensya. Kaming duha ang mukuha og lisensya.
1: Mauni ang bayo ni Dubrik?
0: Oo, mauni. Ako yung asawa, nga naman.
1: Kanang mutura ba dahil? Ako man na.
0: Ha? Wow, kuya, wagod ni mo.
1: Oo. Ako, pito na. Kailag ako sa akong motor dahil, uy. Huwag nakasag-o ko sa plate number sa akong motor.
0: Huwag usap ko na yung ebidensya nga imo ni.
1: Ah, nangita kay ebidensya. Ha? Nayo, akong OR o CR. Klaro kayo dahil, uy. Busa kuhaon ko na. Kuhaon ko na kay ako na.
0: Uy, di ginamahin mo noon.
1: O ganun, dili man. Ha? Nga ako man na. Nga naman? Nga nung imo ni? Nga naman? Nga nung ikaw may magbuot, imo ni?
0: Uy, giprinda na di rin na mo. Akong ba na mo giprindahan, anak?
1: Uy, naamo ikapakita nga kasulatan nga giprinda na? Wa! Wa! Unya mo lalis pa ka? Mong ayun na lang pag-alidya. Kay kundili na ni mo ihatag ka na ko ang motor, ha? Ikihatag yung kag

0: naman tao ihatag ni mo?
1: Ang angong din ako ihatag ni padako pa rin noong taga, ikaw ang matag-karnapping.
0: Ano taong karnapping ang prinda ang taong to?
1: Giprinda, lagi yun niya na kayo kapakitang ebidensya na may mga kasulatan nga giprinda niya ni mo.
0: Anon?
1: Well, yung uwi mo, nalihha. Gusto tayong mapriso ta, ha?
0: Ida, binuang mimprekano to eh. Ako yung mukiha nila!
2: Mawa niya akong problema. Ang asawa din kanot mo ay nagtag-iya sa motor taon. Niya giprindas karaho. Nga wakong mao iyang asawa mo ay tag-iya. Niya karon, nagbuwag na ba sila? Gipalaya si kanot. Niya iyang kwaon man ang motor taon siyang asawa din na mo. O sabay ang mabuhato taon nga mabayaran Miss Quarta nga gibayan ako nga giprinda man yung parikanot ako. Si Smil na rabato tanan. Ilipag yun siya mabayad taon. O sabay akong buhato na niya. Unsa man kung kumoy pasultihon na ni Bam at ni Pres Dubrik.

0: ta naman.
1: Ate Press, good morning, Ate Press.
2: Good morning.
1: Nya, Bam, good morning, Bam.
3: Morning!
1: Ate Jujuen, good morning. Ay, Press, bubihin natin.
3: Good morning.
4: Hello!
0: Sir, nag-andam?
1: Burial ko. Nga no, ang burial, drogi, advance.
4: Nakapil siya o presa ka ng satik ka pa.
1: Ah.
4: Nga, dako-dako ang puno na burial basta inanan nga na emergency.
1: Pumito ko lang dapat, drogi.
0: Buang.
1: Dugay mo kayo namatay si Bambina,
4: drogi. Bayaran. Human ang expire na. Ay, naku.
1: Expire na. Sobra na kayo. Kanyang mamatay ni, butang na to, mga 80, 90 kapil.
4: Sobra pa. Sobra kayo naman.
1: Ate, Chichin, usawan, nga nung dugay mamatay?
3: Why ka ba tayo tungkol sa Dawn Paper Tablilla kay taas kaya ang energy! Taas ang energy sa mga bata mo lang. Happy, happy, happy, pirmi sila. O niya, para sa mga dagko, palit mo ha Dawn Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum, sit mo sa Yamon Yema, UBM Special Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni Crunch, kay Lami!
1: Lami, kanang Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni Crunch, mga naninod at kanon-kanon. Ugum-ugum sa tag UBM Special, o Diamond Yema Special. The best, kanang akong maklagula, kauta, doon na tayong mga tuyo sa atong asa, tadapita sa atong mga opisina nga tuan. Mauna na to ang ugum-ugumon, kay para malingaw sa nga itong bakba-ba. O niya, kung mga bata, kinalang may nung yun mo doon, Pepe Tablia. Kay nindot kay na padoon sa eskwilahan, sudla ni Muntian o ginit. Happy yung kay kang nga maminaw sa imuhang maestra. Sama ka happy sa Happy Mart, wadlo na kulong tabunok. O magtan, labi na yun kay grab. Grabe na kayong krisis ron. Grabe na kayong kayo. Why lain makatabang ron sa itong krisis ang Happy Mart, walo na kulong tabunok kung magtan. Do not we do not sir us kilid sa Happy Mart magtan. Nga, pasalamatan ako ang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito. Basta talido, Kuya Nick Pepito. Congratulations, Kuya. O nga, sa tanan po mga tao ni Indyshen Pepito sa Brumits Beats. Kanang Brumits Beats, tawagalan nyo sa, tanawal nyo sa Facebook. Taypalan nyo ang Brumits Beats Cleaning Services. Makita nyo ang number niya. Tawagan na kung unsay gusto ninyo. Nga buhaton sa inyong panimay, limpyuhan o rinduton bang imong panimay o pagabutang inyong mga kurtina diha para mawagtang ang mga abog at mga karaan na kayo nga wa mailising mga kurtina ang Brumit Space na ibahala anak. Sige, kanya tawagan na ninyo. Kanya ang ipainumrabaan ng ato ang Brumit Space ng mga katawhan ang mga trabado diha. Ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best you can ng ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kayo na ito imnon kay kondisyon pag kayo tas trabaho anak. Panington ta mahuman yun ang ato ang trabaho tungkol kay kondisyon kita. Ang mga ingredients ng pangbutang ano nga to ang panyawan nga Sed Panyawan Coffee Mix unya labi na gyud ang kapaitan na dunay kayuhan nga makuha atong lawas kun moinom ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Pero kun wa gali ang Sed Panyawan Coffee Mix, Alvin Lim Sultiada niya. Sige, unya Ate Press.
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagminting karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas o sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul na ito sa itong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, ulit ka magtaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni uto ni mo, maghihapon, sa gihapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamagkaon sa imong paniuto. Mausap sa pagpanihapon ni mo, inom na po daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na makatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usanalay ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alayin sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
1: Okay, basta naman tapon na to ang tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Riquez, Nar, Sir Ryan, kang kay Ma'am Casmer Araraw, nga may gamit sa ilang mga tao tungod kay daghan kay mga lakaw-lakaw, suloy-suroy, gunsa pa na diha kay mga kugihan makini ang ana sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar o Sir Riquez Asnar. Ang painurubang kape na ni ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang side panyawan ko Pimex. Salamat kay ni Muriya Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, Sir Ricky Asnar, salamat kayo. Unya, sa ato apong mga kining mga ato, na sa ato ang field, ang diha sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, ang ilang ipaggamit nga haplas kay lakaw-lakaw lagi na ila, hadagdang mga trabaho kung sa kugihan ng mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, ang gihaplas ang ato ang said limit oil nga nindot kay nga muwagtang sa ato panuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, varicos beds, katul-katul, kuto sa kabataan ili kay pagyuta sa ringgi kun manghaplas ta sa to ang said limit oil nga nara mapalit sa butika di ba duwe
5: ilo na sa butika kita makapalit pero naagi Facebook page ang said marketing incorporated ang panyawan herbal ila lang ita ibang panyawan herbal yung makita na tanang produkto dito sa said marketing ang panyawan herbal capsule kugon herbal capsule said limit oil o celebrity beauty soap labi ng panyawan coffee mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay na tas kabukira na puyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang kay para ihatod yun sa inyong panimayo niya. Karumpit sa 19 sa Abril, ha, magkita tanyo diya sa Libaong Panglao, ala sa atong drama nga sa Tanang Bakak. Ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kujal Frances Esparis. April 19, taninyo, magkita diha, bang!
6: Good morning, Dinesa. Hello, Tog Dumanhog. Ma'am Analia Alindahaw, yung masabito sa Dumanhog. Hello, Tog Barila, I'm sorry. Sa Dumanhog, Ana Maria and Humbry, and also Joseph Adrian Orhe, Adila Orhel, og Yorika Beldande Reyes, BSC, Himuaw, Ilongos Leyte. Kamusta ka mo? Sa dili pa ka mamato sa inyong mga activities. Ang atong papangaligo, gamit niining said celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Said celebrity Kodik Beauty Soap, ang paggamit ito na ini parang pagpabilin kitang bata noon. Younger looking cutest artista, cutest porcelana. Said celebrity Kodik Beauty Soap, ano na sa kini natural moisturizer para dili magdraya atong skin. Punta na lamang sa butika, ha? Kaya pa naglita doon na kita mga up-up, katol-katol, pugis-pugis, blackheads or whiteheads. Said celebrity Kodik Beauty Soap, mas maayong matkita sa nimo dihas ang sudinan, ana ay silyo di ang nakabutang Tatak Said Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo nya. Sa tanang tumong kaigsunan, kita na sayur kita kung unsa ni toxin. Kaning toxin, maugindi grabe mo daod sa blood cells o putos sa atong blood cells sa atong lawas o sa atong dugo nya. Grabe mo kayo ni kadaod sa putos o blood cells sa atong lawas o sa atong dugo. Mauni makaingon nga mag poor blood circulation ka. Ini ka poor blood circulation ni mo, mauni maghatod sa atong grabe nga mga major nga masakit. Cancer, diabetes, hyper tension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian, constipated ka, ugingungan ang ato ang kidney problem, kanatuhunan sa toksin, nga ni pundo na diha sa atong kalawasan, nga grabe nagyong kayo, maunay mo patay na to, mauna nga atong yun ang i-flash out, wag tangon ta ng toksin nga nasud sa atong kalawasan, pinaagis sa pag-inom og G-Detox Plus Herbal Capsule, kay usakinika natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligod sa ato ang vital organs. Ang ato pag-inuman eh, usar yung kakapsula o sa kaura sa di pa kamukaon. Kanakon pa kay balatian na, pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainong buntag o to hapon. Unya, kinahanglan imna na to, walungad to sa dusi kabasong tubig matag adlaw. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan, nga mainungdan sa imong balatian, o garoon ligo kanunay ang ato vital organs inom kita matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining butang-tang mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan at si Press
2: Okay, ang isin doon ang karungan lawan galiyas.
1: Si Dudong Dubrik, Ate Pres.
2: Dubrik?
1: Oh, kini si Dudong Dubrik. May kayong tao lagi, Ate Pres. Kanya, tungkol siya ng kamay yung tao. Di man nasingon nga abusa, inabusar ka to. Marumaro lagi ito yung amigo. Nga si Kanot kay Primero, huwang kuno kwarta, kay palitambal. Pero ati-ate, karagod, Ate Pres, kay sugarol na kayo. Nga, gipading las bayo, tagton nga, dagda siya, butor. Prindihan niya Giswell, kay palit lagi kuno niya tambal, awa pa siya maintenance, pero klaro kayong pusta to sa manok ni Nanik, yung siya adokos ni Bakperon, nita kuno niya Nick nga yung mga manok itong tag-asa sa tiil.
4: Kung tiyan sa kayo, wala may papili si
1: Hatag. Wala, gay, baon na nga, baon na yung diferensya. Baon na yung diferensya, Ate Pres. Giprindag Giswell, o niya, karoon ang asawa mo ay naningil sa motor. Nya wa may pirma kay niya unya wala tay pirma na yan eh dahil na pre mi ko
2: awa de pirma
4: wala
1: why gi pirma na ta pres wa gyud bisag usa why ebidensya nga gi prinda gi ko gyud siya nga sawa ta pres yung problema unun sa on nga mabayra tao nang istila tao sa Jismil tao na ta pres mao na
2: may problema saon lang ani ro
1: ako pa rin po doon, iabot na o barangay. Istorya na siyong kapitan. Nga maunin na itabog ka, kapitan nan. Istoryahon lang nina mo, kap, kay kaning asawa sa akong parikanot. Murag, di naman, wa may plano nga mo. Bayad kay nagbuwang na rin sila, kap. O sa akong nina ko, taon, kap, tabangi ko, ane, kapitan Ray mo, sulbad, ana. Wala, may problema. O, naapa si Bambina, silingan po mga to. Taplan na, taplan. Wala na problema. Abam! Ano yung abam? Kay silingan pa mo. Tao rin mo.
6: Kung singan na makapalit, gano'n ka ng kinawat.
1: Kumprador di malapi.
6: Ah, maulat siya, malapi. No?
1: Pero di mo na mahugog kumprador di malapi siya, abam.
4: Sabot-sabot naman.
2: Paan man na, prindaman.
6: Iyan yeah, magkikawat siya ang asawa.
1: Wala eh. Asawa pa ito sila nagbuwag. Ngita siguro yung asawa, tao, no? Kasang motor, mautong yung sultian nga na prindan ako. Dahil mautong gikuha siya ng asawa. Nga, maro lagi kay ano na kay bawo man ang asawa siya. Namo pinirban, namo pinirban. Oh, una. Kay bawo ang asawa may way gipirmahan, pwede ra gyud ni mabawi kay.
2: Ang angay na padayon, ang katong da prenda tumana.
1: Oh, si kanot.
6: Oh, tumana. Yeah, kani sa kurban na, na suta sa uno sa sugilano no, ang asawa wala na yung plano nga moapil og pangita sa iyang bana, kaya oh, ning palayas.
1: Palayas.
6: Wala na si plano. Oh, wala na si plano total. Nabalik niya ang motor. Di man siya mo bayad, di man siya mo ng prenda.
1: Yeah.
6: Oh.
4: Wadi mo siya mag-umbana. Kita kami kayong banaro. Nag-sale mang mga banaro.
1: Nag-sale na.
6: Mga adlaw
1: pa. Sale na? Mga kapimart ba? Sale ba?
6: Kung ari kita sa Panultihon 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan, dalan kini paingon sa kamatayon. O mga tana si Mr. Dubrik, nga nung mani akong gibasa nga, dili man dautan ang iyang gibuhat. Ako ning i-address dito ni Kanot. Dito ni Kanot. Tungkol siya nga dautan nga binuhatan, na resulta na karon nga gipalaya siya sa iyang asawa. Apan ikaw diri, Dubrik, murang diya ka mahamlin niya sa ang pagkamatarong maong dalan paingon sa kinabuhi. Apan kung maingon ka, o sa mga kinabuhi, ang nadi malas bang kung awam akong hibayri sa kwarta nga 10,000. Oh, 60,000 kay namay kayo. Utang gididakan apan pagkangaan nga dili ang motor murag natabla ang tanan balik sa Jess.
4: Wa na nabili ni taw.
6: Eh pahibaw ka na dito sa barangay human sa pulis kay pananglitan ug asawa dili ba ning kamot nga may balik ug makita nang iyang bana kanang ingon ang nagulihat murag ilaman ang ibutang sa ang uban i-post mo gani sa Facebook nga mao ning tawhana picturean siya mao ni siya nga namaligya nang na merinda nga dili di ang motor ingon ana matabangan kamo kay ug magsalig mo sa tabang sa asawa nga asawa wa ra gyud plano sa akong paminaw in kaso og dili gyud magkitaan si Kanot ang imong gismail mohanaw lang ito sa hangin sa hangin mura lang ito sa karang ingon nga kanang may pagkaingon nga kanang daw bula na hanaw daw bula, no? Nga, pwede na bang paita kay kanang...
4: Nurse kanta ni Lord Suliano.
6: Oo, oh, pwede na bang paita kay kinino atong suod man, may noong nagbinuang na to.
4: Naskam
6: gito. Oo. Oh. Wa, good kay mahimo, ana. Ang ako lang ani nga, ipahibaw na sa barangay, dahil yun ipahibaw po na sa pulis, huwag unsay lang ikatambag. Tungod kay, sa ako nang ikusunahan, ang asawa, wa na plano nga makitaan, huwag sa gupagbalik yung bana, yaman ganing ipalayas. Kamao may nakaingon. Kining iyaha, gawas atong bayot iyang giilan. Kanina, ana, yun siya gingon, ana. O sabi siya, sugal. Grabe din ang sugal nga maka...
4: Tigba kayo man, kanang manok, dagko mo nagpildi.
6: Nakabitoy mo sa lingan, Ate Pres, no? Ang iyang sugal kanang atog yun sa kasino.
2: Dako kayo.
6: Sa una kanang...
2: Mahalik kayo.
6: ako na ibawaan mo rin, nurse mo na siya. Oh. Nahitabo rin, ibiyaan siya siyang bana.
2: Ganyan mahitabo.
6: Yung bana nga pulis.
2: Basta sugarol.
6: Siya na lang, usan nagpuyo siyang bahay. Niya, manugo na lang siya pasag-ubog tubig, iigputlan na siyang tubig.
4: Uy, arag-arag na akong bam.
6: Guwapa, uy, puti.
2: Nga naman yung mga tuon.
4: Mamasin
6: lang siya. Ano lang, sir, dobre, kanya ampo lang kamahayagan siya o magka-amgo siya siyang sayo paron sa ingon niya magkarutan sa mahal nga adlaw at least magkakuhaan ang iyang nahihimong mga kasaypanan. O salamat pa pala nga dito, doon naman yun.
2: Kula ko ang puzzle, tihon.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra. Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Ang Radyo Mo Nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
15: Lugway mo siyagit! Haba! Lugway ang tiyan ang guwata sa banggo! Patali! Ang guwardiya! Grip!
14: Nidagsang ang tulisan.
16: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ilagyan ang mga anak! Ayaw! Ayaw! Kidnapping!
14: Kidnapping! Kahilayan!
17: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
18: Yes! Oh, yes!
17: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
19: Bawang taong ng maskara!
14: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, Musical scorer, Randy Nakurda Tayan. Soundman, Aldwin Nakurda. Audio editor, Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
20: Care time.
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Igala, nakakapin na ka? Kaybo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa kamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
26: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
27: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
26: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka? Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
27: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
26: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
28: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: makaingon yung ka o sana all. Original Koi Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This time check is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay.
1: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom naulian dayon ko anang pagkagabi pagkapuntag nakatindog nako. Mutong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko aniniya
7: sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kwa Bar and Restaurant? Ngano? Ano sa problema? Federico, hubog na muat? Ano lang hages? Sige, karoon dayon. Sulkin ako si Don Rafael. Pili damage. Unsa? 100,000 pesos? Ano? Kana dayon. Bye-bye na ko si Don Rafael. Sige.

0: Ursa, ma non lo malsama?
1: Buco no, Sir Federico, sir. Nang haggis dito sa Tukwakwa Bar and Restaurant.
0: Ula, pala may damage ko no, ha?
1: 100,000 pesos ko no.
2: Nako, sa ato pala, inis na lang ang problema.
0: Sige, ihatod ang kwarta, Ula. Pag motor lang, aron madali, ha? Sige, ihatod.

0: Jawa na si Ola. Sige. Patuyangin kita yung gusto. Tara nga.
1: Marga.
0: Muna na resulta.
1: Marga, darling.
0: Gipasabot na tika. Pero, ambot ang kiti mo, Rafael. Naargid na nimo.
1: Dilimahin mong pasagdan ako si Federico, Marga.
0: Pero tanawang sinahitabo. May abusar na hinuon.

0: Asana mas Dari. Asana!
1: Ay, gibanhi ko. Aron bayran ang nahimo ni mong damage na ni restaurant.
0: Bani!
1: Oo. Oh, sir.
0: Uy. Uy. Lingi-lingi. Ilan sa diya? Naglagot ko niya.
1: Sir, pinangga man kasi mong dati.
0: Pinangga! Iya kong gibalibaran sa akong gipangayo. Sige, hangyo na ko niya. Mori, pinangga!
1: Sir Federico, ay, uli na ta. Hubog na ka. Uli na ta.
0: Kabantay ka na? Ah, ako, ako kabantay na.
1: Uli na ta.
0: Uli ko taon. Naapa nga kong mga kakibot. Naapa! Mag-enjoy pa mi!

0: mọi người kẹt keyboard
1: keyboard keyboard
0: à nghe là pilih mau pilih ya asyik gusto ninyo semangat chicks enjoy
1: gini da
0: aku ibahala kabantay mo ala
1: wala mga kay tiktik
0: Tarunga.
1: Wala mga kay tiktak
0: niya. Ay, sir! Uska hadlock mo naman na unsa.

ibagting sa pang-telepon, no? Hello? Don Rafael's residence. Hello? Yes, unsa ni? Unsa? Black Angels Restaurant? Nga naman, nga naman. Ha? Federico na di, ha? Nga no? Sa may problema, ha? Nag-happy-happy? Nagpalinggam? Diyos ko! Unya! Pinamay-bayranan!

0: Sir Rafael, sir.
1: Ula. Mayo kay miduol ka. Mikapin niya to si Marga, darling, kay mag-shopping kami.
0: Oh, sir, pero...
1: May tuyo ka ba?
0: Sir, nalawag na ko ang Black Angels Bar and Restaurant Mananawag. Tuwa ko rito sila si Federico. Kauban ang mga barkada. Nag-enjoy.
1: Unsa?
0: Kuman, sir, ganang... May bayaran ko na sila, sir, 50,000 pesos?
1: Nimal ka ng bata. Sige na yung kwarta. Atuwa na yun. Pagdali. Si bata yun. Samtang wa pa si Marga. Sige na, lihok na.
0: Sir.
1: Balik na yun, ha. Balik na. Rumikapan mo si Marga kay mag-shopping kami.
0: Sir, alin ako.
1: Kinis sa Federico. Way hunong sa paghatag og lapad sa akong o.
2: Nainis ang problema?
1: Marga, darling.
2: Nakadungog ko. Grabe si mong anak, no?
1: Ay. Darling, lugway pang imong pagsabot sa akong anak.
2: Well, okay. Wa ko'y mahimo, anak. Tungod kay anak na nimo.
1: Mubalik na yun to si Ula, Aron. Mikapan ka, ha? Ay, mag-shopping kita.
2: Okay. May nanawag na sa nimo. Basin si Federico na pada. Mga yung parta.
1: Adele, si Mr. D. Siguro.
2: Mr. D?
1: Hello, Mr. D. Umaw ba? Ano? Gikan ka sa Hong Kong. Kanusa kami abot. Amo abot ka next day. Okay. Oh, good. Yes. Ipandam na ko ang deed of sale. Okay, Mr. D. Thank you. Okay, bye.
2: Darling, what's that?
1: Si Mr. D, darling, nanawag na ako. Tuapan siya sa Hong Kong. Muuli siya o inigpauli niya. Iyan ang bayran ang 50 hectares na kong ayuta sa isla.
2: Pila mo na ibaligyan niyo?
1: Iyang bayran o 100 million.
2: Unsa?
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dain, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
3: Unsa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX extraordinary with MX3.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso,

0: sir. Okay, let's sir. Solve the problem, sir.
1: Salamat, Olga.
0: Nakabasa ko sa tarpaulin, sir, no? Bata ko ka og premium nga 1 million kung kinsa tong nakailangan ng nagmaskara. Tinuod ni sir?
1: Tinuod ka na, Ola.
0: Kinsa man ang nagmaskara, sir?
1: Ay, nayabag ka na. Buhatag manganik og 1 million sa makila sa nagmaskara. Ako naman hinuoy imong pangutanon.
0: Sorry, sir. I'm sorry, pero ano nga interest mong konsero ang kamuhatag mo tukag 1 million? Ha? Para anak?
1: Tungod kay siya ang nagpusil kang Federico.
0: Ha? Maupa?
1: Kung nagkaila ka, ikaw ang makadawat sa 1 million pesos.
0: Mapil ko! Mapil ko pangita niya, sir!
1: Sige, make up ino si Marga kay Monlakaw kami.

0: Kakibot, kakibot. Pero may ulang kapapasan dati mo kwarta.
1: Kabantay ka na? Kabantay ka?
0: Dili na siya mo atagi mo, ha?
1: Ah, baya daw. Nagkakuripot ang hanggaw kang amahan. Ay, akong daddy.
0: Ay, masinog yate ka nung pagayo sa batanong niyang baba.
1: Ah, kuripot na kayo.
0: Lugoso na to. Lugoso na to.
1: Nagkabantay ka? Pero ayaw, ayaw, ha? Banay mo, ha?
0: Oo.
1: Balibaran gini ko niya, Pirmi. Kailayad siya. Magkailayad. Kung kinsas, Federico.
0: Mawa, mawa.
1: Basta magpadayo ng iyan kakuripot. Ugo niya, di na mo hatag na ko. Kabantay mo!

0: Guapada, que es Miss Margay.
1: Shit, ni mo ola.
0: Oh, Miss Marga, nga nuko, oy.
1: Wako ba ko yun sa magisulti? Nagwapa na ka, Miss Marga.
0: Oh, ano di, oy?
1: Nga sa ato pa? Kunwa ko ni mo make-up, eh, dali ko guapa?
0: Dali, oy, guapa, guapa.
1: Malagi, ha? Laruhan na. Kamusta naman ang anak ni Rafael?
0: Da, grabe, kabadungon. Ha? Natos bar, ay. Nagamit ang mga ibay. Ya, way kwarta, wag ka ba yan?
1: Kana si Federico. Mone mo unay o patay si iyong amahan.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Nganong daghan pa man itong pil sa medicine cabinet?
4: Huwag na ko mag-pills kaya gusto na kong pamilya.
3: Di na mahimo!
4: O siya dili mahimo?
3: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
4: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Huwag ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
5: Taas ang ako respeto ni mo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
4: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
5: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
3: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung maha ka.
4: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
3: Mahal pa ba ko nimo?
4: Ikaw, mahal ko nimo.

anak ko nimo? Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo? Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang oras atud kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo.

Sorry kayo ninyo. Nalipay lang ko kay mahimo na kong amahan. Mabdus na nga akong pangasaw ko noon, guys.

0: pasidyo rin eh. Kaya...
1: Uwa pa man maabot, ma. Huwat lang ta nila, ma.
0: Nila? Kinsang nila? May kauban di ay siya?
1: O, ma. Si Ate Teray og si Gab.
0: Uy, kuyog baboy, nabaya sa duha.
1: Ako magunggihang yun si Ate Teray, ma, nga siya musulti kang Joren. Nga magpakuha ta niya.
0: Oh, maayo kay misugot. Nga nasumbagan mang katong Renz.
1: Nisugot naman ko na, ma.
0: Buutan yun ka na si Joren.
1: Paaboto na nato sila, ma, ha?
0: Oh, sige, sige, anak.
2: Wapakong niyes, ni Anami!
3: Hello, my sister-in-law to be. Kumusta? Manami din.
0: Okay na ko, Gab. Kaluoy sa Ginoo.

0: Nakasakay na mo tanan?
1: Oh, si Baygab.
2: I'm here at the back, Bajorin, with my wife-to-be, na si Tiray Kabuhi ko.
3: Okay na, Joren!
2: Arga!
4: Ate Tiray.
3: Nga nung waka. Nga nung isang di makanakuha pa. Nagduka ka?
4: Nalipong ko ti.
3: Unsa? Hoy, nga naman ako pa.
5: Maugid na ibatiyon kung magsabak.
3: Unsa tumanang? Unsa baragod? Halawa kay kumakaklaro da?
5: Ay, naku pa balik ka tiray. Luya pa baya ko.
3: Ay, wapa kong miss. Basta matugisul din ako magawang. Ikaw ko na klaro at wapa. Ala.
0: Oh. Nikki!
3: Hala! Ang ano magkawa pa?
0: Dol, pumunta sa ospital. Unsa ka? Ha? Ubalik ka?
5: Tampa, ayaw lang mo karato. Ayaw mo kabalaka. Mabdo si Nikki.
3: Unsa?

0: Ma!
1: Oy, Renz, anak. Ay, nalipay kay ko si imong gibalita, anak.
0: Ako nang lalaki nga pinakamalipay yun, ma.
1: Natuman na yun ang among gipangandoy nga makaapo na, me.
0: Magid. Asos, papa?
1: Ay, nakalakaw na. Pero nahibaw na to siya.
0: Unya, ma?
1: Aw, siyempre. Nalipay ka ayo. Kay doon na nakunoy mo sangpit niyag, Daddy Lo.

0: Kay, napahimutan na kada si imo hidaanan, manang. Biyaan una ti kadiha, ha? Uy! Hala! Ano no?
1: Labias mangga, uy. Hindi man ipalitate.
0: Kinuo ko. Wakas lumis mangga, wapa?
1: Dili man aslum, ti. Diin man nila mo palita.
0: Dito na pin sa hospital. Hulo, oy, wag yung ka-aslumi ang nawaf akong miss.
1: Lami man tigod.
0: Uy, niluta ni Muntana. Aon nga nagkauna ng aslum kayong mangga. Uy! Eww, ka-aslum ano. Puro buyag.

0: Tiray, kabuhi ko. Wapalay ka na tuog diha.
1: Wapamasagani ka diha.
0: Nasuya man ko.
1: Ha? Nikinsa?
0: Ni Nikki good?
1: Nga naman gab?
0: Namabdos na si Nikki.
1: Unya, nasuya kang Nikki?
0: Nasuya?
1: Unso? Sure di oy. Nga naman gusto sa kamu mabdos?
0: Ay patakag tabi da tiray kabuhi ko.
1: Mm.
0: Ikaw akong gipasabot.
1: Aw, ako di ay.
0: Nasuya ko nga namabdos si Nikki, pero ikaw wa pagyud.
1: Ay, kalain! Maninood lagi kagaw!
0: Tuog na tao eh.

0: Ay, ala no. Pagkadali sa panahon, uy. Parang bago pa malang namay sila si Renz ni Mawafa. Karuan, napatag yung panahon. Ang mga tlawa kaslo naman ni Renz.
1: Maulagitin, no? Paspas kayo ang pagdagan sa panahon.
0: Ulag yun, ay.
1: Pero, bupasok ko nga dako nagtiyan.
0: Ay, daoroy. Pasagi na, Wafa. May noon nga maapil og blessing ang baby sa imong tiya.
1: Maugyod, te.
0: Una-una lang mo, Wafa, ha? Kay next year, kami naman sabsigam. Oh!
2: Ug bupasok sad ka nga dako nagtiyan, tiray kabuhi ko. Parihas ni Nikki.
0: Aw! Magkugigit ka, Gab!
2: Aw, magkugigit yun.
0: Oh?
2: Unsa pa di ay.
0: Hala na!

0: Andam na ba ang tanan, Renz, alang ugma sa inyong kasal ni Nikki?
1: Andam na, ma. Come on.
0: Ay, last month pa ming andam, oy.
1: Usa?

0: Sabay, nanda mo itong kwaday.
1: Uy, manang! Ano nang hayang pamangkag mang luto ay? Nga, nagpakita rin mas las rens.
2: Ustilan ba yan ni Mutiray? Naibaw ka na din is probinsya. Nga mauwaw mo dool, basta kakita o kitiring services. Maunang magpaluto ko eh, para sa taga-ato.
3: Nindot din eh, kay mauwaw ang baikog ang mga tao. Dito sa syudad, bisagwa imbitar ra, mga tak. Unya, ang unsa sa imong imbitaron, magdala og kuyog, balig lima kabuok. Dali lagi kay mahurot ang pagkaon sa kitiring?
2: Ay, lahi, ang taga-probinsya, Gab, kay magpangikog man.
3: Si Mickey, hain man di ay tiray kabuhi ko.
1: Ay, tuan na! Nag-sleeping beauty na para og mapuhon.

0: Nikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama at ang iang naginapusta nga sugilanon, ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us but the
1: sky. RNN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Conscious dakwa sa Sugbo, wa maprobar sa fund appropriation. Ngagipangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang libuan ka mga kahon sa sigarilyo o mobalor, kilig minilyon kapasos, gisuwayan pagpalusot dini sa Sugbo. Samtang adulan sa kalibog ka mga public utility jeepney drivers, gikan sa lain-lain ng mga distrito sa Sugbo na karawat na sa ilahang cash assistance, gikan sa DSWD7. Sa kauluhan, Senador Ronald Bato de la Rosa, mibasura sa panawagan sa mga minority senators, nga voluntaryo kining mo surrender ganto sa mga otoridad. Samtang Vice Presidente Sara Duterte, wapay katagbo ang bago nga lead council sa iyang amahan, nga si Kani Presidente Rodrigo Duterte, nga mo'y mo-represent sa mga kaso nga giatubang dito sa ICC. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar.
7: DTX 500.
9: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
8: Mabalit sa mga butika.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
11: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
12: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
11: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Santo Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
14: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
15: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
16: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be extraordinary with MX3.
22: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
24: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
25: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
24: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
25: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
24: Oh, ani mo, Plinty? Ay, Galinty!
2: At oras karon, alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bomb pressure si Mundugo, ikabadunay hypertension, basin taas imun sugar, o basin may diabetes kanya, wara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kini sa arterial walls, sumupalapot si Mundugo nga sa rekarason. Nga nung magka-hypertension ka, umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagdaon si imong kidney, o daghan pa ng mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta. Nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dira kini charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhi sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katulog, makapugumpag is hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa Bangklinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer na akin imimutang din sa Media Coslem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number ka 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa atong mga balita, ang konseho sa Dakbay sa Sugbo wa mo aprobar sa fund appropriations gagi pangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
21: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Wa mo aprobar ang konseho sa Sugbo sa Fund Appropriation ngayon ipangayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinialang unta sa proyekto sa maong buhatan, nga mo katidad o 30 milyon pesos. Lakip na rin ang Early Warning and Data Management, Quick Response Team, o Cebu City Ambulance Service. Ang City Council pinaagin ni Kumsyahal Dave Tumulak, niuli sa project proposal sa nisigutang buhatan. Gusto sa Kumsyahal gumatagan ni Igong Katinawan, ilibin na sa pagsiguro sa transparency, accountability o uban pa. Ang gahin alang sa maong proyekto kuhaong gikan sa 2026 Local Disaster Risk Reduction Management Fund sa Dakbayan. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan ito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Samtang ipigayon usab unya sa Lunes, Mayo 18, ang mid-month sale sa Cebu Consolacion Branches. Kini magdanyag og 10% nga diskwento sa tanang Life Extension products. Doon ay libreng ECG test usab sa unang 30 kapasyente sa Cebu Branch, gawa sa libreng medical check-up patag adlaw. Itanyag usab sa Consolacion Branch ang free sugar test sa unang 20 kapasyente nini unya sa Lunes. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
21: Radyo mo nationwide.
1: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
5: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonder Food Supplement.

0: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
1: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: At oras karon alas 12:52 na ang mosunod nga balita tug kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toxins simulawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw. Dili ka mailisan, magbuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhabi sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma na pagkaluya sa imong tibok lawas, busa. Huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lalain nga mga butika, dili sa Sugbo, umanosab din na sa Visayas sa Mindanao. Alas 12:53 na, padayon na sa ito mga balita. Kay ni ay libuan ka mga karton o kahon, nga duraisod ka mga sigarilyo, isuwayan kini pagpayuhot din sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Ipinta nga ito sa 80 milyones ka pesos kabalor sa mga pinayuhot ka sigarilyo ang nga na-intercept kini sa Philippine Coast Guard diha sa North Reclamation Area, habig na sa Dakbayan sa Mandawi. Apan nila ninyo gidala nga ito sa may Pier 4 sa Barangay Carita sa Sugbo kagahapon. Kapinso sa kalibong ka mga karton aga nakuha nga gisud kini sa duha ka 20-footer o 40-footer container vans nga gisawayan matulpa o palusot sa pasulod sa sulod sa Sugbo. Mato ni Captain Jerome Lusada, Station Commander sa Coast Guard Cebu Station, nga nakamonitor sa nasilang daan na doon ay mabot ka mga pinayhot ka mga sigarilyo gikan sa laing lugar. Gilagyot kini nga nakumpirmar sila ang dunang ilang namatikdan nga container vans kag giabandon sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi. Ilan ang monitor o gibanitan o gilanasuta na doon ay mga sakinan nga magbalik-balik sa pagparking kini sa container vans o din na nila na kumpirmar ka mga kontrabando kini. Gidala ang ganuha ka mga container vans sa Pier 4 o giaprihan dayon kini uban sa mga personnel sa Bureau of Customs o ganasuta nga pinayhot ang mga sigarilyo tungod kay wala ni mga papeles sama sa buhis nga gabayad sa gobyerno. So taon pa sab karon nga sa Philippine Coast Guard kun asa gikan og unsay gikarkahan nga barko na nga mao gamay nga pinayhot nga mga sigarilyo gisumay pa sab kung kinsa ang padalhan dinhi nga mao nga mga kontrabando. Kasama mo sa Philippine Coast Guard ang yung Rajman Arbo sa Mantiri YHP Tatak Aramen.
5: Radyo mo nationwide.
7: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
0: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Cementicone. Rest time to the rescue. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Protection?
11: Yakult!
10: With 8 billion live LCS?
11: Yakult!
10: That may reach the intestines alive!
11: Yakult!
10: Helps improve digestion and boost immunity!
11: Yakult!
10: With proper diet and exercise?
11: Yakult!
10: Kaya panalo ka dyan!

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
4: At oras karon alas 12:58 na. Naminaw na to karon si Jess Borja din sa Moabog Pilar, Islas Camotes, Berlin, Napalin. Naminaw sab karon din sa kauban nila ni Mafi Mimi Rafaela Baris di sa Matalom, Leyte. Gikan ni Lola Berlin, Napalin. LG, Lauren Grace Allen, Rinaldo Canyada. Canyada or Canada ni? Lantaw karon sa Facebook Live, namina pagid sa radio, dira sa may Leyte. Luming Birami sa Kanulaw, Lapu-Lapu City. O si Ana Paquera, dira sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang musulod ng balita ito ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pika gani, labi na ning mga orasa, gagikan kang nakapaniud to na. O niya, lami kayong ikapikapi o na sa di pata mo balik sa atong afternoon na sad nga shift sa trabaho. O, para mahimot ang energetic yun kanunay, hangtod na sa maghapon tayong pagtrabaho. Pangapi, o niya, sa pagpangapi ni mo, Vita D Plus Coffee Mix, may imna. Kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape, kahumot sa aroma ni ini, ang labing mahinungdanon, kay doon na kay makuha nga dugang health benefit. Tungod kay... ang Vita D Plus Coffee Mix, naras nga ang daan. Matag sa Shea Ani, doon ay 200 ayo nga vitamin D3. Mo na magkakapi na ka magka-vitamin D3 pagyod. Plus, doon na pag-ini siya Rishi Mushroom Extra, kaduri mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Kagitawag kinig mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag-ikini og mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. O kining dali nga pagkadaon sa itong mga cellula, gumikan o sab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Apilaw sa dina sa Life Extension Clinic. Nya Diaz Mandawi, doon na din na sa Bing Pharmacy. Din sa Cebu City, sa may July Pharmacy. Ingon man ang uguban pa nga mga butika. Padayon ta sa itong mga balita, dulaan sa 1,000 ka mga public utility jeepney drivers ang nakarawat na sa ilahang cash assistance. Pero pagtabang kanila, gumikan sa epekto sa pagtaas sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Arang-arang na lang galik, ubus-ubus na, pero taas paghihapon. Wa pa mabalik sa katong iyahang level sa wa pa mahitabo ang attention dito sa Middle East. Apan sa gihapon, ang Department of Social Welfare and Development din sa Central Visayas, nagapunapod nga ito sa 968 ka mga POJ drivers sa lain-lain nga mga distrito din sa Sugbo sa ilang cash assistance o cash relief assistance on CRA. Ang mga beneficiaries gikan sa District 1, 2 o 3 din sa Sugbo, samtang gimo ang ilang distribution sa SM Seaside City karong adlawa. Gi-endorso sila o gi-validate pinagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para makadawat og 5,000 kapesos nga financial assistance subay sa epekto sa taas nga presyo sa lana nga may resulta usab sa pagtaas sa presyo uban pang mga palaliton. Ang payout gimo sa DSWD7 subay sa coordination ni ini sa lain-lain nga mga partner agencies para mahimong hapsay ang aktibidad. Samtang diri sa dakbayan sa Lapu-Lapu karon gihapon adlaw, ubay-ubay usab ang mga drivers na karawat usab sa susamang cash relief assistance gikan sa DSWD din sa Central Visayas.
5: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Nga naman, Marie.
7: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal man kung kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa pinta-kunta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa unifins.
9: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Come celebrate style at the Metro Department Store's Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and

0: Hypertension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the life extension vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take life extension vitamin D3. I'm very proud using life extension vitamin D3.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alauna 6 na sa kahaponon. Ang musulod nga balita atong kadato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3, di sa tundugo ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo makaproduce kini og mga paragang mapatay kini sa mga viruses na di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Mo nang kadalawa gid ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% gili mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation, number 1 kini nga tataka vitamin D3 o sub Denise Pilipinas. O niya, kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit ha sa mga Life Extension Medical Clinic o i-avail ang libre o quality consultation kada adlaw. Lunes, ang susadlaw ka Sabado, open ang mga Life Extension Medical Clinics. Lailain niya location sa Cebu City, na may mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Diyan sa Konsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, na Magetti City. Na may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. O niya ayaw kalimot, kay karon na rabaning Mayo 18, o maabot nga Lunes pohon, bonan ang mid-month sale sa Life Extension Clinics. Maka-avail kag 10% nga discount. Sa tara mga produkto sa Life Extension, napila yun din atong giinom nga Life Extension Vitamin D3 Plus. Dira pag kuan ha, dugang nga mga libre nga mga konsultasyon o pagpa-check up diyas imong lawas. Labi na ka to, nakilalan og ECG. Alaadto mo dito sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga branch karong Lunes kay katong unang 30 ka mga pasyente nga magkinaglag ECG, tagaan og free nga ECG test. Unya, diri sa konsulasyon ang unang 20 ka mga pasyente sab nga makaabot, pwede mo avail sa libre nga sugar test. So timing kayo ni alang ni ato mga individuals nga nakilanglan ini nga sama ani nga mga tests diya sa ilang panawas. Ay kalimot ha, karon na ning Lunes, Mayo 18, diha sa Life Extension Clinic sa Cebu City o sa Consolacion Branch. Alas yung dugang pangutana, kontaka lang ang 416-1655, money hotline sa Life Extension or 0917-318-1161. Unya sa pikas, gabahin ka itong problematic kaayo kay dali kay taon nga makonstipated. Makasinatay pero may aning constipation pag inumog super fiber. Kay dako kay nagikatabang sa imuhang nga kondisyon nga dali kay kang makonstipated. Pero pag kayong andamo ng super fiber kay sachet man ni siya powder sulod, ibutalan ninyo mo sa kabaso nga tubig. Imiksog maayo ha, niya pwede kag mo inom ana kunari ka sa bunta ganahan, kanang before ka mag-breakfast. O doon ay timing po ana. Kunari ka sa gabi, kanang before food ka nga matulog. Kaya para mas nindot pag inag-epekto sa pag-take ni mo sa super fiber, dungani na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Martin Tuyak, naminaw karon diri sa Bohol, Estera Alberca sa Katarman Niloan. Mary Grace Bua. Ang igagan ani. Mary Grace Bua. Ito yo ni Ma Mary Grace. Craste family o gingon man si Honey Pell. Daan Paz, Camotes Island. Rayon ta sa ato mga balita nagikan sa kauluhan. Gisalikway ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang panawagan sa mga minority senators nga giagi pa nila og resolusyon aron na matud pa pasurenderon siya ngadto sa International Criminal Court. Humalag issue kini warrant of arrest Bato kaniya sa matud pang de la Rosa kaganina nga buntag atol sa iyang gipatawag sa nga press con 5 lang sa 24. Ang maong nanawagan kaniya nga mo-surrender na lang ato sa mga otoridad, inay mo paubos og padayon sa protective custody gikan sa Senado. Matod ni De La Rosa nga kadaghanan, nagtuo paghihapon siya nga kadaghanan sa mga Filipino ang gusto nga dili siya magpa

0: Cup sa ICC. Ay, mga langyaw lagi ko, no? Matod pa ni De La Rosa nga andam siyang muatubang sa bisan unsa nga kaso. Basta din hilang sa korte sa Pilipinas. O giyang ginsister nga dili na ta miyembro sa ICC. Inungdan nga magpabilin kini. Nga dili gyud magpadakop sa ICC. Samtang ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG, PNP CIDG, bakwi na usab sa ilang giisyo nga sa pinabatok ni De La Rosa. Samtang sa pikas nga bahin, si Vice Presidente Sara Duterte wa pa niini makaatubang ang bag-ong legal lead counsel sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga padayon karong anaa sa detention facility sa International Criminal Court kon ICC dito sa The Hague, Netherlands. Matod ni Vice President Duterte nga wa pa niya ma-meet o makatagbo ang maong abogado nga sa ka-British lawyer nga ginganlan og nga gipailan na ngadto sa publiko usab ilabi na sa ICC kumana gitugtan usab si Attorney Nicholas Kaufman nga mo withdraw na sa defense team ni Duterte o bihulip kaniya ang British lawyer nga si Peter Haynes. Ang ICC Trial Chamber 3 ni hatag na sa ilahang pagtugot sa withdrawal ni Kaufman isip pa lead counsel ni Duterte sa iyang mga kaso nga crimes against humanity. Matud sa trial chamber, si Kaufman mihimo sa request na siya dili na mo-handle sa kaso niya tumayo 8. Tungod usab sa tinguha sa kani presidenteng magbago kini sa iyang representation og mo-hire og lain nga counsel nga mo puli ni Kaufman. Samtang sa pikas nga bahin na kundili sa Sugbo dunay nasakmit nga 70 to 80 million pesos nga balor sa mga pinayhot nga sigarilyo dito po dahil sa Mindanao pastang dako 3.3 kabilyon nga pesos nga balor sa sigarilyo o mga raw tobacco nga mga products ang nadiskubre nga gibutang sa 54 ka mga container van sa usa ka yarda dito sa Agusan del Norte sa Mindanao. Mato ni BOC Commissioner Ariel de Pomoceno, apil sa ilang na-discovery sa inspeksyon sa pantalan sa Surigao, kauba na mga personal sa Philippine National Police, ang lain-lain na mga brand sa mga sigarilyo. Apil na niini ang mao man ni ganina, oh, katong sa report ni kasamang Arnold Bustamante nga nice by siya. Oga komando. Yaw mga ang gudani. Dunay red. Dunay sentro. May barangay sa Mandawi, sentro. O gaban pa nga mga important nga mga sigarilyo. Doon nga mga container vans usab ang na-discovery nga dunay kahon-kahon nga sulod nga mga raw tobacco materials. O base sila mga container numbers, posibleng gikan ang kargamento sa uban nga nasud. Ito man, daghana na ni mga sigarilyo karon nga mga nangasakmit. Tungod ni ini, gilak ang 54 ka mga container vans o gibantayan karon sa BOC Police. Ingon man, ang Philippine National Police samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna 15 na.
1: DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pa napud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang Saudi Arabia og strikes batok sa Iran, agi pagpanimaw sa gilusad nga mga pagpangatake sa mga nasod ngadto sa mga kingdom ato sa pagulbo sa tensyon sa Middle East. Ang mga pagpangatake sa Saudi nagtimaan sa unang higayon ni ini nga nilusad og military action batok sa Iran og ipakita ang ilang kaisog ug kaligon pagdepensa sa ilang nasod. Sa nasairan ang Saudi Arabia dunay laom na nga military relationship sa Estados Unidos ug nagsalig kini sa US military alang sa proteksyon apan ang napo kasimana nga gera labihan na kaapektar sa maong kingdom. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kadto maong balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mang Austin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang panyawan herbal capsule plus mangustina nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustina, epektibo sa mga kasama ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan garlic capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa said liniment oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon alauna 17 na. Unya na minaw sad nato karon, dere tay i-greet una bikay. Pati daghan na nagpiesta man sa Bohol, ininis ilang bambina, kadali lang kaayo ha. Kay atong i-greet ang mga taga Sagbayan. Mayong pagpamina o happy fiesta sa San Antonio, Sagbayan, Bohol. Karong adlawa o ugma ang ilang piyesta. So karon dahil may bispiras ugma kahulugan. St. Vincent Ferrer, gikan ni Sister Gloria Goria Himilo, pinagisab ni Inday Bambina. O niya, naminaw sad nato karon si Imelda, kadali lang una ha. Dagan magkalit. Ryan Palak. Ingoman ni Imelda Cabalquinto og si Mamars Pastrana. O niya si kadali lang Edda Obrador, ito'y greeting sad. Maayong pagpaminaw dinha ni Edda Obrador, iya mga kasilinganan de iya mga Imelda Perez, Glenda Abelia og Edda Obrador. Wa naman tayo nga oras. Suban ako dali sa control kasamang Nestor Homicilio, Nems Quiñones og Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyo ang pagpaminaw. Unya, amping ta kanunay ha kay galagiting ang adlaw or kainit karo mga oras sa pagdaog, payong or pandong yun. Ayaw kayo pa-expose og taas nga oras ilawms kalagiting sa kainit sa panahon karon. Sabi na kung doon na kay medical condition nga mabutang sa risgo ang imuhang kinabuhi. Amping kanunay. Unyatangin ninyo kay musulod na po karon taon-taon ang atong drama kini ang akong suliran. Ako sabi yung Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna 19 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwas sa mga minahal namong tigpaminaw.
9: Busa kung naduna kamoy sulirang nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na o ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong sulirang. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan na hunahuna.
6: Kini ang akong sulirang.
7: Kini ang akong sulirang.
9: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
11: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
10: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
12: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ani mo, please?

0: Celebrity Beauty Soap.
1: Ay, oo, good kayo. Regimen ni Sir Noma. Recommended na kong isa nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya. Makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya. May nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya. Tapos, basta mag-low yun ang inyong skin kung magamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag upirahan. Wala ko'y kwarte bayad.

0: Pagbutas yun na klaro na gyud na ko may na gyud ako pananaw kun kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang interregium dangup nang mo sa makabuhay kay moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrops Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotrops Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
15: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
13: Oh, ano mo, pretty?

0: Maayong adlaw kaninyong mga suking tigpaminawa ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ana, 36 anyos, minyo o may tulo ka mga anak. Nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa property sa among anhing amahan. Aron inyong hisaptan, subdon ko sa dihang bag-o lang ming mibalhin o puyo linhi sa Lapu-Lapu. Ingon ini ang mga panghita po.
1: Magmingaw nag-ikot din eh, kay ako naman lang usa.
0: Pa, sabtasab ko eh. Isod, magod kaayo nga layo kay nagbiyahian kadaadlaw sa mga bata. Nabaya ditong ilang eskwilahan, nasa ditong trabahoan sa kumbana nga si Marco.
1: Nakasabot raman ko dahi. Ako lang ba? Magmingaw na lang ko din eh.
0: Ayaw ka bala ka pa. Isaad na ako nga kada weekend. Mubisita minin mo din eh.
1: Sige ha. Lauman ko na.
0: Opa.

0: okay ra ka to sa papa ni Molid today?
1: Ang kampante raman sab ko itong. Dami tigbantay biya dito. Bisuduhan man to na ako.
0: Inoon sad. Oh, ang ubanin ni mo mga igsuon. Dili gud gid sila makanoon nagbisita ni papa dito no?
1: Ay, maulagi ni ambot nila oi. Sige malaging busy sila. Basta ako misaad kung papa nga kada weekend mo bisita ta niya. Aron sa di siya magmingaw dito ba?
0: Oo. War may kaso pud nako god. Bisag adto ba ta mga tuog unya sa Domingo. Una pa ta mo paulit din eh.

0: Din ako kalakaw-lako eh.
1: Ha? Nga naman pa?
0: Sakit maning akong tiil. Sa katigwang mo na siguro ni.
1: Wala. Ay Marie, nagsige pa ba ni siya inom sa iyang vitamins, day?
2: Sige pa man te. Pero maulagi, usahay, kahit kayo pa imnun.
1: Na, maon na diha pa. Naginahin na sa de kasi mong Ingon bayak ko ni Moha nga tumanag yun o pagtumar ng imong mga tambalas na ng vitamins.
0: Ay, ano, mag-inom-inom pa masap ko, Ana, nga tiguang naman ko. Okay na kung hamusunod sa inyo nga mama kay. Napahimot ang lamasan mong tanan nga malagsuon. Pero mahulagi. Ikaw na mag-iperming makahula-hula o bisita na ako din eh.
1: Nagluod-luod, nasad ka. Sige lang pa. Ako to silang sultihan nga pabisitahon ni Moha.

0: ramdam ni Koy.
1: Manoy, nakasabot man ko. Pero unta, makasabot po ta nga tiguang na si Papa. Bisag pa nagsalang sabgod unta.
0: Nah, soya lang na Koy.
1: Noy.
2: Unya, biyan ako ang trabaho para ana. Tabi ako din is Davao. Kamu may dool diha. Kamu na lang mo ay sigig bisita niya.
1: Sige, hambitaw na mo na siya bisita din hinang. Pero magita masabod ninyo. Habit na biyang Father's Day nang. Basing makahikayon mo ganahin din niya.
2: Ay, naunsa man ka ana, oy. Mura man sad ko guway ba na nga dili mag-celebrate og Father's Day?
1: So, digit ka makalugar?
2: Oh, tanaw na ako. Di lang ko masaad.
1: Sige nang.
3: Uwa, gaday.
1: Uwa dong, eh. Kasapot. Puro mas sila guway paking papaw, eh.
3: Ha? Sagdi lang na, eh. Uwa, hiragil unya ang pagmahay.
1: Dong.

0: Si Mary man eh. Ang tigbanteng papa. Ano wag man? Ano mong kaha? Hello, Day. Mary.
1: Si papa ni mo. Ina sa ospital. Kaya atake.
0: Unsa, Day?

0: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
1: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
0: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti!
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Uy, nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napukabaktin nga among gibuhi sa pinta-kunta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Mario. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay gini sa JM, we make farmers happy.
6: Oh, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
9: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! Zed Health Report. Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmintin ako. Antog karo. Ayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
16: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times, hindi kapi, yun ko nga. Paragis Bilabila.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
19: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
20: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
21: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
19: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
20: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
21: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
22: Available na sa Mercury o mga suking butika.
23: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
24: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
25: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Palagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na iya.
26: Pwede na, mamakas, bilay mo
25: ito. So, ano ka, no, binta na ka.
16: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Ito sa ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala nga sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
27: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
5: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
11: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
13: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
14: Oh! Ano mo, Blade

0: Grabing akong kahiubos ako mga igsoon. Kaysa buhi pa si Papa, huwag yun silang kahunahon na bisita. Pero kung kano sa patay ng among amahan, nakahigayon na sila bisita. Gusto kay kumamoy-boy nila, pero dako kong respeto sa akong amahan. Mong gipili na lang na akong magpakahilom na lang sa iyang haya o iloom na lang ang tanan akong kasuko o kahiubos. Unya? Mahal, pinanggak kita ka pa.
1: Kung naminaw pa lang unta ko ni Muday, dili unta ko magmahay karon. Dako kayo ang akong pagmahay nga wako nakabisita ni Papa sa buhi pa ni siya.
0: Anak, manggit na manang. Buhay manggit ka noon na yung pagmahay. Pero nahibaw kong ipasaylo naman ni Papa.
1: Pa! Pa!

0: Unya day, kinsa malay mangulik ta sa mga gipabangan ni Papa ninyo nga mga apartments?
1: Ako, gudong. Ako may ni Astool.
0: Unya, yung mga iksuon?
1: Oh, magbahin, eh.

0: Naan ba nang huligtas sa abang din namuti?
1: Ha? Kinsa man?
0: Maguwag man tingali ito ni Muti. Lakim to.
1: Oh, si Manoy Reden?

0: ano ka sukubang ta? Nga ako may pinaka kamagwangan yun. Ako may magbuot unsa una ko ang yuta.
1: Pero Manoy, unsa na malay share na mo kung mauna?
0: Huyana, ay paghawd-hawd ha. Kamanghuran ka lang, huwag ako may kamagwangan. Oh. Ako may dunay dakong katungod, maong paghuat kung unsay bahin ni mo.
1: Nakaingon ko nga grabe kita ako ang among kamagwangang lalaki. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, na ay nahibilin nga property si Papa, pero why last will and testament? Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan o dili man niya apilon sa bisan unsang desisyon? Ikaduhang pangutana, ang property title na apagihapon nakapangan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin o tarong namong managsuon? Waman ko mahangol ani gyud sa maong property, pero di man sa tingali husto nga ang kuno na lang ang tanan sa among kamagwangan kay abig siya mo ay kamagwangan. Ikatulong pangutana, kami sa kong igsuong babay, wa mahibaw unsaon pag legal claim sa among shares. Unsaon man? Mukuha na lang ba mi og abogado? Pila man kay magasto namo kung mukuha gyud mig kaugalingon among abogado? Ikaw pa to katapusan. Si Manoy Reden ang among kamagwangan. Dili siya musugot nga bahin-bahino na among managsuon ang property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa kung usa ka magwa nga igsuong babay? Kay siya mang gimanghawd, kay laki, siya mo ay kamagwangan. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Ana.
2: Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal ang mga personal natong mga pangutana ato ang mga aligot-got kasakit no ang kahuot sa ato ang heart ug ato ang dughan ngano man kay gibiyaan ta gipasagdan ta giabandonar ta oy kever hala. Ato ng pagasturyahan, ipadana be ang inhang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang suking tigpaminaw? Kumusta man mo guys? No, no lima kabuwan ay upat kabuwan na ni Agi. Kumusta man ta? Kumusta man ang ato ang tuig so far? Nagunanapwa-kwaan ba gamay atong problema? Sus guys, di man yun ni mawa, no? Di man yun ni mahurot. Muram na yung tobod. Naagyod na. Kambal yun na to. Nga no? Kay di man yun takaap. Di, number one, dili perfect ang life. It's never gonna be perfect. There is no such thing as a perfect life. Wag yun. Di kami yun haya-haya na nila kinabuhi. Yun sa kanilang problema sa watakabaw. Wala na yung post-post. Orang ipang post-post. Di na, mga puros kalamirang kanindot. Pero naagyod na yung mga gisagubang. Sama ni mo, sama na ko. Nagtuo mo sa Atty. Elaine, sige tambag de rin. Yaway problema, guys. Naa. Naa tayong mga giagian. Depende lang yun na unsaon na to pagdala. Depende lang po na kung unsa po kaligon ang ato ang pagsalig o pagtuo nga at the end of the day, mahuman ragyod ning tanan. Diba? And guys, thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow na to sa ato ang Facebook account. Ang mga nag-like o nag-follow sa kiniang akong suliran official writers page. Ang tanan nga naminaw, live sa ilahang mga panimalay, pinaagi sa ato ang radyo or live sa Facebook or ang mga na-late pero naminaw gapon pinaagi sa ato ang YouTube or sa ato ang Facebook account. Kumusta mong tanan din ha? Si Ana ang ato ang letter sender karong adlaw ay nagpuyo sa Gun-ob Lapu-Lapu City, Mayor Cindy Chan and Congressman Ahong Chan. Kumusta mong tanan din ha? And to my best friend in Lapu-Lapu nga si Joyots Julie Love Ordonia nga nagtrabaho din ha sa PEZA ug kang teacher Aiza Soronio sa STEC. Birthday month na sa akong best friend Aiza this month. Greetings sa inyong tanan. Punto legal, of course, ang gisuwat ni Ana kay naamay yuta ang iyahang amahan, no? Unya, wala, nibalhi naman sila puyo, no? Di mangyud, wala na sila dito kung asa sila. Unya, maulagi, nagkadagka-dispute kay kanilaging inigkawala sa ginikanan. Ari mangyud ning laay, ari gini magsugod ang lalis, guys. Kay naamanggi, usa duha nga mahimong greedy sa last part, no? Mahakog. Sumuon na ni. Diri nagsugod ang iyahang mga problema kay ang una niyang pangutana na ako no'y nahabilin nga properties ilahang papa, pero walay last will and testament. Gusto ba nga ang kamagwangan mo ay magbuot sa tanan ug dili mi niya apilon sa bisan unsang desisyon? Number one plang daan, wrong. Nga naman, the moment mamatay guys ang usa ka tawo, no, then that the death will open the right to succeed or the law of succession. Kanang manunod ta sa mga kabtangan sa katung ato ang gipanundan nga namatay. Kinsa man ni ang mga legitimate heirs, kay heirs or manunod, tagtungod, mo na gitawag ana. Katung akong gingon nyo sa una, go down or go up? Una tas ubos. Go down first, naabay mga anak. No, naay anak, then kana siya. Sila mo'y manunod. Kung naay asawa, apil ang asawa. O walay anak adto tas taas ug naay pay amahan or inahan kuyog sa asawa manunod ug way amahan way anak aw pakilidta ang mga igsuon. Now in your case, pagamatay sa inyuhang amahan, kamong tanan nga mga anak are the legal and the legitimate heirs and you are all in equal footing, meaning patas mo og katungod with each other. Kung upat mo kabuok man nagigsuon, kamong upat na ay tingog, kamong upat na ay katungod, equal ang inyong katungod. Dili pwede manghawad ang kamagwangan kay maoy ni unang ninggawas aning kalibutan. Dili. Sayop yun ng inyuhang gina huna-huna usahay ba nga ako'y magbuot kay ako'y maguwang. Ako'y manghod, ako'y magbuot kay ako'y gagam sa ako ang ato ang mama og inahan kay katong buhi pa siya, wa mo kaamot. Uy, dili na pwede yun ingon ana. To some extent, pwede tang mga reimbursement, pero when it comes to decisions and ownership of the properties, dili yun pwede nga na ay manghawd usa or isalikway lang or iset aside ang katungod sa uban. Equal in town mong tanan. Ikaduhang pangutana, ang property title kay naapagihapon na kapangalan sa among amahan. Unsaon man ni siya aron mabahin o tarong namong managigsuon. Wala man siya nahangul yun, no? Muginiyang giklaro. Very good, ana. Ang iyaha lang yung gusto nga dili lang yun man good po sakto nga ang kuno na lang po tanan sa iyang kamagwangan nga igsuon. Kay abig siya kuno mo'y maguwang. And of course, ato na nang na-establish nga sayup yun ang inyuhang kamagwangan nga igsuon na siya'y magbuot or ang kuno niya tanan. Samot na, okay na ito siya'y magbuot na di mo maalkansi. Pero kanang siya'y magbuot niya, alkansi mong ubang managigsuon, samot nga dili sakto. So, at least you should know nga equal mong tanan, mas labi na kung walay last will and testament. Now, kung pananglita na kapangalan pamangyud na sa inyuhang papa, in order nga mabalhin na, no, ang inyuhang pagpanag-iya, kay dili man na mabalhin ang ngan sa titulo from sa inyuhang papa, ngadto ninyo, kay kamo na may mahimong co-owners, no? So, dili man na mahimo nga mabalhin automatic ninyo, kundi ta mo agi sa sakto nga proseso. And the correct procedure, mga sukinting paminaw, paminaw mo, is this, ining kamatay sa usa ka tawo, i-collate na itapok na nato tanan niyang mga kabtangan. Okay? Nga ito pong tanaon, ug naabas siya'y utang. Kay i-priority man nato ug bayad ang utang, usa pa mo magbahin-bahin. Asa man tagpangbayad, nga ito siyang mga kabtangan. No? Ang yuta, ang kwartas bangko, and the like. Now, unsa man nga dokumento ang pag magpamatuod nga nagkasinabot mong mga nahabilin, mga tagtungod, mga eredero. Ang kanang dokumento mo na gitawag nga extrajudicial settlement of estate. Meaning, wa mo nagkinahanglan ug assistance or giya sa korte kay nagkasinabot man mo, hapsay, malinawon mo, way magawa nga nagbuot-buot, wa po'y naalkansi, wa po'y gibatig kaalkansi, no? So, magpinirmahay mo and you will decide how you will divide the property. When I say equal, ang pinaka-common nga pagbahin-bahin ana is kung upat mo ka man nag-igsuon, automatic, divided by 4. Pero wa po na mag-ingon, nga ingon anaon na yun na to pagbahin, kay magdepende yun na sa inyong sabot. So kung panalita na ay upat ka man nag-igsuon, upat po ka buok yuta. Okay, pwede nga automatic nga ang kaning usa ka yuta, kamong upat ang tag-iya, inyungan. So, mito siya, i-divide niyo tanan all that is owned by your father. Or pwede po nga, lot number 1, maguwang number 1. Lot number 2, igsuon number 2. Lot number 3, igsuon number 3. Lot number 4, igsuon number 4. Depende, basta kay mo pirma mo. Nakasabot mo sa inyong gipirmahan o wa mo'y issue. And that is out of court. That's why it's called extrajudicial settlement of estate. Kahuman, of course, mubayad ta ginatawag nga estate tax o transfer estate tax BIR, transfer tax buhis pagpabalhin no sa titulo sa pasangan sa yuta ngadto sa munisipyo kung asa na ang yuta ni belong no. So kung Mandawi, Mandawi ta nga assessor. Kung Lapu-Lapu ang yuta, adto putas munisipyo sa Lapu-Lapu mo adto no. Ini kahuman ana usa pa ta mo adto sa Register of Deeds kung titulado ang yuta para makancel ang title sa yuta unya ibalhin na ngadto sa mga tag-iya depende kung unsay nakabutang sa extrajudicial settlement of estate. Di na siya sa yon but importante wa mo mag-away ug nagkasinabot mo kung saan pagbahin-bahin ang yuta. Ikatulong pangutana, sila kuno sa iyahang igsuon babay wa kabaw unsaon pag legally claim sa ilahang share unsaon man mukuha na lang bamig abogado pila man kahay magasto na mo kung mukuha gyud mig kaugalingon namong abogado. Akong silingan ra mo simong igsuon di sad gyud siya madaog storya nga kamukamo lang imikable no nga kuya magmeeting gud tanoy meeting gud tang managigsuon kay para ato naning subayon ug husayon ang mga yutang papa ug unsaon ni nato pagbahin-bahin unya mo pirma na ta og extrajudicial settlement of estate manoy nga makibaw tag pila bayranan sa buhis and everything kay dili baby atong sulayag patawag og barangay or naa pa ba mo tiyo tiya buhi nga moy mo mediate ninyo mahimo pod no pero og wala gyud well sige ato gyud na siyang diretso no og ingon og pagpahigayon nga ingon anaon nato pagbahin-bahin or suryan og dili gani need gyud tag abogado dali nga part ha para mutabang ninyo og pag-guide og pagprotektar sa inyong katungod. Ikaupat og katapusang pangutana si Manoy Riden nga among kamagwangan di mo sugot nga bahin-bahino namong managsuon ng property sa among amahan. Unsa may among buhaton sa akong usa ka maguwang nga igsuong babay? Unsa may dapat namong buhaton kay siya mangyoy mang haud good lagi? Siya may moy kamagwangan. Like I said, di gyud unta na sakto nga ang maguwang moy mang haud kay equal gyud unta ta Manoy. Ayaw pud in town og palabi ihatag pud in town kung unsay angay no sa inyong managsuon kay di man gyud unta na imo wa man kay katungod nga mo angkon ana nga ikaw lang kay naa man kay laing kadugo naa man kay igsuon. This is really the start of kanang mga family feud ug dispute guys no muginay ako ang kasubuan nga makibaw ko ba nga moy giaway-awayan sa nga managigsuon katong wa pay katiguyunan wa pay bahin-bahin okay pa no magbalinawon pa magkita-kita pag madomingo karon asa mingaw kayong payag taluoy sa inyong mga ginikanan nga nipanaw nagahilak tingay tus kahitasan ay nga ningon nga may pagwa koy gibili ninyo daw ta moy giaawayan no muginay ingon nga okay rami kay wa mamiyuta wa migibahin-bahin kaninoong na amo'y problema. Kibaw ka nga, no? Unsay nang ibabaw, kahakog, no? Unsay nang ibabaw, dili ang gugma. Dili ang gugmas kadugo natog sa ato ang mga igsuon. Ang atong greed, ang atong ambisyon. And that is really wrong, no? We have to give our fair share. Kasabot ko, and Anna said nga, wa, ginunta siya nag-apas, pero of course, di man said pwede nga ato lang pong tugutan ang ubang tao nga muyatak o muyurak po sa ato ang katungod. O mupadayon og buhat sa kanang mga gawi nga dili po sakto. Sayupsad na siya. No, so I think it would be best nga angay-angayon gyud din nato tanan. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, 17 ka mga Pinoy nga tripulante sa MV Hondius ang nabot na sa The Netherlands kagahapon o gi-quarantine kini, kuman miigo ang hanta virus outbreak sa cruise ship. Ang mao mga tripulante kabahin sa second batch sa mga evacuation flights nga gidakda sa Dutch government gikan sa island of Tenerife nga kabahin sa Canary Islands sa Spain. Nakigalayon na ang embahada sa nasod sa Dahig ngadto sa mga Dutch authorities o migrant workers offices sa Berlin alang sa repatriation sa tanang 38 ka mga Pinoy crew members sa maong cruise ship. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: kitsakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
6: DTX 500.
8: Para sa Janice, okay pa yung muman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
10: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
12: Potent, safe, aseguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
10: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Pakibuwa ko ni mo.
1: Unsa?
0: Nagkapamabdus ko, Lisa. Usapa. Nawaan na sa din akong gugma ni mo. Mga magkalimta na yung lanta.
1: Unsa? Ha? Mupaulit ka sa inyos probinsya?
2: O eday. Mag-unsa mo sa'yo ko din hinga. Ano mo sa'yo kong iskwela?
3: Ano guna sa day mo eh? Nga naman, hindi na siya kaganahan may iskwela?
2: Ay, dili na day, uy. Kusa na siguro nakahuman kong second year college. Dili na ako pagastuhan ako mga ginikanan niya. Magpabadlong ragyapon ko din sa siyudad.
3: Day,

0: Maayad kay nakahuda-huda kag uli din he. Sakto kay nag-ibog desisyon. Postlad man nga dili may makapugos gud nimo og paeskwela. Aw, anhe na lang ka din he, para na ay makatabang sa atong mga negosyo din he. Gusto kog mo focus atong sari-sari store. O niya, ikaw mo ay bantay din he sa atong lodging house.
1: Sige ma. Ako'y bahala.

0: 明高门，哎，我还妈的不空不完呢，大妈。
1: Miss, you like the room, yeah? Good for 1 month.
0: For 1 month, sir.
2: Kung dumugo niya, mukhang na pa mga balik.
0: Sorry. Room 13, sir. Merong yawi. Ko anday, sir. Bawal ta sigarilyo sa room, sir, ha? Naratay smoking area din sa gawas pong ganahan.
2: Mura ba huwag manigarilyo sa'yo mong tanong?
0: Niingon lang ko. Ah, sige. Pwede na kamata sa mong room, sir. In case you need anything, just dial 0.
2: Okay.
0: Strict to. Maayo ka ni, kikwapo. So, ayan ra.

0: Guapo, Leki, pero murag maldito, mantawahan na, eh. Stricto ka ayaw man. Makalagot.
1: Oh, magpasahan siya git ka. Customer man at inyo. Customers are always right ba yan, diba?
0: Depende na sitwasyon, uy. Ligid ko mo, yun, Ana. Basta na ipabombo ang ako, katilawag yun.
1: Ulo, no?
2: Namoy, remote.
0: Ay! Day. Bye na. Chika lang yata.
1: Bye.
2: Miss, remote.
0: Niya, sir.
3: Todd, miss. Asan ta pwedeng makapalit o imlon nun din eh?
0: Naridag ang tindahan sa gawa, sir.
3: O ba? Salamat.
0: Shit. Nakadungog yun to siya. Imposible kayo, guwa.

0: unsa man run? Nain hagi si Gawas. Akong tanawin. Sir? Sir, naunsa ka?
1: Ata!
0: Ay! Sir, gusto na yan sa ba? Aray!
1: Miss, naunsa ka?
2: Zed, Health Testimonies. Si Sir Pablito simudla na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Wala si Mom!
8: Don't worry, Dad's got this.
9: Wow, fries with dip!
10: Egg sandwich! And mac salad!
11: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Lady's Choice.
13: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Nagharaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3. Dito ako believe.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Miss, may sorry. Sorry, sorry. Ganun nga niyam sa ka.
1: Pwede may pahimutang una ko ni mo? Ikarabi sa daan ani ha?
0: Oh, sige, sige. Ay, sure ka nga di ka magpadag ospital?
1: Gamay rin yung tunok ha. Layo rin yung tinae.
0: Kung wa pa lang ka...
1: Ikaw no? Ngilang kiti nga ikagbatasan sa inyo ba? Imbis ako nun ni mo imong sa, murag ako pang sa ani adto ko mong natunok ko. Pahinong dumanang ti ka sir ha? Dili ang taon ni imong lugar din eh. O gato mga damages ni mo ganina, kinahanglan to ni mong bayran.
0: Oh, ikabala ka. I'm willing to pay.
1: Hasa pa? Sa may problema ni mo? Ngayon ng hagis man ka?
0: Binawangan doon sa babae nga padunaunta na akong pakaslan.
1: Oh. Ansa?
0: Huwag nahibaw kang unsa yung masakit. Mapdos pagkasiya.
1: Mao ba? Parehas, tita. Gibuwagan ko sa akong ex kay dili na daw ko niya love. Huwag ang mas-shocking pod kay nakapamabdos pod siya. Pero nakalahi lang nato, dili may engage. So, masakit ang imo kay kaslunon man di imo.
0: Oh, ako dahi si Clark. Ikaw?
1: Liza.
0: Sensya na dahi sa akong ipakita ang batasan ni mo ha. Pag-una na akong abot din eh. Walang gito ko sumuro to.
1: Salamat po't kinishare ka na ako si mong gidada karun. At least kay bawon ako kun ang sigigikanan si mong kasuko.
0: Okay na ba ang makikifriends ni mo?
1: Nga na kung dili. Abi ni mo, na yung maayo ay. Midas na akadimhi. Nga nung dili naman lang ni mulingawan imong kaugalingon. At least, ma-divert ang imong huna-huna, daba?
0: Okay na. Basta kuyog, ikaw.
1: Ha? Sige pa. Basta, additional pay, ho. Ako may tourist guide ni mo din sa mong lugar.
0: Ha, sige, sure. Mag-unsam na huwag ba?
1: Mag-scuba diving ta.

0: Bimini. Huwag pa ba magkasuway yan eh.
1: Di ba? Lingga, huwag yung mag-scuba diving din he. Ayos naman. Ang hawas na tayo, makalunch ta.
0: Sige.
2: Ah, yun mo na eh.
1: Na. Basin ba yung mag-una pa kagkahubog na ako.
2: Gamay lang ko na itong imnon. Chill lang ba?
1: Okay.
2: Tod. Thank you kayo ha sa pag-uba na uron.
1: Uy, kaso uy.
2: Abi mo. Bugo kay mong ex nga ginawangan kaniya. Guwapa ka, unya. Kung personality-wise lang po, okay kayo ka. Easy to get, friend. Wailibog.
1: Thank you. O gabi ni mo, bugo si kay mong ex, kagilisan ka niya. Naano man ni mong tanan? Guwapo ka. Nakay sense of humor. Basta medyo stick-tuhon ka, pero madara maghilot.
2: Ah, ha? Ikaw yun.
1: Nga nag-itutukan mo kung ni mo samaan eh.

0: Liz, mo balik niyo ko sa Judith.
1: Sige, amping.
0: Og bayon sa nahita pa.
1: Ay, kabala ka. Okay ra ko.
0: Liz.

0: mo itong hais binuhan kong sakit. Dili may mo. Unsaon na lang kumapos ko. Mapalit ko piti. Kinuo ko. Positive. Mabdus ko.
1: Unsa ba't itay na suits ibugo na huna ngayado ra magkikagbihatag sa imong pagkababahay?
0: Ma.
1: Unya unsaon naman na ron, ha? Unsaon man pagkahibaw atong mabdus ka nga wa magkay kontak ato?
0: Ma, okay rin ni Uy. Kaya rin na kong buhion nga ako ra.
1: Ay, mabuang ko anang utok ni Molisa. Ambot lang kung nganong naingon anak ka.
0: Ma.

0: sila ng tinikapuan akong tiyan. Klaro na gud siya.
1: Liz?
0: Clark?
1: Oh, ako. Nabay bakante? Pwede kong mubok? Oh, wait. Mabus ka?
0: Oo.
1: Ako ba'y mahanana?
0: Kinsa pa man di ay. Eh, karami nakilabot na ako.
1: Ganun ang kapasultin ako. Pwede man untakang chat ako. Kay friends naman ito sa Facebook, di ba? Chat ko ni mo, di isa ka mo reply.
0: Dili lang ko gusto nga magbasi among desisyon. Tungod kinamabdus ko.
1: Liz, di balik ko. Tungod kigimingo ko ni mo.
0: Unsa?
1: Kung sunod ka, karun da yun. Mamahay ko sa inyo.
0: Ha?
1: Ganahan ko ni mo. Ugso ka danong adlawa nga nibiya ko din sa inyong lodging house. Way adlaw nga wako magkuna-una ni mo.
0: Clark.
1: Barugan ka. O gusto kong formal nga magigatubang nila mama ni mo.
0: Clark.

Nangatubang kit si Clark sa kumang ginikanan. Ugwa gyud problema si mama ni Clark. Gani, ganahan kaayo siya ni Clark para nako. Kay murad ako natarong, ug mas naa na tay direksyon ng akong kinabuhi karon. Karon, 8 years naming miniyo, ug may duha na sa anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
3: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Patikim!
5: Mmm!
3: Wow! Omega siglaw sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At first, I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mau ka mga higala ang kaagin ni Lisa, nga teka, Moalbo al Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nagkulahan, let the love begin. Let the-

Angmonga agi gibata no dua sarajuni jeli haka gubusa direksyone presila rekadas. Kamu sab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nakalainlaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa usagawi. I-address lang nining tulumanon, handiwanan sa usagawi care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pularo. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa magkusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilan na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko! Ana, miblink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
5: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
4: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw. Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nga gun-obon ka sa himpit aron mahalaw sa layon.
6: Iko na, Andre. Gusto na. Nagpakiluoy ko nimo. Ayaw akong ignaliini. At lagi akong higayon nga magpabilin. Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao. Buod ko maligugma. Ug mahal ako si Piona.
7: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
6: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
3: Si Andre ug si Ethan. Si Andre og si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kun mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Nawan ang nabakaugana sa kama?
9: Masin og
8: may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Adunay powerful extracts
8: nga phytochemicals
9: ug antioxidants
8: nga gigan sa palaya
9: ug the sugared sugar cane
8: mga organic compounds
9: nga epektibo
8: batok sa sakit nga diabetes.
9: DTX 500!
8: Sa mga butika.
9: DTX 500!
8: Ang tuba
9: kontra sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500!
9: Epektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar level.
9: DTX 500!
8: Ibo sa the sugared sugar cane extract
9: ug anti-diabetic properties
8: gigan sa palaya.
9: DTX 500!
8: Garantisado.
9: I recommend
8: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
11: Sed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sed Panyawan coffee mix. Tawo ko kabtag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
14: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
15: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay? Adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
16: May buhay sa makabuhay.
17: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Dagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Zed Panya 1 Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ug karon ani ang sumpay sa atong sugilanon, si Andre ug si Ethel.
1: Nga totally, wa na mo trabaho ang tibuok ni mong system.
2: Naka-revive ko og Miss Kapo. Og ni ako. Alam ko ang dadong ko ikaw. Dali! Uban ka na ako, Pina. Uban ka na ako!
1: No! Ethan! Ayoko na na! Ayoko na na! Ayoko na na!
3: Pina! Pina, pagbata! Pina! Pina!
4: Ay, napakila. Nagdam ko ka lang, bahay ni Ethan.
1: Oo, nagdam ko ko. Pero layag yung itsura. Kadlukan ka, ayaw kinikan.
4: Unsa?
1: Apa nang iyang tingog? Tingog yun niya, sana.
4: Fiona.
1: Ganong ingon niya itong iyang itsura. Ganong ingon sa dilinosap siya si Ethan. No!
4: Sagi ka ingon ko na, nagdamgo ka lang, Fiona. Huwag na ingon ko na initong sa pagsimog, huna-huna ka niya.
1: Pero si Andre, nga nung hangtod ka nun, wak pa siya. Ay, naman dahi siya. Kung tawgan sa siya, dili na sa makuntap. Iyan na sa nag-i-off ang iyang phone.
4: Maubitaw? Kaya gisawayan ko sa siya o kontak samtang natuog ka. O unattended yun ang iyang phone.
1: Ang ako karong phone.
4: Tana ma, basig may balik siya tawag.
1: Dili na ikaroon ang akong phone.
4: Ay, basi ng akong phone ang nga ni asa akong bag. Kadit lang. Ang akong game phone. Kadit ha?
1: Si Andre ba? Siya ba ka na may tawag ni mo, Fiona?
4: Dili, si Major Suarez. Yan ang mitawag magka si Sir niyang oras sa gabi yun. Hello, good evening, Major Suarez, sir.
5: Gomez, mayo kayo pa din magkamatuk. Itay tinay niya security niya ni Fiona sa ospital. Sultihan niyo mga kaubanan niya. Ilibinan sa nagbantay sa gawas. Kaya may information tayo na dawat nga niya karoon sa siyudad sa Kinal BG o Professor Charles.
4: Mau ba, sir?
5: Mau ka na. Mau nga ayaw gil ko mong pagkumpiyansa niya. Kay desperado na magkinimang tawara. Ang atong panaganaan nga dili sa magkaimu kanaot ka ninyo niya. Ilabinan yun kanila ni Andre o siyang hinigumang na-confine ka ron niya sa ospital.
4: Okay, angay ka balak, sir. Kami ay sure kami gihimo dire. Aron nga way si bisan kinsa makahilabot ni Fiona dire.
5: Good. Very good.
4: But about ni Andre, sir, sa pagkakaroon, wa may access niya. Nabalak ka gani karon si Fiona dire. Kay wa pa gyud mabalik si Andre dire sa ospital nga supposed to be mga ingon arong orasa ani ana unta siya. Base si ang iyang kaganihan nga nagpaingon na siya dire. Diyan nagkasulti sila ni Fiona sa phone.
5: Unsa? Oh no. Sige. Basta manog ka to, ha? Kamuna'y bahala sa imong mga kaubanan niya. Kamira'y bahala nga mo follow up karon ni Engineer Andre Martin.
4: Thank you, sir.
5: Makisulti ko ka dito, Fiona.
4: Yes, sir. Fiona, si Major Suarez, gusto siyang makisulti ni mo ka dito?
1: Hello? Sir Suarez?
5: Ma'am Fiona, relax lang, ma'am, ha? Huwag kaya ang kabalakan bahay ni Andre. Kay kontrolado na ito ang sitwasyon. Mabuti rin sa matagkarunukon niya diha sa ospital. Pabuta lang.
1: Paliw lang taong ko pag follow-up ni Andre, sir. Kinabalakan na kit ko kung anong hantod runwa pa siya. Nadlo kong makita siya ni Colonel BJ o Professor Charles.
5: Okay, Ma'am Fiona. But relax lang. Karoon niya may sa field aron mo follow-up ni Andre. Just keep your line open, ha? Kamulia ni Gomez, Kay matagkaroon ko niya, mag-update mi ninyo sa among lakaw diri.
1: Thank you, sir.

0: na hunahuna na ko Colonel Peachy. Musugot balang kita nga iunayin nga itong kahimtang nga pinangita sa balaod. O nga, kinanglang mag-amping sa ato mga lihok, kay may patong ang ato mga oo, alang ni bisan kinsa, nga magkadakop, magkapatay na to. Samtang ang animal nga Andre Martin nag-enjoy sa gawas.
1: Mahiubag ditsuhon mo, Profesor, kung sa ibot pong ipasabot.
0: Napanglantawan ako, Colonel. Gadiligit sa iyon ang atong kahimtang. Labi na sa pag-iskapo na yan ang problema sa atong pagkapinangita. Nabisan gani ang atong mga anino, ato pang ikadlukan. Sa pagtuo nga basin kini og bisan kini atong anino, mubudi ka na ito. Kaya huwag kita makasiguro kung unsay atong dangatan sa unahan. Labi na karon. Nga huwag kita'y kontak kang Nikolay. Nga mauna lang yun unta ang makatabang ka na ito. Nga mauy, buot na kung, buot kong mahitabo nga. Sarili pa kita, maapike, makapanabla na kitang daan. Makuha ug mapatay na to si Andre ug ang tanan ngang suod nga mahibo usab ninungdan nga kita na ingon ini.
1: Naghula-hula usab ako di anak, Profesor. Apalit ni gayuna dili kini sayon labi na nga nagtago-tago kita sayad ka gyud ana. Oo, ako mismo nagpangagot ang akong mga ngipon sa kong gusto nga mao ang makapatay ni Andre Martin aron matagbaw ako sa kong kalagot niya.
0: Influensyado ka, Colonel Richie, kay kanako. Daghan kag mga koneksyon. Nganong dili mo man kini gamiton? Hagit ko gini kanimo.
1: Profesor,
0: mahimo na to kining butangan nga dili kita mismo mo imulihok ni ini. Colonel,
1: mahimo na to kining butangan nga dili kita mismo ang mulihok, Profesor.
0: Tinuod ka na. Apan nganong wa mo man ka na buhata?
1: Imo ba kong gisuko? Karusa ka lang makabaton o katungod sa pagsugo ka na ko. Nga daw sama si Musulugoon, uulipon, Profesor. Karusa lang!

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: al malán que en él. Va, co y causo goa. Ego lang akong mi padayag sa niya karon sa akong una-una. Naunsa ka ba?
1: Ayaw lang gani pagpabuang-buang pa, Profesor. Dako na kayo ko kung buot mong isood siyong bursa.
0: Ay, naunsa ka ba, Kernel? Wa ko mag-min nga unsa diha. Ang ako...
1: Gusto na! Iyaling nagtuo ka nga dili na ko kaya nga luwasol akong kagulingon nga wa ka. Kaya na ko kini Profesor na mag-irosaran.
0: Ay, naunsa ka ba, Kernel? Igilain mo man sa pagsabot ang akong gisulti.
1: Kayo sa malibot mo ipasabot ini. Gibuangan ka pala ko.
0: Kalma lang, Kernel, kalma. Wa ko makig-away kanimo. Ulili kita angay nga mag-away, di ba nga? May pinagsamahan kita? Busa!
1: Ah! Ang higala kong ex-general kining mitumaka. Hello, buddy.
2: Hello, BJ. Hello, speaker kining atong ang balagsulti sa buwan. Ano nga, mabati ni Professor Charles ang atong ang balagsulti.
1: Ha? Professor, ang ipa-loud speaker ni buddy. Ang higala kong ex-general ang among balagsulti. Aron, mabati mo kini.
0: Sige. Mamate ko.
1: Kadiot. Hello, buddy. Na loudspeaker na ang akong phone.
2: Okay, buddy. Usag kini ka kasaligan nga impormasyon. Yamiabot ka na ako. Gikan sa sulod mismo sa hanay sa kapulisan, dinisado. Labi na yun sa Intel. Para kini kaninyo, Professor.
1: Namati ko, buddy.
2: Okay, sige.
0: Namati ko na niyo, General.
2: Ikasubo ko ang magsulti ka ni Kyo. Yami balik sa agi ang yami yung maunta'y mukuha ka ninyo niya. Kanatukod ka ay natulugan ang inyong presensya diha sa inyong libutangan. Inulan, yung ginahang na magkabiya na yung tabo niya samtang wapamabot niya ang taga-Intel yung muhimog operasyon. Halos sa pagdakop ka ninyo.
1: Oh, shit!

0: Oh, Major Suarez. Nabalik ka din eh.
1: Oh, Andre, kay aron ta pag-secure ka ni mo din sa imong laboratory. Mayo kay uptan ko ikaw. Mulak ka ko na rabaunta, di ba?
0: Oh, sir. Musa kay nagidunta ko sa auto. Muadto ko sa hospital di na-confine si Fiona. Kaganiharon ta akong muadto. Apan sa gibati kong kakapoy, nagkatuog ko. Hinungdan nga karon pa kumuadto.
1: May intelligence report kita na dawat, Andre. Bahin sa presensya nila ni Professor Charles o Colonel Beatty nga nagtinguha sa paggawas din ni Sugbo.
0: Mawas, sir?
1: Oh, biliho nga karoon ang tanan ang units na tos kapulisan aron masikop sila. Aron matubag ang tanang kadaot o krimen nga nahimo ni Ethan. Diin sila ang mastermind o responsable din.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nidusog resolusyon si Senator Rafi Tulfo nga nagtinguha pag-review sa safety measures o pag-monitor sa mga system alang sa mga Pinoy seafarers nga anaa sa high-risk maritime areas. Sa Senate Resolution 393, gihisgutan ni Tulfo ang nahitabong mga insidente sa Persian Gulf ug ang silingan ni ining mga rehiyon. Nasairan nga pito ka mga Pinoy seafarers ang naangol human maigo ang usa ka drone sa MVCMA CGM San Antonio duol sa Strait of Hormuz ni atong Mayo 6. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipag laban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 365 Pharmacy, Evercare, Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain, Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Makadani gud kun barato ang palaliton. Makanuna ka nga basin pwede ra siguro makarit gud ka anak mga kasama, di ba? Awan wala kumingon nga mahal pirmi ang palitonon ha, kadato. Aduna man sawi gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirmi gipangita kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos o siyempre bisan sa tambal, aduna di ay tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba niyong pagkaybalo nga quality ang tambal? Kini ang akong pangutana. Nasirian na bana? Luwas bana? Gisudyuhan bana og tarong? Epektibo bana? Apan kini, aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayod nga hinumduman kung adunay rekomendang nga tambal sa butika ang inyong ipangutana Unilab Kolektiba na. Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligang yun ang Unilab. Nga nung mga kasama kay akong nabawaan nga tanan tambal, vitamins og ang papangguwapa sa Unilab ni DI sa upat ka mga marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards. Sinuring

ang mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring dato!
7: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
9: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Zed Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina napainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
9: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
15: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
16: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
15: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
16: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
15: Uh-huh.
16: Nagtulong talaga.
15: Oh, hindi na sumasakit.
16: 100% daw.
15: First name po ninyo?
16: Bernardo Bailoses.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Original.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ang miyagi ato ni Sairan, usa ka batan-on ang gisugo ni Puldo aron nga panidaan si Johnny, apan nasakpan kini ni Johnny. Mao nga giadto niya si Puldo ug ang ilang iyaan ug gisudyaan. Boy na mga higala, ani tambahin na mo padayon sa laing sumpay ning bag-o tang sugilanon. Pobring dato.
1: Ay, nang tungkol kong karsunis nga, isuod lang ako panyo, ha? Nga gipakungkum ni Lolo. Ah, tira, tira. Oh, nga rang panyo. Gamay nga panyo. Sama ning iyang giputos. Oh, uy, unsa man ni? Gahi nga lingin nga bato. Unsam ni Krisias ba ito? Ura, minigsiming po. Olo, may gahong kaning ba ito na giputos o panyok ni Lolo?
2: Malikon ka ka kung ibo nang ipakita sa pagtao. Bisan sa imong igagaw, imo lang ka na kumuha pag-ayaw.

0: murra, miniksiming po. Olo? May gahong kaning bato na giputos og panyok ni Lulo.
1: Malikon ka ka kung ipo nang ipakita sa pagtao. Bisan siya mong igagaw. Imo lang ka na kumuha pag-ayaw.

0: gahom kaning bato na giputos og panyok ni Lolo.
1: Malikot na ka kung ibon ang ipakita sa pagtao. Bisan sa imong igagaw, imo lang ka na kumuha pag-ayo.
2: Bayo na gahapon ako si Radyo Banda, Josephus GQ Canon sa Toga News. Balik na po na harap gato sa DTX 500. Pinong mamatanon, ang naanay edad mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 naman superior, ating stance, nga mahoy kapatid na sa Basilio, la Apple Mas Cancels, batong sa nanamin sa radical, sa kiparami sa pollution, yung meris mabiso sa mas kalinom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa toga balita, duwag ka mga dogista ang ginagpan sa gibog anti-dog operation sa mga pariba sa PDS 7 na ginagbuntag niya sa Sitio Kadasig Phase 1 sa Barangay Tisa din sa Dakwa sa Subo. Ang ginagpan maning duwag mga dogista nga nailahan nga si alias Dudong, 20 anyo sa panigon o gusak alias Nilo o sa 13 anyo sa pulos na rupyo sa naskutad ka lugar. Ang mga sakop sa PDS 7 milusan o gusak ang 5 supervision batok sa duwag ka mga dogista. O magiging paninasol sa sakabuhan, di ang nasutang ang positibo kinamuligya, gidlo sa nila ang usaka baybas sa operasyon na kuha gikan sa duwa ka mga suspect ang mga tulog ka mga pikiti, lima ka pinakiting bulto, nagilahang siya mo, ramutin magiging sinto size gramos na mabalor ka pin sa 720 mil, 800 pesos sa ang duwa gitanggong na kanyang sa PDA 7. Ang mga suspect yung magkadispos kinig, 500 gramos matag simana. Patulong Diyos, buli ka na po na. Ito ka na po sa DTX 500. Ang DTX 500 kampiyon niya presyon. Ano ay 1.3 million onak units sa antistans. Efektivo kinumapunta sa free radical sugar oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit po na taon, internal organ ayon. Ang DTX 500 is balas ng tetas. Family medicines, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, family medicines, kidney disease, cancer formation, PCDT, insomnia, acute arthritis, GERD. Ang DTX 500, ang sekreto, sumagagwapo.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Caress Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Caress Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Iyo sa mga taon ni mo sa isa itaon! Papaulihan ay taon ng akong anak, oy! Ayaw itaon nag-unsa ang akong anak! Hoy, dingo, panuway! Panuwaya ka, matigbakbalta ka, panuwaya ka!
2: Hilo, maoy!
1: Ay, isa?
2: Ma!
1: Ikaw ni?
2: Ako lagi ni Ma. Ayaw nilang pagyaw-yaw di hagod. Ma, di palagi ko mo pa uli des ato.
1: Usa, mag-usap pa magkadiha.
2: Kuan, ari lang ko diri.
1: Giusar magkato lalaki nga nagtindap ni mo, ha? Ang usap man ka nang tinuod ba ang giingon niyang atong panuway nga nakapatay ka?
2: Oo, ma.
1: Ay, mas tilo tinuod niya niya ang isulti sa nagun ni sa imong cellphone nga nakapatay ka. Taon ni mo managibuhat, Ayisa!
2: Mao na magiling akong kapalaran, ma. Kinahalang akong bayaran ang saang ako nahimo sa usaka lalaki.
1: Ay, Pustilan! Ganong ipatay man taong ka, Ayisa! Dili magaling ka magkahimo pagpatay o banog tao na ba hinunang ni mong ipatay?
2: Uwa, masa din ako tuyo, ama.
1: Ha? Usa, wala mo tuyo, ah? Giyosa man diin ni mong pagpatay ang imong napatay.
2: Milabang na magukus ka sa dama.
1: Usa? Nakapatay ka kay milabang ka sa karsada?
2: Oo, ma. Milabang ko niya. Nabangga ang auto nga. Nagpaingon na ako. Mao nga namatay ang babae nga sakay.
1: Uy!
2: O niya. Nasuko og maayo na ako ang lalaki. Mao nga iyakong papayron.
1: Pila may iyang ipabayad ni mo?
2: Ako.
1: Ikaw? Usa pa ikaw?
2: Ang akong kusog ang akong ibayad. Gihimo ko niyang maid nga, way sweldo-sweldo.
1: Wala. Sa to, dili ka swelduhan? Di ka niya swelduhan, bisan o para palit na naghilo o gagong?
2: Wala gi ko sweldo, ma. Mao niyang silot na ako.
1: Gihimo ka di ay niyang maid nga. Uy, Ayisa. Kinahalang mong ikyas kagikan diha. O baby, hain magkakaroon kay magdako mga pulis aron o gaton ka na ko diha.
2: Ma, ayaw, uy. Nagsabot naman mi nga, mabayad ko sa kong kusog.
1: Kusog ragyan ka ha ang iyang tumong ni ma?
2: Mahal ka ayon niya ang babae nga namatay, ma. Kasluno na unta sila, pero uwa na ni Mahin na yun, tungod na ako.
1: Uwa ba ka ni mo tuyo ang mula bangka, arong mababangga sila?
2: Uwa, maoy. Gigukod man sa gugkog mga bugoy, mao nga, milabang ko skarsada. Mao to, kalit ka ayon ni hitabo. Kalit lang nga, milagubo ang auto nga nabangga sa puste. O diha-diha dayo na matay ang pangasaw o nun. Mao nga mabayad ko sa konsa, ma.
1: Hoy, amaw, hoy, paminaw! Ay, pagbinugo. Aksidente man taon tong hitabo, ah. Ngano pa bayron pa man kaniya?
2: Kay namatay lagi ang pangasaw o nun.
1: Itay sa basimbayag. Basimbayag ikay ipuli niya siya pangasaw o nun, ha? Hoy, dili ba'y na mahimo ha? Magminiyo ka nga dili ko mahibaw, Ayisa.
2: Ma.
1: Kinala mahibaw, yun ko, kung magminiyo ka. Kay butambong bayag yun ko. Mupaso bayag yun ko. Unsa man na siya? Unsa man na siya? Dato na siya? Makabayad na sa akong utang kay ako na ning i-dispatch ning insik.
2: Gihimo lagi ko niyang maid, ma. Kana ra.
1: Uy, gaga! Ikyas gikan na natong hana, uy.
2: Di lagi mahimo, ma.
1: Unsa daw dili man? Karon kay nakahimo kang tubag si buhang cellphone, be. Sultihin ako kung asa ka kay luwason ta ka.
2: Unya di mo ko ganahan mo biya diri mabi.
1: Ay kahanggaw. Anggaw, gaga! Nga nung nilipataw kang ganang mubiya, di ha? Nga isog ba ka itong lalaking nakatubag na ko sa una?
2: Ah, basta. Ayaw na lang ko pangita, ama. Di nalagi ko mapauli diya sa ato.

0: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagyud ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Ito ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo nga ko SED. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
12: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Utong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
13: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa!
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: BM Extraordinary with MX3.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa na ako.
7: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
7: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
10: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
11: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumang uri ng sakit.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Kinahanglang tabangan yun ko ni Munak. Busa ikyas diha o pagminyog merkano. Promise, promise, kung maimpas na ang akong utang, ay di nagyo ko bang utang bisig 5 pesos pa. Luwasa ng taong ko aning insik, dahil kay maputlan yun ko aning su.
6: Ay, Mama, sad, uy. Wala din ay bilin ni mo ang kumbation, ma?
5: Na! Ano din ay maging taong ka magkasabot, uy? Karoon lang ko magpatabang ni mo.
6: Sabi ni mo man, no? Mahimura din kayo manalikay na insik. Baya diha sa ato, panarbaho sa syudad.
5: Ay, niya naman bitaw ko sa syudad. Tasha, ayaw na. Asa ka magkaroon ng puyo? Ay! Huwag yun. Ayaw niyong bataa.
7: Ay, Asan. Ita din mong kasultira.
5: Si Aisa. Wara man din siya gichap-chap. Pero nahimu siyang maid gaway swildo. Buhing tao, ana.
7: Anong wak man siya swildo, ha?
5: Mawakuro na ibayad sa iyang sa. Ay, makalagot.
7: Napali, ay. Lagod na kasi mong anak karoon kanila. Hadlok-hadlok ka. Kitingaling ipatay na siya. Nga karoon, naibawag ka nga buhay. Maglagod na siya ka. Limbog tali mo.
5: Ay, pati lang. Sira mag-iwi makasulban sa akong utang kung tama.

0: nagabian dyan ko sa pauli na. Wala naman sa manawag sa isan na ako nakluto bagsag. Ah, itong manok nga ka mong ganyan. Oh. Ayos ah! Oh. Uy, siya ka naman tulis sofa. Guwapa ka si Ayos ang nakatulis sofa. Ayos ah! Gusto. Kuhaan ako siyang picture samtang natuog siya. Tara. Galindot sa lips ni Ayasa. Ayasa. Walang kamay ba? Daghan na kayo nausap sa akong pagkatao.
1: Sorry. Nakamata na noon ka.
2: Magkuha na ka sa manok. Ay, naarang sadaan sa sadanan. Ala, bugnaw naman di kayo ni.
1: Ibutan na lang na sa ref. Ako na lang ang mukhaon na uma sa iso buntak. Kaya nakakaon na si Kuya Hans sa ospital.
2: Maumba? Pero basin...
1: Ayos, daghan ang nagtima ni Kuya Hans sa ospital. Mga ayaw kumala ka niya.
2: Ha?
1: Dili ka angay mo pakita og kaluoy ni Kuya Hans sa Yesa. Kaya nasuko siya ni mo. Gusto ka paghihapon niyang paskitan.
2: Okay ra. Nakasaman sad ko.
1: Ayesa.
2: Sige. Og ba nalang dad abalik sa ospital?
1: Dili na ako mo balik sa ospital, ugma. Kaya magsugo ng shooting ni Nisbay.
2: Ha? Ugma na?

0: Mana gani magsugod ang imong acting nga pabida.
1: Yes, ugma. Lahi nga Claire ang makita ni Kent. Ug ugma, makita nila kun unsa kabuotan si Claire. Pero atik ra.
0: Aho. Kaya kaya nimong acting nga gawi?
1: Siyempre.
0: Miss Actress, gusto ko lang sa una.
1: Mauna, o ikaw, na kay papel og ma, ha?
0: Oh, sa? Oh, natural. Akong papel mo, driver mga kunin mo.
1: Dili ka driver og ma. Driver nga gwapo ka og ma.
0: Sa? Ano nga naman? Sa gwapo ng kundaan, God?
1: Hamos kang pagkagwapo. Kinala parihas ka gwapo ni Kent, ingon man kalimpyo.
0: Ano mong tao, Noy?
1: Kay gusto man ako nga panguyaban nimo si Ayasa.
0: Sa?

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry. Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
7: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Ladies' Choice Chicken Spread.
11: Ladies' Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
9: Wow! Panalo sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
12: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: It's here, guys. And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with biogenic.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
18: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Long have we waited.
9: Tanduay First Five.
10: Zach Tabudlo.
9: OG.
10: December Avenue.
9: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
9: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
10: Tanduay First Five.
9: Brought to you by Tanduay,
10: the world's number one rum.
9: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
10: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
9: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
10: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
11: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
23: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Sa gunso ng OT, ay buhi.
26: Kaya pa nako.
25: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
27: Kaya pa nako.
25: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
28: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
29: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
30: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit Kargado!
23: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
24: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
33: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
31: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayos sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: DTX 500!
5: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar,
4: DTX 500!
6: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bio-Drop Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Bio-Drop Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Bio-Drop Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altora Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moxiti.

0: na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pa gilang yung blood sugar.
1: Lakaw na yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
0: Babarans, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kaya ama ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Happy fiesta!
11: Kinahanglan extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of

0: Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
0: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon. Headlines. Ulahan sa ato mga balita, nagtipunog nga basura diya sa may SRP sa syudad sa Subo, ipaabot nga makuha na og mahakot na sa musunod nga mga adlaw. Cebu Governor Pamela Badicuatro. Para niya kiber lang sa mga komento sa publiko nga naglambigit kaniya sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naman ang 80 milyones nga balor sa mga pinahuyuhot nga sigarilyo. Gisawayan sa pagpalusot paingon sa dakbayan sa Sugbo na intercept sa Philippine Coast Guard. Gisusi pa kung dinggikan kinsa ang ipadalhan sa mao mga kontrabando. Lokal kagagamhanan sa dakbayan sa Mandawi padayong nangita og solusyon sa labayanan og basura. Samtang undersecretary sa DILG gipahulipan. Mao kato mga headline. Deep. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Mohatod sa ato mga balita, news updates. Hello, Miyerkules, mga kasama, Mayo 13, 2026. Kumusta yung kahapon nun karoon? Kaganinang udto. Paingunan, dayong alas 3, nagiting gihapon kayo ang kainit. Kasama ni Store, perting inita. Unang stay hydrated, inom kita o daghang tubig mga kasama. Aron igusad ang hydration sa atong kalawasan. Di kayo punta sa sakit-sakit nga mutumaw, labi na sa masinating tumang kainit. Naminaw sila mga radio karon. Maayong hapon, naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Ayong pagpaminaw diya sa JM Basa Street. Iasad sa may Tabuan, public market nga kusog ang DYHP. Maayong adlaw ninyong tanan. Naman man, nag-monitor sa atong ang digital platform, DYHP Radio Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Ingat, salamat sa inyong pagpaminaw kanunay, mga kasama. Karon sa detalye na sa ato mga balita. Karon lang yung hapon, gikumpirmar sa Malacañang ang nga gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si kanhi Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog isip undersecretary sa Public Safety sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Gilauman nga manumpa si Mabilog sa Malacañang karong hapon. Kinumduman nga napugos nga hawa sa Pilipinas. Nibiya sa Pilipinas ni atong panahon sa administrasyon ni kani Presidente Rodrigo Duterte ang kani mayor human kini gilambigit sa giingong isyu sa ginadiling drogas. Nahibalik si Mabilog sa Pilipinas ni atong September 2024 uma sa pipila ka tuig nga self-exile. Sa iyang bagong posisyon sa DILG, lakip si Mabilog sa pagduma sa public safety o mga lokal nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas. At oras sa 5:17 na, samtang sa mga balitang lokal, nagtipunog ng mga basura sa may South Road Properties sa syudad, paabot nga makuha na o mahakot na sa musunod ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP.

0: naman sa pipila ka tuig nga self-exile sa iyang bagong posisyon sa DILG lakip si Mabilog sa pagduma sa public safety o mga lokal nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas. At oras sa 5:17 na, samtang sa mga balitang lokal, nagtipunog ng mga basura sa may South Road Properties sa syudad, paabot nga makuha na o mahakot na sa musulod ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP, Tata

0: naman sa pipila ka tuig nga self-exile sa iyang bagong posisyon sa DILG lakip si Mabilog sa pagduma sa public safety o mga lokal nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas. At oras sa 5:17 na, samtang sa mga balitang lokal, nagtipunog ng mga basura sa may South Road Properties sa syudad, paabot nga makuha na o mahakot na sa musulod ng mga adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: DYHP Tata.
0: Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: DYHP Tata. RMN Report.
2: For those people who are dragging your name to the impeachment process?
3: What can I say? Ayun, ako'y paki nila, oy. Basta para na ako hawak ko ang bit.
4: Mao kini ang pamahayag ni Cebu Governor Pamela Barikwatro subay sa mga tawo nga giingong padayong milambigit kaniya siyang pangalan sa nagpadayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini tungod sa giingong relasyon ni ini sa mga Duterte sa wala pa kini magpapili pagkagobernador sa lalawigan sa Cebu. Gidugang sa gobernador nga natingala na lamang siya nganong naapil na ang iyang pangalan sa nagpadayong impeachment trial sa Vice Presidente ngadto sa kauluhan. Mato ni Barikwatro, gifocus niya ang iyang kaugalingon pagsiguro nga mamintinar ang kalambuan nga naangkon sa Cebu sa bag-ulang na human nga ASEAN Summit Ilabina sa natad sa turismo.
3: Yan ay buong na malunong kung ano na appeal naman ko ano yung impeachment nga mama ko nag-focus on it's not part of my agenda. My agenda was to make sure nga ato ang ASEAN successful kay maawawan kita din sa Cebu kumupalpakta. So but glad, happy to say na the National Organizing Committee was very happy of the results here in Cebu and especially the Cebuano people. No?
4: Si Cebu Governor Pamela Barikwatro. Sa samang higayon may padayag usab si Barikwatro nga nagbalampuson ang nasod ug ang Cebu sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit. Gilauman usab sa komitiba ang pagdagsa unya sa mga turista sa nagkadayang tourist destination sa Cebu subay sa mas lapad nga pagpakita sa nasod sa kaabunda sa mga kasuruyan, lainian nga pagkaon ug maabi-abihon nga mga tawo nga mga Pilipino. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman, RV Velocity WHP, Tatak, RMN.
5: Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At oras alas 5:21 sa kahapon ng mga hapon ni Iggy P. Paz, naman ni Jonathan Tabra, Branzuela, mga hapon. Always ginaminaw din sa Tabuk, sa Paluyang, Carmen, Cebu. Pa-shoutout ko sa mga Branzuela o Basaka family. James Kala, shoutout din sa Barangay Kalumpang, Uslob, Cebu. Watching sa FB Live. Salamat kay ha. Sa mga nag-monitor karon sa to ang Facebook Live, sa to ang digital, ginaminaw sa ilang mga radio. At oras alas 5:23, salita sa Good News, gumikan kay ang CTU. Muhatag og incentive, cash incentive, alang sa dulan 50 ka mga education graduates gikan sa CTU na nagtap atol sa LET 2026 sa Teacher's Licensure Examination. Kasama mo sa balita, Remart Pugoy, tagpila mo ni nga cash incentive. Kasamang Remart?
1: DYHP RMN Report.
6: Yes, kasamang Rajuman Aida, makaingin yung tag sana all paldo. Kinigtungod kay gipahibaw sa Cebu Technological University kung CTU na muhatag ang ilang institusyon o cash incentives kasamang Aida alang sa mga nagtapnaksir sa March 2026 licensure examination for professional teachers kung na LET nga nagikan o digraduar kasamang Aida sa ilahang tunghaan. Sa nasayran, 47 ka mga education graduates nga nagikan sa CTU ang nagtapnapsure sa naasing board exam. 47 kanila kasamang AIDA ang nagtapnapsure sa elementary level. Lakip na niini ang tulo ka mga nagtap 1 sa

0: kabuntang laing na po sab sa mga AIDA ang nagatap sa secondary level. Subay ni ini gipahibaw sa CTO nga muhatag sila og 200,000 pesos alang sa mga nagtop 1, 150,000 pesos alang sa top 3 placers, samtang 80,000 pesos sab sa mga nagtop 4 ngadto na sa mga nagtop 10 or nagrank 10 sa mga AIDA. Ang maong mga CTO top notchers nagikanin sila sa CTO main campus, Dumanhog Extension, Naga Extension, Danau, Barili, Carmen, Mualbual, Malabuyog Extension, Daan Bantayan, San Remigio Extension, Tuburan, o sa San Francisco Campuses kasamang Rajuman AIDA. So far kasamang Rajuman AIDA, mauna ang update sa mahitungod ining cash incentives nga ihatag sa CTO ngadto sa Dul-an 50 kasamang Rajuman AIDA ka mga education graduate gikan sa ilang tunghaan nga nagtop sa LET examination kasamang Rajuman AIDA. So far mo ng update, kasama mo sa balita, Rajuman Remote Artistina po, DYHP, Tatok Arman.
1: Kadtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 09 17 318 1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: At ora sa 5:26 sa kahaponon ng Life Extension Vitamin D3 padayon sa bahang nagtanyag og libreng medical consultation sa Life Extension Clinics niini sa Barangay Kansaga sa ADM Building na diya sa Konsolasyon samtang sa Osminia Boulevard, Cebu City. Nausab sa building, Life Extension Building. Buyon sa Cebu Gospel Church, mga kasama. Siyo na kayo natutulong kay Aronda Road Raman. Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Karong maabot Mayo 18. Anay na sa ilaing good news. 10% sa tanang Life Extension product, 10% discount. Kunya, libreng ECG sa unang 30 kapasyente sa Cebu City Branch. O libreng sugar monitoring sa unang 20 kapasyente sa Konsolasyon. Pahimusla na nato ha, karong Mayo 18, mga kasama, adlaw ng Lunes. At oras, alas 5:27 na. Lokal na kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, padayong nangita ang solusyon sa labayanan o basura. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
3: DYHP, Tatak. RMN Report.
4: Gitun-an karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang tanyag gikan sa saka landfill sa Dakbayan sa Toledo nga alternatibong labayanan ug basura sa syudad human sa pagsira sa binaloy yung landfill dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga representante sa Nickel Asia Corporation midua sa Botani Mandawi City Mayor Jonky Uwano para ipresentar ang proposal niini alas sa alternatibong labayanan ug mga basura sa Jessic Tarias nga pasilidad nga nimutang sa Barangay Samang sa Toledo. Gipakita sa kadaguan sa kompanya ang pagsolusyon sa problema apilang sakto nga solid waste sa treatment o posibleng paghimog enerhiya gikan sa mga basura. Mato ni Iwano anapa sa coordination o pagtuon ng syudad sa maong proposal, ilabi na alang sa tipping fees tungod kay kinanglan pakinig pag-uyon gikan sa konseho sa maong syudad. Kauban ni Mayor Iwano sa meeting, sila sa Executive Secretary Attorney Rigzin Hinguyon, City Administrator Attorney Sally Maligo ningon man ang City Planning and Development Officer nga si Architect Marlo Ocliasa. Kasama mo sa Rakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galenea, Tatak Arlimen.
2: At oras sila 5:28 sa kapunan mga kasama. Pabago-bago na usab ang panahon, apan dili na kanabago. Naanad ng kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ani, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sip-on. Ang uban, nagtulo na ang sip-on. Sige na og atsing, apan pasagdan lang tungod sa sobrang kabisi. Timan-an nato mga kasama ang sip-on. Kung padugayon di ay, mudagan ang sip-on virus sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya og pwede ta makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sip-on. Tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasawayan na ako ang NewZip Z Plus Forte. Mag NewZip Z Plus Forte na with zinc versus previous medic formulation. Gipaligon ang immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on. Symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag

0: timan ana to maaga sama ang sip-on kung padugayon di ay mudagan ang sip-on virus sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya og pwede ta makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sip-on, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasawayan na nako ang NuZep Z Plus Forte. Mag NuZep Z Plus Forte na with zinc versus previous medic formulation, gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on. Symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-i...
1: Sa palabanda sa baga, radyo man ay dato, hindi follow up karo, no? Wala pa makatagog disalye. Disabi niya lang ang kapulisan sa palamban kung si Pinsan ni mga gababae nag-i-pusil o gitulis dito sa Nisgutag Barangay Kasabaga Radyo Manaida. So sa managarugod niya, ito lang ipanangat ang update din kung si Pinsan ni mga gababae dahil sa picture na itong nakuha nga nagbuyod na kay mga gababae Kasabaga Radyo Manaida sa mga lugar dito sa Barangay Buano ilungsod sa Palamban na Kasabaga Radyo Manaida. So sa mga musul na mga tulumanon, mga public affairs program rin ito, di parang natang tukmang ang hingpit kinitalye, hindi maong balita ang karoon ito sa lungsod sa Palamban. Samtang sa natin sa trapiko, ang kanilang karoon ito sa Kwesobo, ang uptown area, kita sa Finti, walang sa Maia, Iscario, islumoving karamasok ka na ito, ang doon kabaga intersection nga pahin doon sa May Framo 16, sinugri sa May Juana, Osminia, o niya ang lugar nga masangit yun ang mga kasakyanan, dito doon sa May Osmo Boulevard sa Cebu Provincial Capital, patong doon sa May Ayala Business Park, kaya patong sa May Gorda Avenue, o dito sa May Lahog, o sa May Foodland. Samtang ang Gorda Avenue, laro ba tayo, rasa dito doon sa May Esquina Iscario, patong doon sa May Ichavis Moderate sa bandagan, pero mo hinay din dapit sa may iskina magawin nyo. So ito na mo writer o mo lift on during pahin. No? Ang Mango Avenue, gika sa 20 Ospenya, padungin sa may Jerome Maxwell Avenue, is lumuwing sa Bamasa Kanan, kasi nga ning orasa, padungin sa may MG Kinko Avenue, iskina, o gini sa may Suriano, glossary sa may Per area. Ang during sa big sub sa may 20 Ospenya going to Pier Rodriguez, is lumuwing sa Bamasa Kanan, sa may Verama Avenue, nag-request din ni ang invaders para mag-orasa gitan diri sa may Cebu Provincial Capital kadong diri sa may eskina Panawa. Ang downtown area wala ka balak ang karong orasa mo dito ang daga sa mga sekanan. Samtang ang South Gabahin ang Archbishop Rios Modritan lang sa mga sekanan maabot sa may dua ka mga flyover nga nagsunod. Nakasinabi sa Nikaon sa daga sa mga sekanan padong diri sa may Pantal Road, padong diri sa may Foodland o lahos sa Talamban da Tapo. Ang tugtong polisi ka ng kanin nila montanya, muruto yung traffic sa Gamarasa, padong sa may IT Park, padong sa may GY Square, o gano'n sa may barangay Apas sa Dakbayan sa Subo. May blagas ito sa Gawas, kanina ng Gabon sa Nova Merkulos, Gawas, siya lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Fonscano, DUI, at Speed Tatak R.
2: Radyo Mo, Nationwide.
0: Yung salamat Radyo Man, Joseph Fonscano sa report. Samtang tag-init na pod, bakasyon ready na batanan, dahan kaayong pwede buhaton ang gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naaya kauban nga pamaol, sakit sa ulo, gilanat. Pero dili man nato mag-control ang init sa panahon, naabay natay diskarte ha, sa bughat og sa uban pang ganungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o gilanat. Mas paspas sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. It's maunang karong tag-init ni mga kadiskarte. So, kaduha kanunay nga nakadiskarte sa lain-lain nga sakit nga pwedeng mo-atake. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ayang pagpaminaw ni Ira Malicious Cabrera or Ira Ramini Liana Cabrero Stan. Good afternoon, kasi mga ida watching from Canoche Campo, San Francisco, Cebu. Adi ani sa Camotes, maayong hapon niyang tanan. At oras sa 5.34, ibalaban ng 80 milyones nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo, gisawayan ni pagpalusot paingon diri sa Dakbayan sa Sugbo, na intercept sa Philippine Coast Guard, gisusi pa kung kinsa ang nagpayuhot sa mga illegal na kontrabando. Huwag asaman kini, asaman ni buot nga ipadala. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Arnold Bustamante.

0: Tapak RMN Report.
1: Kapin sa kalibo ka mga karton nga pinayhot nga sigarilyo nga gisulod sa 20-footer ug 40-footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard alas 3 sa kadlaw nitong Martes dito sa North Reclamation Area sa Rakbayan sa Mandawi. Maturi Captain Jerome Lusada, ang station commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibanabana nga mubalor ang tanan sa 70 nga tona sa 80 milyon pesos ang maong mga sigarilyo. Gipasabot ni Lusada nga neto nga Mayo 11, 2026 nakadawat sila og intelligence report nga doon shipment ka cargos nga ang sulod mga pinayuhot nga sigarilyo nga iagi sa Pier 7 nga habig sa Dakbayan sa Mandawi. Galerto dayon sa PCG ang ilaga monitoring sa mga pantalan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi ug ilang nakita ang duha ka mga kadudahan nga mga trailer truck nga doon ay karga nga container vans nga migawa sa Pier 7. Dali nila ning gisundan apan pila ka metros ang gilayon, mihunong ang duha ka mga trailer truck ug gibilin ang duha ka container vans. Nagduda si Lusada nga nakabantay ang mga driver sa mga trailer truck nga doon ay nagsunod-sunod kanila nga mahinungdan nga ilang nang giabandonar.
2: Ang atong mga tropa na stay put lang, ilang gibantayan ang container van, gihuwat nga mubalik ang katong truck. We're expecting nga ila balikon ba. Kay unusual lagi nga bilin nimo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga van, ang mga trucks, and then it has been one, parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat. Positively, ang kaning duha ka ban were included on the list nga sa atong nadawat nga kwan nga information.
1: Nakigalayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs ug sa Bureau of Internal Revenue kun BIR aron mao'y muabli sa duha ka mga van ug misusi kung duna bay buhis nga gibayad ang shipper sa mao nga mga sigarilyo ug nasuta nga illegal kini nga gipasulod sa Sugbo. Nagpalain pa ang gihimong imbestigasyon sa PCG uban sa lainga ahensya sa gobyerno aron masubay kung asa gikan ug kinsa ang gapadalhan sa mao nga mga kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo.
2: As of now, we are still conducting investigation, no? And There might be speculations nga pwedeng arini siya doon sa Cebu, redistribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept na to. So, we are still conducting an investigation right now.
1: Si Captain Jerome Lusada, nagduna ang PCG opisang na dinis sa Sugbo ipangapunapun ang mga illegal nga sigarilyo. Ang sulod sa 20-footer van nga mga kinarton nga sigarilyo, mabot kini sa 466, samtang nga nagparayan pa ang ilang inventory sa 40-footer van ug dako ang posibilidad nga mukapin sa 1,000 ang tanan nilang nasakmit nga mga sigarilyo. Kasama mo sa PCG 7, inyong Rajaman, Arbus Amantari, YHP, Tata Carmen.
3: At oras alas 5:37 na sa kahaponon, kaning portion dalit kanato sa DTX 500. Iko nang kambinbag mga sakit karong panahuna mag DTX 500 na matag adlaw. Dira kanin quarantine kan sa palia, nagsuhid sa insulin function. Kani yung blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw magkatawa, magkapanilot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Mayang pagkabino sa ni Lani Simblante. Kamino karon sa Tulutulo Consolacion, Mama Lourdes o Papa Jimmy. Inyuhang app, murag doon ay problema. Watching from Qatar. Salamat kay Ma'am Haman ang i-check. Mayong hapon, kasamang Ida Henry Cayadong, nag-live sa DYHP. Ay nagtanaw karon, salamat kaayo. At oras alas 5:38 na, lugang pa mga balita magkasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown.
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3. Dito ako, believe.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagkatiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagan sip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabanta ay manggod ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte, mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. NewZip Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corfiramin Malleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
12: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
13: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
12: TTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Anne.
15: May buhay sa makabuhay!
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 anos.
19: Wala pa kanina mo Koi Herbal Capsule, ma'am. May iba matinyo.
18: Daghan, high blood, sisakit akong ung, libong-libong ko.
19: Karon ka, nakainom mo Koi, ma'am. Kamusta may itong iba matinyo?
18: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dito ko mo inom o Koi para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
17: The original Koi Herbal Capsule.
20: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
21: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
22: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
20: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
21: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold. Mas klaro na akong pananaw.
22: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
20: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
23: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
3: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At oras alas 5:47 na sa kahaponon.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Ato sa taon ang lakaw sa panahon sa mausunod bang tak na gikan karon karong adlaw na kasnati tao grabe usab nga kainit pero may atong heat index atong i-checks weather specialist sa pag-asa magtan. Ma'am Ana Dumdum, mayong hapon, Ma'am Ana.
2: Yes, ma'am, may hapon sa tanang suking ito rin daw. Makatang weather update. As of the hapon, natin ginamonitor niya hapon. Kini low pressure area, muna siya ang sinayagi nga si Kaloy. And wala sa kini, nag-a-apektar ka ron sa any part sa taong nasod. Ito po itong forecast weather condition dili sa Sugbo. Makasin natin itang init nga panahon. Iga nga panahon, and ando natin chance ni mga localized thunderstorms. So, adlaw na kasi natin itang labing taas nga heat index na abot sa 41 degrees Celsius. Pagkita o maadlaw, makasira taga po sa samang kaigang. Itong hangin sa kalagatan, hinay nga ito sa kasarangan na hangin sab ang magapasulabi o ang kalagatan, malinawon nga ito sa kasarangan ang pangbalod. And then sa Sugbo, ang kalagatan na ipagtaob, alas 8:47 sa gabi, and muna sa alas 2:47 sa kabuntagon o ma. Ang itong adlaw ni Mosalo, alas 5:58 sa hapon and musilang alas 5:23 sa kabuntagon. Makatang latest, gikan diri sa PAGASA Visayas, kini si Ana Dumdum, maayong hapon. Dagang salamat.
3: May nga po rin salamat, Ma'am Ana. Weather specialist Ana Dumdum sa PAGASA Magtan.
1: RMN TYHP Flash Flash Report.
3: Di pa lang idugay mga kasama. Gikan sa kaulohan, formal nang gilakip sa International Criminal Court kon ICC si Senador Bato de la Rosa sa listahan sa wanted persons o ikonsiderar ang maong senador nga at large nga karon nakaron sa Senate custody. Samtang sa pikasbahin karon lang sang hapuna, si Senador Bato de la Rosa nanawagan sa publiko pinagi sa iyang Facebook post natabangan kining dili madala dito sa The Hague, Netherlands. Bato de la Rosa nakadawat siyang information nga giikahuman sa sesyon sa Senado karong adlawa, adunay yung mga operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI o ang CIDG nga mudakop kaniya. Ato rin paminaw na tipik sa pamahayag ni Senador Bato de la Rosa human karong hapon. Formal na siyang nalakip nga dakpo nun sa ICC. Ato rin paminawon.

0: Iba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako po'y nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil ito kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahil. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako nanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahil just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahil, sana hindi na ito masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng bayulinting pag-aaklas. Ako po'y nanawagan ng isang peaceful na pre-rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga.
1: Ang tibig sa pamahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyahang panawagan, pinagi sa iyahang personal page, nining bagong kalambuan karong gikan sa kauluhan, na formal nang gilakip ang iyang pangalan, isip dakpunon sa ICC. Matod pa ni Senador Bato de la Rosa nga nakadawat siyang information nga human sa session sa Senado karong hapon, nasaya mga sakop operatiba sa NBI o CIDG nga. Giingon mo dakop kaniya. Taga po ning nuntan ha. Ang kalambuan dito sa kauluhan. Dito sa atubangan sa Senado, sagol-sagol ang duot sa katauhan. Ay mga supporters sa mga Duterte na si mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos sa kasamtangang administrasyon.

0: At oras alas 5:55 na sa kahaponon. Kunyamayang magpaminaw, mayong hapon kasama ng Aida Mico Esmael, kunya Carl Ariosa, laban lang Senador Bato de la Rosa. Wilson Manatad, good PM kasama, watching from Atabay, Hilongos, Leyte. Kunya si Bong Lacana Lamban, grabing ginawa ng mga Marcos. Aha, mga reaksyon po ni nga gipadangat diri sa atong ang comment box sa comment section. Juvi Adran Magadan, marajaw na hapon, pa shout out lang. Diri sa Pulog 5 Lower Sangay, Anumar, Surigao City. Ngayong pagpaminaw ninyo din ha. Ricky Adlawan lang hapon, watching from Atabay, Alcoy, Amang Karulasan og Mercadal Family. Eduardo Azambrado, paki-shout out. Yan ang gagawa, Dramel Michael og Reggie og Saman Sherman sa Lupon Venere, Cusari. Yan ang kamino, ika rin Dudo Azambrado sa Tinangnan sa Tubigon, Bohol. Na Jenjen Alsula, mayang hapon. Na Johnny Ruble, good afternoon. Niya si Itzem Jofel, pa-shout out. Natanggap. Aha, okay, mga comment lang po ni Dering Agipadangan. At oras alas 5:56 sa kahaponon. Sa itong DYHP sumbunganan update, mga kasama ni ito usa ka igsuon na nawagan og tabang para sa iyahang igsuon nga lalaki nga nagkasakit og brain tumor apan nagbangutan ng tao na maong pamilya kay na kabsan yun sa kinabuhi ang maong pasyente ni ito Mayo Shetty. I-schedule nila kaghapon sa panawagan alang sa medication o dugang treatment apan nakapahulay si Kuya rin eh, kumikan kay namatay man in town. Nananawagan kagapon si Marites Ababan, Bulacaw sa Bilya Bolsita. Aron matabangan sila financial nga aspeto. Kunya kagapon po na itong gi-refer diya sa Cebu City Government. Lagi po nila ni Konsehal Harry Iran para mahatagan po ng pagtagad diya sa Cebu City Hall. Mga assistance nga pwede, labi na sa pagpalubong. Kaya salamat sa mga buhatan nga i-endorse sa dato ang mga problema nila ni Consul Francis Espares sa Cebu City Government sa South District, labi na kun ang mga tabangan na nato taga South District of Cebu City at po din taon sad nga ma-coordinate ang ato sa buhatan nila ni Consul Harry Iran o ni Consul Francis Espares. Salamat kayo ninyo mga sirs. Sa ato ang panawagan kagahapon, ato na natin over karon ang kantidad ng 4,500 pesos. Ibalik karong adlawa ang nanawagan ng si Marites. Kagahapon initially, ato lang itong kitagaan o pamasahe while ato pang-i-endorse sa Cebu City Government. Kanya karon ato na natin over ang maong kantidad. Nagpasalamat si Marites Ababan niya. Ato ni nga paminawon ang mga pasalamat sa nanawagan nato kagahapong adlawa.
1: Salamat po sa DBXP nga tabang sa akong igsoon. Nga nakunay katabang ni sa pasinti.
2: So, ang mga parta, asa ba man ang gamito ninyo?
1: Sa iyang lungon.
2: Pero sa man ang lubong?
1: Sa karong kuan, it's a jizz. It's a do ako ma dosi ma kinsi
2: so bernis di
1: ay bernis na
0: isa sa mga kasama inyo nga nadungog si Marites Ababan. Siya pasalamat sa tabang ato ang na generate kagabi sa ato ang panawagan. Yan kay salamat sa inyo ang kirasing-kasing nga tabang kanunay diri sa DYHP og IFM. Sa kanunay DYHP number 1. Uy, may paminaw ni Sir Ray Mark Figueroa. Salamat kayo ha, Maxim Car Rider. Uy, naminaw karon. Thank you kayo. Mayang hapon sad, itong station manager sa IFM, Idol Boyki. Asa man yung destination, sir? Dahil kayong salamat, Idol Boyki, ang pink kanunay. Uy, ni Sir Ray Mark Figueroa. Salamat kayo sa mga nakatune in nato karon ng mga TNVS drivers, no? Maxim Car drivers. O baka ha, mga Grab drivers nato nga nagpaminaw, nag-tune in sa DYHP or sa IFM. Dihan kayong salamat. Salamat ha, amping mo kanunay. Sa pagpaningkamot, panikaisikay, matag-adlaw nga tanan. Apan, sakto yun na updated mo kanunay sa mga balita, traffic reports, weather update, national news, local news, o labaw sa tanan, kasing-kasing nga serbisyo publiko. Dili sa DYHP o IFM. Dihan salamat.

0: Atong oras on top ng alas 6 sa kagabhion. O niya, paki-shoutout ka sa mga Aida. Kaya sa Mawag Pilar Kamotel, sa Paling Borja, Prensi Borja nga nagpaminaw karon. Ika na ni Jess Borja. Lagyan kayong salamat. Maing hapon ninyong tanan. Sir Dan Ryan Campos and family di sa Sudlon 2 sa Cebu City. Maayong hapon. Atong oras, alas 6:01 na. Panahuna, importante kaayo ang protection kontra sa mga sakit kadalas sa lamok, sa mga Aedes aegypti, sa mga dengue, mao nga niya na. EXL All-in-One Skincare Oil, arulumanan og tabang at tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, na mao'y natural insect repellent property. Tabang at protection, alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban ni magkaoban nato kontra dengue sa tubabang hapla sa matag. Adlaw nga tanan, labi na panahon sa kagabi yun, aron sigurado sabta. Nadili magpuan na niya mga lamok na nagdag dengue. Na alang sa atong pagkatulog nga natag ka na to, calming effect, nanok, EXL. All-in-One Skincare Oil. Sa atong sa pagpangape-usab, di kompleto yung adlaw kundi makakape. EXL Coffee Mix 17-in-1 Perfect Coffee alang sa mga healthy coffee lovers. Sabi na kani, ginseng, native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malonggay, canela, bayabas, o rose hip. EXL Coffee Mix 17-in-1 ang palita sa babotika. Dool ka ninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na na. EXL Coffee Mix 17-in-1. Oras napupos na nga kasama ato nga ipatalihugan karon ato mga bisita via off air nato lang na reconcile og nahatag og intervention hatagan og mga pagtagad lagi sa off air nato nga panag-uban diri gihapon sa DYHP ato partner sa Master Control kasama ni Sir Homicilio DYHP Digital kasama ni Mol James Canyones Casper Side Chief Tech Robel Boyce Alan Taladoa Oliver Atis Jerome Yap. Ngayon ko kaminaw sa DeMarc Hill Arminion. Pag-shoutout ako Mama Concepcion Arminion. At sa akong anak Maureen Jane Arminion sa Camotes. Lalo na batukan, may hapon. Diyan sa Ginakot, Danau City. Nagpaminaw sa DYHP Always Number 1. Salamat. At oras sa Lasay, sa Tres na, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: YHB RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
2: now and at the hour of our death.
3: Amen.
2: And the Word was made flesh.
3: And dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. For forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
4: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon aron malikayan kinahanglan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka og colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may

0: nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Nawan ano ba kaugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sampalaya.
3: Ug disugured sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Ang tuba
3: kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Epektibo
2: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500.
2: Imo sa disugard sugar cane extract.
3: Ang anti-diabetic property.
2: Kikan sa palaya.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Bayo draw. Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Bayo Draw Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Bayo Draw Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
5: Bayo Draw Herbal Capsule.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: kumusta ini ang sakita sa ato ang asoy. Ako ipaibaw din ninyo mga bata ug madata sa batuan sa drama ang naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuat ni Kusoy Alfrances Espares. Kita-kita ta rin nyo diha, mga kasama, ha? Sa ato ang mga kakigol diha. Ah, kita-kita ta sa ato ang mga kakigol diha. Sa batuan, asa ni murag magsait-sait. Ang basta, anata sa dapit sa batuan, ang ato ang salida. Nawa nga ko ang kopyadre. Basta sa MRDP ni kang Sir Dudong Pintado. Mauni siya, MRDP Entertainment. O, kanin. Ato ang nag-sponsor o nagkuha na to dihan. Hala mga bata, kita na rin yun diha sa batuan karong pizza katosi. Hindi ang kita supay sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluan. Ermitanyong Duwindi.
1: Lusangit mo din niya, Til. Kaluusita, ha? Napiit. O din yung mihilak yung tao niya. Ding. Mi. Kaluusita din mo, mi. Uy, ikaw dyan sa ha. Buhi, auntie ka. Mi. Pagtangon ako ang nakasangit sa imong Til. Oh, kalain sa oros hangin na may dapat sa kumpanit. Naglimbaw talaga ang balibo. Ano sa man to? Nakapasensya na ka din ha. Nakalitan mangguko sa huro sa hangin. Ni Ana, tangtangon na ako ang tili mo nga nasangit. Kasi sa... O, lagi. Nana. Oh, Nana, natangtang na. Dali, be. Kaunti ka ha. Kay, napiit gini noon kada sa layang ng kahoy. Ups. Nana, kakabuhi na ka. Luwas ka na. Ikarang usa, me. Asam ding mama ni mo? Biyaan ka? Oo, ikaw ra ang naglaag-laag. Mao nga nasangit kay noon diha. Butangta ka ha. Kamao kang pauli sa inyo? Katultol ka nga sa mama ni mo? Oh, uy. Namalido ka kadagkong kanding. Nagpaduong din eh. Uy, hala ba sa mo na imong mama magpapa? Oh, sige. Uy, kaila kanila? Di mo gindi ng ginikanan di ay. Ibutang natin ka ha. Sige, ato na kanila. Iyagin ang ginikanan di ay. Nangita sa ganyang taon sa inyo at kaluisan. Di pa itang tayo ang batang kanding. Nagambak-ambak sa kalipay. Napadahin ako sa pagpangahoy. Kinalam niya, babalik ko na yun kay Manimba para ba mi? Ay, mayuntag. Makakahoy ko rin daghanda. Mayunta. Oh, ang hangin. Ang hangin. May ano-mano sa pagkaulmagtao?
0: Ayaw magkakagusi! Ayaw ka atong lago! Usa akong kahigala!
1: Ha? Higala? Dili ko ni Munsaon?
0: Dili ka na may tabuusi! Hinoon! Maihatag ko ni mo! Gantihan ko ikaw!
1: Gantihan?
0: Oo, Jose! Gantihan kay Kausi ang pagluwas sa anak sa akong alagang kanding.
1: Ang kanding?
0: Paidungdung sa taka importante.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagiging panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguachurgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya o EXL Makabuhay Capsule.
8: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: lipad, mo na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ang supay sa akong asoy kaninyo.
1: Unsay buti mo ipasabot?
2: Ako si Impong Bagutong Mutugab, ang magbalantay sa mga kayuban.
1: Impong Bagtungtong?
2: Ayaw lang, ayaw. Ayang tiwasa. Kinasayon ko maglisod ka. Impong lang.
1: Impong? Usa ikaw?
2: Usa ako ka, Ermitan yung Duwindi.
1: Ermitan yung Duwindi?
2: Oo. Ana ako magbayo, Dias Bundo.
1: Katasya yung bongot. Hapit ang matugkat sa yuta. Huwag ang iyong kilay mitabon sa iyong mga mata. Pulos puti ang iyong buhok. Bungot o kilay. Naisidang sungkod.
2: Itutukan mo ko na magbayo. Mama! Nalipay ko sa mong gibuhat. Sa anak sa kong alagang kanding. Matinabangon ka. Huwag nakita ko nga. Ado na kay putli na kasing-kasing. Huwag mahigong maungkas kinayahan. Ang mga hayop, busa, mabuton ko ikaw sa imong gusto magkanti, gikan ka na ko.
1: Oh, ako ang magbuot?
2: Oo, Jose! Sige! Sulte kung unsay gusto ni mo!
1: Oh, kuan, birthday karon sa kong anak, Impong. O gusto ang tanako nga mahikayan ako sa bisang gamay lang. Nga maka experience yung taas at siyaghikay sa iyong birthday. Bisag gamay lang, God. Kay sukad man, God. Huwag mo gina siya makasinatig yung ana. Tungod kay huwag mo kuy kwarta nga ikagasto tungod sa pobre lagi.
2: Kumao! Matuma lang yung mga pangayo!
1: Gibati na ko nga ang hangin, inulog sa miga ko sa tibok na kong kalawasan. Piyunong na. Nawa na ang hangin.
2: Matuma lang yung mga pangayaw, Jose! Mahimo ka lang mapaulay sa inyo!
1: Ha? Maura to?
2: Oo! Matuman mo lang yung mga pangayaw! Buhata lang ang gusto mong imuon, kalungadlawa, o matuman kini.
1: Sige, Impong. Dagagi salamat.
2: Pauli na, Jose!

0: Sa kay sunod nga may tabo ini. Paduna ko sa amo.
1: Jose!
0: Oh, Paklay!
1: Oh! Wala kita ang kahoy lagi. Wala ka makapangahoy?
0: Wala lagi. Kay gipapauli ko.
1: Ha? Kinsa may nagpapauli nimo?
0: Ha? Ay, owa, ay. Bibitay, may pauli lang ko. Kay, kuan magod, making panimba magod si Anggi.
1: Mm-hmm.
0: Birthday lagi ro ni Nina. Mama. Si Paklay, aris ako ha. Nagdali ko.
1: Ay, susi. Pustahin lagi ulo na yung swerte. Sige na. Pamansin ba? Buta og pinay ka. Main lang na para sa birthday sa mong anak. Gano! Ay, bisang pila lang good. Oh! Matuman mo na yung mga pangayo! Buha talaga ang gusto mong imuon ka ng adlawa! O matuman kini!
0: Oh, tuod. Sige. Paklay, sige. Mupusta ko.
1: Kala ba? Ah, sige. Unsa may numero nimo? Behing-ing-ing. Behing sa numero nimo.
0: Sulti. Maguna ulan na sa ko. Yeah. Ako lang yung irambol.
1: Ani na lang. Kung unsa imong manunaan, irambol ha?
0: Oh. Rambol. Ay, straight lang, uy.
1: Pila. Mm. Pila. Kuwanta magini?
0: Ihurot din na ako akong kwarta.
1: Mm-hmm.
0: Nagoy 50.
1: 50?
0: Katapusang kwarta lang ginin ako. Ihurot na.
1: 50. Sa ito pa 5-0. Suman, sigurado ka?
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
8: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
8: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Wow! Ani mo, Plenty?

0: tang inyo, mga mga batang supay sa kung aso ninyo ni Simonaon ang naguluhan. Ermitanyo ang diwindi din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat kinita ng dalit ka nato sa Arimen Drama.
1: Pata ni tatay mo tuman. Ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan ang American Chamber of Commerce of the Philippines kon AmCha maalang sa paglakip sa usa ka dedicated investment protection framework ug local government funding sa National Land Use Act. Kinino ba dan sa ilang pagpasi daan nga ang landmark reform nag-require og tataw nga transition rules aron mamintinar ang kumpiyansa sa mga investor. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo ang pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Nalo'y tinigong
7: sure ka?
6: Magkasilata!
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani nga gihimuan og drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera, music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
15: The original Koy Herbal Capsule.
16: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala na dyan, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
17: Wala na ibukol na?
16: Wala na dyan, wala na akong ipamati. Nagkan kaing salamat sa koy, nga, salamat.
15: Original Koy Herbal Capsule.
18: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Danforol is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
19: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
15: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: sa mga manghudoy. Nakatuog in taon. May nalang nasudlan kamay lang tiyan. Hay naman ni si April nga kung ipaapas ni papas ng bayanan sa palapal, uy. Ano mga ipalit bugas para makalungag na unta ko? Kay, sakit sa kunti yan. Sakit git, uy. Muna magkikumot.
1: Oh, Ate May?
0: Kasakit sa kunti yan, Akay.
2: Kaya, Fever, napaso si Ate April doon.
1: Asang na ko siya pasong?
2: Moses King na. Tambayan na sa mga abalambal ba?
0: Aray!
2: May bawa nga gisakit na si Ate May sa tiyan.
1: Sige!
3: Papa, naunsa man na si Ate May?
4: Na ako si ulcer. Maminaw pa ko sa i-explain sa doktor niya na.
3: Galoy ni Ate May pa, uy.
4: Ay, maling mong inahan, uy. Isa't may mong gabiaan tamo din, eh. Aron, apaso na ko siya sa ilang Ma'am Carme.
3: Ay, alam, magbiya, iba pa. Uyan ni Ate May.
5: Hari, kung sabi na itapot ni May, ha?
3: Mama!
5: Ano ni, ha? Ganun kita ekstro si May.
4: Giyapas ko aning atong mga anak. Nagpahibaw nga akalit lang nagisakitas diyan si May. Mo nga gidali na kugda din sa ospital. Kay pwerte na giyon niyang tiyabaw pag-abot na kusbay.
5: Wasa di ka mo ulig sa iyo sabay? Ha?
4: Oh. Ano manguta na magka na ako, ana? Nagtuong mga ni ko nga nauli na kasbay? Kay matun ni mo sa iyo rakang mauli. Nga ikaw, nga nung dugay magka nauli?
5: Wako pa pa uli, adayo ni Ma'am Carmi. Gipaluto pa ko niya para silang panihapon.
4: Ah, gipaluto ka para silang panihapon. Unya ang imo mga anak, nagutman. Huwag pagkausbay, kay nagluto pa ka silang tao. Resulta, na, nasakit ang imong anak, ulcer.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug tuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At first, I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nak, ni ay lugaw o. Kaon na.
1: Salamat, ma.
0: Pagpakaayo na, aron makagawas na ta din sa ospital, ha? Okay?
1: Oh, ma.
2: Imong anak, eh?
0: Oo. Akong anak.
2: Ay, guwapa siya.
0: Salamat.
2: Nung sari siya, oy.
0: Matod sa doktor, ulcer ko, no? Naigas ka sa ngayon tinai.
2: Ay, nga naman. Magutma na siya, Permi?
0: Maingon anak, Gyud.
2: Ay, magiging mahitabo. Eh, basta magpasarpasa sa kaon. Di sa siguro ni siya mutultol sa kaon, no?
0: Kuan, uway sa ang akong anak. Amo ning sa.
2: Ha? Uy, asa ibuot mo ipasabot? Eh?
0: Tungod sa kawadon. Tungod sa kapobre. Usahay mapasaran sa kaon. Usahay kuwangon sa kaon. Naay panahon nga moadto na lang sa eskwelahan nga way sod ang tiyan.
2: Uy, hulot pa ang sod. Uy, kaluoy, uy.
0: Siya ang kinamagwangan sa akong upat ka anak. O kung unsay naanga pagkaon, iya manggang siguroon ang iyang mga manghod. Bahala nagdili siya makakaon.
2: Oh, wala na. Na-touch man ko. Uy, taong sa duwis mga bato. Uy. Eh, kung di niyo ikalain. O sa day, oh, ba't siya mga anak?
0: Unsa?
2: Ay, hala, sorry, hala, ay, wala ko naging story gods na ko, ay. Sorry, eto ha, kuan ba? I mean, kasi trabaho si mong banda di, ay.
0: Habal-habal driver siya.
2: Ah, okay. Mayong sa nakita, run sa habal-habal driver.
0: Dili sad magpermi. Usahay maayo, usahay dili sad.
2: Oh, nga ikaw, Ed, nagtrabaho sad ka?
0: Sa una, wa. Pero may desisyon kong mutrabaho dihang lisod agad kaayo. Maunang nangamo ko. Huwag mo'y hinungdan nga permi nang mauwahi ang kaon sa akong mga anak. Kaya usahay, dugay man kong mauli. Unya ang akong banas sa dagtoo nga nauli na ko. Nagsalig lang sad siya. Mauni na hitabo nga nasakit na hinuon ang akong anak. Mapasaran sa kaon. Mauna ni karon. Niundang na lang sad ko kay niya. Na-admit man siya.
2: Kanang kuan et, di sa kaganahan manarbaho sa gawa sa nasod.
0: Gawa sa nasod?
2: Oh, God! Mag-DH ba?
0: DH?
2: Yes! Domestic helper ba? At least, arang-arang sweldo kaysa din sa Pilipinas. Pilara may sweldo, kunani ka mangamo din eh. Mayo dito kay Dako. Dako! Pareha rin akong pag-umangkon. Kining akong ibantayan ba? DH ba lang inahan ini? To asa, quiet.
0: Mao ba? Unya, okay ra siya dito.
2: Ay, okay ra man ko no siya. May papang-apply kaging unano, aron maluwas mo sa kalisod.
0: Bitaw, no? Makatabang ka na ako?
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. na ana mga bisita. Kadyot na!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
1: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
10: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxFit Kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Priscilla, naay na kailang bayot ang akong asawa sul sa ospital. Ug mao'y naghatag kaniyag ideya nga manarpaho sa Kuwait isip domestic helper. Mga kasama, atong sundad og ma pagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Hari dinhi ning atong tulumanon Bag-ong Bayan.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsingin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oy, nga ano na di ay ta. Nausan naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan, Kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Indapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular

0: kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun, ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
4: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
5: Pag may acid, Supra-Sid.
4: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
6: United Home.
7: Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya ang nakakagkaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
7: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: No, Jomery, Jom, please. Dili karon panahon sa pagkumitsa, ha?
1: Wag mo magkumitsa, Krisha. Gusto ko siyang ikaatubang. Gusto ko siya mailan.
0: No, sirhi pagbalik ang pagtahan. Mamauli na ta sa karaang bay.
1: Krisha, ikabala ka. Nakoy kargada nga da. Lisensyado ni, og naipermito carry.
0: Punya dili to ordinaryong tao, ha? May mahibo ba ka ng imong dang kargada?
1: Kung usaman siya kademonya. Pwes, bronze ang lead sa kong mga bala. Og binindi tahan kini ni Reverend Father Masilindo Dayudon.

0: manaog gyud ka. O sige. Kay manaog man ka. Tana. Mga naog pa.
1: Oh.
0: Tana dayon Mr. Joe Mary Buenavedas. Mga naog tagkikan ini sakinan. Kay magkilaw ta og sungay sa demonyo.
1: Oh. Krisha.

0: Sila na karon si Miss Grisha o Jumari ang miabot, Sir Maynard.
1: Aha. Alas 8 na pasado. Opay, pag-abot nila. Diin magkaring duha.
0: Excuse na ni mo ha, Sir Maynard. Tabangan ako sinang ni Risa nga. Mag-andam sa lami sa alas sa panihapon.
1: Nala, sige. Padayon lang, iha, Brina. Unsa man kahay mga lakaw nila ni Iho Jomari o iha Krisya kagadiya. Dili kita ko komportable. Basta ni Adinhi ang akong uniko.

0: Ang espiritu sa pabahinga ganun ay mapakita na ko. Naanasat siya diha sa biranda sa taas.
1: Jomari? Uy! Nga namayon naman ka. Dita mo sa ka?
0: Magulaan nun kasi ang nagtanaw na ko.
1: Hey! Tana sa taas sa karaang pay. Kay gipaabot na kita nila para sa panihapon.
0: Krisha, wa ka ba'y nakita sa taas?
1: Ha? Huh?
0: Diha sa veranda? Tara!
1: Ha? Huh? Wa man! Kay, unsam din na, ha? Unsa imang nakita?
0: Ang babae. Naanasad ang espiritu sa babae.
1: Katong nakita sab na ko sa dihang mikunit ko sa imong kamot. Katong gwapa?
0: Oh, siya. Ang gituhuan ako nga mo'y espiritu sa namatay na kong inahan.
1: Ambi ko ng imong kamot. Naatuot siya. Nagbarog sa veranda o nagsulog kihapon ng puting apiste. Magulanon kang iyang panakoy, Chong.
2: Ano mo nga rin? Kaya ipaabot sa kamo alang sa panihapon. Iho! Iha!
1: Kalit siyang nahanaw sa diyang kisangpitan ni Tito Menard, Chong.
0: Sige na. Tana, Krisha. Manakanatas ka na ang bahay sa mga Benavides. Kaya gigutong sa kamo.

Nakulong sila. Huwag mo rin may nakita sa taas sa karaang pay. Ang kaagnasad ka na nilitig na gumawin ipakita nila. Mau ka. Digna. Patay ka na. Pagmalinawon. Dugay na ka to. Daku ng bata masuso nga imong gikawilihan. May kaugalingon ng kabuot si Jomari. Hamtod karon. Wa pag yun mahilo na dito ang iyang kalangka. Nagsumpaag paghihapon kini. Kumo na bilanggo sa gikawid ani ni kagahapon.

0: Diya sa veranda siya nagbarog, paminag. Og nakita ang sabsiya ni Chris siya. Sa diya gigunita ang gihapon niya ang akong kamot.
1: Iho, Jomari.
2: Tinuod na, Tito. Ikaduha na to na akong pagkakita niya.
1: Angay na siya ang bupahuay sa hingpit. Kadilit na siya, angay pa nga mawili kay ang batang masusoga iyang gikawilihan dako na.
0: Kinsa ang ipasabot imo, paminag?
1: Ikaw, Iho Jomari.
0: Oh, paminag.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
6: Kung pirmi ka po, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
14: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Nagtimi-timi ka. Huwag ka ganahin sa pagkaon.
0: Nalukoy yun ang anak, Chris.
1: Larong kaon, iho Jomari. Ayaw pagsigi o guna-una bahin sa gisulti ko. Isipan nga kabahin sa imong kinabuhi ang kamatuuran nga nasairan mo.
0: Paminart.
1: Pawa di sa tapad ni iho Jomari. Lakaw, kundin kagigan.
0: Pa?
2: Tito? Papahawaon ko nimo din sa tapad ni Jomari?
1: Dili ikaw iha Krisya o eh. Ah, naa siya iho Jomari. Nilingkod tapad nimo. Ayaw paghikos kang iho Jomari. Balik ito si mong gigikanan. Ayaw na panghamo.
0: Ikaw rin nakakita pa. Wa ko'y nakita. Wa.
1: Tignan. Tignan.

0: Baka nang kinatibok ang hitabo, Brenna.
1: Aloy, maubad ay, Miss Grisha?
0: Naklaro na yun ni Jo Marie nga ang kalag sa babae nga ginganlan o tikna. Iya kita ang inahan.
1: Dini ko nagdako. O karon lagi ko may baho nga kanang kalag sa babae nga magpakita dini sa karaang bahay, inahanda ay kana siya ni Jo Marie.
0: Oo. Kalag nga napilanggo siyang kawili, Brenna. Tungod sa inahanong gugma. Dili unta gusto mo piya siyang anak nga masusupan ni atong higayuna.
1: Ni Jo Marie, Miss Grisha?
0: Yes, Brenna. Pinangga yun ay kaayo niya si Jo Marie. Kay bisan usa katapos ang gutlo siyang kinapuhi, nawili pa man siyang ubiya ni ini sa dayon.
1: Kanindot ka sa feeling. Kanang naa ang mama nga, nag-atiman samtang nagdako. Sama ni mo, naa ang imong mami Rolaida.
0: Brenna.

0: Oh, Dong. Coba deh. Sayo ka man kong may bangon.
1: Ah, onang. Wa ko itarong kinatulgan gabi nga, naguna-una sa nasairan akong kamatuoran.
0: Ha? Usay buot na mo ipasabot?
1: Ah, bahin sa kalag sa babae nga, kanunay na kong makita sa taas, sa karambay. Nga mauday ang akong inahan.
0: Ah, oh, obitaw. Si mama ni mo din na.
1: Nang tar sila, nahanaw nalang sa noipon niyong, pero nga nung wa malagi ko ninyo sultihi bay ni?
0: Tungod kay dili, may mahi mong manghilabot ang bahina, Chumari. Mahadrok magod in town with posibilit kasako ni Senior Maynard kung amo ng buhaton.
1: Unsay ba tuod nga hinungdan sa ikamatayo nang? Please, tugane ko.
0: Tabi na ni Mudong ha, kami buhaton ako sa sun. Di akasa.
1: Oh. Kining karais, karaampay sa Binibiris. Maulan niya ang naginusarang ubugtong saksi sa mga panghitapo dinis kagahapon.
2: Natural death. Baw ka na ang cause of death. Sa inahan mo, Iho Jomari.
1: Wagit kahay krimen nga nagpaluyo sa iyang kamatayon, ha?
2: Iho Jomari, malinaon ang karaang bahay sa mga Benavides. Yan ang mga panahon. Usa klaro og tataw ang resulta sa investigasyon. Yan namatay si Mama ni Mudigna. Tungod sa gitago nining sakit nga gihambin.
1: Kaluoy din ako. Ug kaluoy sapsa kong inaan. Nagpangwili day in town ang iyang kalag sa pagtaliwan at to sila yung kalibutan. Tungod na ako. Ug niya itong higayo na masuso pa. Kalig ka naglain ng panahon. Kinuha ko. Uwa kayong kalangitan. Murag kulur sa dugo ang iya kapwa. Unsay buot ipasabot ni ini.
3: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangkot.
4: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko. Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier. Padayon gihapon ko.
10: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
11: Kuyawang danoy.
10: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
7: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
12: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
22: Rexido Forte.
23: Mas paspas. Banat sa upat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pang imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: More dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Dapit, karon wala na kay. Wala namang punti ah.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
14: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor do na ko'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpamihi.
4: Ako, si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
1: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ako si Fredo. Ginaingon, ako'y tuyo na mahitabo ta. Apan dili na mabalik pa ang tanan. Mao kini na itabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, unsa? Ang himatog karong gabi ang imong amiga nga si Jonah?
1: Opa, kay nag-away ko na sila sa iyang bana. Di nasa kuno siya mo ulis ilaha.
0: Kung anong-anong man siya mo sa ato? Kaya doon naman siya ilang bahay. Sa iyang ginikanan. Ato sila. Ato din siya mo star.
1: Suko man sa niya iyang ginikanan pa. Kaya nahibaw man ang iyang mama o papa nga nangapit siya. Mong nag-away sila sa iyang bana.
0: Ay, ikaw ba, Rika? Kung magminyo na gani mo sa imong uyab, ayag yung sunda ng ibuhat sa imong amiga, nga nangabit. Kaya wala, magkabungkag yun ang kaminyoon, kanang pagpangabit.
1: Opa, di ganun ako buhaton pa, uy. Ako pa man gani magsigig tambag ni Jonah nga buwagin iyang kabit. Kung man siya maminaw na ako, mo nga niabot na nun ang adlaw nga nasakpan din siya sa iyang bana.
0: Nala, sige. Musugot ko nga anhi siya muhigda karong gabi una. Pero karon rang gabi una,
1: kung mo ang iyo siya nga mo istargit o kanang pila kaadlaw sa ato pa, ato lang pa istarun, uy. Suod mangod kinanako siya nga amiga si Jonah.

0: gusto ka nang magminyo ko sa pre.
1: Oh, pre, marasam ka, pre. Ay, hiwit ka man diha. Lagi, pre, maumong din akong gusto. Kung sugtong lang ko ni Maring, karong gabi una, ako din siyang ilibin, pre. Dugayan na akong makachirche, pre. Uy. Sige lang taong ko kinamot, pre. Uy. Patabang ko, pirmig lima.
0: Lupig ni mo si pare John John.
1: John John?
0: Tumulak.
1: Ano man?
0: Wa na'y plano magminyo.
1: Lagi.
0: In love ko no kay siya ni Marie Marites.
1: Mausan.
0: Pero sige lang. Agwantaha lang ng kamot ni mo.
1: Ikaw re.
0: Kubalunar pag
1: kamot. Ay, unay.
0: Kita ka na, Risa.
1: Lagi.
0: Ako taon, pre, ako.
1: Ang sumaga?
0: Mo, sige, kung siya na sumbag-or mo kayo po, no.
1: Sana all.
0: Sinikita ko na ako, maragyong punaw nga.
1: Sana all.
0: Dami kayo.
1: Pero kinainos maring, pre. Sultihan, tika. Parihas nga na ako nga idaranasat. Pero kanas maring mo rag-iring. Busok pa kina, pre. Busok pa ilawas. Busok kaya lagi, pre. Kaya, wa ba na yung anak sa matay niyang bana?
0: Baba.
1: Lagi.
0: Oo, noon. Bigot pa ng bayana. Sige, pre. Bidaw, eh.
1: Ay.
0: Ampo kaya kang sugtun.
1: Pogit, pre.
0: Kaya hindi ka niya sugtun. Ipasok lang na sa akin.
1: Ay, pare, oy.
0: Aron mabasa ng imog, makahumul in tao na.
1: Parikulas.

0: Maayo! Maing adlaw! Dairi ka! Nyan ako, Day! Si Jonah ni Day!
1: Day, Jonah! Ay! Ay, ano man lang yun ka? Ang lagay ni kagabi, ipakamuanis, amo!
0: Ay, sayo lang ko, Day, uy! Dapat king away na mo sa kumbana, uy! Ugmadlo ko nga ba si... Mapatayo niya ko niya.
2: Ah, hinuon sad. Hapit naman sa magabi eh. Dali. Ay, suot na. Dali na tayo yun. Oh, napahilo na tanaka din sa bakanting alawak ha. May kay naanay mo mga bestie di ha.
0: Salamat taon ha. Kay misugot sa papa ni mo nga anhilang una ko istar sa inyo pila kaadlaw.
2: Ang tinuod ay, di ganun ta siya musugot, pero akong gihangyo, nisugot raman sa taon.
0: Basi, di na kumaabtan din hig, usa kasimana day, uy. Siguro manggit ko nga, kuhaon na sad ko sa kumbana. Ay, di man to makaagwan tagod, kunwa ko.
2: Ay, naamang yun mo ang apan, uy. Buutan kay imong bana. Moro kini rason nimo nga nangabit ka kay di ka matagbaw niya kun mag-sex mo.
0: O lagi day. Kani ato inuon sa wa ko makatilaw og dako. Okay ra man kay kus iya ha, pero dihang na churchiran ko og dako day. Wa namo ko ganahin sa kumbano uy. Mao nga ako na lang gikabit ang dako nga naka-churchir na ako.
2: Mo nay pagaingnon day. Wa gyud kay ayo nga pagkababay. Kay wa man nimo madawat ang apan sa imong bana.
0: Day.
2: Ako, Day, nadjejira na magid ko sa kong iyab. Happy ra kay ko sa iya nga gamay. Love man ako sa iyo.
0: Nakasulti ra ka, anak, Day. Wamugod ka makakaog dako, wood. Makakaon ka kanig dako, Day, na. Sigurado git ko nga buwagan ni mo ng imong uyab. Bisag pustaan na ipatao.
2: Day, Jonah.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, Paragis Bila-Bila.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Luya ka ba?
6: Aduna ko'y gibati.
5: Way gana ug masakiton?
6: Kalisod na ko.
5: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
6: Maraming salamat po.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
11: When you love, you Kares.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Sumbu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
14: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh! Ani mo, Plating?

0: Mao na, Day. Kanang imong gibati karon. Mausa na akong gipati ka ni Abto, eh. Nahapi na kay ko sa akong bana o dili nagid ko mangita paglain. Pero di ang nakatilaw ko o dako. Kikabit na ko ang dako, eh. Kay magpangita naman kit ko niya.
1: O, bitaw, nagpangita ka. Nagihimo ni mong kabit. Pero unsa may nahitabo rin. Gili kaya nakas imong kabit. Kay nahadlok siya nga patyon sa imong bana. Unsa man, asa naman, nilargag Manila, di ba?
0: Mapod lagi, eh. Ay, dakuar ba tong iyahaw, eh. Pagkaswerte na malanggis babae nga makabana at tong tawha.

0: Kay Pre Colas, marag sakto na ning atong inom, pre, oy. Bantay ka, pre. Pre! Pre Colas, oy! Uli na ko, uli na ko.
1: Ngihi ko, pre, ngihi ko.
0: Na, paihi ang purol ni mo niya.
1: Sige, pre. Wala kong na akong magkatataga, no? Lamig yung sumo. Paulito, makaroon ni Krabs, lamig ka.
0: Lamig, lamig mo lang. Ba't ba siya kaya ang sige nag-istorya niya may tagay? Pero, hindi kayo mapahubog. Kayong magpalabi, pre. Kung maghubog, eh. Hindi na ako niya kung magkatultul uli sa bahay. Mas may na makainom ng tagamay, ba? Gamay lang.
1: Ako na, pre, palabi, hubog. Kuha, pre. Basta hubog, eh.
0: Ay, nage.
1: Armayo na makaganom tagamay. Tuskik, ayo.
0: Kabantay ko na, pre. Kabantay ko na.
1: Sama ka na. Oo. Tawa.
0: Awa, ano sabi na?
1: Awa, pre.
0: Uy, baya.
1: Awa, ito.
0: Kala ba?
1: Purti sa tuom ng laway.
0: Baya.
1: Awa, pre. Tuske kayo, ha? Kuliyoko na ko, pre.
0: Alah! Pura kiko-kiko na! Bitora, bitora. Narang lihok-lihok na.
1: Ngam-nyam.
0: Pero, di lang kayo. Bagal yung mga tubangan, pre. Kinig yung ako, pre. Awa, tawa, awa, pre. Awa, palanggani ni Mang Isu, pre. Pero tawa, bagal na kayo. Saan mo yung mga isog ni?
1: Saan mo yung mga, pre?
0: Oh.
1: Pura marag dakuha na, eh.
0: Lagi.
1: Marag giant nga cucumber ba? Cucumber sa dagat, oh.
0: Lagi, lagi. Duhay, pre, duhay, pre. Anong,
1: eh, ribi duha na, sabi.
0: Duha na ba yun? Hindi mo siya kakakabidyahan, pre, oy.
1: Ay, di man. Di ba, duha? Diyan mo kay guma, lapting-lapting.
0: Lugaw ba siya ng duha, ay. Hey.
1: Nah, ibuga na ko nang imuha, pre.
0: Ibuga, pre.
1: Duwa na to. Pag minyo, di ba? Ayaw, pe, muslan, magdako, naranong sumsa.
0: Alam, lagi, lagi, lagi. Kusok to lang kong maring, pre. Mm. Abaya, doon na nagyod o niya ako'y kapahungawan, pre. Ay, karong noon na kong misita niya, pero alang gabi, eh, naman lao ng gabi, eh, pre. Og nakainom ko, abo sa ugma, pre. Ugma, nagyod ko ang misita ni maring.

0: Mira, Josh, acá un cuarto. Babae nga nagkigda sa katre. Nagpantay ra siya niya way pra nga nagkigda sa katre. Hala! Baya, di man din ni akong kwartong nasudlan ko. Ang bakante man din yung kwarto. May akong nasudlan. Huwag ka nang nagigda. Ang amiga na sa akong anak na si Juna. Baya. Lamia baya na, oy. Kayong taklaan. Uy, ni anak ko siyang tungod. Hala. Utugas, boobs, oy. Ang atubangan, baya. Murag baong anak ko, boy. Lamia ni bayana, oy. Ayay. Baya. Ang akua. Ala, ni strong. Maghubo ko sa akong karsunis. Man, ala, nag-brief na lang ko. Buon ko nagtiwa sa akong brief. Ala, katusking. Baya, kaisog na. Marag manok, itatari, pang dirbi. Bala na, jirjiron ko rin bayana.
1: Kinsa ka? Ni Fredo? Ikaw ni ni, ah?
2: Lami, ano mo? Ay!
1: What na? What na, John? John, yung titinang mo.
0: Buksan ko ni Mario.
1: Buksan. Ay, luhas. Katos kita na ni Fredo. Dako pa kita, ayo. Mas dako pa kaysa kong kapit.
0: Mo ba?
1: Amo na'y lami.
0: Buong hindi mong pantit. W. Wow! Kabugdo! Bugdo kayo? Ato ay patagon? Kadiyat, mas may siguro mag 69 ta. 69, ayaw ng 70, 69 lang.
1: Mao na bitaw ni Parma.
0: Mao na kina, kinananay ta. Kadlamin ni mo. Ami ayo. Sige, isood ko ni sa langob.
1: Murag na si, nagising. Ang kalubig pa ni mong batanon, no?

0: Og binegokin sa ya kung bisita da. Ikaw mong kuday ni. Uday nga daling bisaka sa taas si Jonah. Kini ade ngayang bana, gamaw ikaw.
1: Noy Pido.
0: Ah.
1: Gusto ko nga magbalik mi sa kong asawa. Bahala og nakatilaw na siya og laing laki. Labag ko na ko siya.
0: Abi nimo kining dunglino. Bisulti gyud na ko si Jonah. Nawa na kuno siya gusto nimo bisa gamay. Busa, may siguro nga tumani na lang siya siyang gusto nga magbuwag mo.
1: Nagmahay bitaw gugoy nga ako siyang giaway dihang nasakpan ko siya nga nagduwag kayo.
0: Mm.
1: Naglagot bubod ko. Kay kita yung gusbuhi sa yung kabit. Layo oras sa ako eh.
0: Ah, pailom na lang nung ha. Sa untaman nga, ipagkatao man kagamay batuta. Nataho ka siguro sting init. Ha? Napugsoy. Bantay ka na. Ah, ihatag na lang sa ibang asawa ang iyang kalipay. Kung mahal mo siya, ihatag ang iyang kalipay nga maong magkabuwag mo.
1: Basta, ang kutong iyang kabit, oh. Ako yung patyon siya ba?
0: Ha?
1: Kasi yung nakaingon nga, wala na igugbang akong asawa din ako. Patyon ko siya ni Pido.
0: Lino?
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang malindaan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Bili Dilia ang Unilab Quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
8: Pag may acid, Supracid.
9: United Home Supracid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan. United
10: Home. Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.

0: akong gamam-aman og maayong bana ni Juna. Gitambagan ko siya nga, dili na lang maghimo og dautan kung kinsay kapiton unyas iyang asawa. Hatlok po ko ay mamatay, uy. Kay ako na bayay kaipong karon. Ako'y gikapit siyang asawa. Paong maningkamot ko nga dili sa masayod, nga ako na'y kabit sa iyang asawa karon. Maningkamot ko nga dili gyud masakpan.
1: Magkat mga kasama ang kaagi ni Frido, dinining tulmanon. What's the style? Naningkamot og mayo nga dili masakpan e style. Kining mga sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Trump.

0: sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrols Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa.

0: Na masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-pipi ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbord o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din arong magtibway ng tanang.
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktang sa tagay mo.
9: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silang ko.
7: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Gee na lang.
7: Unsa?
6: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas doha pag-good ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Lami na. Wala na ko i-inom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, bita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ug to inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila Lisa Heron Prosos kuan ako 5-7
3: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga gala, kumusta? Mayroong adlaw ka natutunan. Yan na sa inyong galas kangin ng Ray Arellano, ubang sa kong partner, Y-Line, guwapo sa DYSP, Lloyd Gabiana.
1: Okay, ha. Well, kwanday, may buntag, may ngunto, may hapon, may pagiging kanlaon. Nalimot mong ko. Bueno, mga gala, kwanda, aritan din sa ito ang, oh no, dilipan di ay. Ako na ipailapan ninyo pagbalik mag-usap ang akong partner na mo'y atong promoter. Okay, Lloyd, take it away.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang bago na tong produkto, ang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit din mo aniha kay para makakuhani sa makagana ni sinyong trabaho ug makawagtang sa kakapoy.
0: Kana, tinuod na mga galaw niya, paluapi sa dayon sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay? So, pinapagigala shoutout time. Marita sa itong shoutout time. Shoutout ganto niya sa Acro Luto Pantolino City, si Robin Plaza, Eper Plaza, Dexter de Gracia, Carlos Puntillas, Kulas Parain, Aparan, Panimnim Pamili, niya gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya nga, dito sa kuan. Dito sa kuan naman. Shout out niya sa itong amigo na itong mga listeners at itong mga sukitig pamilya niya, si Dr. Tid Angina Saipik des Pitugo Bohol, si Mark Lowe sa Tomera sa Pitugo Bohol, si Pari Ricky and Mads Bibien sa Balizia Negros Oriental, si Sadelia Pelen og sa Tanan ng Binti Family diya sa Balizia Negros Oriental. Iman si Inday Andodong Barbosa diya sa Balizia Negros Oriental, Konsihal Adun Abalo sa Haklupan Talisay, si Anas Pakira, Rachel Ditabura, okay, si Trixie Claire Baay Balili, okay, huwag iman ni Jojo Sinuntao, okay, kikan gini sa atuang B-Side Powder, bangag sa ilong. Huwag lang ko nga mong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay, bueno mga igala, dita maglangan natin ang hinumduman ang nangagi. No nga, nakagawas gud sa langob sila si Bugart ug Lalat. Nakita nila si Captain Alan Malaran nga piloto diya sa helicopter. Ug ila kining gihangyo aron makapauli sila si balik dito sa ilang dapit. Samtang sa laing bayan usab sila si Jigo Misod na usab sa dakong samin nga portal aron makabalik sa tawhanong kalibutan. Mapasalamaton usab kaayo si Raina Tara nga nahimong kabahin nila si Jigo og mga kaubaran sa ilang kinabuhi. Una samtang si Harim BBT wapay panimot mao nga wapa hatag ganti sa kan ba kanang wapa hatag sani wapa hatag sa ganti nga bahandi ang mga albularyos o wapa gini papulia sa sawa ni si Kukak padi mo bayri. May balik dito sa nimutangan nila ni Bugart ug Lalat ingon nini ang naitabuan niya dahil sumpay nga tong sugilanon budbud og bibingka.
3: Pero unsa?
4: Pero unsa man ato pagbaligya sa atong bahandi nga niya pamanta din his kalasangan?
3: Ayok pala ka! Doon ako'y plano!
4: Ay, unsa man, Bogart, ha? Unsa?

0: ang mahimong makagamit ni Ana.
1: Ay, ba? Kunaon, dili na to kapuslan ang ilang mga magic wand.
0: Husto ka, Hariki.
1: Ilabay na lang di ay ka na.
0: Ayaw, wa pa kita masayod sa panahon. Tingali og muabot ang panahon nga magamit ka na.
1: Mahal nga rin na tayo.

0: 밖에 네가 떠나고니 딸아.
1: 이 주연 왜 낚이 있다?
2: 아, 고소.
3: 러바우 낚고.
4: 아, 고소 헬콜레스. 아, 고왕 벨리 뿐이요.
2: 사바디아 헬콜레스. 우사오 거리모스 박파라리폰. 요와 마테 마키타.
5: Buti pasabot nga, milupad siya palayo.
6: Mao, mao na.
7: Mao yun.
5: Pagdali, pagdali mo. Sundo na to ang tingog sa langgam ng tabian. Arong nakapalayo, tani na.
6: Tana.
5: Tana, tana, tana.
8: Unsay sunod nga mahitabo.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diya naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
11: Tay, tata ka sa Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usap man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
12: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
11: Ha, bukid sa kulian?
12: O kato ganing ama nga mo rin na.
11: Bukid sa...
12: Ganing.
11: Sublan.
12: Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
11: Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
12: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong nagyahari.
11: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
12: Katkat ko ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, iguwang naman ka ika. Ay, salamat.
11: Sige pa ka na ni Mulay?
12: Sion.
11: Lido.
12: Alberto.
11: Pilay mo idad.
12: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
9: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. si Anan Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
0: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
0: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako, 55 na.
9: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sumpay sa atong sugilanon.
13: Gabutan ang gagasa ta? Ni tagdagling ako eh. Kapoy niya ng tugka o layadong buhat sa mansyon. Gabutan ang gagkanos sila si Don Arturo Mauli sa mansyon. Na, otro po kung wa may bao. Gabutan ang gagkanos buhat na to. Ligo tatagat. Ha? Swimming pool? Muta na kag asa nga resort? Awisa nga asa? Mong, maniho lang biya, Peter, may driver nga amang. Mingon raw niya kung muhunong na takong ganaan ako. Kas, gasolina? No problem. What is money? Ha? Huh? What is money for, Peter? Gasto tani, oy! Gasto tani!

0: toilet.
1: Uy,
0: tagin.
1: Nganong kani? Nganong isa kayo matagin yung auto ni Chedgo?
0: Suwayan ta ni. Oh, na. Eh, mayaw eh.
1: Suwayan na rin nag-start.
0: Kinip. Yes!
1: Yes!
0: Liander na.
1: Magaling po, girl. Sipat tayong tan.
0: Wala in pop.

0: Hunong! Hunong!
1: Ano sige, wala dyan na ban pentigaw?
0: Wala kita makasunod sa langgam na biyang!
1: Ala, wala ng teleporto! Wala kita ang kasunod yun, wala na to! Mabati yung tingong ginigon, teleporto!
2: Asa na mereka to?
3: Ang kiyan, wala makita sa panipot to!
4: Isa na ko! Wala makita!
5: Labaw na ko, Arturo!
6: Ako, Sir Kulis! Ako ang malalit mo ninyo!
4: Ah, pulos ka lang. Ang buti mo, Hercules!
0: Ngutana! Ngutana din mo!
2: Nikita kayo ang palibot. Dili na ginato makita.
0: Buti pa sabot nga! Posibleng, di na kita makagawas din eh!
6: Usa!
7: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kung pagkatake na ko, magkikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
7: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainong ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Janice. Gubay pa yung maman ako menstruation din. Gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
12: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
13: Mm.
12: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
13: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
12: Mm-hmm.
13: Iya sa tao ang rod shape.
12: Uh-huh.
13: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA repair. multiplication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
11: Mao
13: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
12: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
13: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
12: Munay.
13: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
12: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
9: DTX 500.
14: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Diregyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
12: Giyon sa bapag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
13: But pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
12: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
13: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
12: Ayay,
13: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
9: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Jenna taga-Amla. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C. Times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
9: Mighty C! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mayong adlaw po, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
12: I agree.
13: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
12: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
13: Mm.
12: Impotence o sterility.
13: Mm.
12: Kung may kuntag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
13: Makahing bata.
12: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
13: Mm, monilisod. Sayon ra man, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
12: Musto.
13: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
12: mm,
13: kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
12: Kadaghana.
13: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
12: Uh-huh.
13: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
12: May radyo kay dili tanan ang mahimog bata.
13: Mm-hmm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
12: O kana.
13: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghihisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
9: DTX 500!
16: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
12: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
13: Correct.
12: Para makabuhat og bata ang lalaki.
13: Mm.
12: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
13: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count,
12: mm,
13: naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells.
12: Mm.
13: Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
12: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo.
13: Sama
12: ng pag-inom, pag-alak,
13: pag-parigarilyo,
12: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
13: Uunya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP ba?
12: Oh.
13: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyan, ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
12: Kadagan. Nga,
13: mas taas pa dyan ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyan makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
12: Oh.
13: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
12: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
13: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
12: oh,
13: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
12: Kana.
9: DTX 500!
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butik. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington.
13: tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Labi na sa mga batanon diha. Kay Muslim, sila rabagin na una. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, unya dayon, magbutang sila og klinika diophrase nga doon ay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
12: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
13: nga
12: adlaw.
13: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
12: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diophrase, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
13: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Diophrase ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
12: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
13: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement. Og ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
12: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
13: Hello? Tay, pwede ka na.
12: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
13: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
12: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
13: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
12: Kalami.
13: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
12: Gusto.
13: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
13: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
13: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
13: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3 Bio man jud ko over plain D3. Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
12: Wow.
13: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumog ang oil. Mao na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-flush ako. After flushing, mao na yung pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
12: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
13: Dili na pwede sa plain D3. Mao na yung rason nga nung D3 Bio, Jud. Tungod sa BCO nga naa nini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang ditribayo. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung nakaditribayo ka. Pero complain ditri, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo.
12: Napod kay diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape. Gipusa ko ang duha ka ditribayo og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape dok kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
13: Ginaisgutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
19: Ditribayo!
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang ditribayo, nawala na jud akong mga ginapamati.
19: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
20: Ang visio
19: nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: Ditribayo!
12: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og ditribayo? Moto nag-ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning ditribayo, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
13: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung nakaditribayo ka.
12: Mujud ay na nga og ditribayo ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
13: Yes,
12: kunya,
13: Sir GP.
12: Wala na sa plain ditribayo.
13: Correct. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa ditribayo? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
12: Kining vitamin D3 nga nasa ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
13: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Gapon gisgutan ako nga kung ga-ditribayo ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
12: Dako kayong pag-advantage ana dok sa ditribayo over plain D3.
19: Ditribayo.
21: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
19: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: Ditribayo.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
12: Tungod
13: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
12: Kayang-kaya,
13: Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
12: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
12: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
13: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
12: Tsakto dyan ka, Dok.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, Mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na da, Sir GP. Uh-huh. Sa added benefits.
0: Oh, stop.
13: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
13: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kong laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
13: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
13: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
13: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
0: Wow.
13: 8 to 10 hours, walay bayan.
0: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapuhay sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
13: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
0: Murag naa natanan.
13: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio mayo ang iyong pagkatulog?
0: Doc, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
13: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
13: Uy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
13: Yes.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio? Kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka. tungod sa MCT.
19: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin, o kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
0: Unsa man na, Doc?
13: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
0: Oh.
13: Nako'y pangutana, Sir GP. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili, Doc Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly kapatay sa bakterya.
13: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Correct.
13: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria nga nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
0: No.
13: Tagpila gani ang tag-14 ni siya.
0: Ang D3 Bio.
13: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kus tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
13: Ang D3 nga naas D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man res Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko nga dire jud nagikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
13: Ang BCO sa US gikan po na nato dire. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong giinom.
0: Correct.
13: Nga pag inom nimo og D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
13: Pero ang among BCO naay plain D3 nga pakapin.
0: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayawg abusoho.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o gilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
19: Bio.
22: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman.

pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 13, 2026. Lagi sa watang po na usap ang atong paghatag at pagtagad on this time ang atong letter sender. O sa kanagngalan o Cheska. Bueno, stand by Cheska. Alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nanserbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30, diyan sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Samoanga City. May 31, April, Sibugay, sa May Covered Court, Poblasyon April sa Samoanga, Sibugay. June 1, Pagadian, na Covered Court,
Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Yun to Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba sa may Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City sa may Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Laya 1 o Roqueta City. At ang atangyang atong medical mission tood kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa taran na pinaka-importante matabangan ang ato mga balatian. Pinagi sa itong health analyzer machine, ito makita ang ato mga angay nga ikorek sa itong mga panglawas. Libreng masahe o uban pa. So, again, kita-kits sa mga nakaschedule nga medical mission. Osbuk is standby. Cheers ka lang sa mga suwat. Hindi, syempre sa itong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

Nalaman ko sa pangalan Cheska. 30 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Negros Oriental. Naagat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi sa ibang programa, ate. Tungod kayo na kinahanglan ko sa inyong mga tambag. Sugdan na ko sa pagsaysay ang tanan. Kung tanawon ko sa gawas, murag kompleto na ang tanan. Nay maing trabaho, stable nga kinabuhi, ug sa kauyab magingon sa tanan nga swerte kaayo kuno ko kang Gian. Dugay na kayo ang among relasyon, ate. Siya, gikan sa arangan nga pamilya, kanang dili gyud maglisod. Kung unsay gusto, makuha dayon. Ako, sakto-sakto lang. Dili man po pre, dili po dato. Naningkamot lang gid ko sa akong kaugalingon aron maabot kung unsa ko karon. Sa sinugdanan, ate, murag fairy tale ang among storya. Guwapo si Gian, utukan, professional. Kabalo mo dala sa iyahang kaugalingon. Kung naami sa gawas, murag kami ang couple nga ginatanaw sa uban. Ginadayag siya sa akong pamilya, except sa akong mama. Natong una, mato ni mama, di siya ganahan kay Gian na ako na siya nakita ang kinaiya. Nga di maayo, may pagkastrikto o pausab-usab ang kinaiya. Apan, may katawa lamang ko ate. Why nahimo si mama? Sa tubangan sa tanan, perpekto ang ilang tanaw ka namo. Pero sulod sa among relasyon ate, lahi ng istorya. Di na ko may bawaan o saan pag-explain sa batasan ni Gian. Lisod siya sabton ate, usahay sweet kaayo muragway mahimo nga daotan. Pero usahay mura siya glain nga tao. Sa diyan nag-uyab pa lang mi, naana siya yung mga ginabuhat nga dili ko comfortable. Sa ako atubangan, mag-chat siya sa iyong ex. Ug dili lang normal nga pangumusta ka ng murag na ay something. Mag-flirt siya, murag wa lang. Sa una ako lang gina-ignore, gignan ako ng akong kaugalingon, nga basin ako lang ang nag-overthink. Apan sa kadugayan, masuko ko, siguro daghan ang makarelate na ako karon. Murag kog gina-torture ate. Way si mana nga dili ko mahilak. Pero kada masakitan ko, kada muhilak ko, naa siya paagi para mapuyo ko niya ate. Sorry love. Mga ingon ana nga pulong. Hatagan ninyo mga mahalon nga regalo. Usahay bag, latest iPhone, sapatos. Usahay dadun ko niya sa mga mahalon nga restaurant nga dili na ko ma-afford kung ako ra. Sa kadugayan, nakabantay ko nga kada sakit na ikapalit. Murag gitrain ko nga madawat, nga maghilak, masakitan. Pero, kumanana, maulian ra. Tungon sa iyang mga regalo ate. Ugo ako masayod. Nga no, nagpabilin ko. Siguro tungod kay gihigugman ako siya. Siguro tungod kay naanad nako. Nakadawat siya ang opportunity sa Canada ate. Gisponsor siya sa iyang pamilya. Nalipay ko para kay Gian. Bisan kabalo ko nga lisod ang long distance relationship ate. Sa sinugdanan, sige pa migtawag, sige migchat. Pero hinay-hinay na usab ang tanan. Mas naging distant siya. Ug bisan layo na siya, huwag gihapon na wala iyang batasan. Apat nga ako siya pangutanon, mayingon siya nga busy ra kuno kay siya. Ug mahal kuno kay kuniya. Dili kuno ko magunahon na ug dili maayo. Apan matingala na lamang ko usahay, makita na ko nga online siya, pero dili siya mo reply nako. Dayon makadungog ko nga active siya sa uban. Ug kabalo gid ko ating nga ka-chat gihapon niya iyang ex. Pero gihilom na ako kay lagi, mao na sad ang among awayan. Daghan mig mga plano ni Gian ate. Ingon siya magtigom siya para iya ko makuha para sa Canada na mi mag-settle down. 2023, milarga siya Canada. 2025, mi pauli siya para bisitahon ko. Tanan gastos iya. Gihatagan pa ko niyag pocket money ate. Nangadto mig Palawan, nagstay mi sa usa ka luxurious nga hotel. Nagplano mi nga mag-catch up sa Palawan. Kanang lugar nga perpekto, puti kaing balas, klaro nga tubig, romantic kaayo. Apan, inay nga mag-happy-happy mi. Dito na ko mas nasabtan unsa gid kalawom ang akong problema. Hilig kayo si Gian makikistorya sa uban, labi na sa mga babaeng mga turista. Sa una, okay na ako, friendly man siya. Apan usahay, dili na normal.
O sa kagabi, samtang naligo siya, nakita na ko yung cellphone sa kama ate. Na yung mga messages nga nag-pop up. Akong gi-open ang iyang messenger o dito na ako nabasa ang ilang convo sa iyang ex. O kinya nakabutang. Ana si Gian, kung wala lang unta sila nagbulag, sila unta ang magkauban sa Palawan karon. Siya unta ang iyang ginagaluhan og two-piece na swimsuit. Og worst part, miingon pa gid siya nga sila kuno unta ang magkaabay sa kama. Mitubag ang babae nga nagung dili, nga pwede raman gihapon, tapos emoji nga katawa. Mura gibuak akong dughan ate. Kachat gihapon ni Gian ang iyang ex. Dili lang basta chat, intimate kayo ilang mga mensahe. Mura guagid ko sa iyang kinabuhi ate. Og dili lang na, nakita na ko ang mga mensahe nga wagid na ko gi-expect. Mga idea niya. Abi mo ate. Samtang na amis Palawan. Iya kong giignan. Total, ako magid ko no iyang pakaslan. Okay ba kuno ko ate? Nga, mag-threesome me before magpakasal. Wa ko makatingog ate. Sex duhami sa iyang ex? Og siya? Di na ko ma-imagine ati R. Nasuko ko ubi katawa lamang siya. Matod niya na ako, mihangyo lang ko na siya kung okay ra ko. Total mag-minyo mag-gid ko numi. Ati R. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Abi mo naguba giyod ang among bakasyon. Ako siyang gikumpronta. Nakahila ko. Bisan sa unahuna, din ako pwedeng kayahon, ate. Matod niya, dili ko na ko dapat magselos sa iyang ex. Apan, ate. Unsaon nga dili ko magselos, nga close man kay sila. Sa dihang nasuko na ko, ate, iya kong gigakos, gihalukan, na siya gipagawas nga gamayang sudlanan gikan sa iyang bulsa, gikuha niya sa sulod ang usa ka nindot kaayo nga necklace ate. Iyang gitaod sa kong liog. Muna na si Gian. Was nga, makita niya nga masakitan ako na adaya kapalit nga regalo. Usay matingala ko na imo notify sa kong cellphone na i-Gcash ni abot. 15K, pinakadako 50K. Nagunaon ako unsa bagyod ang akong role sa iyang kinabuhi. Tuod man ate. Para niya maragwali na hitabo, pero sakit alang ka na ako ang akong mga nakita sa iyang cellphone. Usahay maglagot ko sa akong kaugalingon. Kung ano, din ako siya kayang bulagan. Kaya kung makibulag ko, moingon siya, magpakasal na miwan na kong rason nga magbulag niya. Ati R. Matahigayon na maglalis mi, o sa lang ka sorry niya maulian ako dayon. Mibalik na si Gian sa Canada. Og matod niya, susunod niyang pagbalik, magpakasal na mi. Dala joke, dapat mag-threesome una mi sa iyang ex. Kung kamo ang ako pangutan-on ate, normal pa ba ang unahuna ni Gian? Na in love ko niya, pero mahadlo ko. Sa mamahimo na kong kapika sa kinabuhi, normal ba niya nga actuation sa usa ka lalaki? Palihog tambagi ko. Naglibog ko sa kong kaugalingan. Nagkinahanglan ko sa inyong mga tambag. Tinay na lamang ko kutob. Sincerely yours, Cheska.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ganimo chef kasi mo papadangat imong suwatan pa ning aton tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Grabe po ni imong uyab oy. Pagkabadlungon bining uyaban ni. Anyway, of course kao ba nato? DJ Nova Baniel.
1: Yes, wayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanaw mga gatan-aw ug gapaminaw sa atong programa.
0: And of course, Cap Junjun di Asis, atong URP professor.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kini ba yung uyab? Talaga sa ora po niyang lalaki nga gusto makig-threesome, no? Unya, maingon siya nga di, natapoy di magbulag kay kaslo no nata. Iya, daghan mga red flag ba?
2: Dagdagan ako na G-Cas ni mo.
0: Unya, kanabi tong, every time mag-away sila, naaday kapalit, nahiubos siya, kinabasa niya ang mga text messages nila sa iyang uyab o sa iyang ex. Hmm. Sus, nakaandam ni Quintas na ipanghatag. Tao din sa... Magsin lang nag-away para permanente din regalo sa baka o sa maayo kaan eh.
1: Ay, naka.
0: Yes.
1: Yes, ma'am. No, ang kaning uyab ni Cheska ba, obviously, manipulative yun siya, ma'am.
0: Mm.
1: And basin, kuan po ni no, addict ni Ugporn. Mubi ni kadalasan, ya, kahit tabo ka ni mga laki nga mga addict Ugporn. Bisan unsa na ang pantasya sa huna-huna. O si Cap, kanitingo ko. Guilty mo siguro ni siya. Pero bitaw, nana siya sa kuan manggod, ma'am. Maapektuhan manggod ka once nga adik ka sa porn. Maapektuhan yes. Manggod ang imuhang ka ng...
0: Kuan, mentalidad.
1: mga fantasy about ka ng yes. Sex.
0: Yes.
1: So, mo siguro ni weird kining lalaki
0: kana
1: nga...
0: Bang? Magbinyo na bitaw ta interested na to na before tama
1: yeah, sa ex pag yun imagine oh. Sa ex pag yun sa lalaki so kisa magbuang nga ba yung musugot nga magkikrisam sa ex pag yun sa lalaki kasi tumong niya to
0: yeah, bisan pag dili ex oy di bisan pag dili
1: yes,
0: ex
1: yes
0: kung gusto siya magkikrisam dito sa laing babae duha ka babae kuha ah ayaw sa siguro siya i-appeal.
1: Weird ka, you know. Weird kay ni mga lalaki yun.
0: sa bagay, ingon man to yung uyab nga, dili man ingon nga ka na, mamugos siya. Yay, hangyo lang niya before sila magpakasal.
1: Pero actually, ganing ingani nga mga kuan ma'am, no? Okay. Murag normalize ni siya sa gawas. Kana mga Western culture.
0: Oh.
1: Murag normal ni sa ilaha.
0: Siguro na nakuha nito sa Canada ba?
1: Yes.
0: Nga, pero ang Canada ba? Nabay, akong tanaw, murag lahi mo na yung country. Diba anyway.
1: Sa lahi nga mga culture, mga culture sa puti. Murag normal sa ilanim na yung mga
0: threesome, no?
1: Yes, ganing mga polygamy, murag sa polygamous nga relationship something.
0: Oh, pero so, ang para sa to as mga Pinoy, Lebanese Cheska nga conservative nga bae.
1: Weird guys, so, kung ako si Cheska, no, kung red flag manggood kayo, labi na mag-away sila niya. Though, ang makabinipisyo kay, makabinipisyo sa kwarta, sa mga material, kasi Cheska man, pero manipulative manggood kayo, ang tao, red flag kayo, ang tao, nga, mag-away mo, dili niya isgutan ang, kung sagi problema, kung dili, iya lang kang agiun sa kanang,
0: regalo,
1: mamuyok
0: regalo.
1: O mamuyok sa kwarta, regalo, guban pa, so.
0: Instead nga, isgutan ang problema kay, bisag kinsa naman seryoso, biyan na nakita ni mo, imuhang cellphone, na nga kung nagwapata nagbulag kita tayo nagdulog karon.
1: Grabe diba? Ka bastos. No? Walay respeto ang uyab ni Cheska sa iya. So, nga naman magpakasal siya ng tao nga way respeto niya. Obvious naman kaayo.
0: Correct.
1: Kaya was nga ang lalaki way respeto sa imuha. Noon sa kaya ang buhaton o kasado na gin mo.
0: Ganyan.
1: Nga kana nga nana siya ipapil ginagunitan nga kanang usa na mo. So, kanang samtang wala pa mo nakasal, biyae na lang na kaysa kanang mahatagan pa siya grason nga mas magunitan pa ka kung kasado na mo, mas isiguro, mas grabe pa siya mo manipulate dayon sa imuha. O
0: niya, din ang kakumpiyansahan, de Genovs, katong, di pa di mo torn, hulat ka niya.
1: Nangugat na.
0: For the gusto na niya, mumuhirin ba? Supak kayo siya sa to, mag-isgutan. But again, ako bitaw nakita, bitaw de Genovs, kay matod pa niya, kung tanawang da sila sa gawas perfect, gani, dagan yes. Na swerte. Tik is siya kang Gian. Pero
1: yes.
0: Deep inside, buas lang kabalo o siya ang problema kang Gian. Pero ang mga tao nakapalibot nila, mayroon nga swerte kay si Gian kuno, kung tanawan, medyo seryoso, pugi, may manamit, may madala siyang kogalingon, utukan.
1: Mamag yun ay realidad sa relasyon, ma'am. Nga, di kita dapat matukong sa ito makita sa ito ang kuano sa gawas. Kay, sila rin yung nasayo doon kung sige kahitabo behind closed doors. Daghan kay mga kababalaghan nga. Di na ito gina-expect ba nga mo day na ilang mga kinaiya ka. Ay, harbi ta. Or ay harbi na ito mailan yun ang tao kung kamo na lang duha. So, kana, red flag ka ayaw, Cheska. Ayaw yun in tao na nang...
0: Buti pa sa buta, imong i-recommend or imong ikasulti ka, Cheska, pakibulag na lang.
1: Pakibulag sa dayon. Oo, ayaw yun. Kay, kana palandaan, the fact nga si siya chat-chat sa kuano,
0: ex.
1: Sa ex niya, kato nagbakasyon sila, hili kay siya makikuan ba, makisuriyag mga babae, guban ba ka na, red flag
0: diba?
1: Na magbukin na.
0: Diba, ikaw maguban mo, dapat focus
1: yes.
0: Sa imo nga, ikaw.
1: Respeto
0: dapat...
1: kasi mong kapares, dili ka magsigig vega-vega din, ha, no?
0: Na mao gid na. Okay, sige, murag imuha nag yung turkey, murag panikad gid ka ba? Okay, Cap Junjun, di ases, usa kay imuha mong opinion ka bahin ini.
2: Yes, kay actually mong good ate. Mm-hmm. Seryoso kayo nisgitanan eh. Nya, luoy kayo, naluoy ko kang kisang...
1: Gian.
2: Gian? Kay, murag i-torture na magid. Story.
0: Torture, Gian?
2: Sus. Nihangyo na magtao ng tao. Nga, kung pwede. Nya, kung tili, baliparin lang kung tarong ko.
0: Adi ay? Nya, na.
2: Kanang, actually na ako'y nailan, si Maggie.
0: Oh, si Maggie?
2: Oo, lay-lahi mo gudukan.
0: Asa ganyan ito?
1: Isang naka...
2: Kato si Maggie, Maggie mo siya.
0: Okay.
2: Damgo daw niya na nga kanang kuan.
0: Damgo niya nga mag-threesome.
2: Pero ang iyo ramang gunto niya.
0: Ikaw ka, pangutan o naka nakasuli, naka-threesome?
2: Wala pa po dati.
1: So wala po ka ni hangyo?
2: Wala
1: po wala po ka ni hangyo ka?
2: Wala po mo sukol good?
0: Wala mo sukol
2: good? Kuan mang good? Ate, ako nga, pagka lalaki, kuan mang good ko, gusto ko, seryoso ko, sa ako karelasyon.
0: So, di ka na-threesome?
2: One woman at a time lang yun.
1: Oh, mo na, nga dapat nga digid pa ka sa Cheska, da ba? Ika na si mong baba.
2: Pero, dili man, wala bang kurag, wala bang kurag ingon niya ba nga kadang insakto tong gibuhat sa uyab ni Cheska.
0: Mm-hmm.
2: Ang point lang na ako, klaro mangod kayo, nga nihangyo ra po siya.
0: Mm-hmm.
2: Wala man niya gipamugos.
0: Mm-hmm.
2: Nihangyo ra man, kung pagbigyan, di, tistingan, pag dili, dili.
1: Sumangil na to, hangyo, sumangil.
2: Pero, kadang maingon niya, kadang, ah, mag, ah, chat-chat sa lain. Klaro mo kayo itong gidetalye sa sulatampo nga kung kita ang nagdayon, kita ang nagdulog. Yeah, dili ba sila rin dahil?
1: Oh, pero sa may rason nga naman text-text pa man or makichat-chat sa
2: ex. Sala, bitaw ni Mochiska. Nga nung ikubian man sa dimong sila.
1: Ay! Patay.
2: Number one rule mo ko na. Privacy.
1: Sala na inoon sa kung wala siya nang hilabot. Hindi siya kabalo.
2: Well, sa listen, learn karon na. Ikaw, Marji, kapaminaw man ka, ha? Ito si Marji, nga taga-kuan. Nga taga...
0: Taga-lumbo.
2: Oo, taga-lumbo. Ayaw lagi pang-ubi sa cellphone. Mag-ilak-ilak, mababunay, makakita mo kuan sa cellphone.
1: So, sa lalagar sa babae, o ma-discover.
0: Kuwa pa ito niya, gikubi ang cellphone ni Gian. Hindi niya mabasa nga.
1: Nari, mga conversation.
2: Mayor ka mo receive dito. Receive mo Gcash, receive mo... papaingon-ingon pa ka nga, ah, deposit slip.
0: Pero, Kap, manguta na ba? Kala ba itong mag-away niya, tagaanin mo regalo? Is it normal? Normal na sa lalaki?
1: Dili.
2: No, normal man na nga tagaanin mo regalo kay ang expression of love na sa ate.
1: Dili, gyud.
0: Pero, tungnon gyud yung nasakitan na?
1: Di, sa murag, mugyan ay way sa mga lalaki, ma'am nga. Kana ba itong, di na nila isgutan unsay pinood nga problema.
2: Di, what?
1: Murag, so, para, nga, murag, kuhan na ba ka ng access ba? Nga, direksyon nga. Oh, okay, humanas. Dili, ma'am.
2: Dili, ma'am. Explain ako na ang side sa lalaki.
0: Sige, dabi.
2: Mm. Nga nung kung magka-problema.
0: Oh, ipatungod, ipatungod.
2: Nga nung magka-problema ang managuyab.
0: Mm.
2: Nga nung, namang, ang kadalasan mong sa lalaki, kadang murag kapuya na mag-isgot. Nga, ang mga babae, manggod, gusto ginala, uting kayo, uting kayo. Ang pangunta na daya, aha day ni paingon.
1: Mm-hmm.
2: Aha day paingon, di mag-uli lang yapon, ay, nag-isgot, eh, kay, di magta magbulat.
1: Ano yung problema sa karagan ng lalaki, ma'am, nga, ragang kig-issue sa nga, mga relasyon nga, dili na
2: marisol. Dapat ka mo mga babae, manggod, inyong sabton ang lalaki.
1: Ha, sabton nga ng anong nakichat-chat sa ex? Oh. O sorry, rason nga na magichat-chat
2: sa ex? Nga nung ikubian man yung cellphone ba?
0: Mo na diya.
2: Labong bitaw to si Maggie na kuha nang isa. Kantod karuha na yun niya ngubig cellphone sa iyang bana.
1: Yes. O mura siya, isa kasampo sa mga
2: bana. Ang naitabo, happy, kuhan sila. Happy couple sila. Kay, mutsat sa iyang ex, mutsat sa to iyang bana sa iyang ex.
0: Way pakialamay.
1: Paita, no?
0: Pwede diba? Na. Ako, di na pwede.
1: Yes, uy, uga ko.
2: Pwede pa sila, ate. Pwede pa sila.
0: Dili, uy.
2: Ano, saan mo mga kababayan ng karong panahon na?
1: Dili ka.
2: Inyo namang guko ng...
1: So, kuhay lugar, valid na lugar na makichat-chat sa ex?
2: Dili valid, very valid.
1: Oh, graagod. Kuya Juan. Kuya Juan, tana, no?
0: Very valid yan.
1: Kung mo manggaling.
2: Dabig mo, ingon tong lalaki nga, oy, iuli sa da akong motor niya, iuli sa da akong kuha, di ba, bawal na lugar na.
0: Away, hatagay pa, away, bawi ay.
2: Kami magod mga lalaki, kung makauyab mi, basta among hinigugma, among ginang i-place. Amo nang palitan o kanang, kung kabalo sa mag-drive o sa kanan, palitan na mag-sakinan,
0: four
1: wheels.
2: Kung hilig sa og mga cake, aga og to hapon, tagaan niyo na siya.
1: Mugin flowers. Ebidensya man ba nga. Dili ko pasabot nga ang lalaki kung maghatag og regalo kay pasabot na higugma na gid sa imong ha.
2: Dili!
0: Talo-taloan lang
1: yes. Ka. Yes. Nagkag mga laki nga.
2: Kakalisod sa panahon karon talo-talo na maghatag.
1: Digid. Gumrag bayad ra kay. Nama siya kinabuhat.
2: Si Adan bitaw, maumaw siya ang bulsa. Ihatag niya sa babae kay para...
0: Patay.
2: Kay ingon mag si Adan ko, Adan, nga nung di ba kagabiling yun ang alawan si mo, nahigugma magid ko anika.
3: Ah, grag.
2: Muna nga, balag mag... Balag ko na lang, balag
1: mag-antos ko. Lugar.
2: Ang importante nga, ihatag na ko ang tan... Mawamang ko na, Chiska. Ginapadalaan mo kapirminti si mong uyab. Pati sa mag...
0: Sa bagay, kini ilang sitwasyon ka.
2: Tanawa.
1: Oh, di ba?
0: Naisuhol or pana...
1: Panakibutas na lang ang regalo. Tinuod.
0: Diba?
2: Dili. Eh, kuhan mo na. Musugotag sa dili. Ang panahon karon, may nagitawag nga win money talks. My girlfriend, listen.
1: Ah, mo na. Mo na.
0: Mo na
1: isa
0: mo. Kwarta na ganyan panahon.
1: Sa pagmanipular.
2: Ang nakukinsa kong lugar ang babae nga di nagkinanglan ng kwarta. Ingon pita ko to si Maggie, ha? Ako ginabalik-balik kini si Maggie kay kering ligdong nga pagkababae ba. Inya girahimo na ko example sa mga kababayenan. Kay kanang ang ilang relasyon magud sa ilang relasyon sa magkamagbati ayo nati kanang sumbanan gid ba.
0: Nangugat lang gid.
2: Sumbanan gid si Maggie.
0: Oh,
2: ginabalik-balik yun ako. Mao na nga ang ingon niya, balag maglag-lag na akong bana diya. Balag magchat-chat na diya basta ang itiim na sa ko.
1: Kana murag wa ginay gugma sa bana og mo manggaling. Kani bitaw mga babae nga musugot ra nga bana na siya basta nasa ko yang kwarta wa nay gugma ka.
0: Wala na.
1: Pang secure ra lang siya
2: tungod sa Maggie no.
1: Wa nay gugma kay og tinud ka nay gugma nay mo ang bana masuko ka oy og nang babalaan nimo nga kuan nay ka chat-chat lai nay ka.
2: Wala di isa pa ha. Kung gugma nga tong istoryahan Siska, dili na mutug-an ang imong uyab sa imuha. Kung wala sa nay gugma sa imuha, itago-tago niya na. Kaya ko kung
0: mihangyo paganig threesome?
2: It's because love niya ang babae ba? Love man niya ate?
1: Labay tawag anak. Wagin siya de.
0: Ayaw na lang
1: siya ilalaki ma'am nga ginahimo og kana bitang gina-objectify ang babae. Nga kami tong para sa ilaham rog object ra ang babae nga gamit.
2: Para da ko ma'am God. Why ko mo sa pagsulay ma'am God? Pagsulay pagangyo ba basig musugot niya ay.
0: Yun. Yung mapakasal na raba kuno sila niya. Mo ni pangutan na karon. Ang ayan ba mapakasal si Cheska? Sa lalaki nga gusto makig-threesome? O niya ka daw grabe ka manipulative? Or musugod na lang sila nga mag-uban total kada away na may suhol?
2: Paldo!
0: Balik na man labang sa Pikas Lawak. Stand by.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong gibatig yun pa ng usahay, ang akong bibi mo, saka, di mo po gusto nga maghinsin ko ka mga para sa iblag nga kapalitan sa butika kay nablok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo yung mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kisin salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adela no set at kayo ko din sa Purok Dos Lis Poblasin Tidawi Bukidnon.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reels sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay og ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
5: Giyawan, Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
3: About po sa self-care, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, dinaman ko'y kuan sa una ka nang nakuan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas na sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluhi sa Ginoo. Pagpotro na ugad po sa hospital, nawala na dahil na akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, ato sa timbayaon na ito, mga sakitig paminawang, ato mga YouTube viewers and Facebook viewers. Hi, may hapon ati Arlene. Pa-shoutout ko diri sa barangay San Vicente, Baungon, solid funded ko sa inyong programa. Labi na kang Cap June sa iyang mga makalingaw nga tambag from Doming Soko.
1: Hello, ati Arlene. Shoutout sa kumama diri sa Tagum City. Paborito kayo niya inyong program. From Kim.
0: From Marivic Lantixe. Shoutout sa tanang taga-barangay Danggawan Maramag. Moragid niya ako ang lingaw kada adlaw sa una. Maminaw ra ko sa radio karon makita na mo sa live.
1: Hi, Ma'am Arlene. Ako diri sa Dipolog. Nag-enjoy kog turnout sa inyong programa from Benji Cortez.
0: Hello, ti Arlene. Pa-shoutout sa akong pamilya sa Clarine, Misamis Occidental from Danga Viola.
1: Good afternoon, Ate Arlene. DJ Nova, Cap June. Watching me diri sa Surigao City. Lingaw kayo may wala. Gyoy dull moments. Keep it up. From Jessa Yakapin.
0: Ate Arlene, kusog kayo inyong program diri sa Hilongos Leyte. Lingaw gid kayo may maminaw from Jenny Lynn Acosta.
1: Hello, Ate Arlene. Shoutout sa akong anak diri sa Pagadian City nga si Rap Rapper. Mimiga paminaw ninyo kay daghan matunan nga guide sa kinabuhi. From Melinda Fe Alioso.
0: Hello, Ate Arlene. DJ Nova o Cap June. Shoutout sa akong mga barkada diri sa Iligan City nga mga solid fans ni Cap June. Malingaw gid mi sa inyong program. Daghan makatunan from Carlo Jimenez.
1: Hi, Ate Arlene. Aminaw ko samtang nag-drive sa shoutout sa akong mga pasahero nga nag-enjoy pod sa program from Dodong Ramos of Tacloban City.
0: Good afternoon, Ate Arlene. Always kong ga-follow sa inyong program diri sa Digo City from Rhea May.
1: Hi to Lisa Gumaba, watching live in Coronadal City. Lingaw kayo inyong program, labi na si Cap June.
0: Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Aminaw ko samtang katrabaho diri sa opisina. Maura good ni, makapawala sa duka. Salamat, good vibes from Alan Solatorio.
1: Hi, Ate Arlene. Shoutout sa ko asawa nga naglabas samtang naminaw sa inyong live from Arnold Santos of Pagadian City.
0: Mayang hapon natin, Arlene. Regards kang Cap June. Katawalan kayo iyang mga advice from Nets sa Ormoc.
1: From Janelle Ponce, mayang hapon natin, Arlene. DJ Nova o Cap June, watching live here in Catbalogan, Samar. And from Marites, you, good PM po sa inyong tulo. Sige, June, may katawa ni Cap June diri sa Catbalogan, Samar.
0: Ayan. Okay, DJ Novs. Unsa gid imong final nga ikasulti nga dukan Cheska?
1: Cheska, kung ako ikaw, dili na ginako padayonon ang kasal. Ako makibulag na gid ko. Kay in the first place ako pang giun kaganina no nga kato pa lang nakita nimo nga daghang kay siya ka-chat, especially ka-chat niya ang ex. Dako na kay na nga pag-disrespect sa imuha no. Dako kay na nga kana abang issue. Maskin kinsa pa'y pangutan-on, dako kay na nga issue kung makita ni mo yung uyab nga makig-chat-chat pa siya yung ex. Kaya wala na may rason kay ex naman niya. Sa ngalan nga, murag lain kay ilahang conversation. Murag insulto kaayo sa imuha ba? At the same time, kanibita imuhang kuan, kani si Gian, yung mga pantas siya. Nga,
0: mga imposible kaayo.
1: Murag weird kaayo. Doon, kahitabo siya sa lain yung mga kultura. Perdris, ato sa ngalan niya, grabe ka reserved, no? Conservative tanga culture. And murag di gid siya acceptable diri sa ato aba.
2: Hikundi na gina ato na.
1: So dili gid siya kuan. Kana palandaan ganang weird kaayo ang sa kalalaki nga mo'y ihangyo sa imuha niya. Mura rabi tog dula para sa iya ha. Nya, knowing nga, ikaw, yeah, isip po sa kababayi nga murag, kanang kita as Pilipino po nga, dako kayo ng factor sa to ang sex manggod. Kanang sacred kay ba?
0: Yes.
1: So, nya,
0: and with all the emotions.
1: Yeah, with all nga nang makikuan na kaog kanang sa tao nga, naigugmagid ka niya. Yes. Murag sa iya ha, murag dula lang.
0: Mm.
1: So, kana palandaan, mura ba o kanang ambot, murag nagi something. Flag. Oh, red flag kaayo. And ikatulo, kana pagyod ang iyahabitang, dili siya kabalum atubang sa unsa gi issue ninyo duha.
0: Yes, problema.
1: Yes, agiun ra kaniya sa paghata og mga regalo guban pa. Nga murag dili gyud siya okay kay in the long run no kay murag mahulog nga matingob nimo ang imong mga kahiubos, imong kasuko sa iyahat. Mubuto ra gyapon ka sa ulahing dahin. So kung ako pa nimo, biyain na lang na siya no. Daghan pa kay mga lalaki nga kanang muhatag respeto. Kita mga babae man good kay more than the material things ang ato maginapangita sa lalaki ba. Kay kanang respeto.
0: Yes.
1: Simple nga kanang paghatag og respeto sa tuwa pahalagahan ta. Dili pare sa ana ni Gian nga klaro kayo, obvious kayo nga grabe siya ka red flag. Walking red flag yun. Ayaw gid pa buta-buta, Cheska. Sayod ko nga dili, kano dili ilalim kay syempre, ang mga tao nga mga manipulative, ma-convince man gid kanila good kay maayo kay na sila mo dala og istorya, maayo kay mo dala og drama, ug uban pa. So dili siya lalim pero nakita na nimo mong kaugalingon nga ikaw gigan si ikaw ang kalaot ana nga kahimtang ayaw na gyud padala no ayaw gyud taon ibutang imong kaugalingon nga mas mahatagan siya og right nga na kanabitang murag himuon kang dulaan. Kaya murag sa nakita na ako kung Gian, murag para sa iya, sa ko pa na-mention ka ganina naman ba nga, naging mga lalaki nga, ilang tanaw sa mga babae kay
0: object.
1: Nga kanang pwede nila gamitan anytime, ilang buhaton kung sa ilang gusto, kay labi nag nanasilay karapatan, kay lagi maminyo na, samot, diha na ka ma... makuan ma samutan og ka abusar. So ayog sugot nga himo kana bitaw ang lantaw sa imo sa lalaki kay object. Sa tanang mga babae no magini say ato antimanan nga we are not objects. No dili ta mo sugot nga objectify ta sa mga lalaki, mga manyak maning maing ani klase nga mga lalaki. Ayaw kita ang sugot.
0: Okay.
1: Sa ganun na ikin yung inyong DJ Nova Damarites, Marig ng Bayan.
0: Okay, ikaw na. Sa imuhang Library of Questionable Studies.
2: Yes, boys. Ayun na kinugang iyo. Sunod, ha?
0: Boys.
2: Kanang muhang iyo, bitaw mo, kanang...
0: Siniguro
2: nga hangiyo, baga di mo balibaran. Actually, Chiska, kanang from the bottom of my heart.
1: No.
2: From the bottom, in behalf sa University of Retired Playboy, gikundin na nato na.
0: Kanang mga trisam.
2: Kanang mga trisam, dili taga tulirit mga ingana.
0: Aha.
2: No? Pero, kanang ingon niya, kanang... Tungod atong hangiyo ni Gian, dili na kabakig ninyo niya, sayang pud kaayo. Nanabay na sa Canada.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, padalaan kay Gcash, deposit.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, isa pa, wala pa kakabaluga ka sa tabo sa Canada dito. Muuli siya dire, kay gusto makig-settle down nimo. Naipanulti yun, ako yung amiga.
0: Mm-hmm. Amiga, okay.
2: Si Tunita.
0: Okay, si Tunita, okay.
2: O sa ingon ni Tunita sa kwa, mas maayo ning uyab na ko karon nga daggan og uyab sa lakton nga pagkaistorya chick boy na daan kay pagminyo na mo mag-retire daman siya. Sagsang uyab nimo nga buotan karon
0: inig kaminyo
2: perting badlunga.

0: nga mao na nga pag dapat nagpasalamat ya kang Gian, kay karon pa lang ulitawo siya na experience ni tanan.
1: Kay kumaminya siya di
0: na lang. Di na niya kinangla di experience, kay experience
1: man niya. Sa may garanti ko no bigha di na niya ginatubuhaton nga naandan man niya.
0: Sa kalibutan ati walay garantiya ang tanan. Uh-huh. Ang atong kinabuhi isugal tanan. Uh-huh. Ang kawatan mo kalit nagtunga sa imong kultahan. Uh-huh. Pero ang gugma nga gipakita ni Gian sa imuha ti unay og murag mineral water. Kay ngano man?
1: So clear.
0: Ngano man? Sayo nang kagpadala sa Gcas, padala ko an. Ang yon ni ag 3 sums tapasabot nga open siya.
2: Open minded.
0: Open siya sa imuha bagi sa liga ni kaniya. Pero gito wala na to ra gitolerate chiska kay kadang
1: bad na bad.
0: Na island naman gid ka Pilipina ka kuan kay ka buutan kay nga pagkabang babae. Pero kung magsigi gid agang yo sa imuha tawa gid ako. Bitaw. Na trigger mong gitwa ni imong uyab. Kay pwedeng badlugan na sa'yo nang kanang hangyo ang kag-trisams. Pero dili rason nga imo na sang dili minyuan. Hangyo raman to yaha. Kung masugot ka, mas maayo, pero dili, dili man sad na mugo sa imong uyab. Ang iya siguro ato nakita na ko gusto na sa maka-experience before mag minyo. Kay pag naminyo na mo, kabalo mong gudsang nga nakatali na sa imuha. Kung dili na siya pwede magpabadlong.
1: Okay.
0: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati yung naayo na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: dili na karon lang. Tibuok kinabuhi mag-uban mo. Now, kung karon pa lang daan harap-harapan siya mo pasakit ni mo, unsa na lang kag magminyo mo for life kag nga murag gi torture imong kaugalingon? Kung karon pa lang daan dili ka malipayon, ayaw sulod sa usa ka sitwasyon nga lisod na kay mo gawas. Ang uban gusto mo gawas, nya ikaw musud nga nasayod kang dili lalim ay mong sudlan nga problema. Para na ako problema ang papakasal kay Gian. Kaya di nakamalipayon ka doon palang daan. So, unsa pa may pulos nga imo ipadayon kung pananglitan man. Again, ayaw padayon na imuhang plano nga magpakasal sa imong hinigugma. Kay sa kaulahian, ikaw rin gihapon ang masakitan. Sa gihapon kay si Ate Arlene mo ingon, daga salamat, bye-bye, I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra nganda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo ka direkta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
15: Good morning, my dear plants!
16: Ditiligan ko kayo para di kayo matuyo.
15: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
17: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
18: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

Genova, and of course, Cap Junjun, thank you, Cheska. Sa imo papadangat, imaswatahan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kung ako ikaw, ayaw na pakigminyo, anang imuhinigog mga si Gian. Karun palang daan, nag-consumisyon na kawa, pagani mo makasalo, pagani mo nagminyo. Pangita o lalaki nga tarong, kada bang angay ni mo makauban sa tibok ni mo kinabuhi. Remember ang kaminyo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9:10-12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut
8: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
11: Oras Tatak! Alas 10:27 na sa kagabi yun.

0: Ay bayo gadlong Miyerkules. Sugbo kami sa rog Mindanao. Adlaw ko rog Miyerkules, pizza 13 na sa buwan sa Mayo, tuwing do smell 26. Kumusta to ka magating pamunuan sa kami sa rog Mindanao? Tutob sa mabot ng broadcast sa itong kasibyanan DYHPRM in Cebu. Kumusta mong tunan? Iningan daw ka Miyerkules, maigala sa itong mga follower, mga listeners, mga viewers sa itong page sa DYHPRM in Cebu. O sa itong mga tigpamunan din sa amenan, gabahin sa lalawigan sa Sugbo. Dari sa batang gabahin sa lalawigan, o masikbit ka mga kasilingan, mga lalawigan, mga igala. Tapos Bohol, no? Kumusta mong tanan mga Buholano? Mga Tagalete, kumusta mong tanan sa probinsya sa Leyte? Itong mabot sa itong broadcast karong gabi una. Yan sa probinsya sa Siquijor, Bohol, Leyte, Masbate, Negros Gulf of Island, kumusta mong tanan ni Adlaw Miyerkules? Lalas mo niyong Adlaw, may galang inyong ato-ato bangon ng mga kalistanan, mga problema. Ining kalibutan na, no? Musta ito kabagatig pamanan diri sa may tanang mga lugar na lang, no? Nga mabot itong Sibya sa numero 1 ng Sibyanan. Huwag ang overall number 1 ng Sibyanan sa Kabisan ng Mindanao, DYHPRM in Cebu. Sagan sa kinibukag versa sa News Department sa DYS PRM in Cebu. Sagan si regular anchor man, si kasamang radyo man, Binji Tangian. Ako'y kasamtagang muduman ng atong tulumanon. Straight to the point, evening edition. Umanig ko yung may galang to talas dos, ni atong kabaragobas tulumanon. It is overall number one, si Bianas, si Bianas, Mindanao, DYS PRM in Cebu. Nga daling uban ngayon, lai man nagtigog, ha? Dili man ni si kasamang Benji, ha? Niya, kita lai kasamtang ang dumag kay kasamang radyo man, Tony Binalgo, na munagtuwa man sa layo ng lugar, ha? Nang ato'y pahibaw kung asa napita. Mauna nga kita sa temporaryong muda ng ato'y gatulumanon, no? Straight to the point, din sa itong Sibiyan at Bagigala. Samas Gapon, ha? Atong iskutan karon ang managuna mag-a-isyo nga may kalabutan na garing lungsod. Naunsa na ning Pilipinas ron, mag-a-igala! Para makapangagunatan na unso naman eh. Para gubots lukot naman eh. Karong gabi, may gala. Mga pasado la city, karong gabi. Doon ay init nga tensyon dito so good mismo sa Senate building, no? Orang nakakuanan nga first time pa niya sa netabo sa Senate Building Megala. O sa institusyon din sa itong nasun ng Pilipinon. Nadungog na itong nakita na ito sa mga naglalain, mga nag-Facebook Live kaganina. Doon ay sunod-sunod nga buto Megala, sunod mismo sa Senado. Naunsa naman eh. Naunsa naman itong nasun ng Pilipinon. Naunsa naman eh. Karong gabi, panayon karon ang investigasyon, may gala konsekensya katong nagpabuto, no? Suod mismo sa Senate Building. Karong kagabi, mapasado na sitting tak na sa kagabi o magigala. Kay ang NBI hugot na mihimakak, no? Sa pasangil, kay doon na maingong nga nagpailang mga NBI nga gustong musuod unta sa Senate Building. No, matun sa Secretary General si Mark Leandro Mendoza. So, karon na gabi, interview si NBI Director Melvin Batibag. Now, dili, no? Iya, hugot kay pangamakak nga ang iyang mga tao maoy nagpabuto kagabi, o karong gabi. Unsa, may kisa may nagpabuto? Asyaro, was like, ikaw kung mga kondamay, yung mga CCTV camera niya, ha? So, sa Senate Building, klaro, maganda nung di mahibawan. Umano, kinsa na kay naitag yung mga inosinti dito tao, no? Yung mga, na yung mga media pa dito, sa Kapos Media. Yung na pa yung mga tao so sa Senate Building, may galang, na yung mga empleyado, no? Mga trabahante sa Senado. Napagin ng mga senador rito sa Senate Building Maygalaw, pakauli. So, ganig ipabaw naman ito ni Senate President Peter Cayetano nga nadawat na nilang Articles of Impeachment against the Vice President Sara Duterte, magigala. Iyagibahibaw kay wakos na nangulig sa iyo kay ilang gipabot ang Article of Impeachment nga gitransmit na diha nila sa Senado. Ikan nga na-impeach na si VP Sara sa House of Representatives sa plenaryo, no? Sa tanang mga congressman niya itong Adlang Lunes, walang puson, o na-impeach gin si Vice President Sara Duterte Maygala, yan, nalipay na, no? Nalipay na! Kato mga against o kato mga anti-Duterte! Kay kaduhang igayon nga na-impeach si VP Sara, iya sa House of Representatives, bagayala sa HOR, no? Kanya maon ni Ron, ipaybao ito ni Senate President nga Peter Cayetano kaganina, atol good, huhuman sa tensyon, no? Human sa buto-buto, nagpaabog yun sila sa Article of Impeachment ng dawat, unta nila. So, pagkunsaan nga, doon na may tensyon, doon na may buto-buto, matong nagpanawagan ng taon si Senate President Peter Cayetano Maygala, eh. Nawagin taon sa gobyerno. Ang imo tagitawag, Senador Peter Cayetano, ang presidente, unta, ang naunsan niya itong amahan sa nasa ng Pilipino na, ay, Mr. President! Unsan niya mga Pilipinas na rin, eh. Ang imo mga anak din, nagkaguliang din sa Senate Building Maygala. Isip usa ka amahan unta sa nasa. Bisa kamay lang tanga ko noon, magigiko naman ito gano'n ni Senate President Peter Cayetano nga nanawag niya, no? Nanawag niya si DILG Secretary John Vic Remulla, si BI Director Melvin Matibag, o nga itong kunong halangdong Presidente Bongbong Marcos. Noon sa Murak first time, panis akong ikapila na katuig dali sa nasod nga Pilipinas nga mata o kuan akong mata, naglurat. Karoon ba ko na kung anong tension karon sa Senate Building Maygala, ha? Daunso, eh. Ala, imbisigara, ha? Imbisigara, kinsa to, mga tawahan, ha? Ano, nagpabuto mo sila sa Suz sa Senate Building, eh? Ha? Kaya, gininay man sa NBI, ha? Kay matod pa ni Secretary General Mark Leandro Mendoza Maygala, doon naman kung ano'y nagpailang mga taga-NBI nga gusto mo Suz sa Senate Building. So, anya matong napasingin lang ang NBI nga mo'y nagpabuto og arma suod sa building sa Senado Maygala, no? Suod sa Senate Building. Onya gidinay man, hugot man gipangimakak ni Matibag Maygala, no? NBI Director Matibag nga iya itong mga sakop ang nagpabuto. At isa man dito. No, na yung mga PNP niya, mga sakop sa PNP, na yung mga Marinsa dito kuno ganina. So, ano yung pag-unsa? Unsa man eh? Ato may bawa ni kinsan eh. Aron may bawa ni kay ang mga in town ito, mga innocent in town ito, no? Sabi na doon na may kaobang reporter nga babae sa Manila, Maygala nga. Kita ko siyang live, reporting hilaka. Kinilabi na yung mga babae in town nga, kining maligig maon, tas kalina o ba? Peaceful atong palibot niya, kalitag ingon ato. Kuya, wantay, kwantag sukuy-sungkuy ato'y gayuna eh. Okay, ng mga laki, kaya di liman ng mga laki, makuramig, mga urogramig, di makutong ganin ang mga babaeng taon dito, itong mga inosinting taon ba? First time ang nanitabo sa sunod sa Senado, Maygala, katong buto-buto, ang susunod sa buto nga nadungog nila, ha? Bisag kita ganin ang mga laki, talagang manungog tag buto-buto niya, kanang lugar, wagi, natabo ingon ana nga tensyon, no? O niya, makanungog tag buto-buto nga susunod nga buto, o sa batiyo na mo, anong ingon nga, kung ano yan, no? Ahay, ngayon tagahay, buhay, tunog si danggit pagkalaway. So, mauna, no? Kay, maumagin na, kay naamagod si Senador Bato de la Rosa. So, nga, kingong doon na arrest warrant Maygala, gikan sa ICC. Kung doon na may kuhan ang, paibaw naman ang labang hukmanan, ang Korte Suprema Maygala nga, 3 days pa lang, no? 3 days, yan na mo gawas yun sa resulta ni aron i-serve na ang warrant of arrest gani pagkabot ito ni Secretary John Vic Remulla Maygala. Dunay ni ko ang ulo na nanay warrant of arrest, dakpo-dakpo na si Senador Bato. So gipaibaw ni Secretary John Vic Remulla Maygala nga dili ha at sa tungod sa maong tensyon sa buto-buto dito sa Senate Building Maygala. Gipaibaw itong DLG Secretary John Vic Remulla nga dili wa siya mag-da, wa siya mag-serve og warrant of arrest against ni Senador Bato de la Rosa. Kaya ito lang sa tungod sa maong tensyon, no? Nitong buto-buto. Iya masagi ko ang Maygala nga di man kuno mga polis dito, di man kuno sakop sa PNP mga nagpabuto dito. Kanya pag-abot ni NBI Director Melvin Matibag, ugot sa inyo'y pag-magak ang maong director nga, iya mga sakop ay nagpabuto so, sa Senate Building. At ano nga itong paminahan ko nung kanme, ang tipik o gabayan sa mga live video ganina, no? Nga nakuha sa itong newsroom department. Okay, Conorad, itong paminahan ko yung buto-buto. May ganun ba? O, wamay sounds? O, gana. O, gawas na. Gawas na Senate Building, no? O, gana. O, may itong paminahan. Oh. Ang mga sakupus video ko ba nagdaag kamera? Di ka tungkal sungkoy-sungkoy ana. Oy, masoy naunsa naman eh. Oh, sige para na. Oy, buto-buto. Sa mato? Sa gawas na, no? Sa gawas na karumaygala sa Senate Building, no? Daga mga pulis, no? Daga mga tao. Kaning makita na to mga tao, maygala sa gawas sa... Kena. Dika tong kag kusong-kusong-kusong-kusong yan.
1: Wa gabae.
0: Rapid nga kwan. Lugog ka nag nasa do. Oy. So nasod na sa Senate Building Maygala. Tanawa ko na unsay sitwasyon nito? Ato paminahon, doon ay statement atong presidente, no? Si Presidente Bongbong Marcos, ato paminahon, ang statement may gala, no? Doon na sa statement, may na, kaya nitingog na. Kami na ako di mo tingog. Beko na ato paminahon, Conrad. Asa man? Okay, di kanita ato, Conrad. Ato paminahon, ang pamayag ni Presidente Bongbong Marcos, be?
2: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Na andun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Matong tipik kong pamahayag no, ni Presidente Bongbong Marcos Baygala. Ano ni tingog na binakog din mo tingog kay naunsa naman eh, ha? Hilong ba man sa Alkitra? Ah, hilong ba man sa Binterio? Ano, salamat na Mr. President, ha? Kay may tingog na kabinakog takom yung ba-ba. Murag, pila naman ka oras na nagkalabay, ay kinitingog na ka. No? Muna, ato nang sutalog kinalang imbisigaron may gala kay naunsa naman eh, ha? Puros mo nang imangkak ang mga kuhan, no? Ang mga law enforcement agency sama sa PNP, NBI, no? Kung kinsa'y nagpabuto ato, kay dili ra ba ito yan o nga usar ka buto ra? O, kaya na usar ka buto? Susunod ra ba nga buto, ha? Rapid ra ba? Unya ka ng lugar ni Hawaii, mga, ang puros mga taong liya, puros na mga guwan, ha? Mga inusinti, unya, di, mahiugmaon sa kalinaw. Unya ka na nagbuto-buto ni ha? Unya na yung mga sakops media na nagkaroon. Nalang sakops media, doon ay mga mga empleyado, no? Sa Senado. Mga staff sa Senado na diha, ang mga senador, napay mga senador diha, no? Unya, naibuto-buto ang manungo kung sa'y batiyon ni mo, tugkag ang sungkoy. Kinsa ka ni, no? Unsa ba ni, drama ba ni, or unsa ba ni? Ha? Kahit kung kiniklaro magtataw kayo, may galang nagpasalba ra, ha? Wa may mga kaswerte, wa may mga samdan, wa may nangaigo sa buto-buto, kapila itong buto-buto, hapit ito mag, 15 nga ito sa 20 ka buto-buto ng manungog na ito, ha? Unya, wa may nangaigo, wa may mga kaswerte, wa may nangaigo, unya, sukat to meaning, ha? O sa mga ito? So, nagpa, pagkuha rin ito tiyali ngayon na, aron makuha ng Senado nga gubot pa sa glukot. Nagkaguluyang sa Senado, magigana, no? Unang naamay mga CCTV camera niya. Siyaro, di mo kakita lang. Bisigarag maayo, kinsa itong matawahan, ha? No? O, klaro, tataw kayo nga pangpanghulgar ato, pangkakuan ato, kaguliang ato, suod kay usibli, nagpasalbar ato. No, why subject mga gitira gid mga gipusil gyud. Kay kung naa pa dunay balita unta dunay patay dunay angol. Dunay casualty bagay gala pero so far no so good. Wa man. Unya pila to kabuto atong madungog. Daghan atong buto-buto eh. No. Unya umay nang igo. Sumini nagpakuan ko ra to dito so din taw sa Senado bagay gala sa Senate building. Uy, naunsa, nag-sakay sa panahon ni mga kuanga daggo in town, ha? Manang kinanglang sulbarone, kinanglang imbisigarone mga igala, no? Sa tabog attention kaginaga, karong gabi idea sa sud sa Senate building, sa second floor mga igala, nunot sa maong sunsunod nga mga gunfire, na buto-buto sa armas, no? Kanya, gidinay man ang NBI, no? Gipagimakak sa NBI, matod pa sa director sa NBI sa National Bureau of Investigation by gala, NBI Director Melvin Matibag, wa man, intak man ako mga tao, wa may nagpaputo. Doon na siningong ganyan, doon ako na naka-uniform o NBI, naka-vest ko ng mga gala. Kasi man eh, kanya, ang kuasan sa Habingsan sa DILG, no? Si Secretary John Vic Remulla, mingon masyad siya nga. Wa may mga polis nga nagpabuto, wa may polis nga kuan. Una yung mga polis puro, magpabuto. Kaya nagang polis, kalang ko no sa matuging online ni Presidente Bongbong Marcos sa tiyang statement ganina, no? At nalungog nga, nahihaman ko no ang mga marin, ay PNP. Pero, ang NBI, waman ko no. Pero, sa primerong allegation ni Secretary General Mark Diando Mendoza sa Baygala, doon ako ni nagpailang nga mga taga-NBI. Bantay mata. Doon ako nagpailang nga taga-NBI. Kanya, matot pang director Matibag, wa man ko'y mga taong miso sa Senate building. Oh, come on. Unsa man eh, drama na eh, or unsa man eh. Unsa nung taong atong nasod ng Pilipino, no? Ay, gubot sa lukot, may gala. Maligingon ako na unsa na na eh. Ha? Okay naman, ang tao may problema na, ako na ang article impeachment na ipakibaw gato ni Senate President Peter Alan Cayetano na may gala nga na ilan na dawat, ha? Nadawat na nila ang articles of impeachment ni VP Sara. Gikan sa kamara, gikan sa ubos balay balaoranan. Bato ni Senate President Peter Alan Cayetano, ha? Nadawat nila. May problema. Kung niya, na may kipagawa sa resolusyon ang Supreme Court may galang 3 days. Doon na niya. Matubasan ni Senate President Cayetano may galang nga huwag man sila problema. Kaya kung naanak ko na yung ward of arrest nga i-serve, huwag man sila. Open naman sila. No? Kanya karoon na unsa naman eh. Kanya matod pang Senate President Cayetano may galang nga doon ako na yung usas sa mga senador or sa mga staff nga pasayoon sila uli. Kaya doon ako na yung mahitabo. Kadto sa to angay sa biskaro ano na kay bawa siya nga doon ay mahitabo soon sa Senate building. Di ba? Oh. Onya, be kono be kay dili ni basa-basa kay daan atugkar ug susong ko yung mga migugmaon sa kalinaw in town. Lami na mga sakop sa media nga man nag-cover soon sa Senate building may gala. No? Dili ni yano to kay buto-buto, sunod-sunod ga buto ang nadungog. No? Ako nining bala, mangita ni ko, ang bala ko, magpabuto-buto ko ng mga kanda, stray bullet niya, mga bisag aso manipili. Bisag kuhan pa ka na, bisag presidente ka, bisag hari ka niya, or kuhan, wala pili ang bala. No, kuya, okay ng bala, kay wala yung nga asa na pitap, basta na yung mga saag na bala niya, niya maigo ka. No? Una, papasabasal ba ka so sa Senate building, mahigala? Una, unsa naman tao niya nga itong nasod ng Pilipino, no eh? No? Unya dito sa gawa sa Senate building padayon ang kwasa dito mga supporter no mga anti Duterte mga pro Duterte no adito ako nakita sa kagapong lawa ko sa ka video na apis sa mag-away yung mga supporter habi kay supporter ni BBM supporter sa mga Duterte sa gawa sa Senate mga igala sa gawa sa Senado unsa naman tao ni eh no. Atong taba, paboto lang nato sa resulta ni naanaman na, no? Na-impeach naman si VP Sara sa Kamara, no? Sa House of Representatives, bagigala. O niya, gipahibaw na usad ni Senate President Peter ala ang katiya kahit nataklitikan kahitado may galang na naman mabita ko ng dugay silang may uli no? Kailang ipaabot ang article of impeachment niya i-transmit na ipasa na nila dito mo nakaroon niya ipaibaw nga nadawat na nila kunya pag sana may tensyon nino doon na may buto-buto nino ang nitabon to suod sa Senado sa mga to drama or nabay tinuogi nga kuan unsa ba to unsa may kuan ikaw to unsa may plan unsa may unahuna nimo si reaction nimo tutor Gerald unsa to drama to unsa to kay gipanghimangak man hugot bang gipanghimangak sa NBI PNP sa Marin unsa pa na diha kinsa ba kuan kinsa to nagpaboto angay ning imbisigaron may galag kay kung atong naon no kani first time paninitabo sud sa diha sa Senado may gala ha manang ato lang unta no mahibaw ba kung kinsa to no kay yeah no tinuod na si Senador Bato de la Rosa diha to atong nitabong kay mara ba nagdag hero si Senador Bato de la Rosa sa nitabong buto diha sud sa Senado may gala ha? Kay say nakakuha sa buto nga ika-13 13 votes. Yeah, dunay changes na, dunay changes sa leadership sa Senado. Onya kay bawat ta kinsa na ron ang majority niha. No? Mao nang dagang naglagot ni Senador Bato de Rosa, ha? Kay si Senador Bato de Rosa mao ay nakakuha sa 13 ka boto aron dunay mao nang karon ni buto si Senador Bato de Rosa dunay daghang sang nagkuang ina mao na napagayto nagpaabot gani si former senator Antonio Trillanes dito no di ba nagdinagganay gani si Bato go naggaras-garas ang kamot niya napandol pa dito sa ano sa hagdanan niya iya tong paningkamot gipaningkamot ang ginang tanan nga kana makaabot ni sa sos si Nano dagan Bato dagan pagabot dito ah, nakuha ang 13 ha 13 votes og napalagpot ang Itbulaga. Mao na! Dagang naglagot dito kang bato, kaya nito nga labo. Ha? Kamu ko nobig, di mo maglagot? Kailan nito mga kritiko sa mga Duterte? Katong agin sa mga Duterte, mga anti-Duterte? Maglagot, oy! No? Nalipay sila kay na-impet sa kamara, na-impet sa Ubos, Balay, Balauranan, si BP Sara. O niya, ang final decision, ang korte may gala, mao naman ang Senado. O niya, na may nahitabong changes, no? Out, suto, kay tanoin. Sama na. O niya, kinsa man ni si Senate President Peter Alan kay itano. Ha? Og ang uban pa diha, no? So, 13? Inoon, ang makon maigala kay murag decisive matali ka buok no aron maimpeach gid si BP Sara sa Senado maigala makuha og 16 votes no unya na mali 13 tulong lay kuang na ang Senado ron is 24 man no 12 24 so kinahanglan magkuha sila og 1/3 o kana no makuha sila og decisive bigyan mo kayo 12 uban, di man, no? Desize man dahil maka... Excuse me. Desize ka mga kuan, senador nga mabuto nga mo kuan nga i-impeach si VP Sara, no? Mauna niya. O niya, mautong netabong ang dagang naglagot ni Senador Bato de la Rosa. Kay, kung wa ma siya maabot, ni kabot og 13 nga mga buto, ha? Sa Senado? Patong dagang naglungot-langot nga, dagang naglagot, dagang gihaybal na ito'y gayon na pag-abot ni Senador Bato de Rosa. Dagang nagyaw-yaw nga nagdawatan o sweldo nga way tunga-tunga kay absent man pila ka ito kabuan. Unom kabuan man dali. Sa kumbuna ba na? No? Unom kabuan mga higala. No? Imagine? Kanya, uwa nagdawatan o sweldo? Dagang nagyaw-yaw. Kanya, karo pagbuto ni Senador Bato de Rosa. Na timingan mga maon ay naitabuosab sa Senado. O niya, mausay paghumansab sa pagbuto, no? Sa butasyon sa impeachment, article of impeachment ni VP Sara diha sa Kamara Magigala, diha sa plenaryo, no? Gikan sa House Committee on Justice, no? Paghuman dito, doon ay probable cause, dito na sa plenary. Ang plenary, tanan na ng mga kongresista Magigala, apela diri sa ato sa mga distrito din sa Ligan, Visayas, ug Mindanao, tatibog na nasod ka Pilipinon. Apel na mga way mga distrito. Mga kongresista nga way mga distrito. Kini mga party list, no? Kini mga party list ko ako na o may galaw, mga puos ni sa atong nasod, sa mga sila, eh. No, muna. Apel na. O niya, pag human sa botasyon, may gala, no, yes or no ra, naga mga reaksyon sa mga tao, naga mga ana, wa dito na rin nga mga reaksyon, mga opinion, ana, nainangon nga silang mga kongresista, doon ay gigana, doon ay nakaoyon, naiwa makaoyon. No? Hay. Muna makaingon da, bisa gani ang atong sistema sa pamulit ka rin may gala, naunsan mo atong nasod eh. Ha? Sa inyong tanaw, okay ba sa ratin ang atong nasod ng Pilipinon? No? Nalista ko ding Pilipinas may gala sa ikatuloga very corrupt country. No? Labing corrupt na nasod ba ikala? Sumana, nga nung madlok ba sila doon ay change sa Senado? No? O sa man si, kuan, di mo ganahan ni si Presidente Cayetano? O sa uban pa diya? Oy, no. Sa ato lang pabuton, no? Na naman, ya, ipaibawa naman ni Cayetano may gala, ni Senador Cayetano, na dawat nilang article of impeachment, no? Gikan sa kamara, no ka na. So, kaya nga nalang, halos lang, maukuno na, kana kuno nga na sa ang majority na Senado, mga puro Duterte kuno na. Oy, magunoon naman yung mga dirty-minded gining mga anti-Duterte, no? Kaya mga puro Duterte, sa yung usag nila nga, did on arrival na ang article of impeachment sa Senado. Lipay sila itong mga sa pagkos sa kongresista, sa kamara, may gala. Nga ni Daog, 255, 255. Dili na si Trumbull, ha?
1: Wag na ba eh?
0: Oo. Dili na si Trumbull. 255 votes. O niya, pila rin ito ang no? Gamay ra. O na, ano problema? Di, naipit si VP Sara niya. Ang last ang katapusang hugna magiga naaman sa Senado, o niya, mauna. Doon na may changes. Pero tingin payas sa mga pro-Duterte sa mga DDS, ha?
1: Gabae.
0: Pero tingin payas kay, ano, yey, ha? Nanon, sir, may, na-hangap na niya akong kambi, be?
1: Wa, gabae.
0: Ha? Oy, pero tingin payas, nag-goal sila, diyang naipin si BP Sara sa kamara, sa ubos balay baloranan, nalipay sa sila diyang doon ay changes na tabo diya sa Senado magigala. Magkaingon ta ba na unsa naman yung tao niyo eh? Ahay buhay, tunoks dangit pagkalaway. Mana, karong gabi doon ay tensyon. Doon ay kaguliang so good mismo sa Senado magigala sa Senate building. Og mauna to. O, oh, naayon nagang puro sa sulungan. Nung di man ta, oh, kinsa ka to, no? Puros manggi pangimakak, no? Ang NBI, PNP, ang Marine, ya, yeah, kisa magdadag mga armas niya. Ang Sergeant at Arms man, naasa diya. Sila rami na magdadag armas niya. Ya, yeah, kisa matong taon nagdadag armas niya, nakasuhon mag-Senado, nakasuhon ba sa Senado? Ha? Mga baka ako, nang tawahan na rin. Mga baka ako, air evil ka. Sa ako mga ito, kinsa ito pisikinlan? Si Gerald Abios, Nestor Romicilio na ang mga partner, may pisikinlan natin ng paboto? Oy, kanan ang maboto, doon ay armas. Niya, kinsa ba may mga armas niya ang musuhon sa Senado? Di ba? PNP, NBI, Sergeant at Arms, huwag naasa na, ang marina ay may marina ito. Oh. Or mga bodyguard ba niya sa mga kawatake ba? Mga bodyguard ba sa mga politiko niya, sa mga senador ba? Kinsa ba niya? Manang atong imbisigaron, ha? Atong sutaon o imbisigaron yun kung kinsa to ang nakabulabog karong gabi nga nagpabuto, nagpasalba sa armas sood mismo sa Senate building magigala. Mabalik itong tulabanon, straight to the point, evening news, lumalamang sa mabuluan ng pahinunong. Please stand by. Alas 11, uno na sa kagabiyon.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time, Jack, is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time, Jack, is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
6: Kinimay na mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit og malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
11: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
12: Puyawang Dan uy.
11: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw,
13: pinakalami nga black coffee.
14: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
15: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
16: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
17: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
22: May triple advanced power.
23: Tulong pampalakas ng muscle at bone.
22: Immunity.
1: brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
22: Protection?
2: Yako!
22: With 8 billion live LCS?
2: Yako!
22: That may reach the intestines alive!
2: Yako!
22: Helps improve digestion and boost immunity.
2: Yakult!
22: With proper diet and exercise.
2: Yakult!
22: Kaya panalo ka dyan!
23: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
24: Tusiran Forte!
25: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
27: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Kung moingon si mama nga,
29: sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
28: Ang iyang buot ipasabot.
29: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
30: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
31: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
33: Unilab quality yan.
34: Vitamin D complex with generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
35: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
36: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
37: Rexidol Forte!
38: Mas paspas, banat sa upat!
39: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
39: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
41: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
42: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
43: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
44: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
45: Pag may acid, Supracid.
46: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
47: United Home.
4: Unilab yan.
48: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
49: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Oras tatag, 12 minutos pasado las 11 na sa kagabion bagahigala. Ato sa gi-shout out ang nagtanaw sa kong Facebook Live, no, sa kong personal account, o ako na ipaibaw, kaysa to'y nakasagop o nakita ni Nanay Gloria Imbong Bagyo, no? Inahani ni Agaw Divina, no? Ang sawa sa kong gagaw ni Jesus Ang inahan na wagtang niya itong April 18, no? Kanya hangtod ka na pa ikita. Niya ang ida na ito, si, sa 70 anyos na matatagaw, no? Limot ko. Oh. Kasi ito yung nakasagob niya napit sa

Maliw lang contact li sa Dewi Spakoy Pangita, GQ and Jesse Fuskehano. Kanya, ang kwanintaw na ni mga kabanay na kwanintaw na balaka o nagpangita na yung tao niya, na kay, pila na ka, simana kay, April bago to, no, 1800, Mayo 13 na ron. Pila na ka simana, no? Hapit magbuwan, mapaigita yung tao niya, tiguwang naman to, no, nakita ko na niya itong lugay-lugay na, itong invite me ni Gawdivina o ni Gawisos. Paliog lang ha, kasi ito nakita, tiguwang na yung tao ni Sinanay Gloria. No? Niya naman, ito ako matugipos akong Facebook magalang iyang naong, iyang gisuloob. No? Paliog lang, kontak na ako. Kinsa yung nakasagop, no? Dahil sa Lapu-Lapu City. Somewhere na Lapu-Lapu na, kay Lapu-Lapu raman, Lapu-Lapu na ilahasan ni. Niya, dahil sa dapit sa merkado, dahil sa simbahan dapit, no? Sinanay Gloria niya. Anyo, tanawang akong post, no? Sa Josephus Bacolod Gano, nga Facebook account. Nalitong iyang naong, iyang itsura, aron na makahibaon taon, nagang makabanay na balaka na gano'n, kay tas-tas nag oras, tas-tas nag adlaw. Ako lang i-greet, no, i-shoutout ako si Donske Merafintes sa Villahermoso. Donske, kumusta? Tanin ko na kay Murdaghan na rin nag-kuha na rin, no? Nag-missin sa komisiksyon. Rix Monomega, naunsa naman na Boss GQ? Si Juan, Bumburix mo. Renz Edward, Nagapito, Biray GQ, ipabalot din dool, Station Parisan, Tuba. Jevin Kiano, Bagyo Imbong, siya talagaw, ganing morning anak in town, no? Yang inahan nga na-missing pa, hantod karon. Joy Riyad, loyo sa Kagobot karon, nagpakailom si BBM. Mabito, matuwa itong isingit na ganun, magsingit na ako, na-statement na yun. Pagkuhan mo, di ba? Pagkuhan ako nga, Mr. President, asan ka? Ingo na si Gerald, nice statement ng presidente. Mean na itong display si BBE Maygala. Paingo na ako rin, asan na itong presidente? Unsa naman niya itong Senado, nagkagobot naman eh. Naibuto-buto dito niya. Huwag may tingog itong presidente. Pagingo na ako, ay, Mr. President, asan ka? Tataw, ningo si Gerald Alves na akong partner sa OBS nga, na-state mo si BBM. katawa lang na ito, magala. Pero ang uban na ito, itong ka na kusukuy-sungkuy ito sa Senate building, magala, ganina, ha? Apil na mga Sakamos Media na nag-cover dito. First time pa nitabo, ingo na suod sa Senado, magala, nga doon ay buto-buto, niya armas na pwede, kining bala, magala, lupo mo nagpili, ha? Kung kami pang Gerald Alves dito, nag-cover dito, sa kay sitwasyon na mong Gerald dito, di nagganay tayo, pakog tayo mong ulong Gerald dito. You know, di may mando kay Gerald Dan, namin eh, na-train mo niya sa pagka-Philippine Army. Di ako na-train ko sa pagka-PNP. Di, may mausap. Dabaw lang yun, ibig usap niya mo kamayo niya, niyang maigo ka sa agabala niya, kining bala, unipili, maigala. Ha? Magitong nanirado dahil na, nag-gi, paong suga dahil sa Senate building may gala kay ngit-ngit aron kay bala ngit-ngit ba orga bala mo ni pili boto na garmas niya onya ay gibabutog kanang usaran ka bungbong nga gi pusil o ana na pataas niya ko pataas ang bala na iasa magpadong no may gani ko nang ego no murag planado man. Kamo kuno diha ba di ni drama o sa mane no? Kay kung gusto nga nilang kagobo sa Senate building may gala, no? Daon tayo mga samdan diha, no? Naay casualty, doon na ba'y naigo diha, doon na ba'y gipusil diha, waman! Asa lagi tumong ka? Nagpinisila ka sa lason o nagpasalba ra? Ha? Nagpasalba! Nagpasalba. Prangka-prangka ni nga to, nagpasalba. Kaya umay nang ego. Kaya may ngunta nagka-encounter diha sa Senate building may gala, doon naon tayo casualty, doon ay samtan, doon ay angol. Waman! di ba? Oy, masoy. Pero kinanglan nga sulbaron eh, ha? Kinanglan yung bisigaron eh. Kay, first time pa ni natabo de asunsol sa Senate building may gala, nga doon ay paka-paka, ano? Rapid nga buto-buto sa armas. Oy, naunsa namin yung Pilipinas karun eh. No? Ahay, buhay. Mga kita niya, kay kung atong

0: Ramon Maigala, ang pag-abot ni Senador Bato de la Rosa. Mao naman to, nganong nahibawaan sa na abot mga na dito si former Senator Antonio Trillanes dito, di ba? Naabot gang NBI dito? Oh, pag human sa butasyon sa changes sa Senate, Senado Maigala, di ba? Doon ay mga guwag yun. Niya, ang nagdag hero kay sa changes, ang nagdag hero sa Senado Maigala, doon ay changes dito na pulihan ang Senate President sa atong Senado Maigala. Si Senador Bato de la Rosa kay may nakaabot og 13 votes. Oh. Kay 13 votes magipangita yun. Oh. Si Senador Bato de la Rosa, di na ka naglagot sa mutiya. Kasi na ka naglagot kay itong wapas bato, di lima pulihan si Senador Tito Soto. Onya, kay mao na bata sa Senado Maigala, maubitan ng uban dagan ng alipay nga mga DDS, no? Dagan ng alipay nga mga Pro Duterte kay kini, kana, he, kini, ha? Ah. Wala nang alipay kay ang Napoleon si Senador Tito Soto kay ang investigation lagi sa Flood Control Project Anomaly Maigala, no? Mao na gi pangandoy sa uban. Mabita nang nagkaguliang, naglasagol-sagol ang Pilipino karon nakasabot sa uban. No? Na ay DDS nga nagyaw-yaw, doon ay mga pro-BBM nagyaw-yaw. No? Pero masagas ako nakita, di ni magod fair sad, no? Sinyong tanaw niya. No? Giunang impeachment against the BP Sara, og doon na untay oil crisis nga nasinati ang atong nasod niya Pilipino. No? Giunang kunta ni mga ginahanglan sa tao, ang interes sa tao unta mo ipatigbabaw. No? Gipili ta sa matao, gibutaran ta sa matao, kaya nisalig sila nato. No? Kita mga public servant, mga public official, o kung ato untang amo, kinsa man, anak sweldo nato, ikaw kuno mga amo ka diha. Di ba? Kinsa magsweldo ni mo mga amo ka diha, magpaboy ka, magpamilya diha, doon na kay amo, mo ni sweldo ni mo. O niya, kinsa man ang sweldo kining tanang mga public officials sa itong nasun. Kinsa man ang sweldo niya? Kita ang mga magbuboys. Kita ang mga taxpayers. No? Kita may amo. Kita may haring lungsod.
1: Wag gabae.
0: Mauna atong madungog may gala sa panahon sa campaign period, panahon sa eleksyon. Kamong mga haring lungsod, butari ko ninyo kaysa kumakadaog ko, tagaan tabog ayuda. Diba? Mingon sila gaharing lungsod. Kinsa man ang haring lungsod? Ngano, mingon sila gaharing lungsod? Napanaon, nakamalingkod sila. Asa naman? Di man sila maminaw sa mga yango-ngo, sa mga magbuboys, nga angin kung tamay alagaran o servisyuhan. Maunang daga nagyaw-yaw ng mga tao sa distrito may gala kung panahon, tong panahon sa pagbutasyon na sa kamara, sa plenaryo may gala, na doon ay daga mga yango-ngo, no? Mga kuan sa mga tao sa tasitang sila ka mga distrito, no? Doon ay ingon ngayon na, mauna, mauna eh. Og atong sutaon, kung ilabang gipaminaw ang yango-ngo sa mga tao, nga mao'y nagbutang nila diya sa pisto, og sila may representante sa distrito mga higala, no? O niya, nilampos man gud ang pagpa-impeach ni VP Sara. No? O why could down? O ana? O niya, paghuman ato, mahigala ka na may nibuto sa mga dili maayos sa Senado. O, ang mga pro, ang mga anti-Duterte, dirty-minded kayo. Kaya ganak ko nung mauna, mauna eh. Naga mga, ay, kyaw niya. Ya, asa naman tani, nilagtamag ka sinabot? Oy, ito mabukit tayo, ito tayo sa Qatar tayo. No? Kaya wala ito magkasinabot niya Pilipino. Ang pag-iusa unta, may gala mo, nindot unta, nga ito matagamtaman niya itong nasos niya Pilipino. Pero unsa man eh. No? Naglatagaw atong testag sa kabangan na huna. Dapig dito, dapig dito, suporta dito. Ang inyong gisuporta, inyong ginapiga, nara, nagngisi, nagpa-aircon, nagpamugnaw, puro mga supporter, hala! awa dito, awa dire, sung dito, sung dire, lalis dire, lalis dire. Ang ilang ginapigan, ilang isiputaran, tuara, nagpayahay sa mabugnong dapit. Iman mo, ana. Kita ang mga supporter, ang mga dumatabig, ramo ay naghapit na maginaway di ha? O niya, ang ilang ginapigan, tuara sa mabugnong dapit? O, come on. No. Mano ay makaingunta na unsa naman eh. Mao ni ang politika sa nasud bagegala. Wa tumingon kita nga ayol pala pala politika ay buhat na sayawang politika ay. Ya tinoda. No? Unya kining tanan nagpaluyo ni. Ah, kining tanan ko imong unaon. No? Serbisyo ba kani sa tao? Sinsiro ba ka sila nga mapakgang ni ang grabing korupsyon sa nasod? No? Mao ba ta makaingon ko may gala, no? Kita neutral man kami media neutral man me. Pero sa akong nakita karon mga higala, no? Sa nakita na ako sa dagan sa politika sa itong nasun, no? Naman ko'y maingon ta nga bias, no? Doon na maingon, di man tama ko na nagdapig-dapig, na? No? Dili man tama ko nga, kana, mauna nga, kuhan nga, kano? Dili fair ba? No? Doon na untay isyo, o doon na untay angay unang sulbaron, lain man ang giuna. So doon ay gamay bias, di ba? Kabantay mo? Oh. Nayon tay flood control project anomaly nga migawas ba igala? Pero kinsa tong nadakpan niya tinuod na ay imbisigar na na nadakpan pero ang hulagway sa uban potpot. Isda nga potpot ra ang nangapriso ng flood control project anomaly. Pero katong mastermind og nakapaldo anang kwartang million of pesos billion of pesos where na yun? Oh. Kanara mga kontraktor o mga engineer sa DPWS ba ay nagkuhanpon? What about sa mastermind? O what about nga nung nahitabo na maong anomaly? Kanamang flood control project anomaly may gala? No? Unsa man? Mangingan lang tani? Sa akong tanaw di man, sinsiro ang uban. No? Ang akong nakita, maura man ang personal nga tinguwa o, unsa man, politikanong tinguwa, magahigala. Kagalingong tinguwa o politikanong tinguwa, may ako nakita karon nining mga gawas ng mga isyo no, sa itong nasun. Pero unsa man, natagbaw ba ta? Natagbaw ba sila? Natagbaw ba mga Pilipino ba? Saghimo nilang investigation? Wa. Mao nang kuan, no? Nga makaingon ta bang unsa man eh. Mao na gining atong politika sa tung nasod. No? Karon ay na tabong kagubot sa Senado. Unsa naman eh? No? Naatay giato ba nga crisis? Oh. Oil crisis magigala. Kining ang presyo sa produktong petrolyo, tanawa ko na, nag-rollback, nag-rollback, gamay toting kayo? Kating gamaya? Di ba? Nag-rollback, malipat na-rollback, pero, kwa, pero mo hike, may gala, muminto ang lana, ah, tagko kayo eh. Dahil kayo nagkuhan ko na, lubinta kape, nabot nga na yung 100 kape ng krodo, may gala, nag-rollback, pero ang rollback, gamay toting, kumingking ra. Aliman mo, ana. Fair ka, ana. O niya, kinsa yung mga sakripisyo, ana, kinsa yung makaluloy, kita ang mga magbubuhis. No? O niya, klaro unta kayo, may galang naa, yun tay, mga exposina, doon na mga statement, doon na mga witness, doon na ebidensya ang flood control project anomaly. Yet, you know, doon na nahukman, doon na napriso, doon na gisilutan, may gala, pero maulagi, muragwa, pagid matabo, matagbo ang mga Pilipino. Di ba? Kamukong na ihunahuna, di habi. Naaman ay kwarta, pero kwarta na ba nila libo-libo? Imagine na, nila libo-libo, kundili, billion of pesos, million of pesos, magigkaw-kaw, gikan sa kaban sa mga Pilipino. Una, yan yung nag-ingon raan ang pag-ibisigar? Gaan ra kayo? Oh, come on. Mao na makaingot ako, sincero pa sila sa korupsyon sa Pilipinas. Tanan-unta nga na-involve, tanan-unta nga na apela ng involvement ng corruption magala MBC garon. Why dapig-dapig? Maunta ng sakto. Mabit ang uban makaingon nga gisingle out ra ang OVP sa ni VP Sara yang gingon nga paggawa mayo paggasto dili husto ka paggasto sa yang confidential fund. O gana, why ko na? Dibisi na lang, ibisi karo na, nag-impis man eh. Pero what about sa ubang isyo? Di ba? What about sa kanang flood control project anomaly, kanang ghost project? No? Wa man. Manang dinato ni mabaso lang uban. Nga magingon niya na. Uy, maso. Mauna ang Pilipinas, ikatulo, nga nasod ba igala, nga very corrupt country. Tinuon na. No, dili magingon niya, kuan ni, no? Wa man ingon nga, namasangil ta, hindi magingon tumutumo na, kanang flood control project anomaly, hindi man ingon nga tumutumo na, naamanggid na. No? Naana magani na preso, doon na ni Bulgar, doon na ni Expose, o sa ka-contractor, o sa ka-engineer, no? District engineer sa Department of Public Works and Highways, DPWH, naana man na. Pero marang pangutana na, nga nung nakahimo sila na ini, doon ay blessing from who? Kinsa? Maunang angay tutukan. Nangapreso ka ng mga gagmay ng mga isda niya, mga putput niya. But what about sa bamsa o tangig? What about sa iho? No? Sa first class ng isda? Kinsa'y masirmahin ni anak? Di ba? Wakman. Uhaw man ang Pilipinhon. Uhaw man ang mga Pilipino sa mga investigasyon may gala. Nga karoon doon ay changes sa Senado. Nga nung mahadlog man ta doon ay changes kay... Ang uban mo ingon nga kana mao na kay mga pro Duterte na ang naana diha ang Senate President ang uban diha no kay kunang numero sa Senado may gala mao mas kuno nang mahitabo panahon na kung doon na nay hukom ang Senate Justice ang korte sa Senado may gala kay majority naman ang mga pro Duterte no hugaw gunahon na, mauna iba nga, ano, dato rin sinit, kuha, ato na yun nga to, ana, mauna, mauna, doon ay yaw-yaw na yun, mga, ang anti-Duterte. Nga, mga pro-Duterte, mga Duterte, naasad. Uy, naunsa naman tani. No? Atong ta sa Pluto, ano yung magpuyo, ano? Atong ta sa Mars, magpuyo, ano? Di lang ta rin sa Pilipinas? Puro kining tanan, may gala. No? Di good di masulban ang mga problema kalisdanan mga pag-antos dinis tong nasod. Bisan sa tibok kalibutan, no? Di good di masulban. Kung ang magmando sa kalibutan, magmando sa nasod tao, dili perfect may gala, na gining ingon ani nga mga problema, mga kalisdanan, mga pag-antos, nga atong masinatig, atong matagamtaman, dining atong pagpakabuhi, ibabaw sa kalibutan may gala. Bisa kinsay na presidente, di ba? Imagine, atong isgutan ang nasod lang natong Pilipinon. Ang nasod ka Pilipinas. Pila na ka-presidente ang nangagi na solve ang problema? Wala. Bisa ganit, doon ay ni-idolize na ni former President Digong Maygala, pero huwag yun masolve ang problema. Di ba? Di lang tamingon nga na-solve tanan. Manang why makasolve nga tao kung tao ang magmando sa tong nasod o sa tibok kalibutan magala ang ato mga pag-antos, mga problema, mga kasdanan, nagida kung tao ang magmandos kalibutan o sa itong nasun. Dili perfect, dili hingpit. Kung maghisgot ng biblical magala, only Jesus Christ ang hari sa tanang hari. O sa na magmandos tibok kalibutan, diha na ang nindot ng paglaom. Wa na'y mga problema, wa na'y mga kagobot, kasi si Jesus Christ naman. Maunang, karon expected yun eh, maghandom kita, no? Niling, hitabo karon di good ni masulbat, bisag, ingna ko kinsa, ang makasulbat sa problema. Pila ka presinti sa nasun, bisag ganit ko mag-isko tagubang nasun, sa tibok kalibutan may gala. Naagina, dito gila, gubat mga dito sa, gira mga dito sa Middle East, apil magani ang powerful country, ang Amerika, no? Apel magani sa kaguliang dito, tinisyon dito sa Middle East. O sa man, di na problema, di na pag-antos. Problema nga wala. Bisag, makaingotag, ayahay ng mga nasod, kay Ay, ilang powerful nga nasod. Puwata kay baho in town unsay mga nakalisda na ilang himo din ilang giatubang dito eh. Wa! Di ba? Puwata kay baho. Kaning injustice. Kaning injustice. Oh my God, osama na. No. Monang kining atong nasod nga Pilipinon, ang angay kung tanatong una-unaon, mag-iusag yun tata. No. Natay gipili, suportara nato. No. Natay gipili nga presidente, vice president, senador, congressman, mayor, kapitan. Ato unta ng suportaran kung unsa ang ilang mga plano o ilang mga serbisyo. Pero tungod kay di ta perfect, di ta hingpit, tao ta, nga dunay yung nahuna, nga usahay, malikoy atong nahuna, di ba? Dirty-minded hugok atong nahuna. Ah, naman na. No? O nganong, ang korupsyon, di gyud na masulbad. Bika mo, di ba? Unsa may rason ninyo, unsa may yung reaksyon. Nganong, ang korupsyon, di gyud na masulbad. Naagin na ang korupsyon. Manong, prakaprangka gina ato kon? Kana mga kongresista diha nga nagkuan ko ang rugby Olympio? No? Naay mga kongresista da ba mga public official nga tanaw na to nga murag di ka buwak sa plato? Di ka buwak sa kuan? Baso? Ay, tingin na naay. Mabitong daghang mag-ilog sa posisyon may gala. Mag-ilog kapagka mayor, congressman, pagka presidente. No? Kaya naadiha ang unsaman. Doon na kay koneksyon, doon na kay impluensya, di ba? O, nganong di man kayo masumpo ang

Dai mga kongresista na ubang mga public official nga tanaw na ito nga morag di ka buwang sa plato, di ka buwang sa kwan, baso. Ay, tingin na na, mabito ang daghang mag-ilog sa posisyon may gala, mag-ilog kapag mayor, congressman, pagka-presidente, no? Kaya naadiha ang usaman. Doon na kay koneksyon, doon na kay impluensya, di ba? Og, nganong di man gayud masumpo

0: Di ba? Og nganong di man gayud masumpo
1: ang live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang ilan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Maglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
2: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
19: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at orihinal.
22: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
6: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
0: Oras tatag, 12 minutos, di pa pag alas 12 sa tungang gabi, ibagigala. No, balik na sa tungang tulumanon, straight to the point.
23: Straight to the point.
0: Ako doon, shout out, no? Putol ka na itong pag-shout out ni Joey Rian, Luyo sa Kagubot, nari matanong kanina, no? Luis Gobot, karon nagpakilom si BBM, okay? Si Lin Giangan, ano to? Ina na to, sa'yo makuan. Kayawa ni Sir Idol, oy, kagobot ba? Una-unsa naman ni Sir Idol, haha, gika ni si Lin Giangan, no? O Mike Baminaw ni Boss Binsel, no? Binsel Istuloga. Boss Benz! Kumusta niya? Naminam niya ron, nagigdan niya, nagdaan ni Radyo siyang kilid, no? Lamang kay Boss Benz, Boss Benz, Binsel Istuloga, Mike Baminaw ni Budia. Johnny Farilin Trias, galit sa China na nangimasok sa bansa natin pero okay lang isuko ang isang Pilipino sa ICC. Magyan, no? Doon natin kaguli yung korte, doon natin justisya dere. What, isalig sa itong korte dere? Sa itong balaod eh, naunsa naman eh. Mamanay, pait kayo na to, no? Inong, kinilang kaso gito bang? Maumanay nga, mauna. No? Pero, kung ato lang naon, ilang kaso gito bang ni former President Digong o ni Senador Bato de la Rosa may gala, di na ba naingon nga ko ang yun, no? Naningkang mo sila nga masulban ang problema sa atong nasod, no? Ang grabing pagkawinap sa drugs o sa mana. No? Di lang maingon nga, nagpakonkuhan silang atong nga maon eh. Ila itong gibuhat kay tungod na lang silang

0: serbisyo sa kunuhay may galang makatabang sa mga tao. Na daghang ramay na kauyon, di ba? Daghang na kauyon atong maong drug war. Kay tatawag doon na sa Balamban, doon na sa gipusil babae dito. Karon lang hapon, no, kagana lang hapon. Babae ha, gipusil. No, murag nada sa ospital. Nadakpan suspect materyales sa kunay bawaan. Ako muna ning follow up po nung tawag ka follow up kayo pa mas na detalye na ko, no? Sa Buanoy, Balamban, nung nagipusin babae. Kanya ang sama na. Manang dagag kayong giganaan sa drug war ni former President Digong Maygala. No? Nga mo iyang gi... Kata, tungkol na ng iyang maungkuan, puro kung nunao lang sa mga Pilipino, no? Kita, Pilipino matatanan. Ang gihimo ni Digong Maygala, di rin naman itong iya-iyara. No, naningkamot sa nga masulban ang drugs sa Pilipinas ang grabing pagkuyarap kay daghang naguba nga mga kuan. Mga ugma sa mga kabataonan, no, ang ilang mga future tungod sa drugs. Ni kuyanap ang krimen tungod sa drugs. Patay dito, rape dire. Tulis ni tulis dire. Pero giunsa ra? Giano nila pa preso gi-kidnap si former President Digong Maygala sa Daheg. Nya kuno na unta Pilipino siya. O niya, nagreklamo Pilipino. Tungod sa usaman, politika gyapon, pamolitika lang gyapon. Manay kapait. No? Ay. O niya, tuwa sa laing naso dibutang. Kung ununaon mo, ang gihimo ni former President Digong Maygala, para lang kita sa kayuhan sa nasod o sa mga tao. Pero unsa pag-unsaa. So, kung doon na yung presidente, di na manghilabo ito ng drugs kay saan itabo ni former President Digong tungod sa iyang grabing bago sa drugs. So, ang saman. Nang itabo niya, ang saman na. Pero, mga na. Iyang giyang ko, wasi, pasingin lang nga na ikaw na, wala yan. No? Ay, paita ni nga itong nasa doon eh. Okay, Roy Ming Milan. Oy, Brad Roy, kumusta pa siya tao at Kuya GQ? Jivin Kiano Bagyo Imbong. Okay, ako nagipaybaw gaw na. Ito yung mamayin tayo pa maikita yung taon eh. Abril 18 na wagtang niya. O pagyapon nagkita hangtod karon. Tas yung ikon ni. Yunis Ortez, may gabi sir. May gabi Ma'am Yunis. Ito ni Conway. Anton Reeves, pasyataot kuya. Wala man klaro atong nasod. Padalhan na ito. Nag-dragon dito kuya. Unsa oyon ko. Oy, oyon ka kay buhian ako tong naas carbon 2 years na kapin way gawas-gawas. Pare Erwin, buhit no? Makilan Erwin Santillan. Pre, lamat pre, pagtanaw pre. Nyeri Rain, nga naman ang administrasyon karon ni utang na sad og 30 million. Awa na, mauna niya. Ilang gipasingin lang raba sa utang? Wag pag pertaining utok nga nagwag ba na, hindi na kumuko na. Lain na rin ang presidente niya, ang utang karos na sa Maygala at ugi pahed ni Duterte. Unsa naman tao ni? Ay, paita. Lloyd to Revel! Kagodogong, Ruel, Lloyd! Ato, suportaran si Brad Binsel Estiloga dito, di ba, Idol GQ? Oh, Boss Benz! Oh, Binsel Estiloga, no? Asa naman akong Boss Benz, eh? Akong BFF, akong partner in crime, wala may paramdam, bitaw. Okay. Siya tawag niya, Idol GQ Amping, kanina, ala Blisio. Okay, lamang kayo, Louis Turefel, no? Okay. Marisa Cartesiano Gabisay, regards GQ, lamat pre, Mari. Okay, Norma Kalapuan Tampon, thank you for watching, Marisa. Okay, balik ni. JC Campos, Kusial, kumusta? Okay. Ano mas itawag ni Kwan ba? Jeremy Alfaro, akong lola, wala pa dyan, mabalik. Namo. Oh, yeah, lola, Gloria Bagyo Imbong, no? 78 anyos ang edad ay. Oh, 78 anyos na. Paliwag lang ha, kinsa yung nakikon in town sa kang nanay Gloria in town. Namising ni siya. Atong Abril 18, hantod ka na wala pa ikita in town. Kinsa nakasagop. No? Posible na yung nakitaan niya, kung ano ba? Nere rin, nga naman ang obsesyon. Balik na niya. Geraldine Cabilis. Geraldine, kumusta? Okay. Ayan itong. Ang akong commander ni Tan Ausad, no? Okay. Roslinda Cabantagiano. Lamat ga. Ang hinina na ito gana kay Say. Ang atong Okay. Yuris Cortez, mayong gabi, sir. Balik na ni. Rosalyn Keanu 5, Gaw. Good evening, Gaw. Kumusta, Gaw? Okay. Ito nang ikon kaya itong kuantas taas na. Okay. 12 minutos. Bigyan di pa magalas 12 sa tugang gabi, no? Sa tugang panagubas, sa Lumanon, straight to the point. Didigan po sa overall number 1 si Bianas, Kabisan ng Binanaw, DYHPRM in Cebu. Okay. Ito ni shout out no mo. Ako ni close akong live by gala kong personal account kay mo proceed ko sa page sa DWS speak ako sa to shout out. Nagtan-aw ron dito sa page no aron ato sa nai kanilang message ba kay. Kanto lang tanaw kay man naman dirita mga apit na magduwa ka oras sa akong live. Mubalin ko sa page sa DWS speak no ako ni close kay usar ni akong cellphone in town. No, ako ni close ang akong live sa akong personal account sa Josephus Bacolod Gano. Kay mo proceed ko sa page sa DWS Speak ato sa tuwing shout out ang mga messages dito no sa comment section nga nag message karon aron pantay-pantay ang tanan. Okay? Thank you. Salamat sa pagtulio. Salamat nyo. Please react and share sa akong live. Unya, thank you. Mabait nyo. Thank you no. Balin mo sa page sa DWS Speak kay shout out mo dito. Okay? Thank you. Okay, balin tayo sa page kay gamay na tag-oras na tayo 10 minutos no sa tugang panaguban sa tugang tuloban nun. Okay. Atong page sa hinayra bin sa silang atong kuno nga loading kay Sai. Okay, ano to? Ada. Dili di sakse sinagol ah. Lose Vera, good evening, sir. Salamat, Ma'am Lose Elevera. From Argao, thank you, Desiderio Matidios, mayong gabi kasama ng GQ. Wajod, pakialam atong presidente, problema nasod. Good night, sir Jepos, from Imelda Ognito Cubalquinto, dere sa Barangay Bay, Cebu nga Cebu. Shane Manchabel, shout out, idol, pundok, isulana. Isulana sa Villa Lison gikan sa team Shenzhen from Look USA Locata USA Iglesia Ariel Villaver Great Rajuman Jekyo sa kapistahan sa barangay Lamak pinamungahan sa patron San Isidro Labrador Shane Minchabes siya tatay doon sa pundok balik na ni Mary Jane Gonzalez sa Nasser Mina Unta mga Cortes family dito sa Liloan Liloan Ormoc Leyte sa May today 55 years old wala na makita unsaon ni Sud Kuwarta Pidring Cortes diha sa Butuan Mindanao okay Lucy Elevera shout out sa Elevera's family sir oh ano niyang episode oi mora ni ang number ka book ini kay ato ganun loading kay ba bita loading kay ni atong ano kinana ay kuno gamay Marga pun, ungut raga pun sa Lucy Oliveira. Kaya ito bitag oras, no? So, ayos ko tagamay, no? Namatay gamay ng oras. Kining sitwasyon garo na to, no? Sa tong nasod ka Pilipino may gala. Kaya mao manin rin sumsuman rin kining impeachment o sa panalihan ng mga isyo, no? Mano yung makaingon ganita, no? Manang din nato mabasol yung mga DDS na grabe ka nilang suporta, no? Onya dunay nigawas nga mga isyong malita-malitang kwarta no kini mao maning mabito telin daghan nga suko ani sa senador ron magigala kay nganong mga suko man sila og nganong na may mga kongresista nga magyaw-yaw no na mga party list nga mga representative sa party list mga congressman sa party list no subasi tinuod ning malita-malitang kwarta og nakapaldo nga uban no kay ang majority na mga sa Senado may gala ang mga pro-Duterte na. Nga doon na rin ba yung gunugon nga balikon pag-imbisigar ang flood control project anomaly? O gatong malitang-malitang kwarta, parang ipatawag balik ang 18 Marines, ang mga ex-Marines nga disutso kabuok. O nga nung manilog manta, kung na-ebidensya na witness, mamanin yung ipagita, doon na-ebidensya witness, no? Di tangay madlok kung watay sa langagay mo, di ba? Oh. Nya sa impeachment trial ni VP Sara, ang artikulo o impeachment naa na ron sa Senado. Nya ato paboton kay mao matnali ng gingon sa mga DDS o sa mga sa Pro Duterte Maygala, nga di mo atubang or wa mo patimaw si VP Sara sa kamara, kay na diha ang tagyagha mga buaya.
1: Wa gabay.
0: No? Di isa makakuha kay itong quadcom bitaw, imo ano na itong quadcom. Unsay gihimo sa mga kongresista niya. Murag, di ba, kayayano sa gikuan niya, pasultihon, di pasultihon? Kabantay mo? O niya, kay ba mga siya nga dihag isa, dihadog ka? Kung ikaw, sundao mo ato ka sa lugar nga dihado ka, pildiro ka, pildihonong yun ka, mo ato ka? Di, oy! Di ka mo ato! Tanaw niya nga na, diha ang mga hit niya, mga kritiko ni Duterte siya, kama na nadaghan, o niya, naswaya naman niya ay mga na experience naman niya itong panahon sa Quadcom. Di ba? Oo. Oh. Manang expected ginasa nga di siya paminahon o i-impeachment siya. No? Kaya ikaw itong first impeachment na tabo niya, i-impeachment siya ito. So expected gina nato nga diya sa kabara sa Ubus Balay Bauranan nga matulong sa mandaga mga buayang naadiha o nakapaldo ng obandiha. No? Nakadumdum ko sa interview ni VP Sara nga doon ay mga insertion sa mga gakatong doon ay ito gaa o sa tungaguan. Di ba? Nakinsa man to. Mga kongresista. No. Mga kongresista. Mantaling mahadlok sila nga makadaog pagka-presente si VP Sara. Kaysa trust rating, no? Sa survey may gala, nag-una magin si VP Sara. O nga nung mahadlok mantanga mo daog sa presidente. Manang double time to the max yun ang mga kongresista nga ipa-impeach yun si VP Sara. No. Nang uban ang mga Pro Duterte mga dinis, wala makauyon sa gihimong impeachment nga investigation may gala. No. Klaro, tataw kayo ang nagpaliwan ay pamulti ka. No. Politikanong tigua. Di ba? Mauna. Pabuto nung taon na to ang 2028. Million nga mga Pilipino ang nagsalig o misuporta o mibutar ni VP Sara. Gipalingkod sa niya tungod sa mga tao o butos sa mga tao o misalig niya. Para itong nga nung katong ni Atimbita itong nga ipa-impeach si former President Leni Robredo, kabantay mo itong panahon si, sa Duterte administration, di ba? Ngayon nga umganin si former President Digo Maygala nga nung man kunong i-impeach mga gipili man na sa mga tao, gibutaran man na sa mga tao. So, why na tabong impeachment? No? Manang unang-unta ni Presidente Bong Marcos unta. No? Nga, pinili si VP Sara, pinili siya. No? Unya, ang upang mingon mga nakasala man Sara, na klaro mo kayo ang investigasyon sa kuan, ana-ana. Bisa gani nagkalisod ang Pilipinas, doon nag-atubang ang krisis, may gala, hala, padayon yun. Padayon to the max. O saman, nga naman, tuyo og tumong nila nga remove from the office. I-remove yun siya, i-impeach yun siya pagka-vice presidente o kana gusto lang nga di naging panaganon any position sa public office, may gala. Kaya ano man, unsa magikadloka nila? Di ba? Mamahak nila si VP Sara? No. Nga nung ikadloka nila? Nga nung hit bang kayo sila o kritiko man sila ni VP Sara? Kay tunok sa ila si VP Sara, kay winnable o taas dya po ng iyang survey mga higala nga winnable nga pagka-presidente kung mudagan pagka-presidente sa atong nasod. O nga nung mahadlok man ta ni ana? Ingilang ipasangil tungod ko no sa ana, maunin mga Duterte, ang amahan ko no, kriminal. Kung atong naon si former President Digong Maygala, no, wa mga singong sige ni patay, kita din kaysa inipusila ng mga kriminal, mga drug facility niya. Niya, narami pasangil nga, drug lord ko siya, protector, wa, kung yung pangutaw nang nagsulta na, asibi din siya, wa. Igor at sa mga pasangil-pasangil nga wa'y kamaturan, dera takutob. No? Sa ako lang unahuna may gala, dagang naglagot kang former President Digong. Drug lord, personality, drug sa personality, mga dagkong negosyante, o kato mga drug addict. No? Morang dagang naganas yung drug war mga gala kay na-fail manggaw sa mga Pilipino sa libok. Nasod may gala ang kasipti niya tayo na panahon sa pamunuan ni former President Digong. Mauna din nato mabasa sa lumban na support lang isla ni former President Digong may gala. Dahil na-fail mga nila ang kasiguruhan, ang safety. Doon ako yung nakita sa YouTube may gala interview mo sa ka-inahan ng OFW. Panahon sa Duterte administration. Sa una nga, di pa kung Duterte mo ay presidente may gala, mabalakas yung doka na kang masudyante, babaeng lalaki. Nag-abang ko ng apartment sa kalugar nga squatter dapit. Iguling siyang anak ng babae, manawag ko na siyang, anak, na nagang mag-inom, sigang mata, murang mga, kuan ba, nga sabog pa kayo. Madlok siya kay babae ko mo uli sa apartment ng iyang anak. Ngayang laki siya, mo text niya ko, mo chat niya, anak, ma, na. Puro panahon ko sa Duterte, administration may gala nga si former President Digong may presidente, wa na kuno magsigang mga mata itong mag-stambay, mga stambay itong mag-inom, magsigang mata, manigarilyo, nagigam kuno kuno. Og safety sila. Og nalipay ang usa ka OFW nga bisa layo sa siyang pamilya, pero nakasiguro sa nga safety ang kinabuhi siyang duha ka mag-anak. Pero sa panahon kuno nga di pa presidente si former President Digong, ang kabalaka niya, ang kakuyaw niya, og ang iyang kuan, una-una ato permisi ang duha ka mag-anak. Kay ikagabi mo chat ko niya, mo chat ko niya nga na, manana, kuyawan ko diri na, daga mga istambay nga na. Por panahon sa Duterte administration may gala, mo chat ng anak, ma, uli na akong balay ma, wala na problema, uli na ako. Wala ko namingon nga, dagang istambay, kaya nga wagtang ko no mga istambay dito nga, magsigang mata, to na itong tukhang. No? Kaysa naka, kung ano to, benepisyo, ang mga Pilipino, ang mga tao. Unya karon sa netabo ni former President Digong. Tuwa sa dahig. Puro nga lang tawa kung unsa gihimo ni Digong ato igila. Tungod lang to alang sa kayuhan sa nasod ug alang sa kayuhan sa mga Pilipino. Puro karon unsa netabo? Gidagit. Tuwa sa banyaga sa langyaw nga nasod. Daliman mo ana. No. Wala din nato mabasa ni mga DDS. Nga very supportive ka sila, no? Sa mga Duterte. Kaya na-fail magin nila ang kasiguruhan o ang safety sa ilang testag sa kabanga lugar ni atong panahon sa Duterte administration. Nasala, di ay na. Nga ang usa ka presidente na ningkamot nga makuhan ang nasod. No. Pero tungod sa pamulika o politikanong tinguha sa uban, wa magkaoyon. O tungod sa politikanong tinguha, mao ni nabuk karos itong nasod. Gisudlan og pamolitika. Matigong oras, dos na kapanagubas, tulabanon, straight to the point, ang pagkakabata ko magkubanan dari sa OBS, si kasamang radyoman Gerald Albios, dari sa kutubangan, si kasamang radyoman Nestor Homicelio, ito sa transmitter sa atin si radyoman Jerome Yap, radyoman Oliver Ates, Rajuman Rubel Boiser, Chief Roboy, no? Sangan, sinibukag Gapwersa sa News Department din sa DIY at SP Armin Cebu. Sangan, sing regular angkuman. Rajuman Binji Tangian. Og Rajuman Tony Ben Algono. Og sangan, sa itong program doon ko kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Sa itong station manager, kasamang Rajuman Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Rajuman Josephus J.Q. Kero, dagang salamat yung pagpapinaw. Dalago ng Diyos, Tatak! R.M.N.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
3: It's me,

0: kalawasan dyan tungod tingali ni sa daghan akong trabaho ganiya.
1: Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og Zed Lemon Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hini mo sa Zed Marketing. Muwag tangis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pag kita sa dengue kung mang haplas ka sa Zed Lemon Oil.
0: Wow! Dali ikaw pa yan ang akong ibati niyang yaplasan ko ni mo og Zed Lemon Oil. Tinuod yun ng milagrosong haplas. Zed Lemon Oil, produkto sa Zed Marketing Incorporated, mapalit sa mga suking butika.
2: Balik ta sa atong programa, ang kasika sa kabuntagon, hatod ka na to sa Zed Marketing. Balik ta sa atong hisgutanan mga kapanyawan, ay healthy diet, mag-promote kini sa well-being o pagproteher batok sa mga chronic diseases sama sa heart disease, diabetes o cancer. Magpakita o balanse sa pagkaon o whole grains, prutas o tanon, protein o health fats. Samtang maglimitar ta sa mga processed foods. Saturated fats, sugar ug salt. Ang sekreto lang gyud mga kapanyawan no aron healthy ang atong diet mao ang adequacy o kaigo sa atong gikaon, balanse sa gikaon ug ang moderation nga mao ang paglimitar sa atong gikaon. Ang mga importanteng food groups sa diet mahimong maglakip sa utanon ug prutas diin bisag 5 portion lang niini matag adlaw mga kapanyawan. Ang whole grains nga akong unang naisgutan naglakip sa brown rice, oats o whole wheat nga pan, hinay ang refined nga grains o kini mga white nga pan. Kaya kini white nga pan, manggodo, white bread, taas-taas ni silang sugar content. Ikumpara ni mo sa mga whole wheat nga mga pan. Samta ang protein nga mahimo ni mo makonsume o kanon, mao ang isda, karne, beans o mani. Tip lang ha mga kapanyawan, limitahi lang ang pagkaon og red o processed meats. Ang health fats, mao ang paggamit og olive, dili man gyud na maayo ng processed meats mga kapanyawan no, pero lami kayo kini mga hotdog, mga bacon, mga ham, kana mga processed foods na mga kapanyawan, mga lutuon na lang nimo ditso. Kung kanang gisud sa mga kanang plastic kana makita nimo sa grocery store ba, lami kayo na sila oy, labi na kanang nakay hungarian, so lami kayo, labi nag breakfast. So dili na di ay kung ganahan ta mag diet o kana ganahan ta kanang saktong pamaagi sa tong pag diet mga kapanyawan, mo na atong likayan ng mga pagkaon. Ang health fats, mao ang paggamit og olive o canola oil. Inay mo gamit og butter, mga kapanyawan. If wala mo'y olive o canola oil, kay murag pang social, man kayo na Radio Man Marisa, oy. Gawas nga mahal, social, kayo paminaw, no? Sangan palang daan, mga kapanyawan, mahal na kayo na. Tumahin mo mo gamit lang ulay mantika, sama sa coconut oil o mantika, nga ubos og saturated fat. Muna, mupalit yan eh, mo sa grocery, mutanaw yun mo sa label o sa mga content ana. Pero kung mo sa merkado, pwede man saan mo mangita dito kaning coconut oil o sa pa inyo ma-afford lang, no? Pero muna, ubos lang og saturated fats, mga kapanyawan. Hey, lisod kayo, maputos o niya itong kasing-kasing og cholesterol, lisod na. Samtang alang sa hydration o liquids nga imong imnon kung mag-diet pa mga kapanyawan, syempre, alang ka na kung mga kapanyawan, why makalupig niya po sa tubig. Ang tubig mo ay best choice o best partner kung kita mag-diet. Natural o why sugar. Practice yun ta mga kapanyawan nga mo inom og daghan tubig sa usa ka adlaw. Kung magsige na kag-practice niini, maanad na kakadugayan. Mahimong dili na ka matintal pag inom og mga sugary o processed drinks. Himo ang habit ha mga kapanyawan ang pag-inom og tubig before matog og ining matanimo sa buntag. Daghan og benepisyo ang tubig yun sa atong kalawasan. Gawa sa iyang main role nga mulimpyo kini sa atong lawas. Doon ako'y nabasahan mga kapanyawan nga ang pag-inom og tubig before ka matulog dakong tabang kini nga pabilintang hydrated. Makasuporta usab kini pag-regulate kanunay sa atong body temperature o makatabang usab sa atong pagkatog. Apan tip lang ha mga kapanyawan, ang himuon kini in moderation o dili gyapon magpalabi og inom og tubig sa gabi. Moingon muna ko, maglibog naman noon mi ana, Radio Man Marisa, kay niingon ka ganina nga muinom og daghang tubig. So dili ha, dunay sikreto lang, diha mga kapanyawan. Dinhimusod ang gitawag nga usa sa mga core principle diet nga mao ang moderation. Dili gyud magpalabi og inom og tubig mga kapanyawan, ilabi na kung padung tamatog, kay makabalda man kini sa atong pagkatog. Magsige na hinoon tagbangon, kay mangihi ta. Muna in moderation na gyud sa tanan kung mag-diet. Why exemption ang tubig ni ini? Apil ang tubig. So ang

0: As puno sa healthy ang ato ang lawas, puno sa healthy food sa atong ikaon. Ingon ana mga kapanyawan, mo na ato ang pasabot sa ato ang healthy diet. Magkatun ta sa tong kagulingon usab nga magbasa ta sa mga nutrition facts din ha sa mga produkto. Kay aron nga dili sa mga masakit o madaot ang atong kalawasan. Daghan na usab kitang napupo nga pagtulon-an karong adlaw gikan sa atong programa ang kasika sa kabuntagon hatod kanato sa Said Marketing. Antigama og tiga purapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Panyawan Garlic Capsule, Said Liniment Oil, Said Kugon Epektibo alang sa UTI ug mambalatian sa kidney, Said Celebrity Beauty Kojic Soap ug ang Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Manamilit na ko kaninyo mga kapanyawan kay wala na tayo igong oras. Maguban-uban niya punta sa sunod na itong episode sa itong programa ang kasika sa kabuntagon na madungog ninyo matag alas 4 kadlaon, Martes, Huwebes o Sabado. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies. Ang big na kanunay mga kapanyawan o dili malimot pagkaon kanunay umuhimo og balanced diet. Mayong buta ka na itong tanan.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakarton nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Said Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Halo! Halo! Nakapag-set panyawa na bang tanan? Oh, mayong adlaw sa itong mga kaigsunan ng karong naliminaw sila mga tagsa-tagsa ka pa ni Malaya. Og welcome sa itong pagpanagupan. Basta lagi mo tumar kong laing na panyawan kay mabayot ko.
1: Ang tumaron lang yun nga tinuod nga panyawan igsuon katuyo makatabang sa kalawasan adunay tatak nga sed ha? Oh, sa katong mga kaigsunan ato karon nga naghambin diha sa mga balatian diha. Di man ay kanunay igsuon nga niya kining atong mga produktong herbal nga tinuod nga makatabang sa lawas. Ang Said Panyawan Plus! Said Panyawan Garlic! Said Kogon Herbal Capsule! Ug ang Said Liniment Oil! Yan, ang ato ang mga produktong herbal igsuon nga makatabang sa kalawasan. Napay duha! Said Celebrity Kojic Soap! Said Celebrity Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extract. Mga produkto herbal ka na isuon sa tuwang Said Marketing. Tinood ngayon nga doon ay resulta sa kalawasan. Kung panalitan ikaw isuon, doon ang manggali kay mga problema sa imong face. Doon ang kay daghang bugas-bugas. Kaning bugas-bugas isuon, ang kasagarang hinilungdan nini ay kining yung abog. No? O baka isuon ka ng minana mismo sa imuhang dugo. No, mismo ang imuha siguro mama o baka imong papa, bugason ka ayo. Tendency po ng igsuon nga ikaw po makasinati po kanini nga matang sa problema sa panglawas. Ang bugas-bugas igsuon kasagara mugawas inig panahon sa adolescent stage o kalanggikan sa mga 12 ngadto sa maybe siguro 20, no? Ano nga mga pangidaron igsuon? Bugason juga. Tungod kay nag-change o nag-adjust pa imong lawas. Daghan pa kayo itong mga hormones, igsuon nga ng mga nanggawas. Muna mga panahon na igsuon nga, daghan na kayo mga klase-klase, mga buhok-buhok ang gawas sa itong lawas. Gikan sa itong kinatao, nga dos itong mga ilok, adunay bungot, nga mugawas sa itong mga simod, no? Muna siya mga kaigsuonan. Ang mga klase sa mga, you know, changes nga may tabo si mo ha, once nakas adolescent stage. Upusan na yun mga higalang kapanyawan, kining ginatawag na itong pimples. Kung kining pimples, dagko kayo, ginatawag siya acne. Kung sa likod, igsuon, muna yung mga ginatawag nga, you know, pimples sa likod, acne ang tawag niya na. Ang uban po igsuon, kanil yung sanawong magpula-pula. Kung pution ka, mas awkward kayo lang taon, kay pution ka, na yun paghuman, daghan kayo kagapula-pula si mong nawong. Meaning to say, obvious kayo. Kung labgumon po ka, samot po kalain, kay murag na craters sa moon ang imuhang nawong. Bitaw igsuon. Matabangan kanini ng atong sabon nga ginama sa Said Marketing kung bugas-bugas lamang gali ang atong problema sa kalawasan. Ang pag-angkon sa maayong klase nga pamanit mamahimo kung ikaw mo gamit sa atong mga celebrity soap. Ang ato ang celebrity soap mga kaigsunan na dunay duha ka buok. Ang celebrity beauty soap nga dunay glutathione and papaya extract. And of course ang ato ang Said Celebrity Kojic Acid or Kojic Soap. Mao kini siya mga kaigsunan na mga klase sa mga mga makatabang sa atong kalawasan.

0: kapapasan or sa atuang mga pamanit. O kung panalitan gusto niyo mga maputi ka, maayo kini gamiton. Tungod kay naani siya glutathione. Ang glutathione igsuon sa kini siya ka element nga mutabang aron mo paggawas sa atuang mas puti nga panit, no? Kung kita medyo brown, no? Matabangan pinagi sa kanunay nga paggamit sa atuang said celebrity beauty soap. Napod kini siya papaya extract. Sa kaniadtong mga panahon igsuon kining dahon sa papaya, ah, sa kapayas, ilahan ning dikdikon ug ang iyahang kibali unod or kanang iyang dinikdikan, muna ipahid nila sa ilahang mga kamot, silang dughan, silang liog, silang nawong, paa, niil, para muputi, para mais-is ang ilahang panit, no? Karon dili na kinahanglan nga magiunana. Karon ang gahom sa papaya or kapayas ana akaron sa said celebrity soap nga adunay glutathione ug papaya extract. Hindi kayo, no? Ang celebrity kojic soap usab, adunay kojic acid nga muis-is sa imong panit. Munang kung mugamit ka niini, labi na sa gabi, eh, pagka-morning, murag-hugot ka imong panit, no? Murag-fit ka ayaw imong skin sa face. O usab, medyo magpanit-panit niya. Pasagdali lang ng panit-panit, ayaw na siya ganang langkata. No, hulata lang nga mawala na siya. Kay buot pasabot na yung reaksyon, ang kojic acid sa imong nawong o gilingkalingawin na niya o limpyo. Dili po kagaangay mag-uulig suon kung magamit ka og said celebrity kojic soap sa gabi og said celebrity soap sa adlawan o kaning said celebrity beauty soap sa adlawan, gumikan kay ang said celebrity soap with glutathione, mutabang nga dili ka makasinati og kalamitong pagpanglagom. Lamo ko yung mga sabon igsuon nga mapalit nimo sa mga nagadaya-daya lang mga tindahan nga inigamit nimo, dili kuno ka pagawson. Sa sulod radyo kuno ka sa balay. Kay kung magawas ka, mainitan ka, mulagom kag samot. Tinuod ka na, igsuon. Gumikan kay wala ka na ihatag nga kayuhan sa imuha. Unlike sa ato ang mga sabon nga said celebrity beauty soap o said celebrity kojic soap, bisan pag magbulad-bulad ka sa init, walay mahitabo sa imong panit. Gumikan kay protektado ka sa gahom sa ato ang glutathione, no? And kung kojic sab ang imong gamiton igsuon, sama sa kong gikaingon, katong mga dead skin cells nimo, no? Katong mga skin cells nga medyo nakapalagom sa imuha or medyo siguro nakahatag og wrinkles nimo, mas munindot og mo sinati na yung kalimpyo sa imuhang mga nawong. Mao ka na ang mga celebrity soap nato sa said marketing igsuon. Ug karon atong pagkahisgutan ang mga produktong herbal sa said marketing nga makahatag og kayuhan sa kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus nga dunay mangosteen ug luyang dilaw. Ug usab kini atong said Panyawan Garlic Capsule. Ang capsule lang nga dunay gahom sa garlic kon ahos. Ang ahos igsuon dili lamang maayo alang sa ato ang mga pagkaon. Maayo usab kini alang sa paghatag og kayuhan sa atong mga kalawasan. Ang ahos adunay ikatanyag nga maayo pinaagi sa contents niini nga mupatay og mga viruses and bacteria. Kung kabantay ka igsuon kung imong imash or i-press nimo or imong dikdikon kanang ahos, di ba na oil? O kanang oil ana niya higalag igsuon, grabe kay na nga kataas sa content sa isog nga klase nga baho o isog sa mga content sa chemical nga makaayo sa kalawasan sa tao. Dili na siya, you know, susama sa ubang nga mga chemical nga makadaot. Kani siya nature or natural nga klase nga chemical nga mutabang sa pag-ayo sa atong kalawasan. Munang kung panalitan ikaw doon na magaling kay problema sa gikaingon ako nga, you know, problema sa lawas, labi na kung ginigikan sa bakterya, matabangan ka sa said Panyawan Garlic Capsule. Pangitaan lamang itong Panyawan Capsule nga green ang color, green ang iyahang label. O labi na gid kaya sa katanan igsuon, kanang naay tatak nga said. Kay kung walay tatak nga said, doon niya green nga capsule, then dili, you know, walay nakatatak nga said, delikado ka na igsuon. Ayaw pagkumpiyansa. Ang ato, ito yung tinuod nga nakapamatuod si kayuhan, gumikan kay ang said nga mga produkto igsuon, ang bugtong nga klaseng mga herbal products nga ana sa market for how many years, taas na kayong kasinatian sa pag-ayos mga katauhan ang mga produkto sa said marketing. Muna'y nakalahi igsuon. Kaya kini nga ito at tinuod yun nga mutabang sa itong mga kalawasan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus, said Panyawan Garlic, o ang karon nga bago igsuon, ang said Kogon. Umuyon ta nga kanang taas na kasinatian pero bago pa ning atong said Kogon. Actually mga kaigsunan, kaning said Kogon, dugay na kining gi-formulate nila, no? Dugay na kay ni siya nga klase nga formulation. Ang Kogon makabuhay kun Panyawan ug usab ang panaba. course, napamatud-an nga ang Kogon Grass dili susama sa mga ubang pangklase sa mga grass nga gihimong kapsula nga way ikatanya ka kayuhan. Kaninga tuwaig so nagpamatuod yung kini sa kaayuhan tungod kay daghan na kayong mga tao ang nakapamatuod nga kuyaw gini ay ang Kogon nga tanom. Kay makahatag yung gini siyang alibyo sa kalawasan. Mao ka na mga kigsuna ng said Kogon Herbal Capsule. And of course, dili pud kalimtan ang atuang milagrosong haplas. Ang haplas nga makatabang ni lolo ug ni lola, ni tita ug ni tito, ni kuya ug ni ate, ang said liniment oil. Para kang ate, problema nga adunay masinating pagpalaki sa puso ni nigabot sa bulan ng dalaw, matabangan ka sa said liniment. Si kuya nga gikapoy ang lawas, adunay pagpanakit ang kaunuran, gumikan kay nag basketball tibok adlaw. Haplasi ka na sa said liniment oil. Si daddy o si tatay nga nag-tibok adlaw nga naglingkod sa opisina, sakit ang likod, haplasan sa itong said liniment oil, matabangan. Si nanay nga tibok adlaw nga tikaw-tikaw sa panimalay, gikan sa pagpanilhi, pagpanglutok, pagpanglaba, sakit ang lawas, haplasi sa said liniment oil. Tumot na po silang lolo o si lola nga nakasinati sa rayuma o arthritis, matabangan gihapon sa itong milagrosong haplas, ang said liniment oil. O ayan mga kapanyawan ha, mao ka na ang mga klases mga produktong herbal nga ginama sa said marketing at tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Mga produktong adunay pagmatuod sa kayuhan. Kung karon mga kaisunan, we will take a break and then be back with more of your information. Dini lang of course atong pinakapaborito nga si Bian. Kaupan gyapon nimo si Mr. Panyawan, alang nini nga tuntulomanong hugyawan sa Panyawan.
1: This program is brought to you by Said Marketing.
2: Ngayong panahon na ito, mas kinakailangan natin ang kalinga at pag-aaruga na nararamdaman at maaari nating makuha yan sa mga produkto ng Said Marketing. Gaya ng Said Panyawan Plus na merong mangosteen at luyang dilaw, Said Panyawan Garlic Capsule na merong bawang at banaba, at ng Said Liniment, ang mirakulong pampahid na oil na nakatatanggal ng mga pananakit ng kalamnan, joints, sakit, hatid na rayuma at arthritis, pangangati at skin irritations. Ang mga produkto ito ay napatunayan na sa matagal ng panahon na talagang nakakatulong sa ating mga katawan. Basta't produktong Said Marketing, sigurado itong magaling.
1: This program is brought to you by Said Kogon Herbal Capsule.
3: Morning, children.
4: Good morning.
3: Okay, gamitin sa pangungusap ang salitang itoy. Ikaw, Pedro.
5: Itoy masangsang.
3: Very good. That's my student. Now, ikaw na po, Juan. Gamitin sa pangungusap ang salitang itoy.
5: Itoy paggamay, pagdakoiro.
0: Wala ginayon ko ni Suno, no? Gamitin sa pangungusap ang salitang itoy. Itoy paggamay, iro pagdako. Taga itong na kongrado ha kay bumuhi itong patato. Bueno mga kaisunan, padayon niya pong karabang minaw sa itong pinaka-favorito nga si Bian. Aniyag niya pong kining tulumanon karon sa mga panglawas at itong kanato sa mga kumabuton sa said marketing. Ang tigama sa mga produktong tinuod gayon nga dunay resulta sa kalawasan. So kwahe sa uban, kining atuwa, igsoon, daghan ang kayo ang nagpamatuod sa mga natabangan sa mga produktong herbal sa said marketing. Karong adlaw, igsoon atong dawaton kining atong said testator for the day. Atong said Panyawan user. Paminawa kini atong certified said Panyawan user karon nga natabangan sa ato ang produktong herbal sa said marketing. Mao kini siya si Ma'am Susana Aguilar. Paminawa.
6: Paminawa certified said Panyawan user.
7: Sa una, permenong ko inong pagtulo-tulo dyan. Tulo-tulo ka kapsul. Na karon, na uli-uli anak ko, na makalaktaw na. Isa na lang.
8: Isa na lang. Intinas na lang. Katong pagsugod din mo, Umar, tulo-tulo ka
7: to. Tulo-tulo dyan. Oh. Sa kabulang yan ako, itong inong ato.
8: Ay, sa kabulang yan, straight mo tulo-tulo. Isa sa buntag, isa sa unto, isa sa hapon.
7: Sa hapon, oo.
8: So, sa unang dua kabulan, na batyagan na ni mo nga,
7: maayong.
8: Narang-arang na yung mga tuhod. Na maka... Tindog na ka?
7: Natindog. Makalakaw na dyan. Dagot na dyan ko kanto.
8: Sa karoon na eh. Wala nagiging ka nagpanin ng tiil.
7: Wala. Nakaloy sa Ginoong.
8: Sa imuhang kaugalingon na eh. Unsan may imuhang ikasulti sa ito ang produkto?
7: Maayo. Mawag na yan kung tambal, Panyawan.
8: Wadyo kayo lang yung ginom at tunay?
7: Wala. Salamat ganito kayo sa Panyawan.
8: So pila na ka bulan nga gikan ka na ayo?
7: Tuwig na. Ay.
8: Tuwig na.
7: Nandugay na na kong ginamit.
8: Dugay na rin ka nagamit na ng Panyawan?
7: Basta mo aksyon na gayon sa kita kong tuod. Palito po kong usap. Parang akong pananaw po. Bananap ng po.
8: Ang hanap yung pananaw po. Karoon mo. Kumusta na?
7: okay na ang kanilang siya baka pagkita na ko ni Juan yung doktor nga ang dugo daw ni Saka Diyos ng ulo Saka na isa ko ang mata
8: kato mula pa ka nakatumarong panyawan ni hanap din na siya
7: hanap maglisog ay kuglakaw
8: hanap ang imong pananaw niya
7: maglisog pwede ko utuhon
8: pero sa paginom ni mong panyawan nay
7: niya na ulian yung taong kukulis din mo
8: nakatabang yun sa imo ang panyawan
7: nakatabang ay kaya mga ganay ang mong herbal
8: ang sari pangalan na to nay
7: si Susana Aguilar sa Olha Village
8: Davao City.
4: Tiyaw mo ka namin, ikaw lang ka Panyawan. Tinagi sa ka-home sa Panyawan ng mga produkto. Ulian ang ato ang testator for the day, si Ma'am Susana Aguilar. Mao ka na ika-home, ikaw lang isun. Ngayon mo matagamtam kung panalitan ni ka-home usandig sa mas natural ng pamagi sa pagpahiuli si mong kalawasan. Ang ato ang said Panyawan ng mga produkto nga ginama sa said marketing. Tiyaw kayo, no? Gani ang ato ang hugyawan sa Panyawan. Kauban nga po ni mo si Mr. Panyawan, ka-Panyawang Rick B. Nagayon, dagang salamat, iksuon sa inyong pagpaminaw at ang ilang yapon gining atong tulungan sa sunod nga gayon.

0: Mangatod ka na to sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapot sa SED Banyawan Products. Sama sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. SED Banyawan Garlic Capsule with garlic and balaba. SED Liniment Oil with Banyawan. Uog ang SED Gogon Herbal Capsule. At ang ilang hapon gini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Banyawan!
1: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. SED Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga higala, Karong mga panahuna, daghan kaayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Center Time, alas 4:38 na.
3: Headlines karon.
1: Headline sa mga balita sa Balitanga Nasional. Senado na himunasad nga tensyonado. Kagabi isamtang nagnungung aga mga pagbuto-buto sa Senado taliwa sa tensyon hinoon. Walay naangol sa mong hitabo.
4: Articles of impeachment gikan sa Musbay, Balawranan, abot na sa Senado kagabi.
1: Sa mga balita nukal kapin sa 1,000 habal-habal driver sa habagatang bahin sa Sugbo. Nakadawatog 3,000 pesos nga ayuda gikan sa Kapitolyo.
4: Bibi na kabay sa Metro Cebu na kasinating rotational brownout aliwa sa NGCP alert sa Visayas Gurley.
1: Panitagawa sa nasod, US President Donald Trump nabot na sa China.
4: Sa negosyo, pritihan sa aeroplano, mikunhod.
3: Headlines karon.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung kayo mga mahinong danon, gineo na radyo.
4: Unang balita.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod ang mga impormasyon ngayon mo masairan.
4: Ang ayari mo madunggan.
1: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
5: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
5: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide. Nationwide.
5: DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Gising na.
5: Bango na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may ganang Huwebes, pizza 14 na sa buwan sa Mayo, 2025. Sangaan sa kanitbog ang pwersa sa DYHP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
4: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Bustamante, hatod tabi ka na sa Resay, sa Antlak na sa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga lapas ng mga balita. Magbuntang sugbo ka bisay ng Mindanao, lalapod gadla may gala sa atong pagpanaguman. Nag-alaut kami nga nakamos kapiskay kamayan, gadlaw ka na may gala nga Huwebes. Kumusta? Nag-uwan na dari may gala sa downtown o sa uptown area, pero ito sa bukid, waman? Ito sa apas, why uwan? Uga kay may gala ang karsada dito sa Country Mall, paingon nga ito sa Talamban. Bisag sa apas may gala sa Amon Dapit, Amo Dapit, wa may uwan. Tingali talingsik lang. Para kay mi maka-feel may gala kay nangatuog. Pero pag-abot ng unahan sa Country Mall, basa ng karsada. Nagpasabot may gala nga kusog-kusog ang uwan, may gala diri sa paingon diri sa downtown area. Pagbuntag sa itong mga kaigsunan dari sa ato, sa sunod, sa sugbo, sa itong mga silingan, ng mga lakmayan, lakmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa lakmayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga nalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Kihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pero kamayan, may kala sa Western Eastern Visayas, Kanigurasa, ay minog namati na may kala sa tulumanong unang radyo, unang balita. At ang pasalamatan, may kala tong labaw nga makagagahom.
6: Correct na dyan.
1: Nagihatagan, tabi ka naglaing kinabuhi. Nakapata pa tabi kala sa iyong kabuntagon. Timaan, may kala nga bagong kinabuhi. Bagong paglaon. Laing kinabuhi, may kala gihatag. Pasalamatan, daigunta ang atong labaw nga makagagahom. Atong daigon may gala si Ginoong Hesukristo sa iyang gihatag may galang bagong kinabuhi. Salamat sa mga gihatag panalangin. Gihatag may galang provision. Sa mga problema may galang nasulban. O usab sa mga natubag na mga pag-ampo. Ato pasalamatan ng Ginoo na. Eh. Di na nato kalimtan may gala ngoban makalim malimtan man malimot ra ta may gala makahinumdum ra ta sa Ginoo kung nate problema pero kung hayahay ganit ta wa ta makahinumdum sa Ginoo. Wala na kaparat din ha sa tarang panahon daigon ta ang atong labaw nga makagagahong kana to tao na to pa itawag ko na pag-asa may gala saron ta ang nakat sa panahon unya. At itong i-check pod ang kahimtang sa Senado. Kagabi, may gala mo. Nakapuaw na ako gabi. Dugay ko na katog. May gala gumikan sa pag-paabot o semetabo. Dakbunbas ba to? O sa itong nagbuto-buto dito sa Senado. Gidinay man ni may gala sa presidente. Ang presidente mo mag-why. Masa man itong presidente? Kita na ka rito nga nagkagubot na dapat mo kuha na ka. At sa check, may gala pag-asa me. Kaya itong seron, may gala ang kahimtang sa panahon na dali sa ato.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: At sa seron, may gala lang sa panahon dali sa ato. Pinagin sa pagmanabana sa pag-asa DOST Visayas. Naros itong linya, may gala si Manny John Agbay. Sir Manny, may butag.
7: Yes, sir, Arnold, may buntag sa dog si mga suwinting paminaw. Mga ko na ito ang latest video update para karong adlawa. As of 3 a.m. ganiha, ang itong ibantayan ng low pressure area kay nalocate kini nga na sa 685 km east of Miraca, Tanwanis. Kini nga low pressure area, wala na siya chance sa pangami mo sa Kabagyo. Kung para sa kayo sa itong panahon para din sa Subo, lagip na sa Tibog Visayas, sa sunod ng 24 oras, makas natin yung muntan na rin yung for weather condition. Gawas na lang kung na yung mga isolated mga rain showers o thunderstorms, gumikan ang mga localized na mga thunderstorm. Huwag para sa kayo sa itong hangin, sa itong karikaratin sa Subo, ang Tibog Visayas, makas natin yung hinay ito na sa kasarangan ng hangin nga nagkakikan sa Mianan. Ito na sa Mianan kasadpan, din ang balod sa itong karagatan, hinay ito na sa kasarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo at ang dagat ni Hunas kini alas 2:42 sa kalaon o matawag karong alas 3 Noybe sa buntag. Temperatura karong adlaw pa mag-range kikan sa 27 to 33 degrees Celsius. At ang sunrise ganyan alas 5:23 sa buntag. At ang sunset unyan alas 5:28 sa hapon. At ang maximum heat index forecast karong adlaw posible mabuta sa 41 degrees Celsius. Huwag mo lang kala itong latest with update. Kini si Manajan Agbay, maayang buntag sa tanan.
1: Sir Manny, natoy uwan kaganinang gabi iba to, ganinang kadlaon. Sa inong danan ni sir?
7: Mga isolated rain shower, sir. Tungkol na po sa mga localized centers.
1: Amin ako, balik na ta sa ating uwan, di na day, di pa di ay.
7: Ika-June pa po.
1: Ika-June pa. Okay, sir. Sir Manny, salamat kayo, sir, ha?
7: Sige, may spayan.
1: Maayang buntag si Sir Manny Agbay sa pag-asa ni UST Visayas.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: Mga tamay ka na itong nakat sa panahon. Uban may ka ng pag-asa DOST Visayas. So katong atong nasinati may ka ng uwan na kagalina. Kapalanto, kanang di pagito may gala mao ang pagsugod na sa tingwan. Kaya kuan pa man ron, tunga pa mas Mayo. Hunyo pa may gala mabalik. Pero one month, kanang di ba na may El Nino kasamangkin until December? Parang ganatay mga feel may galang ilinyo pero basta June ang inang mga pag-uwan may galahantod na sa August. Mamani ang rainy season ang June to August. Samtang at oras, alas 4.47 na, atong ang kagahapon, nagmonitor ta may gana sa kahimtang sa mga kalihukan sa Senado. Kaya niya nang bunhapon pa lang may gala, doon na natin na dawat nga report nga dakpon gud may gala nila si Senator Bato de la Rosa kung mapakyas ni pagkuha og temporary restraining order gikan sa Supreme Court. Karon kay ang Supreme Court, wa man mo pagawas may gala restraining order. Pero doon ay kuan, gihatagan og 72 hours ang kuan, kining mga sakop sa NBI, sa CIDG, sa gobyerno may galang habig nga mo explain sa petisyon may galang ginuso ni, sa abogado ni Senator Bato de la Rosa nga mo issue og TRO ang Supreme Court. 72 hours, daghan may galang mga kuan eh. Daghan kayo mga abogado de social media. Kiningon nga, ay, may TRO na dakop ni, dakop. No, pe, akong imong akong DDS ka maminaw, basa sa mga post diha sa DDS, kiningon nga, uy, napay 72 hours. Di pa rin mo dakpo. Oh, ningon Supreme Court, no, the Supreme Court and bank has given respondent 72 hours to comment on Senator Ronald Bato de la Rosa urgent manifestation. With omnibus motion, urgent manifestation and extremely urgent supplemental manifestation with motion, supplemental manifestation, seeking to prevent his arrest, detention, and transfer in connection with the arrest warrant issued by the International Criminal Court, kung ICC. Wala, magigal na. Kitagaan o 72 hours? Ha? Ang mga respondents, magigal na. Nga mo comment sa ginuso may gala nga manifestation o motion o manifestation with omnibus motion an extremely urgent supplemental manifestation with motion o oh. Ang mga abogado rin makasabot na naman yung mga pleadings may gala nga to Supreme Court nga Supreme Court isuwi kong TRO niya. Kay larutsan ako na rin warang tabarasigkan sa ICC. Basig ma musunod kong ni tatay digong nito sa dahig. Ikaw siya kakahapon sa interview may gala sa mga sakop sa media nga ecstasy. Hindi ako susuko. Digin ko na may gala mo surrender sa bato. Nawagan pamanggane may gala sa mga supporter nga. Alam, mag-rally ta dari. Mag-vigil ta sa gawa sa Senado. Niya ko ba may gala? Gusto mangin pa dakop si bato na. Ah, dakop na dakop. Napay mga legal remedies. Oy. Okay ni, 72 hours. Pila man ka adlaw ni 72 hours? 3 days? 3 days. 3 days, no? Apay 3 days may gala nga tagaan og panahon ang 4 days. 4 days dai. 4 days ba? 24 2 days 48 plus 24 3 days ra. three days. Tulo ka adlaw. Sato pa kwan next week. Next week tani. Kay kwan naman siya kanang working days man siya. Karong adlaw pit sa 14 Lunes. Lunes di kasamangkin or pwede sa Sabado. Depende sa pag-interpret may gala sa CIDG, sa NBI. Kaya ba, na may korte sa Sabado. Half day. Sa Lunes na lang ginig, kaya half day ramang Sabado. Pero gwardyahan nila magmayo, may gala ang Senado. Makakita ta niya ang mga footage sa kasamang NEMS sa gawa sa Senado nga grabe ka heavily guarded. Ang kuan di ay, karo ba kabalo may gala nga ang Senado sa sunod Nade ay po'y kuhan ka ng Marines. Matugingon may gala kagahapon nga doon ay Marines Detachment ay may gala sa sunod sa Senado. Gawas may gala sa OSA, USAA, kada mga security diha may gala, o kada mga sergeant at arms, kada may gala diha, maon ay nagbantay po may gala sa mga opisina sa mga senador, o niya naapoy mga police may gala sa gawas, gawas ana, doon na po'y mga Marines, kaya na ay Marine Detachment diha may gala sa sunod yun. Kamo ini secure may gala sa building sa mga senador, sa 24 ka mga senador. Grabe ha sa mga kwarento. Bilib ko sa mga kwarento. Ng mga reporter ito, grabe ha, naghana din nila itong mga reporter, no? So, saba kayo. Biradrib, dinaganay nito. Ang senador ganda mo tumag. Lain-lain mga pangutana, malibog na ng senador. Kaya kagahapon, alas 5 pa ko nag-monitor, ano nila, hantod alas 9? Hantod, alas 9, imidyahan na lang ko. Saan man, dakpo nila, Juan, bato? grabe naman, katensyonado ang Senate. Ang Senado kagahapong adlaw. Nagsugod pa rin may ganan, ito na kalamang adlaw. Ang tensyon may gala, human nga nagkunita ang 13 ka mga senador. Ilang gibawi may gala ang liderato sa Senado. Ang senador, ang Senate President Megala mo na si Alan Peter Cayetano. Dalawa ha. Katong nagbuto-buto, Nems, natatong video nga itong nagbuto-buto. Dala. Ato ko ng tanaw ni. Ora. Gipaong na ng, paong ng kuan. Suga. Ang mga Marines, pati relax kayong Marines. Tingnan mo ma-hadlock ng Marines, eh. Mga polis, mga polis. Baba. Pasensya na sa mga kuan, mga pamalikas. Yung mga pamalikas, may galabadong ganin nyo. Wala na, nangakuha na ako. Nangatumba na. Anyway, mga wop. Nara mga Marines. Hindi mga Marines. May gala. Wani kahadlok. Mga tigas. Kaya na sila. Kaya na sila. Marines? Hadlok kang Marines. Hindi na mahadlok. Grabe mo na lang training. Pareha na sila may gala sa kwan. Kanang Ranger ba? Ranger. Kaya SAF, Special Action Force, di na ma-hadlock, di ka na mahilak. Scout Ranger, kaya sila. Marines, Scout Rangers, mga elite unit na may gala sa EFP. Pinusila yun ako eh. Gabiha sa sunod may gala sa Senado. Dugay kay ni gawa pagawas og binsay si presidente BBM. Sa tuong oras mga alas 10 sa matagal ito. Sus grabe ha. Pero police, relax kay police. Kaya mga polis sa Megala, muna sila ng secure po diha sa kuan, sa vicinity sa Senado. Onya ang mga Marines, naman sila detachment po diha. Ubay-ubay po na sila diha. Tara. Full battle gear ng mga Marines. Wapo yung uniform mo yung mga Marines. Palisin mo. Tensyonado na may galang kwa na silado, pero ang presin mo, magin mo tingaw si BBM. Ano ka, ha? Kasi kipagawas may galang ang video. Atong paminahon ron, ha? Atong paminahon ron ang pamahayag ni BBM. Kay may pagawas man siya may galang pamahayag. Kay iyang explain. Wa ko noy taga-gobyerno. Wa ko noy mga sakop sa PNP, sa NBI, ang nagpabuto og armas ni sulod ngadto sa compound sa Senado. Oh, kisa man ito, Mr. President, kana man to. Murag NBI ko no. Iya ko nung itawagan si NBI Director Matibang. Wa ko ni order nga i-aresto si Bato de la Rosa. Ah. Ngayon sa naman eh. Buto-buto naman eh. Ah. Na-truma. Truma tao ng mga reporter ito eh. Ah, true mataw ng mga reporter, mga higala. Eh. Oh, wala na bala. Ah. Wala ni. Ah, managbalik-balik na rin, may gala. Itong nakaikwanhan ni BBM, Nems, iyang explanation kagahapo o kagabi. Saan ni? Saan ni siya?
6: Ay, ito.
1: Ah, kani, reporter ni, katunin ko.
6: Pinablik ko na.
1: Ah. Marag, saan ni, magawa sila sa kwan? Saan ni? O, magawa sila ng pultahan? Mga reporter man eh.
8: Sa mga kasama.
1: Oh, tara. Ah, sa kwarin, si Excel din nga kwan, reporter. Si Kundi Bat, Kundi Batak. Ah. Si kasamang Kundi Batak, Radyo, Radyo Man, Kundi Batak.
6: Nangarangan ba nila?
9: Ay, ito. May kwan nyo, no? May lock.
6: May pinto din doon. Yan lang, gagawin. Take down nila yung ano. Tigas yan. Tigas. Ayaw nga. Kuya tao po.
8: Ito pa. Ito, nalilito na ako sa mic ko. So, andito yung parang tunog na naririnig natin. Ito.
6: Ano po yun?
8: Parang
1: may nagbarina.
8: Ay,
1: nagbarina. Modern yung katong ingon nga na yung nagbarina ko, no?
8: Instead na dito sa pinto, ito yung binabarena nila. Dito natin naririnig yung tunog, tsaka yung vibration dito sa itong pader na to, dito natin na nararamdaman yung vibration, and yung tunog ng barena. Hindi pa rin natin sure, mga kasama, kung ina-attempt ba nilang buksan or harangan pa para hindi makapasok yung mga authorities na possible na umaresto kay Senator Bato de la Rosa. So, ayan, oh.
1: Ah, maklaro sa katong liki-liki, oh. Oh, nainabarina.
8: Oo nga, no.
1: Oh, nainabarina.
8: So, yung likod, ito yung pinto, pero hindi ito yung... Ito yung nagbabibrate, kuye. So, pader. May pinto pa.
1: Ah.
8: Kaya may pinto pa. So kung itutulak to, ito. Naku, kailangan nating umatras kasi ano to, salamin. Okay. Atras tayo. Again, mga kasama. Nandito tayo ngayon sa first... Live tayo ulit. Magle-live ako ulit.
1: Wala si Kwan, Kundi Batak, ang atong reporter megala sa Senate sa DCXL RMN Manila. Tama ni.
8: Ah. Kasi Senate Press.
1: Suslo. Ah.
8: Okay, interview ba to?
1: Dinaganay megala ang mga Kwan, mga reporter. Sus, wala. Trauma oi. Kasi may patroma na,
8: oh.
1: Trauma, oy.
8: Ha ha ha!
10: Jesus, grabe ha sa sulod. Na, dinagana na sad, tora na sad, tora sad. Pasok, pasok, pasok. Kinimay ka na, ito ni reporter sa DZXL, RMN Manila, ha? Si Kunbi Batak.
11: Oh my God, Gina, Gina!
10: Iyang gidocument, may ka na, ang insidente sa sunod-sunod ng mga buto-buto dito. Naiusan nga maraw, maralag mo ha, naglingkod na rin sa may ka na, nag-edit. Maralag mo yung neta mo. Buta. Buta, oh. Nanghadlog tan talang mga reporter ito. Ginagan na, eh. Gawas na lang, gawas, gawas, gawas. Hey, aw mo na. Sabi na ko, si Kwan, si Angie, babalik si Angie, tapal. Nagihan na dito. Kini, may wala na ito, makiti gabi sa Kwan, sa mga TV. Ang mga reporter dito, may kala, mga trauma, oy, nanggawa sila, may kala sa building, oh.
11: Makakasama. Hinga lang ako sa glat. Hindi ko alam kung kaya ko pa.
10: Kanino na itong reporter ito? Kanino, veterana na siya?
11: Walang nakakatawa sa mga nagla-laugh. Walang nakakatawa.
10: Truma tao na. Hindi na, dili na basta-basta. Nakakasal, reporter kami gala ka ng dili. Dili man sila mga police reporter. Kami nga mga police reporter. Army, kanang anad, mi ana. Pero ka na, mga senate. Reporter man na sila. Makanoong nagbuto mga galam. Lagput espiritu ana.
11: May mga members ba ng media na nasa loob?
10: Di ba na sila mga anad?
11: Sinabihan na kaming lumabas. Nagpumilit yung mga authorities na
10: hangos yung kari, ha?
11: Ayan, lumalabas yung mga
10: Moragas, alas 3, alas 4, alas 5, size na. Ato na lang, si Jane Kasamangken, ato na lang ikuwan. Ugma na sa, ugmaalan sa mo kuwan sa mo hatag sa iyang paghulang kumay sa gawas. Basta kay, mawari na ito mo, may gana dito sa Senado, si BBM, mo, musalida pa, sa musalida pa na siya. unya na lang, Bong, unya na lang, Bong, ha, Bong. Kay taas-taas naman imong litaniya mo nga imong mga pag-deny. O niya sa programa ni Attorney Rofil Fernandez Banyok na lang kamo istorya mo ha. Sa straight to the point, atong pa-istoryahan may gala ang atong presidente si Rasod, si President Ferdinand Bongbong Marmura, matong hubog si BBM. Nagtagay, matensto sila sa, man, sa Malacanang tingali ha, o atakabaw. Oras, alas sa 5.07 na bigala, standby sa dugang mga balita sa itong pagbalik.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
15: The Original Koi Herbal Capsule. Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
16: Karoon na kayo ng nakapuhay, ma'am?
15: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, magtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
17: The Original Koi Herbal Capsule!
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
14: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? No? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ana ay. Pwede na iya.
21: Pwede na. Makakas.
20: Ano ka? 90 na ka.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
14: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
14: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
23: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kinimakitan sa pagdagan sa mga wrinkles o pold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagka edad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yung batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
24: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nikayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
25: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
24: DTX 500! Mabali sa mga butika.
14: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
26: Said. Health Report.
27: Health Report.
28: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
26: Set Health Testimonies.
27: Health Testimonies.
26: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
29: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
26: Ang Z Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pag-inis sa pong kalawasan.
14: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
0: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
7: Hala, luyan ni Muga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
3: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Excellent health, excellent life. EXL Magkabuhay Plus.
30: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umulto akong

0: pagkamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Kidney Care Time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, Stomach Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Tuwagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay Lion yung paminaw, akuntian, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niya ang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So, nag-inom ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw niya akong kaon na nagbalik na sa normal. So, niya tukos kuhaan kanang doktor, natinga siya kay, uy, ang imo nga kuhaan, dali ra kayo ang imo recovery. Pero wala siya kay bao nga akong ginom, naggamit ko, nag-inom ko kuhaan kaning Life Extension Vitamin D3. So, mga higala kung kinsa pa may wani gamit niya, maayog yung gayo ni sa atong panglawason, bisan sa mga maintenance niya, makapamaayog yun ni sa atong mga lawas. Mugamit na taan ni, lami yung gayo. Sana na ito nga mga sakit, mawa. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, Breast Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan panga balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Oras sa mga kasama, 5:20 na.
12: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Nahitabos na usab ang tensyon sa Senado kagabi. Dihang gihugon-hugon nga doon ay dakpon apan na wa isulti kong kinsa. Aga mga senador nga sakop sa mayorian, dugay na mahawa kagabi sa Senate building. Tud kay nagpaabot sila sa pag-transmit na sa article sa impeachment batok ka ni Vice Presidente Sara Duterte. Gikan sa ubos by balauranan. Gipatuman ang lockdown sa Senado taliwa sa tensyon subay-sab sa presensya sa kapulisan. Militar o gingong ka mga sakop sa National Bureau of Investigation o NBI. Taod-taod lang, nabati ang sunod-sunod nga pagbuto. Apan wa pa madeterminar kung din gikan o kinsay nagpabuto sa lag-armas. Apan unang gituhuan nga kini mga ahente sa NBI. Subinan ni si NBI Director Melvin Matibang. Naglimaka kailangan ka mga sakop ang nagpabuto o iyang gitataw. Nga wala deployment ang NBI sa lag mga sakop ganito sa Senado. Huwag kayo nagkasinabot na sila sa daan. Kay paagi og koordinasyon kung maadto ang NBI sa Senado aron pag-serve sa Juan Tavares batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Samtang si DILG Secretary John Vic Rimulya nidali usab og pag-adto sa Senado aron pag-siguro sa security sa mga senador og tanang anaa sa Senate building og ni Claro Sam nga dali mga sakop sa kapulisan ang nagpabuto. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nawag-usab ni Senate President Alan Peter Cayetano. O gipasalig nga dili gobyerno ang nagpabuto sa Senate building. Tungod ni Gimando ni Rimulya, ang laom nga imbestigasyon na ron pagsuta. Kung kinsagyo nagpabuto sa Senado, samtang gipasalig nini nga wala sila'y kamanduan sa pagdakop ni De La Rosa. O ganakinis sa luwas nga kahimtang ubos sa protective custody sa Senado.
1: Sa laing balita, wala mag-issue ang Court of Supreme Temporary Restraining Order apan ibando kini sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno nga mukomento sulod sa 72 oras kabahin sa motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nag-question sa validity sa warrant of arrest nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC. Ang mga respondents nga gibanduan pagkomento naglangkob sa Executive Secretary Department of Justice, National Bureau of Investigation o NBI ingon man ang Philippine National Police. Si de la Rosa gitagaan sa 72 oras pagtubag gikas pagkadawat ini sa komento sa mga respondents. Una niini si De La Rosa binagob sa Korte Suprema aron mapugan ang pag-serve og warrant of arrest na bato kaniya.
0: Walay mahitabo nga pag-aresto sunod sa Senado matod sa buhatan sa Sergeant at Arms sa baong sa Senado subay sa warrant of arrest bato ni Senador Ronald Bato De La Rosa matod ni Sergeant at Arms sa Mau Aplasca. Kung doon na may mahitabo nga pag-aresto sunod sa Senado kinisubay sa kabantuan sa usa ka lokal nga korte. Iklaro ni Aplasca, nga dali sila matugot, nga doon ay may tabong nga pag-aresto sa Senado, nga dali masubay sa legal nga proseso. Si De La Rosa ni apilaro sa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nga dali siya ipadalang ato sa Dahig, Netherlands.
1: Samtang sa laing balita, nakabot na kagabi sa Senado ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ama rekomento na abot pinagi sa convoy gikan sa Musbay balauranan o ginawat kini sa Senado teruan sa nagpadayon ng atensyon sa palibot ang plenary ni boto sa impeachment complaint atong Lunes. 257 ang niboto yes, 25 ang niboto og no og siyam ang ni-abstain. Gipadayon na kini sa Senado duha ka adlaw human gibutuhan sa plenary ang impeachment complaint.
0: Alas 5.24 na, giapil na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Wanted Persons List sa International Criminal Court o ICC. Si de la Rosa apil sa ginambigit sa war on drugs sa kanyang administrasyon nga mao'y hinungdan nga nagatawang og kaso si kanyang Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Sa warrant kag-issue sa ICC Pre-Trial Chamber 1, giila si de la Rosa nga indirect co-perpetrator subay sa Articles 25. 3A sa statute alang sa crime against humanity sunod sa jurisdiction sa korte sa kasong murder o attempted murder na natabo sa Pilipinas ikan sa November 1 sa tuig 2011 hangtod sa Marso 16 sa tuig 2019. Ang peryo nag-cover sa gingong summary killing samtang si kanil Presidente Duterte Moy Mayor sa Davao City samtang si De La Rosa ang happy sa Davao City Police Office og dayon sa ihang pagka-happy sa Philippine National Police ubos sa Duterte administration.
1: Sa laing balita, ni mahimo na gitudlo sa bisan unsa ka posisyon sa gobyerno, abang na fielding ang mga kandidato na itong miagi nga 2025 Kapirili ay humalilapas na gusto ka tuig na tapos na ang appointment ban. Ang Commission on Elections ng COMELEC at Chairman, Mr. George Garcia, na bahayag ni ini, huma na tapos ng appointment ban sa mga fielding mga kandidato sa miagi Kapirili ay o matudlo na sila sa bisan unsa ka posisyon sa gobyerno. Una ni ini, migawas ang taho nga si Kani DILG Secretary Benjamin Abalos na numpa kung manumpa sa giingon nga bagong posisyon ni ini, isip Justice Secretary sa sunod simana. Si Abalos may resign sa DILG para mudagan kini pagkasenador niya at tumiagi nga eleksyon apan kini napildi.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganito nga papadaguman, may galing paranta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pareya, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Gamay mohatag may kada kaligo salawas kaligo sa atong immune system. Aron nga dita nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana ang paginom sa original Koy herbal capsule ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga balatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa nimigana pagpaligon sa atong immune system. Ganita na limigana nga matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins nga naanili sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini migana sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit kini migana sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, SR Metro Pharmacy, Ultramart, Tarambanche sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Julangay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batolete. Mahimo sa ninyo may ganang mapalit ang original Koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Hero Pharmacy sa Olango, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Sa Bond Vision, si Bunigoy, kabadunay, hypertension, basa taas si may sugar, basa may diabetes kanyo, wala kamay baw, at taas ng level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial walls, sumapalapot sa imong dugo, sa nakarason, nga na baka hypertension ka amunta asang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkaroon sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki, busaya nagpabuta, nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dun kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot ni imong katulog, makapugong pag hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Ubistaw sa pagklinika ng alternatibo medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na akin imutang ni sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syntrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-o nato ang atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, diya sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makapaduce kinig mga panagang mo, patay kinig sa mga viruses, at hindi pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna yung kananawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa mga medical doctors, 100% ginoon sa America sa Life Extension Foundation. Number 1, kinig atatak ang vitamin D3 din sa Pilipinas. O yung kumakilalan sa kagabagpakulong magkonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay para magka-avail ka sa libre quality consultation. Kalimot ha, karong Mayo, 18 adlaw ka ng Lunes, muna ng mid-month sale sa mga Life Extension na clinic, magka-avail ka 10% ka discount sa tanang mga produkto sa Life Extension. Nabinagin ang Life Extension Vitamin D3. Unya, kumatupog ka sa Cebu City ng Life Extension Clinic ka ng adlaw, doon ay libre nga ECG test alang sa unang 30 ka mga pasyente. Free sugar test alang sa unang 20 ka mga pasyente na mo-visit dito po sa Life Extension Clinic sa Consolacion. Unya, katong atong inadlaw nga regular nga consultation nga libre, magpadayon usab. Pwede mo makakontak ha sa landline or sa hotline sa Life Extension Clinic alang sa inyong dugang pangutana. 416-1655 o 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kamakanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyong kay ngandamo ng Super Fiber, powder man ni siya, sachet ang sulod ani or sachet niya, powder ang sulod niya. Ready lang kago sa kampasong nga tubig. Unya imong imix dito ang tibok yun nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ani sa buntag before ka mamahaw. Kung naris gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas dindot pag inyong efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pinusap din na sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama na 5:32.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotro Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Again,

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney yun ayaw akong hilig na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung Kogon. Ah, one night, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Hindi na ko. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
4: Said Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 104. So kanina nakainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Said Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ko Said Panyawan with magusin lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpang Plus sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
6: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
9: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
10: Kaninyo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyud ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
9: Ug libre pagyud ang Senior High School sa ACT.
10: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
11: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
9: Oh, ani mo pretty? Ay galinti.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Puro, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. So, kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
22: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ora sa mga kasama, alas 5:45 na.
23: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
22: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 baka tabang kini para pagpanigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa itong dugo, magka-function sa bugmaayo ang atong mga cells, magka-produce kinig panagang, magka-ipakinig masunod sa atong mga cell. Busa,

0: Kadaadlaw, gaduhang ato na sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kakinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, naninimutang sa Sosmeni Boulevard, dole sa Cebu Dock, og sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa Dimigala sa ADM Building, sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. Onya, doon ay 10% off sa tanan ng mga produkto may gala sa Cebu ug sa Consolacion Brands. At doon na po'y free ECG test alang sa labing unang 30 ka mga pasyente sa Cebu Brands. Onya, doon na po'y free sugar test alang sa labing unang 20 ka mga pasyente sa Consolacion Brands. Karon ni may galang Mayo 18, alang ni may gala sa ipagayon nga mid-month sale sa Cebu Life Extension Clinic karon ning Lunes. Ang location may gala ni sa Cebu Doc Health and Science Building sa Sosmeña Boulevard Capital Site, ang ipagayon nga free medical check-up matag adlaw. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Samtang atong sugato na atong kabuntagon, pinag-islamian og healthy kind kape ng atong imnon, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay matag sa shea aning Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini 200 ayo ng Vitamin D3. Mo na makakapin na ka maka Vitamin D3 pagyod. Plus, ang dugang nga mga sagol nini, ang Rishi Mushroom Extra, kaduray baga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigkinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa mga cellula gubikan sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mo na mga piganita sa isang buntag atong imnon mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix makakapinata maka vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa dina sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Platter Ronda Presinto.
1: May armas ug shabu nakuha kini sa bypass operation sa Police Station 6 kasama po sa balitaan ni Man Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, atol ni sa ilang bypass operation, lalas na ibentak na sa kagabion sa Magsaysay Street, Barangay Pasel, Lingdak, Mayan, Subo. Nakuha ino nila ang ilang subject na si Arnel Hernali alias Ani, 35 anyos, huay trabaho nga nagpuyo sa Barangay Ermita proper, Barangay Ermita ni nga itong Dakbayan sa Subo. Nasakmit niya ang usaka o mga pinakiting shabu, ingon man usaka uglain sang gagmay o dagko pinakiting shabu, usaka kalibre 45 pistola. Kasama mo sa Police Station 6. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang konsiho sa syudad sa Sugbo, wa mo aprobar sa fund appropriation nga gipangayo sa Cebu City at Disaster Risk Reduction Management Office. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
2: DYHP, Tatak RMN Report.
4: Wa mo aprobar ang konsiho sa syudad sa Sugbo sa fund appropriation nga gipangayo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini alang unta sa proyekto sa maambuhatan nga makatindad og 30 milyon pesos. Lakip na nini ang early warning and data management, quick response team ug Cebu City Ambulance Service. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak niuli sa project proposal sa nisgutang buhatan. Gusto sa konsehal gumatagan ini og igong tin-awan, ilibina sa pagsiguro sa transparency, accountability ug uban pa.
5: To return the project proposal Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office for completion and clarification and to ensure transparency, accountability, and adherence to budget requirement alignments.
4: Si Konsehal Dave Tumulak, ang gahin alang sa maong proyekto kuhaon gikan sa 2026 Local Disaster Risk Reduction Management Fund sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama ni pag-usab-usab sa nakat sa panahon, di gid balikayan, gamasubawan ka. Inikadlawan, perti, initas panahon. O niya, bukalit lang may galag usab ang panahon, bukalit lang ulan. Resulta ni may galag mao ang ubo, nga perting gahia, ug sipon nga labihan kapilitang plema. Neto may aging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas o pagsulod may gala sa opisina buwis na sang bugnawa. At tungod sa aircon, ang resulta, labihan ubuhan ako. Inig kagabi may gala. Panong na matulog, bugara ramagid may galang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May nalang kay gipalitan ko ni Mrs. Oga Myra Kaff. Epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kaysa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Kaff. Ang Myra Kaff o saka mucolytic nga makatabang sa pagpahumog sa pilit nga plema, aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kaupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema o ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa dadogang balita, may nimo dunay gipaygayon nga o ipaygayon nga Happy Jobs Fair karong Mayo 30 ta dinhi sa Subo. Kasama mo sa balita di man Raymart Pugo.
2: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, mupahigayon ang Maynimo ug Happy Jobs Fair 2026 alang sa mga job seeker nga buot maka-apply og trabaho sa IEC Convention Center Cebu karong Mayo 30. Atol sa gihimong press conference kagahapon adlaw, gipahibaw ni Cheska Gail Iniego, General Manager sa Maynimo, nga ang maong job fair magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Subay niini giawhag ni Iniego ang tanang job seeker nga mo-register online pinaagi sa pagbisita sa ilang official Facebook page. Hinoon giklaro ni Iniego nga mudawat sab sila og walk-in nga mga magparehistro.
7: Yes, definitely naate registration form online. You can just look through our Facebook no nga kanang page na mo. It's there, there's the link there. Pwede sa mag-register and then also pwede na sad gid ang walk-ins.
6: Si Maynimo General Manager Cheska Gail Iniego, dugang pa nga dulan 50 ka mga participating companies ang gilaumang mo-offer og nagkadaiyang oportunidad sa trabaho sa maong job fair alang sa tanan.
7: So based lang yun sa ato ang data, no, currently nato nga data, so there are jobs available, there are talents nga ready or job seekers na ready, and then ang ato lang yung goal is just to connect them, no, efficiently, effectively in one venue, one day, multiple thousands of opportunities. So I encourage everyone to join our Happy Jobs Fair on May 30, that's 8 a.m. to 5 p.m. at the IEC Convention Center, Cebu.
6: Ang job fair sa Maynimo, karon lang ni balik huma sila na undang sa pag-implement og susamang kalihukan ni atong 2019 gumikan sa COVID-19 pandemic. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
2: Radyo mo nationwide.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.54 na.
2: DYHP Abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gikonsidera nga makasisayanon nga oportunidad ang high-stakes visit ni U.S. President Donald Trump sa China alang sa duha ka mga dagkong ekonomiya lakob kalibutan pag-usab sa ilang relasyon sa patigayon. Si Trump nabot na sa kapital nga syudad sa China nga Beijing o gisugat kini usa ka seremonyas. Gitakdang magigtagbo si Trump kang Chinese President Xi Jinping aron tukion ang nagreyang isyu lakip na ang kabahin sa teknolohiya patigayon og ang Taiwan. Gipalantawan usab nga awhagon ni Trump si Xi pagdasig sa kaalyado nining Iran pagbukas na og balik sa Strait of Hormuz ang channel nga labihan ka importante alang sa oil trade lukop kalibutan. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies DYHP tata ka Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawon coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawon liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa mapalit na ang said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo Mo Nationwide.
0: Alas 5:56.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
15: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Oras sa mga kasama na 5:58 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama, di ginmapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na to nga idara na ta, kaya na natin masinati ang mga sakit sa lawas na kanyanto sa batanon pata, wala na to mabatsagi. Musakit ng hawak, sakit ng likod, di na ligon ang panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya, mapiktuhan ra pagyud ang atong buluhaton sa atong panimay, kay nalaman tayong ipamati sa lawas. Dilisama ka na itong sa batanon pata, dagano na nato may ganang taas nga hagdanan o ang bukid nga walay kapoy. Muna'ng magkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton na matag-adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidara na. Ilabi na kong maghihambin na nga baritian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga naggamit ko o maintenance medication. Naginom ko o vanular. Kay doon na kini 5B vitamins in high level. B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 pa para tabang munindot sa kasing-kasing. o kolesterol. O anan sa maayong nga diet o ehersisyo. Para parayon ang lihok, di ba? Mga ipangutana sa inyo, doktor, kamahin sa Vanular. 23 pesos lang nga matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pero may pang panahon, ngayon yung matanin mo sa iyo sa buntag, wala kang magpanglipong, no? Wala ka sa maayo, ga kondisyon, luya kang imong lawas nga bisalog na katugag maayo. O niya, labinagin sa mga kababayanan, ha? Nga doon silang binuan nga period, pagkakapoy naman yun sa lawas. Murag magpanglipong, mangluspad. O niya, kini nga mga kondisyon sa panlawas, dili ni angayan nga pasagdan lang. Tungod kay, maapektuhan no, sa batong inadlaw nga pagpanarbaho. Busa mga girls, kinsa ninyo dinay kapoy sa trabaho, kanang mobyahi, or kulang sa tulog. Usahay, gumikan ka na sa dili husto nga pagkaon. Kulang tag-iron. Murang daling kapuyon, maluyag makaluspad pag yun sa panit. Ako, adlaw-adlaw kong muinom, United Home for Sulfate Iron. Adura kiniigo nga iron nga mutabang sa paghimo sa healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tarang kugihan nga kababayanan, hinumdumi ang first sulfate. So, pesos per tablet SRP. Alang sa himso nga dugo o himso nga glow, walay pagpagluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Si Bo Siri Antay Mendekan si Office, musilig muhatag og pwesto sa senior citizens nga si Irineo Selva Vidal nga makatukar sa iyang instrumento. Kasama mo sa balita radyo man Eli Bolono.
16: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Posibleng hatagan ang pwesto sa Cebu City Anti-Mendicancy Office ang senior citizen nga si Irineo Selva Vidal nga makatukar sa iyang instrumento. Kini kung magagawas na sa bilangguan human mapreso, dihang narakpan nga kalapas sa Anti-Mendicancy Ordinance dakpayan. Matod sa Executive Director sa Nasutang Buhatan si John Ryan Lumayag nga iyang i-review ang busking ordinance sa syudad. Suma ni Lumayag nga kumasutan nga usa ka street performer si Vidal, iya kini hatagan ang pwesto nga makatukar sa instrumento basis na latin sa ordinansa.
17: Akong i-review ang busking ordinance and then kung tinood yun siya nga mag-perform yun siya tagaan lang tanig lugar siya sa asa ni nga places nga pwede na ito ibutang eh.
4: Si John Ryan Lumayag ubo sa busking ordinance na kwayan ang usa ka street performer tungkutan makapasundayag sa public places sa syudad kukini dili makahibo og obstruction kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radyo man Eli Bolanos DYHP Tatak RNN
16: Radyo mo nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, makaginawaw dyo tayo mga biyahidor ato sa ilang pag-book o flight ato sa second half sa Mayo. Kini yung mga aprobahan na sa Civil Aeronautics Board kung kab, ang pagpakunod sa fuel surcharge, nga gikolekta sa airlines diha sa mga plitihan o tulok kaang-ang nga pag-ubos ngadto sa level 15. Sa ilang advisory giaprobahan sa CAB ang fuel surcharge ngadto sa level 15 gikan sa level 18 alang sa period nga nag-cover sa Mayo 16 ngadto sa 31 subay sa padayong paghupay sa jet fuel prices sa milabay mga semana. Ubos sa level 15 ang mga pasahero mahimong mubayad og 491 pesos alang sa domestic flights paingon sa mga syudad nga nasud sa distansya nga 200 kilometers nga naglakip sa mga flight gikan sa Cebu paingon sa Bacolod ug Dumaguete. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang
18: pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo saba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak Set Marketing, Set Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Radyo mo nationwide.
0: Samtang nagtipunog ang mga basura diha sa Southward Properties ng SRP sa sudan sa Sugbog, ipaabot nga makuha og mahakot na sa musulod ka mga adlaw. Kasama mo sa balita na dyan na ilimbulo na
16: CYHP Tatak RMN Report.
19: Gipaabot nga makuha o mahakot na ang nagtipunog ang mga basura nga temporaryong gibutang diha sa South Road Properties kundi sa RP sa syudad sa Sugbo. Kini ato na unya ilabay sa kagamhanan sa bayan ngadto sa landfill sa barangay Binaliw sa syudad. Kini humano sa pagpahibaw nini ang Department of Environment and Natural Resources kundi NR7 nga nakakomply na sa requisitos ang operator nini nga Prime Integrated Waste Solutions kung PWS. Apang diingon ni Mayor Nestor Archival gadto na pipila ka mga concern ng City Council nga ngayong hatagan o pagtagad. Tungon nini ang mayor ni Holma Gusaka team pagsusi sa Binaliw landfill kung ang ayan na ba nga labayan sa mga basura sa Dakbayan.
20: Considering nga nananay go signal sa DNR, the regulator, niya na ay may concern. So, una, naghimo po o usa ka team na nagkundin na sila karon and we will have to check now until the next few days sa ilang report so that we can already find a way na makahatag na ta sa Binaliw.
19: Si Mayor Nestor Archival ay Binaliw landfill. Bisaradaan sa DNR 7 na tumaging buwan sa Enero. Yan hunlak ang portion ini kay kalas ug 37 ka kinabuhi ug niangulo sa laing 17 ka individual kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Balanos DYHP Tata
16: Radyo mo nationwide.
0: Dili ta lang butang mga kasama ato nang tuohan dayon. Sama namo nga mga tigbalita. Dili dayon mimo balita kung wala pa namo makuha ang tanang nga mga detalye sama sa pangalan, lugar, unsang orasa ug ang facts sa incident. Kay kung nga mudrit sa rutag balita, nga wala nimo makuha ang basic sa facts, dihilaw ang imuhang impormasyon, o posibleng ma-fake news pa ka. Sama ro na sa pagpili, may gana sa mga palitunon ba? Nga kinahanglan nga sigurado ka, nga imong paliton di kalidad o napamadudan na. Imigod na may galang siguruhon kung ang imuhang produkto nasulayan na ba? Luwas ba kini? Gistudyuhan ba? O maayo? O epektibo ba? Kinahanglan nga mahimot tang mitikuloso sa mga tambal. At o ginang pangutanon kung nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako itudlo ninyo nga sekreto mga kasama. Aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung na ay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, doon ganyan na mong gisaligan ang Unilab. Ulasay naman tang nga masaligan yun may gana ang Unilab. Nga no, kaya akong himawaan nga talagang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi kini sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ug ikaupat, gawang world class. Bot pasabot. Ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Aron masiguro nila nga quality gyud ay pa maabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apil sab sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matud nila. Pangutana usa ninyo. Unilab quality ba na? Kamusab ha, tungod kay dapat ituta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
1: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta ang ato mga kaigsoonan nga nagmata nagsayo dinhi mga orasa kay nagandam na sila hang adlaw na sa lalais pagpanabaho. Labi na gyud ha sa ato mga kaigsoonan nga kusog physical nga kusog moy gigamit sa ilang pagtrabaho. Kay usahay dili malikayan mo tukar laning pagparakit sa atong muscle pain, makapabati tag muscle pain yang ato mga kamot maglisod tag pangusog kay sakit Ngot-ngot unya mo banhod apil na diri sa tiil. Makaapekto kayo ni sa atong paglihok-lihok, labi na gyud kung kusog ang atong gigamit sa atong trabaho. Mauna nga mga kugihan ato nga mga listeners, nakabati ba mo ni anang manghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sab nato din ha ang nakasuway na nini apang giantos lang tungod kay dili lagi mamahimo nga muundang sa panginabuhi alas sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice na ko sa inyo, mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. Aduna kini igo nga B vitamins base sa DOST-FRI-PDRI 2015 nga tabang para makalikay sa pagpanghawoy. Tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya sa mga listeners nato. Para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinubuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oy, kaya itong kapapanaguman, may galagi palayuhan ta sa nabatog ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng. Kami mga tabi, kalagaligong sa lawas, kalagaligong sa itong immune system. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
1: Mga timailhan, ngay ko adunay, daghang kapsin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawas ni Muhuga, o di ka may lisa, rabuto ni Muntian, makasinati ka ginsomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan o glutahan. Dili paginhamis ang imong cutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ingo na pagkaluya si Muntimog Lawas. Musa, wag tanga ka na matuksin sa imong lawas para imong maangkod ang maing panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Bona ba't oras, Michaela? Saka na lang sa kinatibukang pwero sa Sinuwa HP. Aramin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kirain ni Radio Man, Ken Galinea.
0: Ako sa ang inyong Radio Man, Arnold Blusamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw, Hang Turugma, sa Samang Takdaw, sa Samang Sibiana. At akin, Michaela, kasama Attorney Rufil Fernandez Manyo, kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot patagal ang taran. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sabakadiri.
16: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
22: Rexido Forte.
23: Mas paspas, banat sa upat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa-flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
22: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Your bill, sir.
31: What? 40,000 pesos for dinner?
30: 1,400 only, sir.
29: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: Your bill, sir.
31: Order for more. Dessert?
29: EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
32: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
29: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
33: Ganyan ang Pinoy!
34: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
35: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
36: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
37: This newscast is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ako si Cherry.
4: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
4: Mao nga walay tulog og stress
2: kada adlaw bisan sa balay.
4: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
2: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
4: Mao nga
2: stress tabs akong gainom.
4: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
2: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
5: Consult your doctor.
37: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug

0: sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa bagali ug sa likod, Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: sa 14 na buwan sa Mayo, tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon natangang tagpagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Nagunas to may iskutanan kalong buntaga mga kaigsunan, tensyon na hitabo sa Senado kagabi eh. Dihang gihugon-hugon nga dunay dakpon, apan wa ilitalye kung kinsa ang dakpon.
1: Straight to the point.
0: Pero ilan ang gi-presume nga si Senador Ronaldo Bato de la Rosa.
1: Straight to the point.
0: O nato ilang gi-presumption may gawa na si Senator Ronaldo de la Rosa na ni. At ang hatagay pagtagad o butaga may gala kay taliwa sa gipatuman nga lockdown sa Senado na bati sa mga kaigalaan. Ang mga buto sa armas dito sa Senate building o ang unang gipasanginlan mao ang mga ahinti sa NBI.
1: Straight to the point.
0: Katarik pagtagad doon mahigala kay dunay matod pa na dakpan o taga NBI matod pa mga sukit di paminaw. Apan si NBI Director Melvin Matibag nang himakak nga ilang mga sakop ang nagpabuto sa Senate building o ni tataw nga wa sila'y deployment dito sa area atol sa paghitabo.
1: Straight to the point.
0: So kung wa'y deployment si Matibag dahil nga nun doon naman mga naka-NBI nga naka-uniform o NBI sa video ni Attorney Torion. Daghan mga questions, no? Unya, kalon wa masakpi mahigala o gahain to kinsay nagpabuto. Pwerte daghana makigala ang mga nagrally dito sa gawas nga bahin sa Senado, wa mga higala makalusot, di makasood kay pwerte daghana ang polis. Unya, sato pa kung kato nagdag armas o dili man kato NBI, di man kato iya sa gobyerno, nakasood lang galit dito, right? Murag na kong katingalahan nila. Nakasood lang dito. Unya, pagkaman karon why nasakpan kong hain to? Sa grabe naman sad. Kadagha mga pulis, gilibutan gud mahigala ang kwan. Doon ay mga marines, doon ay mga pulis. So, umingon mahigala sa matibag nga why taga NBI, kinsa na itong mga tauhan na ito nag-uniform o nagsulot o ga-t-shirt sa NBI? Nga naman to sila. So, kung dili ito mga tao ni Attorney Matibag, doon ay lain dito nga nagsulot o nagpa-NBI. O kanang maong nagpa-NBI, sa ito pa, nakalusot na sila. Nga daghan man kay mga pulis, daghan man mga marines, nga toa dito mga sukit, di pa minaw?
1: Straight to the point.
0: O di na masakpa ng mga tawhan na hantod karon, unsa man nga, di ba, kadako ba sa intelligence funds mga sukit, di pa minaw, sa presidente, 4.2 billion. Pero pagtingog ni BBM kagabi, mga kaigalaan, wak kung siya mahibaw na unsa na. Kaya kita lang katawa-katawa, hangan nung taon, naunsan na yung kalakihan mga sukit ni Pabinaw, tagantarik pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin mga sukit ni Pabinaw, kagabi naabot na sab sa Senado ang Articles of Impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Senador Bato de la Rosa, giapil na sa wanted persons list sa International Criminal Court kung ICC.
1: Straight to the point.
0: At sa nagpagtagad mga kagalaan karon sa tumagawa-uban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: Samtang
1: point.
0: Samtang din sa Subo, doon ay 95 milyones pesos nga balor sa pinayuhot ng mga sigarilyo na sakmit sa Philippine Coast Guard.
1: Straight to the point.
0: O gadugang mga balita, may gala si Cebu City Mayor Nestor Archibal. Nimando na sa pag-imbestigar sa pagdakop sa maong 68 anyos nga senior citizen human nag-viral kini diha sa social media.
1: Straight to the point.
0: Ning senior citizen nga nagtukal-tukal silindron mga kagalaan niya, doon ay muhatag. Makadawat po rin taon siya mahigalag iyang mga muhatag mahigala samtang magtukal-tukal o silindron. Gidakop na is taga-probe mga higalag ibalhog yun sa bilangguan. O nang ato na hinabi kagahapon mga sukit ni Pabinaw. At ang tagay pagtagad ka ron kay si Mayor Archibald miingon nga ambisaga ron po kapin. Kay nga naman nga tiguang na po kayo day. Sa 68 anyos o niya nalanggi mga dili po mga fortunate nga mga tiguang in town. Na may uban may galang na tiguang na ilang mga anak na kalampos sa bintaha in town ng tiguang. Pero nangusahay po mga kagalaan nga ang anak wa po kaayo maka kuan lasad usahay mo. Mo wa lang niya po no, makalingkawa sa kakabos ang lulo in town mahigala dito nag dag silindron unya nagtukar-tukar mga sugti paminaw buhan dunay muhatag gidakop sa taga probe o gipriso.
1: Straight to the point.
0: Kung nangutan na ang katawhan nga nung gidaginot pa man lana kung ganahan mo manakop na may mga makililimos diya nga kaduduaan makililimos ba kanang mga batanon ba kaduduaan makililimos ba o tulisan ba day Ha? Kana na sa jeep nga, manakais jeep mga higala, kunuhay, magkuhan ka, unsa ba ni, mangayo or manulis, nga puwa para bagmata, dili madakpan, ang kaya nilang dakpon, katulad yung tiguang.
1: Straight to the point.
0: Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point. Para
0: akong ingon consider ko ninyo gamay. Pangitain niyo pamaagi ko no og unsabay matabang sa gobyerno anang kalakiha. Katarik pagtagad rubutaga mga kaigsunan. Kaya dito mga sa gawas sa naso dahil mga problema ng mga tiguang na mga say home for the aged. No? So nasay po'y anan dito. Kita nga way po'y anan taon. Mga anak may mo sa pupo. Obligasyon na sa mga anak, mga higala. Atong tabangan itong ginikanan. Ang problema po doon mga anak, mga kigalaan nga tingali, mutabang, pero kinini ang naapon sa kalisod ba? Muna ka na sa tatay, mahigala, nitabang yung anak na dahil. In fact, kanto masamuli sa yung anak. Pero nagkuwang-kuwang yung siguro dito kay Ugwan kay. Muna ang nanikaisikay po siya, mahigala, tukar-tukar o silindron, gidakop mga kigalaan, kining maong tiguang.
1: Straight to the point.
0: Ato nitagad, pagtagad, sab, sa tumanuman, hining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, U.S. President Donald Trump gisugat o red carpet. Pag-abot ni ini, pagbisita ni ini, pag-abot dito sa nasod sa China.
1: Straight to the point.
0: Sa kangilngigan ng panag-amigo sa China sa Amerika, mga kagalaan, mag-atubangay, mahigala, puting amigo. Kaya po mahigala ng Vladimir Putin. Pati mga amiguha, mga sukit ng Paminaw, pero mo sikrito lang suporta sa mga nasod niya ikakuntra sa Amerika.
1: Straight to the point.
0: Mausad ang Amerika, mahigala mo sikrito po nga suporta sa nasod niya kuntra sa China o kuntra sa Russia.
1: Straight to the point.
0: Walang gawin direct na confrontation kay Lisod man. Likayan mo siya ng direct na confrontation between any mga nasod nga mga dunay nuklear delikado kayo mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan. Kaya ito aron sa China si kininiang Trump, bisita siya ni Xi Jinping, gi-welcome sa red carpet, o gipaabot na usa sa mga tukion, mga kagalaan sa ilang panag-istorya, mao ang tensyon nga nahitabo diha sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
2: When you love, you Kares.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong takna, mga kaigsunan, alas 6:33 na sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato sa may galanda waton ang report sa kauban on board sa patrol. So siyong tao saan yung ato mga paghintabo sa ato. Una ta mahigala mo are sa Senado. Usa ka guard na angol human ikaigo ang taxi sa Lawaan 1 Talisay karong alasay sa buntag lang yun mga higala. Ato sa i-check ha kay kining mga paghintabo sa atong dool. Ano sa tuloy niya ron sa Radyo Man Paul Lauro? Paul?
5: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Attorney Rufiel, nakapiya na ang ambulansya din gikarga kantong usak gwardiya nga padung lang muuli diri sa ilang dapit sa Linaw si Alias Boy padung na ni siya muuli sa ilang dinianan diri sa Linaw na igo ni siya sa taxi nga kalit nga ni Cross gikan diri sa ilang parking area diri sa may Sibyo Atbang sa Sibyo Heights sa Barangay Lawaan 1 Talisay City pag Cross sa taxi siya going out si Boy, maniho ang iyang dako-dako ng motor na igo ni diri sa kilid sa passenger side, sa right side diri na dapit sa may luyong bahin sa maong taxi nung dyan nga natumba ni siya o gwa ni siya kabarog gayon tungod kay sakit pa kayo ang iyang tiil. Makita niya sa atong tulagway nga gipakita nagyaka pa kining maog nga biktima, diristunga dyan sa karasada o gidali din siya pagtabang sa atong responding medical team sa Talisay City o giaplayan siya first aid o na siya gida sa tambalanan. Mauni atong unang report diri sa Lawaan 1 Talisay City vehicular accident na nag-involve o taxi o motorcycle rider kausa ka gwardiya ang naangol. Ako inyong kasamang Radyo Man o Lauro, DYHP Tata RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatod sa oras may gala. Alas 6:36 na sa tulumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: good morning niyo mo diha, Father Gonzalo Candado. Kapi-kapis, Padre Lidoron nga naminaw sa itong programa. Indekin. Wala kini atong programa may gala. Doon na po sa iyang parokyano dito nga nag-walking kuno iyang parokyano ron si LD Cabusas. Samtang nag-walking dito dahi. Nakaw lang ka magdag radio. DYHP nag lanog-lanog. Good morning yung tanan niya. Good morning, good morning, good morning. Muna nga kita mahigalan itong programa kay daghantag mga listeners as tanay mga kaparian na minaw na to. Muna nga kinini ang ato lang gining klarohon ni atong komentaryo mga sukit di paminaw. No, kanuna ang kay lisod bang kayo mahigala nga kuan. Kinato klaro-klaro lang gini. Base mahigala sa atong opinion o base may gala sa mga legal basis nato, no? So karon nagubot magong Senado. Ano yung tanay pagklaro? Okay, doon ay warrant of arrest. Nag-issue ang International Criminal Court. Klaro na na. In fact, ang niangko na ni ana ang ICC nga nakagawas gyud sila og warrant of arrest secret kuno kini nga pagkagawas day. Nadto pa day November last year, no? Batok mahigala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, okay. Klaro na. Nanasay warrant of arrest. Unya, kinini ang... in fact, si Trillanes mo ay nagpakita mga kagalaan sa warrant of arrest. Mayon taog ang gobyerno na lang yung po yung mapakita, day. No, okay. Para pagkuhan na sad ba? Civilian mo gusto Trillanes pagkakaroon niya. Muro man o kuhan sad ba? Kana na ang DOJ, ang kuan, wala yun. Wala yun ang angkon, mahigalang na ay warrant of arrest. So, medyo lain sa paminaon nga, ang sama ng ICC na dito nag-coordinate ni Trillanes? Ako ni agi katawa katawa mga sukit ni paminaw. Okay, klaro na ha. Dunay warrant of arrest. Unya gi-issue batok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang pangutana na karon, kana bang maong warrant of arrest? Enforceable ba na diri sa Philippine jurisdiction? Mo na dakong pangutana. Kay nagubot manguta. Pero ani unta ni pagkalaki aron nga dili tama gubot lang yun. Sige, ani unta lang ni kay lisod man kay kagahap bi mga kagalaan nagubot man dito sa Senate. Although pa mahibaw eh unsa ning kalakiha ron. Pero kinsa may nag-deploy din ng mga Marines? Ha? Kinsa man din nag-deploy ng daghang mga pulis? O gato mga taga NBI, although sa mo angkon mahigala pero naamay kinini ang na flashlightan mga kagla na may namatay mga videos ana. So ano yung talan eh? Doon ay warrant of arrest. Ang question karon kana bang mga warrant of arrest, pwede ba nang ma-enforce atong nasod dritso? Ang tubag mga kagalaan, kani klaro-klaro ha, punto por punto lang. Natay itong kaugalingong konstitusyon. So natay kaugalingong konstitusyon, ang Article 3, Section 2, sa Bill of Rights, nag-ingon giyod niya ang maka-issue o warrant of arrest, maulamang mahigala ang atong Philippine judge. Ah, doon ay upat ka mga requisites sana nga maka-issue o warrant of arrest. Nga naman, namanggutek kagawasan mga kagalaan. Usa na ka-constitutional rights. Now, kung doon na may warrant mga kagalaan ang ICC, gusto man nilang i-implement, ipaagi na to sa atong korte. Karon si Senator Bato de la Rosa, nisaka naman Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni Mando, sad, nga within 72 hours, patubagon ang mga respondents. Na may mando ang Supreme Court. Ato lang sa huwaton. Unsay decision Supreme Court. Kalisod ba kayo, nabuto-buto kagabi mo naman, namin mga matay ka ni kalakihaday. So ang ato lang nga, rule of law ta, civilized society ta, inanaon ta lang pag pamagi. Whatever decision Supreme Court, ni ini mga kagilaan, nara nila, kung saan nila pag-decide, ato lang silang i-follow. Ana na lang. Para dili ta mga higala kwan, no? Kasabot na ay balaod, gahibaw ta mga higala mo explain anong balaod, pero whatever decision Supreme Court, ato lang tahuron ang Supreme Court. Kaya na naman, oh, Supreme Court in bank has given respondents 72 hours to comment on Senator Ronald Bato de la Rosa sa urgent manifestation with omnibus motion. So ang Supreme Court, may mando na. Waton tala na Supreme Court niya. Unsa may sulti Supreme Court, ato lang tuuhan para dili na lang tamag kuanana. Umayong Supreme Court niya, okay, dakpon si Bato, okay, sige na lang, para nga di tamag dako anang kalakiha, way mga matay day. Umayong Supreme Court niya, dili, because mo niya nakaingon sa konstitusyon, ato sa tahuron Supreme Court. Kaya kanagod mga higalang warrant, mga kagalang nga isyo sa ICC, dili na automatic nga ma-enforce atong nasod. Ako i-explain ninyo ha, ang ICC ni pagawas o warrant of arrest batok mga higala ni Vladimir Putin. Ang Russia, sovereign country mi, way makaandil na mo. So si Vladimir Putin, asa ba? Dili mo tuo si Vladimir Putin ni anang ICC warrant of arrest.
7: Straight to the point.
3: In fact, ang Moscow nga trial court sa Moscow ni pagawas o warrant of arrest, ang ilang mga judges sa ICC may pandakpon day. So dili mo matog Russia kay madakpan mo dito. Kay Andelmos jurisdiction sa Russia. Nga naman, dili sila mahigala. Sovereign country man mi, lahi mi. Di mi under ninyo. Hasta po ng Amerika, di. Labaw pa na di magpa-under. Si Netanyahu, sa Israel, giisyuhan sa dugwaran to Paris, kisamay mo dakop. Nga mulaban man mga higala ng Israel, kami raamo maning, o doon ay sa nindilinamo, kami may mo disiplina. Nungka nga lain mga higala ng foreign country ang disiplina. O talawa, kana si Ayatollah Ali Khamenei, kana mga higalang supreme leader sa Iran, nga ang iyang mga tao mag-rally, mahigala, kini factual man na mga sugit di pabina. O saman dahil po isa atong Ali Khamenei, mabitaw na mga Iranian, nabahin, mabitaw na sila. Doon na mahigalay, uyon kang Ali Khamenei, karon namatay no sa Ali Khamenei, yan naman ang anak na nagdaron. Nay uyon na ay supak. Nga naman, kato sa Ali Khamenei, doon na po ti mga babae na yung gipang hilabdan. O doon na mahigalay mga tao nga magrali dito, gipang hilabdan sad. Although magkalahi tingalitag opinion about anang Iran o US nga problema, dahil sa na ang isyo mga kagalan, pero muna yung mga panghitabo, kaya ba sa ICC nga dakpo na? Dili. Kaya ba kisa may Mudakop, wala. Because ang ICC wala sa iyang kaugalingong pulis. So mahinungdan niya kanang ICC, inig-order niya og warrant of arrest. Under sa Rome Statute, under Article 59 sa Rome Statute, mo coincide siya sa atong Constitution. Og imong basahon may gala in harmony with the Rome Statute. Unsa may ingon? Nga ang Rome Statute may gala mo ginimando nga moagi mo sa inyong local courts. Unya nga to mang higalang Constitution mo ginagbutyag sad nga dili. So kanang warrant of arrest nga ipagawa sa laing nasod dili na mahigala valid dili sa Pilipinas unless moagi siya og recognition diri mga kaigalaan sa atong korte.
7: Straight to the point.
3: Na karon na may mando Supreme Court. Gipa tubag naman sa within 72 hours ato lang paabuton. Ilisod kayo magkagubot nga mga matay ba? O ako mga higala may patambago ni bato ana karon paabuton lang na. Og ngari pud sa mga atat na atat nga dakpon sa bato paabuton lang na. Ini kahuman og unsa mangaling okay, i-follow na lang na paraway kinabuhi may gala nga makalas.
7: Straight to the point.
3: Ilisod man kayo. But kung imong palawman pag yun mga kaigalaan, daghan man eh. Tinuod yung ka mga higala nga si Bato kinahanglan na yung dali-dalion pagdakops pagkakaroon or tungod na niya ka nagsingabot ng impeachment para maibanan mga higala o number of senators ang habig mga kaigalaan ni VP Sara.
7: Straight to the point.
3: Kanang pagtunga bito ni Bato diha mga kaigalaan, ako naman ang gika-explain nga tungod na sa voting nga dunay change of leadership nga mahitabo diha mga kaigalaan sa Senate. So, ana, ang ato lang ani para malikayan ang gubot, rule of law lang ta, follow lang ta unsa man. Ang Supreme Court may final arbiter, bisag unsa ka maayo mo argue sa mga lawyers. Ako isip abogado, may gala na ako'y kaugaling arguments. But, lisod ba kay gwa na sa tay paminaon? Ang Supreme Court mo, eto paminaon. Kung sa isulti Supreme Court, follow lang ta para way gubot. Kaya lisod ba kay limang kagabi mga sukit di paminaon? Na-appeal me this newsroom, huwag tulog. Kaya unsa ba mga higalang buto-buto na mahinoon? Ha? Pagka adlawan pa, daghan ang mga Marines nga gideploy. Unya dito sa hawanan sa Senate, doon na pag ganito mahigalay, manifestation gani, may hatag pag gani, may speech pag ganito, spiya kay Tano, labot po mga kagalaan lagi sa mga post ni Lacson. Pag huma, nagbalik po mahigala og lantugi si Ruben Padilla o panahuma ni ilang Kiko Pangilinan, ambot o ga, doon ay mga tao po mahigala mga komedyanting uban, away baka ng ilan niya agyod sa kwan, or baka, wa pa ni makamove on sa ilang relasyon ni Sharon. Ay panalitan gani, og away kuno ni mahigala ang kangkuan, away diha, pag away mga kaigalaan, paduol na yun sila si, gitabang sa mga senador, eh kung nag-away ni Megala ng love triangle, dapat si Tulfo na tayo naa. Si Tulfo, kung nang mapatunga, huwag naa magaling, kaya mo man ay gusto ng Tulfo, kini mga away, mahigala, sa magtiayos. Kini mga comments ato, mga higala, mga comments, mga netizens, nga, maiso mo na ng mga Tulfo, huwag mag-away, magtiayos. Ila lang sa nang comments, kaya wako nung katingog ron, kini mga issues, mahigala, dinagkong issues. Na money karon no sa so atong balikan og duna mga higalay decision Supreme Court atong tuuhan pero 72 hours pang gihatag Supreme Court mo nang tingala tagabi nganong gilusob naman kagabi eh. So karon duna ni mga pagpanghimakak mo ni mauna mo ni mauna at ipadayon na unsa may nahitabo mga kagilaan kagabi eh. Si Kundi Bata katong reporter Miguel sa Senate pulting kurata at tiwason human lamang sa pipila ka mga pahinumdom alas 6:47 na.
8: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This Time Check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka dere!
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
19: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
24: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
3: Atong taktala sa 50 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay, atong dugangag pasabot ha. Simple lagi na kayo. Kanang order sa ICC kaya na mo coordinate sila sa ato nila nga gobyerno. Di man sa pwede mo suod lang dayon manakop og atong citizen. Palira na to mga kagalan ba? Kita Pilipinas. Og dunay silingan na to. Ibutan ta Malaysia nday. Taga Malaysia, niyas Pilipinas. Ang doctrine sa criminal law, doctrine of territoriality. Panalitan usa ka Malaysia national, silingan man to na. Nakasaad din sa Pilipinas, andil na sa itong jurisdiction. Kay dili man sa nihimog krimen, so ang muisyo warrant ang ato mga higalang korte, i-implement na sa pulis, dakpon sa atong pulis. Pero, kung kanang maong Malaysia National, kasaad dito silang nasod, ang ilang nasod may muisyo warrant, maong mga higalay mo dakop. Di pwede nga kita sa Pilipinas mo dakop, tatutal sa lingan na ito ni. Kisa may mo dakop, nga di man ta pwede, ang atong pulis di man kasood sa ilan, na may ilang kaugalingong pulis. Sa airport palang daan, maharang di ba ka pwede mo dag-armas? Nagabot ni mo sa airport, nang ano naman, may usap ka team, may police, gigas Pilipinas, nga naman, namidak po. Inanay ka simple na, ha? Nga, mag-coordinate ka giyod, di man pwede dili. Kay, ang ato, kita na atay police Pilipinas. O doon na tayo mando, doon na tayo order ang atong korte, implement as police Pilipinas, pero kanang atong police Pilipinas, kutobras Pilipinas. Di pwede na mga ito nag, Singapore, manakop lang kalit dito na. So kung na kay valid nga warrant kung naa sa Pilipinas na kasa, pero ila dito, ilan na ng jurisdiction. So morning ICC, nasa lay warrant, wa sa lay polis. Bisang nasa lay polis dito sa dahigday, kutob na dito. Ang mga rin ng ilang polis, mga higalag manakop. Makasuhodin na sa atong airport, manakop. Pareh kita, oh. Natay mga polis. Kumplito man ta, namatay mga marines. Pwede din natin dadoon itong mga polis sa Singapore. Mag-uniform o polis dito, niya. Mga ito magdag complete battle gear. Dili na maharang sa airport. Mga ito itong polis nga mag-vacation, dili mag-uniform, why armas dag, na kana. Surusuro yung Singapore. Sa'yo naman na sabton. Pamunay, kining ICC warrant, i-recognize sa atong korte. Ina na kasimple. So karon na may ICC warrant, confirm naman na, iparecognize sana. Na may mando ang Supreme Court in bank nga niingon nga patubagon within 72 hours. Paminawon ta lang. Nya unsa may sulti Supreme Court ato na nasundon kay para way gubot. Whatever sulti Supreme Court, ana lang. Ubo ingon Supreme Court, okay, kinahanglan dakop gyud ba to, okay? Ato na lang sa mga higala mangitag iyang depensa dito kay di ta masugot mga kagilaan nga mubana ang lugo na Senado dai. Naunsa man Pilipinas? Mo na ingon si Senator Alan Peter kay tano, this is the Senate of the Philippines. Maone ang nahitabo. Murotag na himong kwan ba ni dagan sa bato dito mahigala, dinaganay kay aron makaabot session hall para makabutar. Unya paghuman di ay naunsa naman tandaga na ani nawa naman ang atong rule of law hinon aning kalakiha. Samang tingala kita kagapon, asamang tulong ang kwan dong, di ba in full battle gear to in, kasamang ni Mel? O, kani o, in full battle gear. Nga naman? Nga nung ninani man? Nga nung isuod man sila diha? Nga legislative department man eh. O kisa may nag-deploy ano nila? Mga marines man kuno ni mga sukit di paminaw. Unya, doon na mahigalay, may ingon si, o kada mo, masama, klaro man kayo, niya karon niya uso na kanong internet, naana, makubiran, mahigala, tanan, maka-video na mga sukit di paminaw. Unya, tingala ta mga kagilan, taod-taod, dito ang mga reporter sa RMN Manila, buto-buto na dito, dayon mga kagilan, asa man itong kangkundi batak nung. Be, kani. Ato na yung reporter na assigned sa Senate. Audio. Sige.
0: Ipa-arestin or ipa-aresto si Senator Bato de la Rosa. And then maya-maya din, nakita natin, lumabas na kasama yung mga staff, yung kanyang abogado, and then may mga tauhan din ng Senate Sergeant at Arms na kasama si Senator
3: Bato de la Rosa. Ato ng reporter sa DZXL.
0: At sumakay sila sa elevator. Yun lamang, dahil itong elevator na to, hinaharangan din kami kanina eh. So, nangyari... Why? Ano pa akyat? Okay. Ulit. Tatakbo ulit tayo.
3: Ato mga reporters, uban sa mga reporters, uban. Okay. Oh, dinaganay.
0: Tumatakbo tayo mga kasama. Hindi ko alam kung ano meron sa second floor.
3: Kundi batak, sinit reporter na to.
0: Meron sa second floor. Dulo. Ay, ano meron? Sino na hinahabol natin? Sino na hinahabol natin? Hindi pa rin tayo sure mga kasama ko ano yung hinahabol natin. Okay, interview ba to?

0: sus que bota. No le corte esta.
1: Oh, my God.

0: So grabe, lubat-lubatan mahigala mga reporters sa gabi. Ha? Kani ko mga reporters sa sinit mahigala dili ni kwan, dili ni anad mahigala i deploy og mga war zone. Amo na nga kwan. Oh. Asa man to usa ka angle dong names? Ato pakita to usa ka angle names. Dili ka to usa ka angle kuno. Okay, sige kani usa ka angle. Sige be. Nahimong war zone ang sinit, sus marusip. Kaya daghan mga marines, eh, mga pulis. O niya, nagpabuto na iwang madakpin, eh. Siya lang ang kalakiha. Oh, kadaghan, anak. Okay, atong paminaw balik, ha? Pila magkabuto ito, tanan? Kanto mo kwanto rifle to gigamit ato single fire lang gigamit daghan tong butuha dili sa rapid fire pero kwan siya semi automatic. Kalau ha atong analisa rog dugang ni mahigala ngano mamdakpi ni hain man intaw hanak kisa may nagpabuto ani kay ingon man mahigala dili ko nugikan sa gobyerno o dili kikas gobyerno daghan man taga gobyerno na naay mga marines naay mga pulis nya nausa man to nagkalusot lang tog kalit maka tingala tag mahigala ha sige atong tagag pagtagad standby lang sa kay gisinyasa na tali nga magmanila sa ta kuha na tong mga updates gikan sa RMN 558 Manila standby lang sa mo mobalik tas dugang pa mga komentaryo ron tong taod standby ala 7:02 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Juhin, patay matapos mabangga ng van ang sinasakyang motor sa Pidig, Ilocos Norte. At sa balitang sports, alas Pilipinas women sa sa ilalim sa rebuilding matapos mag-beg off ang core players. RMN Network News. Detalye na ating mga balita mga kasama, binulabog ng magkasunod na putok ng baril ang loob ng Senado pasado alas 7 kagabi. Sa mga video, makikitang nagkukumahog ang mga kawanin ng media sa ikalawang palapag ng Senate building upang malaman ang komosyon sa isang bahagi ng biglang umalingaw-ngaw ng mga putok ng baril. Kumaripas ng takbo ang mga mamamahayag upang dumistansya dahil sa takot na baka madamay sa nangyayari. Habang nagkakaroon naman ng putukan, ay nagdaos ng caucus ang bagong Senate Majority Block kung saan naging mataas ang emosyon ni Senador Pia Cayetano habang live stream naman ang kapatid na si Senate President Alan Peter Cayetano.
3: That's what I was expecting him to say. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, "What are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito." Sabi niya, "Hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan." Sabi, "Well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin. Huwag
4: I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting.
2: Sinabi ni Senador Amy Marcos inutusan umano ang agent ng NBI na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa anuman ang mangyari.
5: Ang sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya di na namin maintindihan, ano ba ito? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
2: Sa pagharap naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nitong may mga armadong lalaki ang nagtangkang pumasok sa Senate building at pinigilan ito ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa pamamagitan ng warning shot, pero nagpaputok sa ere ang mga armadong lalaki. Tiniyak naman ni Remulla na walang nasugatan o nasawi sa pangyayari at nagkasasila ng floor-by-floor sweep sa buong Senate building.
6: Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff, to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time.
7: In these
6: times of turmoil, politics goes out the window.
2: Inaasahan namang idedetalye ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga nangyay o ang mga pangyayari ngayong araw. RMN Network News. Dumating sa gusali ng Senado kagabi ang mga tauhan ng SOCO, Scene of the Crime Operatives o Scene of the Crime Operation, upang imbestigahan ang nangyaring shooting incident. Makikita sa mga video na pinost ni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ni Senador Bato de la Rosa, ang mga tama ng bala sa isang tanggapan sa second floor. Bakas din ang mga tama ng bala ng baril sa ilang glass window. Wala pang inilalabas na resulta ang investigasyon ng mga operatiba at wala ring impormasyon na may nasugatan sa insidente. Samantala, nag-post naman si Attorney Torion ng selfie kasama si Senador Ronald Bato de la Rosa upang ipakita sa publiko na nasa loob pa rin ito ng Senado. Patingin nga nung selfie, ayan, kaugnay ito ng espekulasyon na ang nangyaring putukan ay diversionary tactic lang para makatakas ang senador. Nagpakilala ang asawa ng sinasabing naarestong miyembro ng NBI nagtungo sa Senado. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulep.
8: Ay ngayong malaman na nang nagpakilalang asawa ng naarestong umano'y miyembro ng National Bureau of Investigation kung nasa kustodiya ng Senado ang kanyang asawa. Nagtungo kasi kanina dito sa Senado ang nagpakilalang asawa ng miyembro umano ng NBI kasama ang kanyang abogadong si Attorney Paulo Nieto. Nagpunta mga ito para kumpirmahin kung nakatikinet sa loob ng Senado ang nabanggit na NBI member. Ayon sa asawa ng sabing agent, nalaman na lamang niyang na-arrest ang kanyang asawa matapos tumawag ang katrapaw nito. Sinabi niyang hindi NBI agent ang kanyang asawa at isa lamang volunteer ng ahensya sa loob ng mahigit 5 taon na. Hindi namang makapasok ang mga ito dahil hindi sila pinayagan ng security guard matapos makipag-uplayan sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA na makapasok sa loob ng Senate compound. Ang ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa mga otoridad kung may nahuli ba talagang miyembro ng NBI o kung nasa kustodiya pa ng OSAA o nailipat na ito sa pulisya.
9: Ayon po sa narinig namin ay naaresto daw siya. Hindi pa po namin alam yung dahilan kung bakit siya naaresto at ano yung surrounding circumstances kung bakit siya nahuli kanina. So yun nga po, kaya kami nandito ngayon para malaman kung ano yung nangyari. Na-try namin malaman ngayon kung bakit siya nandito at kung bakit din siya hinuli.
8: narito nag-live si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook sa loob ng Senato matapos ang nangyaring putukan. Ayon sa Senador, isang NBI confidential agent ang nahuli ng palitan itong kanyang tactical tag sa pagdaan. Kasama mo sa DZX and RMN Manila, Radyo Man Gerald, iulit sa Tata, RMN.
2: Itinanggi naman ng Malacanang ang mga paratang na may kinalaman ang pamahalaan sa naganap na putukan sa Senate Complex sa Pasay City. Sa isang pahayag, sinabi ni o iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya ang nagbigay ng utos sa sinumang uniformed personnel para lusubin ang Senado.
7: Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard.
2: Nilinaw pa ng Pangulo na walang utos na arestuhin ng National Bureau of Investigation si Senador Ronald Bato de la Rosa.
7: Ay, nais kong maibida sa inyong lahat. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
2: Pinawi rin niya ang pangamba ng publiko at sa katunayan ay iniimbestigahan na kung sino ang mga nasa likod ng putukan.
7: Maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
2: Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap siya ng ulat na binabarena ng maumunoy tauhan ng NBI ang pader mula sa GSIS building. Habang sa impormasyong hawak ni Senator Amy Marcos, inutusan daw ang mga NBI agent mismo ng Pangulo na dakpin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila naman ng nangyaring shooting incident, sa Senado pa rin na malagi si Senador Bato de la Rosa at nagpalipas ng gabi. Nahagip ng kamera si de la Rosa na nakikipagkamay sa isang pulis bago magtungo sa tanggapan. Bago ho nagtungo sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, kasama ni De La Rosa ang kapwa senador na si Robin Padilla na napago dahil sa tatlong araw na silang nasa loob ng Senate Complex. Nakalis na ng Senado ang iba pang mga miyembro ng New Majority Bloc na inabot ng gabi dahil sa paghihintay na maitransmit sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muli namang umapela si Senador Bato de la Rosa ng suporta sa publiko na magtungo sa labas ng Senado at mag-vigil upang pigilan ang anumang pag-aresto sa kanya.
10: Kaya nalawagan sa inyo, lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino.
2: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment. O dito muna tayo sa ulat ng ating Radyo Man. Full alert status, itinaas na ng PNP kasunod ng nangyaring pamamaril sa Senado. Kasama natin sa balita Radyo Man, Marjo Domingo. RMN Network News.
11: Itinaas na sa full alert status ang buong hanay ng Philippine National Police sa buong bansa kung saan pinaiigting ng PNP ang pagtitiyak ng seguridad at presensya ng mga kapulisan sa loob at labas ng Senado kasunod ng naiulat na insidente ng mga putok ng baril. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente na naganap sa loob ng Senado. Epektibo ang nasabing alerto kahapon ng 8:30 ng gabi at sa ngayon ay wala pang ulat kung hanggang kailan ito matatapos. Kaugnay nito, nasa humigit kumulang 1,500 na mga pulis ang dineploy sa lugar. Samantala, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na ang mga sundalong nakita sa loob ng building ng Senado ay pinatawag ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA para tumulong sa seguridad na nasabing pasilidad. Kasama mo sa DZXLR Manila, Rajuman Marjorie Domingo, Tatok RMN.
2: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nasa Senado na. Kasama natin sa Balita Rajuman Grace Mariana.
12: Formal nang naipadala ng House of Representatives kagabi sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alas 7:22 kagabi nang ito ay ibigay ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Ayon kay Garafil, isinubitin nila sa Senado ang Articles of Impeachment matapos makompleto ang reproduction nito, collation at verification ng impeachment records at mga supporting attachments. Inabot ng libo-libong pahina ang mga dokumentong ibinigay ng Kamara sa Senado dahil binubuo ito ng mga documentary evidence, transcripts, certifications, commission on audit findings, financial records, affidavits, at committee proceedings na natipon sa impeachment proceedings na pinangunahan ng House Committee on Justice. Bunsod nito ay inaasahan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court upang isailalim sa paglilitis si VP Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
13: RMN Network News.

0: ay ikalawang palapag ng Senado, paglilinaw. Di Cayetano na walang koneksyon ang nangyari sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: I told you everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no?
0: Patuloy na inaasikaso ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na impeachment complaint. Ayon kay VP Sara, buo ang kumpiyansa niya sa kanyang mga abogado at tiwala ito sa trabahong nakaatas sa kanila. Nagsampa ng civil lawsuit sa Davao City Regional Trial Court si Attorney Man Scarpio laban sa mga individual na nagsulong ng impeachment complaint sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Humihingi si Scarpio ng danyos na 7 milyong piso laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang mga kasama sa reklamo. Ayon kay Attorney Scarpio, ang perjurious lies o kasinungalingan ng mga respondent ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon at legal practice bilang abogado. Nagayon din ng karagdagang criminal complaint si Scarpio sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga matataas na opisyal ng SEC at Insurance Commission. Diyan lang po kayo mga kasama, magbabalik ang RMN Network News.
2: Budag Pilipinas sa idupos
0: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihi mo.
6: Impeachment complaint.
7: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
8: RMN Network News. Network News.
0: Mga balita mula sa lalawigan, buntis na malapit ng manganak, patay matapos na hindi makaabot sa ospital. Dinadalang sanggol, patay rin. Diyan po yan sa Bicol Medical Hospital. Kasama natin sa balita, Radyoman Antoinette Eduardo ng RMN NADA.
9: Network News. Dead on arrival ang 28 taong gulang na buntis na si Mary Frances Resuena Ibo ng San Isidro Pili Camarines Sur kasama ang kanyang dinadalang sanggol nang isugod ito ng ambulansya sa Bicol Medical Center. Batay sa salaysay ng ina ng biktima na si Concepcion Resuena, nagsimulang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan ang buntis kaya agad silang humingi ng tulong sa ambulansya. Una umano itong idinala sa isang lying-in clinic sa New San Roque, Pili kung saan isinagawa ang internal examination, lumabas umano na 1 cm pa lamang ang bukas ng cervix. Kaya pinayuhan silang umuwi muna ayon sa pamilya. Habang pauwi ay hirap nang huminga ang buntis hanggang sa magsuka ito. Dahilan upang muli silang humingi ng ambulansya para madala sa Bicol Medical Center ang buntis. Subalit pagdating sa ospital, idineklara nang dead on arrival si Mary Franz at maging ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ikinadisipan

0: Ismaya naman ang kapatid ng biktima ang umano'y hindi pagsuri sa blood pressure o BP ng buntis habang nasa ambulansya at lying in clinic. Sa pahayag naman ng MDR-RMO Pilip, sinabi nilang sinunod nila ang tamang proseso at dinala ang pasyente sa lying in facility upang masuri. Ayon pa sa kanila, 1 cm pa lamang ang dilation at karaniwang 6 cm ang batayan bago i-refer sa Bicol Medical Center. Sa ngayon, hinihiling ng pamilya ang masusing investigasyon upang mabigyang linaw ang pangyayari. Kasama mo sa RMNDWNX Naga, Radyoman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
1: Pagsuhin patay matapos banggain ng van ang sinasakyang motor sa Pidig, Ilocos Norte. Kasama natin sa balita idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
2: Patay ang magtsuhin matapos mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kahabaan ng kalsada sa barangay Ababot, Pidig, Ilocos Norte. Base sa imbestigasyon ng pulisya, dead on arrival ang dalawang magtsuhin at sugatan naman ang dalawa.
3: Ito yung victim tayo kahit nairush tayo dito yung district hospital. Unfortunately, dineclare na dati duwa after they tried na i-revive. Unfortunately, dineclare nila na deceased po yung dalawa, sir.
2: Nagdadalamhati naman ang pamilya ng dalawang biktima. Ayon sa ina ng isang biktima, masaya pa raw itong nagpaalam sa kanya para magtrabaho.
4: Nagalinit kami sa balin misera. Sakit mat na aking minangan. Mabalinin. Tayo siyang mati na pasama.
2: Haharap naman ang driver ng van sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.
1: Opisyal nang isinama ng International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa sa kanilang wanted list. Kasunod yan ng formal na pagbubukas o pag-unseal ng ICC sa warrant of arrest laban sa senador. Sa inilabas na dokumento ng ICC Pretrial Chamber 1, kinilala ang senador bilang indirect co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na ang murder at attempted murder na naganap sa pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang March 2019. Sakop nito ang operasyon ng Davao Death Squad at ang madugong giyera kontra droga ng Duterte admin. Kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang hepe ng Davao City Police at kalaunan ay itinalagang PNP chief sa listahan ng ICC na katalarin ng senador bilang at-large o nagtatago. Kasama ang pangalan ni Benjamin Netanyahu ng Israel, habang ang dating Pangulong Duterte naman ay nakasaad na nasa ICC custody na. Walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa inihain urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni de la Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya. Sa kabila nito, pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang respondents kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa loob ng 3 araw, binigyan din si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 oras na pagkakataong magkomento. Inihain noong Lunes ng kampo ng senador ang motion matapos na maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Humihiling ng TRO, writ of preliminary injunction at status quo anti-order si De La Rosa para bigyan o pigilan ang pag-aresto sa kanya. Ikinalungkot ni Vice President Sara Duterte ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Sa pag-arap ng mga Duterte supporters sa Dahig, iginit ni VP Sara na gustong gayahin ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Naniniwala ang pangalawang pangulo na ginagamit ng Marcos administration ang lahat ng mga resources para patumbayin ang lahat ng tumiligsa sa pamahalaan.
5: The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM.
1: Nagbabala pa si VP Sara na matapos ang pagpapabagsak sa mga kalaban nito ay susunod umano ang agenda o sa agenda ang charter change para hindi mawala sa kapangyarihan ng mga Marcos.
5: Ang sunod yan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan, hindi na yan pababa sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.
1: Kinumpirma naman ng Vice Presidente na nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Galit na ibinahagi naman ni dating Senate President Vicente Tito Soto III ang karahasan o ang kanyang karanasan habang papalabas ng Senado kagabi. Sa kabila kasi ng maraming mga pulis at iba pang mga security personnel sa paligid ng Senado, nabigo ang mga itong kontrolin ang gulo at ang pagdagsa ng tao sa labas ng Senate complex. Bukod kasi sa pinagmumura siya habang nasa loob ng kotse, kinalampag din at pinagbabato ng bote ang kanyang sasakyan. Lalo na nang nakitang wala siyang kasamang mga bodyguard. Hindi naman makapaniwala ang senador sa ganitong klase ng ugaling ipinapakita ng mga taga-suporta ng ilang senador na nag-rally kagabi. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 50 pisong price cap para po sa imported na bigas. Epektibo na sa ilalim ng Executive Order 118. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar.
6: Inilabas na ng Malacanang ang formal na kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos na kada kilo na price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 118, ipatutupad ang price cap sa buong bansa sa loob ng 30 araw maliban kung mas maagang alisin ng Pangulo base sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Magsasagawa rin ng NPCC ng review kada 15 araw upang malaman kung dapat ipagpatuloy, baguhin o alisin ang price ceiling depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasa naman ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government na tiyaking mahigpit na naipatutupad ang price cap at mabantayan ang posibleng overpricing. Pinakikilos din ng Philippine Competition Commission laban sa kartel at iba pang pang-aabuso sa presyo ng bigas. Ayon sa DA, inirekomenda ang pagpapatupad ng price ceiling dahil sa pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs bunsod ng pandaigdigang tensyon na maaaring magdulot ng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Mula sa bigas, itlog naman. Inong bentahan ng itlog ngayong tag-init sa Pangasinan ay malakas pa rin sa kabila po ng pagliit ng sukat nito. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
7: Dumarami ang nagbebenta ng itlog sa kalsada man o sa mga palengke dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa mas mataas na demand ngayong tag-init. Ayon sa ilang poultry raisers at manlalako, malaki ang epekto ng matinding init sa produksyon ng mga manok. Anila, madaling ma-stress sa mga alagang manok at hindi sapat ang kanilang nakakain na dapat ay umaabot sa 100 grams kada araw upang makapaglabas ng mas malalaking itlog. Sa kabila nito, patok pa rin naman ang bentahan, lalo na mga binibenta kada tray. Ito ay dahil sa mas maraming maliliit na itlog ang naiproproduce sa mga manok na umaabot sa 3 hanggang 5 itlog kada manok. Dahil dito, mas pinipili na lamang ng mga manlalako na ibenta mga ito kada 3 sa mas murang halaga. Sa kasalukuyan, nasa 130 pesos ang presyo ng small size eggs, samantalang 160 naman ang medium size eggs kada 3 at tumatagal umano ng 3 hanggang 4 linggo bago masira ang mga ito. Sa kabila ng hamon sa produksyon dulot ng matinding init ng panahon, patuloy naman ang mga manlalako sa paghahanap buhay at pagsunod sa takbo ng merkado upang makabenta at kumita. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN.
1: Hindi muna ipatutupad sa darating na academic year 2026-2027 ang panukalang reframed general education curriculum. Sinabi ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na pagdesisyonan kasi sa interagency meeting kasama ang DepEd, Teacher Education Council at Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na ipagpaliban muna ang implementasyon nito. Layo ng suspensyon na mabigyan ng oras para busisiin pa at pag-aralan ang sentimyento tungkol sa reframe renamed G-Curriculum, lalo't wala namang nangyaring pilot testing. Target ng komisyon na sa 2028 na lamang ipatupad ang bagong curriculum. Umanin ang pambabatikos ang reframed GE curriculum dahil mula sa 36 units ay gagawing 18 units na lamang ang ilalaan. Para sa general education, sakaling ipatupad, tatanggalin ang mga humanities at social science courses kaya posibleng mawalan din ng trabaho ang mga nagtuturo nito. Sa mga gusto naman hong manilbihan o maglingkod po sa pamahalaan, bubuksan na ngayong araw ang aplikasyon para sa pen and paper test ng Career Service Examination o civil service po ito para sa mga professional at sub-professional level. Ayon sa Civil Service Commission, magtatagal ang application hanggang June 10, subalit nilinaw na limitado lamang ang slot para po at umiiral din yung first-come, first-serve basis. Gaganapin ang pagsusulit sa August 9. Ang resulta naman po ay sa October 12. Para sa mga gustong mag-apply, bisitahin lamang ang website ng Civil Service Commission para sa buong detalye at kinakailangan po makakuha ng rating na 80 para makapasa sa CSE. Mahigit 6,000 target jeepney driver sa Calabar Zone nakatanggap na ho ng cash relief assistance. Naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
8: Nagsimula ng mawahagi ang DSWD ng cash relief assistance sa higit 6,000 target na mga chuper ng jeepney para makatanggap ang mga ito ng 5,000 piso kada isa sa 7 magkakasabay na payout kabilang ang Tagaytay City, Cavite, San Pablo City at Santa Rosa City sa Laguna bilang Honor Rizal, Tayabas at Lucena City ng lalawigan ng Quezon at Batangas City. Ayon sa DSWD 4A social media account ng cash relief assistance ay pinatutupad ng nasabi nga siya sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations bilang tulong sa mga public utility vehicle drivers na naapektuhan sa ninang sunod-sunod na pagtaas sa kainitan at tensyon sa gitnang silangan na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag na nga siya ng nasabing halaga na tinanggap ng mga chuper ng jeepney ay maaaring gamitin nila pambili ng diesel o karagdagan na tulong sa mga kagastusan ng kanilang pamilya. Samantala, kasabay nito ang pamahagi rin ng cash relief assistance sa nasa 500 tricycle drivers. Tumanggap ang mga ito ng 5,000 piso mula sa Pulilio, Bordeaux at Tangkawayan, Quezon kahapon. Kasama mo sa Aramid Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Aramid.
1: Nanumpa na bilang bagong undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ito'y matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang posisyon sa DILG kung saan pamumunuan niya ang Public Safety Division. Matatandang napilitang umalis ng bansa si Mabilog matapos na mapabilang sa narcolist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Bumalik si Mabilog sa Pilipinas noong September 2024 matapos ang ilang taong self-exile sa Amerika. Bago rito, sinintensyahan si Mabilog ng perpetual disqualification noong 2017 habang buhay na pagbabawal sa kanya na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan dahil sa serious dishonesty. Kaugnay sa kabiguan niyang maipaliwanag, mabigla ang paglobo ng kanyang kayamanan na nagkakahalaga ng 8.9 milyon pesos. Subalit, noong Enero 2025, ginawaran si Mabilog ng executive clemency o pinatawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagalis sa anumang legal na hadlang para muli siyang makapagsilbi sa pamahalaan. Aabot naman sa 200,000 Meralco customer ang naapektuhan ng rotational brownout matapos na itaas sa red alert ang Luzon at Visayas grid kahapon. Kabilang sa mga apektado ay ilang mga lungsod sa Metro Manila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasig, San Juan, Taguig, Navotas, Valenzuela at Quezon City na walan ho ng kuryente sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Apektado rin ng rotational brownout ang ilang mga barangay sa Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna at iba pang mga lalawigan sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang pagtataas sa red alert status ay bunsod ng manipis na supply ng kuryente kasabay ng mataas na demand. Good news mga kasama, dahil magkakaroon po ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Mayo. Sa abiso ng Meralco, bababa ng 15 centavos per kilowatt hour ang household electricity rate. Ngayong buwan, katumbasuyan ng 3 piso. Kala ko naman napakataas. Mahigit 3 pisong bawas singil sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head, Jozel Dariaga, nakatulong sa pagbaba ng singil sa kuryente ang direktiba ng ERC sa Meralco na mag-refund ng kanilang residential customers o sa kanilang mga residential customer ngayong buwan. Subalit paglilinaw ng Meralco, posible pa rin ang pagtaas ng singil depende sa konsumo ng customer ho nila ngayong tag-init. Sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women sa ilalim po sa rebuilding matapos na mag-beg off ang core players nito. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Niel Santua.
9: Nagsimula ng buuin muli ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang kanilang roster matapos sumatras ang ilan sa mga pangunahing manlalaro para sa mga nalalapit na international tournament. Ayon sa Philippine National Volleyball Federation, inaasahang magkakaroon ng malaking pagbabago sa kuponan habang naghahanap ng mga bagong atleta na maaaring pumuno sa mga nawalang veterano. Sa pamumuno ni Head Coach Tay Bundit, target ng Alas Pilipinas na mapanatili ang pagiging competitive ng kuponan sa kabila ng pagliban ng ilang core players. Patuloy na nagpapadala ng imbitasyon ng PNVF sa mga posibleng bagong miyembro para sa preparasyon sa AVC Women's Cup. Kabilang sa inaasahang magiging bahagi ng bagong kuponan, ang ilang batang collegiate standouts gaya ni Shaina Nitura at iba pang rising stars na maaaring magsilbing pundasyon ng rebuilding phase ng national team. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Sa ating entertainment news, Nation's girl group na Bini inireveal ang iba pang nilang mga goal na gustong ma-achieve. Kasama natin sa balita, Myra J. Nasaya.
10: Matapos ang kanilang historic global breakthrough, nireveal ng Nation's girl group na Bini ang iba pang goals na gusto nilang ma-achieve. Sa isang panayam, inamin ng grupo na isa sa pangarap nila ay ang ma-recognize at makapag-uwi ng award sa Grammys na binigyang pagkilala rin ng mga sikat at magagaling na international artist. Bukod dito, dream din daw ng grupo na makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl na maituturing nilang Michael Jackson at Beyoncé levels. Biro tuloy ng girls, i-manifest din daw ng kanilang leader na si Bini Joanna ang mga nabanggit na goals dahil na-manifest din nito ang pinapangarap nilang pag-perform sa Coachella at ang upcoming performance nila sa Summer Sonic sa Japan ngayong August. Naniniwala naman ng Bini na hindi imposibleng maabot nila ang mga ito dahil maliban sa pagmamanifest ay pinaghihirapan at ginagawa rin daw nila ang lahat para rito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang umaga mga kasama.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
12: sa itong mga balita. Cebu City Anti-Mendicancy si Office, minsister, gailang gitamod ang direktiba ni Mayor Nestor Chival labos paghipos sa mga mendicants din sa syudad. Samtang ibanabanang 80 milyon nga balor sa pinayhot nga sigarilyo nga nasakmit sa PCG din sa Sugbo, gisusi na karon kung asa kini nagagikan. Kini ang headlines sa itong mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
13: Ahoy! Kidney Care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Sa gunso ng OT, ay buhi.
20: Kaya pa na ako.
19: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya pa na ako.
21: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
22: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
23: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
26: Bag o!

0: pika na baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kajut
4: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra! Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
3: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
4: Pag may acid, Supra-Sid.
3: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
5: United Home.
6: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home.
6: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab Quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed, o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
16: At oras karoon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsob sa trabaho di palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyes, sight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Alas 7:48 na, sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Anti-Mendicancy Office minsister nga ilang gitamod ang direktiba ni Mayor Nestor Chival labot sa paghipon sa mga mendicants dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Gi-insister sa Cebu City Anti-Mendicancy Office na ilang itamod ang direktiba ni Mayor Nestor Achival labot sa paghipo sa mga mendicants sa syudad. Kinalawa sa mga pagsaway na dawat sa maong buhatan, subay sa pagdakop ni sa senior citizen nga si Irneo Selma Vidal nga gipalog sa bilangguan. Matod sa executive director sa Anti-Mendicancy Office nga si John Ryan Lumayag, nga gawas pagtukar ni Vidal og harmonika, kini makapila na nila ang nagtuhan nga nagpakilimus apang padayag ni Lumayag. Sila wa makalibot sa gipahamangno sa mayor labot sa humanitarian consideration.
19: Ang ingon ni Mayor Sir na nga, tagaan itong humanitarian consideration, labi na yung mga tiguang, PWD, ato ganyan tagaan, nagtaas ka yung humanitarian consideration. Kami mong konsentuhan na, based sa mong record, kalima na ni siya na mong natakpan. Among giturn over sa DSWS, pag ni Seben, nibalik lang yapon siya, so hantod ka na sa amin ni amo ang humanitarian consideration.
18: Si John Ryan Lumayag, siyang bahin, yawag sa mayor ang mga street performers sa makang Vidal, nga muduulas kagamhanan sa dakbayan aron katabangan.
20: O, na ay mga
6: na, go to the city government, then we will help you. Lisod kayo ni mo na naon bang, wama ko na ngayo, nihatag raman na sila. Pero kung nagbutang ka o butanganan sa sensiyo, you're asking, please give me, di ba? Wama na. You don't have to go to this bridge, anya, mungbutang mong butanganan sa sensiyo.
18: Si Mayor Nestor Achival, ipaimistigar ngayon sa Mayor Pandakop kang Vidal, kuman mag-viral sa social media ang ginangatan ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, sinyang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Radyo mo nationwide.
21: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa siya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
24: The right hydration matters.
25: To perform.
26: To win.
24: To rise above challenges.
27: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
24: Fuel your peak.
26: With the right hydration.
24: With the right minerals.
23: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
24: Summit Natural Drinking Water.
28: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
29: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
30: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
29: Ito ang idol ko.
30: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Kinalan nga mahimutang mitigloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutanon kung nasalian na ba na, safe ba na, isudyuhan ba na og maayo, epektibo ba na. Pero naa ko itudlo ninyo nga sikreto. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Og masayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano? Kay akong nibawa nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ayha pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga mato nila, pangutana o sa anako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o galaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo maibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: At oras karon alas 7:54 na. Padayon ta sa tubang nga balita, padayon ang pag-imbestigar karon sa mga otoridad kung asa gikan kadtong libuan ka mga karton nga dunay suod nga mga pinayhot nga mga sigarilyo nga gisuwayan nung ta pagpalusot diri sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: ZYHP Tatak RMN Report.
6: Kapin sa 1,000 ka mga karton nga pinayhot nga sigarilyo nga gisunod sa 20-footer ug 40-footer container vans ang na-intercept sa mga sakop sa Philippine Coast Guard alas 3 sa kadlaw nitong Martes dito sa North Reclamation Area sa Rakbayan sa Mandawi. Matod ni Captain Jerome Lusada, ang station commander sa Coast Guard Station Cebu, nga ilang gibana-bana nga mubalor ang tanan sa 70 nga tona sa 80 milyon pesos ang maong mga sigarilyo. Gipasabot ni Lusada nga neto nga Mayo 11, 2026 nakadawat sila og intelligence report nga doon shipment ka cargos nga ang sulod mga pinayuhot nga sigarilyo nga iagi sa Pier 7 nga habig sa Dakbayan sa Mandawi. Galerto dayon sa PCG ang ilaga monitoring sa mga pantalan sa Dakbayan sa Sugbo ug sa Mandawi. O gila nakita ang duha ka mga kadudahan nga mga trailer truck nga doon karga nga container vans nga nigawa sa Pier 7. Dali nila nang gisundan apan pila ka metros ang gilayon, mihunong ang duha ka mga trailer truck o gibilin ang duha ka container vans. Nagduda si Lusada nga nakabantay ang mga driver sa mga trailer truck nga doon nagsundan sunod-sunod kanila nga mahinungdan nga ilang nang giabandonar.
7: Ang ato mga tropa, na-stay put lang, ilang gibantayan ang container van, gihuwat nga mubalik ang katong truck. We're expecting nga ilang balikon ba? Kay unusual lagi, nga bili ni mo sa gilid sa dala ng van. Unfortunately, after hours of waiting, wala na nibalik ang mga van, ang mga trucks, and then it has been one, parang suspicious, and then gi-check sa atong mga tropa based dun sa reports nga atong nadawat positively ang kaning duha ka ban were included on the list nga sa atong nadawat nga kwan nga information.
6: Nakigalayon dayon ang PCG sa Bureau of Customs ug sa Bureau of Internal Revenue kun BIR aron maoy moabli sa duha ka mga van ug misusi kung duna bay buhis nga gibayad ang shipper sa mga mga sigarilyo ug nasuta nga illegal kini nga gipasulod sa Sugbo. Nagpalain pa ang gihimong imbestigasyon sa PCG uban sa lain nga ahensya sa gobyerno aron masubay kung asa gikan ug kinsa ang gapadalhan sa mga kinarton nga mga smuggled nga sigarilyo.
7: As of now, we are still conducting investigation, no? And There might be speculations na pwedeng arini siya doon sa Cebu, redistribute, or pwede siya nga ibiyahe siya, but eventually na-intercept na to. So, we are still conducting an investigation right now.
6: Si Captain Jerome Lusada, nagduna ang PCG official na din sa Sugbo ipangapodapon ang mga illegal nga sigarilyo. Ang sunod sa 20-footer van nga mga kinarton nga sigarilyo, mabot kini sa 466, samtang nga nagpadayon pa ang ilang inventory sa 40-footer van ug dako ang posibilidad nga mukapin sa 1,000 ang tanan nilang nasakmit nga mga sigarilyo. Kasama mo sa PCG 7, inyong Rajaman Arbus Amante, DYHP, Tatakarmen.
5: Radyo mo nationwide, YHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy Nationwide!
9: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Sports ngayon.
4: Ato balita sa sports, yaton karon sa atong sports analyst ng international boxing judge. Sa atong linya si kasama ang Edward Ligas. Kasamang Edward, maing buntag.
5: Mayong buntag kasamang ken kining atong balita sa sports gyatol ganyo sa DTX 500. Andam na si WBC minimum weight world champion Melvin Jerusalem sa iyang ikaapat nga dipinsa karong adlaw nga Sabado no dito sa Emperor's Palace sa Johannesburg sa South Africa, matud pa sa iyang coach nga si Michael Domingo nga wala na'y problema no ang ilang umaabot nga away ni Jerusalem og kumpiyansa sila ang mudaog gihapon si Jerusalem sa una nilang mapakiga pag-abot nila ni Siak Hulwa Kusi midaog si Jerusalem pinaagi sa usaka unanimous decision ni adtong October 29 diha sa kauluan o sa Manila alang sa Trila in Manila no kini maoy rematch no sa ilang away sa miaging tuig si Jerusalem usas mga gitawag na to og world champion no, sa Pilipinas sa WBC og ang IBF world champion mausab si Pedro Taduran, sila lang duha ang world kasamtangang world champion si Jerusalem kung mudaog siya gusto niya mag mudua muaway og unification fight kontra ni Oscar Culiaso nga moy nagupot sa WBO og WBE nga bako sa maong division. Arita sa NBA, usa na lang ka daog no ang gikinanglan sa San Antonio Spurs aron moabante sila alang sa Western Conference Finals human nila gilubong kagahapon no ang Minnesota Timberwolves sa score nga 126-90 City sa first og sa second third quarter dikit kaayo ang mga duwa no apan dito sa fourth quarter may arangkada na og maayo no sa ang Spurs og maayo kaayo sila nakadepensa no kontra sa Wolves samtang ang Wolves gimila-mila ang ilang opensa.